0: mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Galvin. Sige, babalikan natin si Kuyang Alvin Baltazar. Samantala mga kababayan, narito po ang live stream mula po sa RTVM.

teleponan tanghal tha teleponan baba tha ada dala kalis

0: Mahal na Pangulo, tapos na po ang parangal. Mga kasama, ipinapaabot ng ating panauhin pandangal, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., Pangulo, Republika ng Pilipinas, at Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines, ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa parangal na iginawad natin sa kanya ngayong umaga. Baba, kalis.
1: Mga kababayan, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.

0: Isasagawa po ang seremonya sa pagtataas ng watawan.
1: Handa, dala, kalis. Tanghal! To! Kalupunan, mga pinuno at kawal, tanghal! Ha!
0: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

kapunan, mga pinuno at kawal, baba, ta, da, dala, kalis. Baba!

0: Sabay-sabay nating bigkasin ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas sa pangunguna ni Cadet Girl Scout Mary Jane A. Fornis mula sa Laguna Girl Scout Council, University of Cabuyao.
1: Taas ka ng kamay! No! Kalupunan, mga pinuno at kawal, taas ka ng kamay. Na!
2: Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa.
1: Kalupunan, mga pinuno at kawal, baba kamay, na! Baba kamay! Na!
0: Awitin natin ang himno para sa bagong Pilipinas sa pangunguna ng AFP Choral sa tugtog ng Banda ng Hukbong Katihan ng Pilipinas.

0: Bigyang daan natin ang panata para sa Bagong Pilipinas na pamumunuan ni Scout Josh Christian Sapico ng Boy Scout of the Philippines.
1: Taas ka ng kamay! No! Kalupunan, mga pinuno at kawal, taas ka ng kamay. Na!
2: Panata sa Bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isa sa buhay ang Bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiting at maydangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naaayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamahalaan. Dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan, at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam, at malasakit. Hindi makasarili kundi para sa mas nakakarami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas.
1: Kalupunan, mga pinuno at kawal, baba kamay, na! Baba kamay! Na!
0: Atin ang tunghayan ng pag-aalay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier. Pangungunahan ng ating Pangulo ng Republika ng Pilipinas at pangkalahatang pinuno ng sandatahang lakas ng Pilipinas kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. ang seremonya ng pag-aalay ng bulaklak bilang pagpupugay sa ating mga bayani. Makakasama ng Pangulo si Teniente General Romel P. Roldan, hukbong himpapawid ng Pilipinas, nanunungkulang puno ng kalupunan sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Sasaksihan ito ni na Senate President Sherwin Gatchalian, House Speaker Faustino D. III, Kalim Gilberto C. Chodoro Jr., kagawaran ng Tanggulang Pambansa, Tagapangulo Regalado Trota Jose Jr., Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, at punong lungsod Maria Laarni Lopez Cayetano, pamahal ang lungsod ng Taguig.
1: Mahal na Pangulo, handa na po ang pag-aalay. Pihit pa kanan. Kad.

kalupunan, mga pinuno at kawal, baba, ta, da, dala, talis. Baba!

0: Teleponan, tanghal, tak. Teleponan, bapa, tak, dah, dalah, kalis. Bapa, tak. Mahal na Pangulo, tapos na po ang pag-aalay. Baba, kalis.
1: Dito po nagtatapos ang pag-aalay ng Bulaklak. In a short while, we'll begin with a program proper in commemoration of the National Heroes Day with the theme, Diwa ng Kabayanihan, Lakas ng Sambayanan.

0: 26 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, makibalita tayo hinggil pa rin sa sitwasyon dyan sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig para po sa anibersaryo ng Araw ng Mga Bayani na napanood na at napakinggan natin mga kababayan na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatutok doon ang ating kasamang si Alvin Baltazar. Kuya Alvin, magandang umaga.
1: Bayani ay hindi lamang pagbabaliktanaw sa kasaysayan. Isa rin itong pagkakataon upang itanong ano nga ba ang kahulugan ng kabayanihan sa ating panahon ngayon? Our history teaches us that heroism takes many forms. May kabayanihang ipinamamalas sa larangan ng digmaan, may kabayanihang isinusulat sa pamamagitan ng ideya, may kabayanihang makikita sa tahimik, ngunit matatag na pagtindig para sa tama. Nakikita natin ito sa mga kawani at volunteers na hindi nag-aatubiling kumilos sa panahon ng kalamidad upang makapagligtas o maghatid ng tulong. Mga Pilipinong araw-araw na pinipiling gumawa ng mabuti para sa kanilang kapwa. Sa ganang akin, bilang isang lingkod bayan, panata dapat natin ang tiyakin ang bayang minamahal ng mga bayani ng ating kasaysayan ay patuloy na umuunlad at ang mamamayang kanilang ipinaglaban ay tunay na napaglilingkuran. Dito sa lungsod ng Taguig, sinisikap nating isabuhay ang pananagutang ito sa isang simpleng prinsipyo. Yan ay ang tao dapat ang sentro ng pamahalaan. Mga batang nakakapasok sa paaralan at nabibigyan ng suporta hanggang makatapos ng kolehiyo. Mga senior citizens na maligaya sa kalinga at insentibo. Tagumpay sa pag-abot ng pinakamababang stunting rates sa National Capital Region. Pinakamababang local tax. Polisiyang napapagkatiwalaan ng mga mamumuhunan. Maayos na pagawaing bayan na proteksyon ng publiko sa banta ng pagbaha o anumang kalamidad. Pagtugon sa pangangailangan ng mga may kapansanan, mga manggagawa at iba pang sektor ng ating lipunan. Pagpapatayo ng mga pampublikong espasyo, mga parke na bukas at libre para sa pamilyang Pilipino at pagpapahusay sa access at serbisyong pangkalusugan ng mga tao. Taguig has grown in ways that perhaps generations before us could only have imagined. And today, I say that the greatest tribute we can give our heroes is not simply to remember what they did, but to continue what they began. To turn into reality their dream of a country that is free and of Philippines that we can rely on and be proud of. Kaakibat din ang paggalang natin sa kanilang sakripisyo ang isang napakalaking pananagutan sapagkat sa bawat panahon may mga pagsubok, may mga pagkakataong mas madaling manahimik o matras o piliin ang sariling kapakanan. Ngunit ipinapaalala sa atin ang ating mga bayani ng kasaysayan na ang tunay na paglilingkod ay nangangailangan ng paninindigan, katapatan sa tungkulin at tapang na magpatuloy para sa ating bayan. Let us all make worthy use of the freedom and the country they fought to give us. And what our heroes ultimately fought for is not simply a free Philippines, but a Philippines that will always be worth fighting for, worth caring for, and worth building together. Mula sa aming probinsyadad ng Taguig, maligayang pambansang araw ng mga bayaning Pilipino sa ating lahat. May God bless the Philippines. Maraming salamat po.
2: Marami pong salamat sa ating punong lungsod, Maria Laarnie Lopez Cayetano. Ngayon naman ay ating bibigyang daan ang mensahe mula sa Tagapangulo Regalado Trota Jose Jr. ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas.

0: that our duty to the people extends to protecting the country's interests, upholding the rule of law, and securing the resources upon which our communities depend. This is timely, as 2026 marks a decade since the 2016 arbitral award affirmed the Philippines' maritime entitlements under the UNCLOS. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa, naaayon sa batas, at naaayon sa ating mga prinsipyo. But defending our territory is a responsibility shared by the entire nation. It calls on each of us to understand our history, to know our rights, and to take part in protecting the national interest. We begin by educating the youth where our maritime rights come from and why they matter. Across every platform available to us, we shall champion truth, counter disinformation, and encourage responsible discourse. Our fisher folk too deserve our unconditional support. Their continued presence in our waters strengthens our connection to our maritime territory. Above all, we have a duty to uphold the integrity of our institutions by demanding transparency, accountability, and a standard of service worthy of the Filipino people. Sa pagkatangtibay ng ating panindigan bilang bansa ay nagsisimula sa lalim ng ating kaalaman at lakas ng ating pagkakabuklod bilang isang bayan. Magkakaiba man ang ating pamamaraan, iisa ang mensahe ng mga ito. Ang Pilipinas ay karapat-dapat na ipaglaban. Ang bawat Pilipino ay karapat-dapat na paglingkuran. Ang ating soberanya ay karapat-dapat na ipagtanggol. Ganito natin binibigyan ng muka ang kabayanihan sa ating panahon. Sa pagkikilala sa ating bayan, ating responsibilidad upang manatiling matatag, malaya, at nagkakaisa ang Pilipinas. Together, let us shape a bagong Pilipinas whose people stand firm against all form of pressure, where institutions serve with integrity, and where sovereignty remains secure for generations to come. Maraming salamat po. Mabuhay ang mga bayaning Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Marami pong salamat sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa inyong pananalita.
2: Alin. Yung Alvin, go ahead.
3: Yes, Alin, kung sa naging bahagi ng talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay binigyan din ito yung ginawa ng mga bayani para sa ating mga Pilipino, kung paano nila ginawa yung kanilang bahagi para matuntan ang ating kalayaan. At pinunturin ng Pangulo na sa bawat generasyon ay may mga bumabangong bayani dahil na lamang ng nasa mga makabagong generasyon gaya ng mga OFW, bombero, sundalo, police at mga guro, ganun din yung mga health workers. At siyempre ang ating mga ama at ina na walang tigil sa pagtatrabaho habang binigyan pagkilala din ng Pangulo Tolalian ang mga mangingisda, yung mga taga-BFAR, Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines na sa pagkakabanggit nga doon sa nakaraang zona niya ay nakakatulong ng ating pamahalaan para maipreserba yung ating kalayaan sa gitna ng territorial dispute dyan sa may West Philippine Sea. At sabi ng Pangulo, ipaglalaban natin ang karapatan sa paraang mapapa at naaayon sa batas at prinsipyo. Ang timbang ng panindigan ng bansa ay nagsisimula sa pagkakabuklod ng bawat isa at ang Pilipinas ang karapat-dapat na ipaglaban. Yan muna tulad yan ng ilang bahagi ng naging aktualidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa araw na ito ang ginawang pagunita o obserbasyon sa National Heroes Day. Ang tabayan natin mamaya-maya lamang tulad yan kung meron pang ilang mga aktualidad ng Pangulo para sa araw na ito ng August 31. Alvin Baldassare sa Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Bangon! Bangon! Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Apatampot siyam na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, inyong apong napakinggan ang talumpati ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ugnay pa rin sa pag-unita po natin sa Araw ng Mga Bayani. Sa punto pong ito, mga kababayan, tanggapin natin ang mga karagdagang pang pag-uulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Mga pabayang opisyal, lalo na tuwing may kalamidad at emergency, walang lugar sa gobyerno ayon sa Las Piñas, Solon. Ang ulat niyan mula kay Melanie Aldos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sekretaryo ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang desisyon ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Public Works Secretary Vince Tizon na alisin sa pwesto si Engineer Loreto Balena Jr. Ayon kay Santos, ang mga pabayang opisyal ng pamahalaan ay walang lugar sa serbisyo publiko. Si Balena, na dating Maintenance Chief sa Las Piñas Muntinlupa District Engineering Office, ay tinanggal sa tungkulin matapos mapuna ang umano'y mabagal nitong pagtugon sa mga sakuna at kakulangan sa pagtupad sa kanyang mga responsibilidad. Ayon sa mambabatas, ang naging aksyon ng DPWH ay nagpapadala ng malinaw na mensahe na hindi napapayagan ang kababayaan sa mga ahensya ng gobyerno na direktang may hawak sa kaligtasan at kapakanan ng mga mamayan. Anya ang mabilis sa pagtugon, disiplina at pananagutan ang dapat na maging pamantayan sa serbisyo publiko, lalo na sa mga ahensyang namamahala sa flood control, drainage, kalsada at mga tulay. Kasabay nito, hinimok din ni Santos ang iba pang ahensya ng pamahalaan na tularan ng mahigpit na paninindigan ng DPWH laban sa mga pabayang opisyal. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Vados Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pagpapanumbalik sa supply ng kuryente sa mga apektadong lugar dulot ng masamang panahon, puspusan ayon sa Meralco. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sinihan ng Malinda Electric Company o Meralco na naibabalik sa nabang madali panahon ang suktan ng kuryente, particular na sa mga lugar na matinding apekto ng masamang panahon dulot ng hagagat. Batay sa datos ng Meralco, aabot sa 49,000 customer nito ang apektado ng power outage na pawang nasa mga bilang lugar gaya na Cavite, Bulacan at Metro Manila. Ayon kay Meralco Vice President at Head of Corporate Communications, Jose Aldariaga, walang tigil ang kanilang mga linemen at crew para maibalik agad ang supply ng kuryente sa mga apektadong customer. Nagpaalala naman ang Meralco sa lahat na umiwas sa mga naputol at nasirang linya gaya hindi ng mga pasilidad ng kuryente na lubog sa baha. Para sa Bago Pilipinas, ay Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Samantala, Baclaran Church naglabas ng pahayag ukol sa nangyaring tensyon sa isang misa nito kahapon. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, kailangan kapatid Tanya, naglabas nga ng pahayag o statement ang pamunuan ng Baclaran Church hinggil nga sa nangyaring tensyon sa isang misa nito kahapon. Kung saan, linaw nga ng simbahan na kinakapatid na yan na walang naganap na barilan sa insidente matapos kang magdulot ng kaguluhan ng isang lalaking nakainom nitong Linggo dakong alas 4:45 hanggang alas 5 ng hapon. Dagdag pa ng simbahan na may dalawang individual ang nagtamo ng minor injury sa insidente at nabigyan agad ng paunang lunas. Patuloy na binibigyan ng prioridad ang kaligtasan at siguridad ng lahat ng mga deboto at nagsisimba sa Mother of Perpetual Help dahil nga sa nangyaring tensyon ay humihingi ng paumanhin ang pamunuan ng Baclaran Church hinggil nga sa nangyaring insidente kahapon at wala namang naitalang umanong kumakalat na balita na nagkaroon ng barilan sa naturang simbahan. Nilinaw ng Baclaran Church na tanging may dalang baril ang lasing na isang individual na naging dahilan ng tensyon nito ng Linggo ng hapon. Kinakapatid tayo, munatari dito sa Paranaque City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Salamat kinakapatid na AJ Ignacio. At bilang panghuli, pinakahuling datos ng mga stranded inilabas ng Philippine Coast Guard. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoco.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Aabot sa 48 pasahero, truck drivers at cargo helpers ang na-stranded sa ilang pantalan sa Southern Tagalog dahil sa epekto ng habagat. Ayon nito sa Philippine Coast Guard. Sa monitoring ng PCG, mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 kaninang madaling araw, ngayong araw, kabilang sa mga apektadong lugar ang Real, Pola, Look, San Agustin, Balayan, Anilao, Calatagan at Wawa Ports. Bukod sa mga na-stranded, 10 sasakyang pandagat din, 12 tugboat at 10 barge ang sumilong muna dahil sa masamang kondisyon ng panahon at ng karagatan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. At sa pamamagitan po ng ulat na yan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo. Ngayong August 31, 2026, ngayong Lunes, mga kababayan. Maraming salamat po sa ating mga nakasama at nakatuwang dito sa ating technical and production side. Madam Marian Melos, Boss Arnel Villamor at Boss Mark Bokiron. Maraming salamat din sa ating mga nakasama. Mula naman sa ating production division, Christopher Tirambulo, Miss Ellen Buena. Oy, nandito rin, may special guest pala tayo, si Miss Glorife Bagot. Sabayanan po mga balita ihatid sa atin ni Miss Keith Pilutin mula po sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bokobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, Ginoong Leslie Bokobo. Mubati po kami sa inyo ng isang magandang umaga, mga kababayan. Ito po ang Bangon, Bayang Mahal, isa pong maligayang National Heroes Day sa ating lahat.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
4: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
3: Huwag i-click ang link.
4: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.

0: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
4: So,
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
5: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa,
7: sino nagturo sa
6: nag-training po kami sa DOST.
7: Sa DOST din.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
9: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Sulong Southern Tagalog, palatuntunang tatalakay sa mga programa ng Panguluhan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maghahati din sa inyo ng mga balitang pangkaunlaran sa Mimaropa at Calabarzon. Sulong Southern Tagalog, kasama sina Dick Quasay Cantos ng Radyo Pilipinas Lucena at Cecil Cambe Maloles ng Philippine Information Agency Calabarzon. Sama na sa pagsulong ng Southern Tagalog Region, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes. Sulong Southern Tagalog.
12: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
13: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
14: Alam mo ba na ang iyong katawan ay may sariling defense army? Ito ang tinatawag na immune system. Araw-araw, nilalabanan nito ang mga bacteria at virus na maaaring magdulot ng sakit. Pero alam mo rin ba na ang kulang sa tulog at sobrang stress ay nagpapahina sa depensang ito? Kapag mahina ang immune system mo, mas madali kang kapitan ng ubo, sipon at iba pang impeksyon. Kaya importante ang sapat na tulog, tamang pagkain at regular na ehersisyo. Simple lang, pero malaking tulong para manatiling malakas ang iyong katawan. Tandaan, ang kalusugan, alagaan mo bago ito mawala.
12: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
13: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
11: Sulong Southern Tagalog, palatuntunang tatalakay sa mga programa ng Panguluhan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maghahati din sa inyo ng mga balitang pangkaunlaran sa Mimaropa at Calabarzon. Sulong Southern Tagalog, kasama sina Dick Quasay Cantos ng Radyo Pilipinas Lucena at Cecil Cambe Maloles ng Philippine Information Agency Calabarzon. Sama na sa pagsulong ng Southern Tagalog Region, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes. Sulong Southern Tagalog.
15: Oras po natin sa buong kapuluan, exactly 14 minutes after 9 o'clock. Magandang umaga at maligaya pong paikinig.
3: Sulong Southern Tagalog, Southern Tagalog, Sulong Southern Tagalog.
15: Well, ako po si Tom Alvarez. Welcome po sa ating programang Sulong Southern Tagalog. Kayo po ay patuloy nakikinig sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Ito po ang new sound of public service in FM radio. Makasama po natin sa Baging Teknikal, Otoy Evangelista, sa ating pong Master Control. Samahan din po siya ni Ate Josie Gonzalez sa ating pong technical booth. And of course, mula po sa transmitter site, kasama natin si Rodel Perlas. Ah, si Kuya Ronald Rowe. Okay. Today's the 31st of August 2026. Atin pong ipinagdiriwa ngayon ang Araw ng Mga Bayani. National Heroes Day. Ngayon po umaga ito, makapiling po natin ang atin pong mga masisipag na broadcaster, radio reporter, and of course, sa TV reporter din. Wala po sa PIA Mimaropa. Ang gwapong-gwapong si Sir Dennis Nebrejo. And of course, mula po sa PIA Calabarzon, welcome po natin si Tricia Bermudez. Wala pa silang dalawa? Okay. Excited pa man din ako na i-introduce sila. O, oh, yan na si Sir Dennis sa ating programa, sa ating pong BOS. Magandang umaga, Sir Dennis. Bumati ka muna.
4: Good morning, Sir Tom, at sa lahat pa rin mga taga-subaybay ng Sulong Southern Tagalog. Katapusan na naman. Ika nga ay sweldo. Sweldo nila. Nung isang linggo pa. Sweldo nila.
15: Hindi ba anyway,
4: magandang umaga sa iyo. Ano, Sir Tom?
15: Hindi ba advance ang sweldo dahil holiday nitong mga nakalipas na araw? I mean, walang pasok.
4: Oo nga eh. Eh, sinamantala natin. Last week pa yun eh. Actually, talagang... tayo naman ang nagpapasalamat at panibagong araw na naman ang pinagkalup sa atin, Sir Tom. At magandang umaga po muli sa inyo lahat, sa lahat mga taga-subaybay ng Sulong Southern Tagalog. Welcome sa ating August 31st edition, Sir Tom.
15: Okay, ngayon na pinagdiriwang natin, Sir Dennis, ano, pag-usapan natin itong National Heroes Day. At ito ay palagian na, tradisyon na, na ating pong ginugunita para po sa ating mga magigiting na bayani. At hindi lang yung mga dati pa, yung mga namatay ng bayani natin, kundi yung mga kasalukuyang bayani natin ngayong panahon, Sir Dennis.
4: Yes, Sir Tom. Actually, kala nila yung mga bayani ay noong mga unang panahon pa, panahon ng digmaan, panahon ng revolusyon. Pero ngayon, marami pa. Maraming muusbong ng mga bayani, Sir Tom. At isa nga dyan yung ating mga kababayan, mga OFWs. Ha? Sila yung nagpapakahirap sa ibang bansa. Sila para lamang sa kanilang pamilya at gusto nga nilang syempre para itaguyod ang kanilang pamilya, no? At marami rin diyan, Sir Tom, no? Yung mga iba nating mga kababayan na kahit yung mga farmers natin, sila yung tinuturing din nating mga bayani dahil kundi dahil sa kanila wala tayong kakainin sa pagkainan, Sir Tom. Marami pa tayong
15: marami
4: mga kababayan, mga
15: pag-uusapan tungkol sa mga bayani ng makabagong panahon. Ayan. Oy, pabatiin natin si Tricia Bermudez mula po sa PIA Calabarzon. Magandang umaga, Tricia.
16: Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Tom. Good morning po, Sir Dennis. At syempre sa atin pong mga tagapakinig, sa ngalan po ni Ma'am Cecil Malolez. Ako po si Tricia Bermudez ng PIA Calabarzon.
15: O yan, kahit holiday, tayo'y naandito para magbigay ng mga impormasyon, mahalagang impormasyon para sa ating mga kababayan ngayong araw na ito ng kung saan pinagdiriwang natin ang Araw ng Mga Bayani on National Heroes Day. What's your take on this, Tricia?
16: Siguro ang National Heroes Day, hindi lang naman po yung mga heroes sa mga bayani na diniscuss natin sa mga libro. Kumbaga, ngayong araw din dapat kilalanin natin po yung contributions ng ating mga bagong bayani, talo na po sa panahong to na syempre merong habagat, meron po tayong mga bagyo, yung ating mga first responder, yung ating mga, of course, yung mga community members po natin na tumutulong kahit hindi naman nila trabaho, na tumutulong po sa kanilang mga kabarangay, mga kapitbahay, lalo na po ngayong meron pong mga sakuna at emergency. So I think sila po yung mga tunay na bayani po sa panahong ito.
15: Hoy, tama ka dyan, Tricia, no? At huwag natin kalilimutan yung mga health worker natin, lalong-lalo na nung panahon ng pandemic. Nako, malaki na itulong naman yan. Nagsakripisyo ng kanilang buhay para ano, matulungan natin mga kababayan, kasi hindi natin alam kung anong COVID-19 before. Hindi natin alam kung paano ito gagamutin. Wala tayong kaalam-alam kung paano i-combat itong ganitong klase ng disease. But then naandun sila, humaharap sa mga may mga sakit o nahawa ng COVID-19 during that time, yung pandemic, at yung kabayanihan na kanilang pinakita during pandemic ay hindi matatawaran yun, Trisha and Dennis.
16: Opo. So, syempre, yung mga volunteer, mm-hmm, diba, Sir Dennis, Sir Tom, yung volunteer na walang sahod, walang kahit siguro insurance, wala sila, pero go pa din po sila sa pagtulong, lalo na yung mga may training, parang sinasabi nila, tulong na din po nila sa community, di man sila makapag-donate, pero yung efforts po nila, yun yung kanilang contributions.
15: At nabanggit mo din kanina, Trisha, ano, yung ating mga humaharap, mga first responder natin, ano, naku, grabe rin ang itulong, lalo-lalo na ngayong panahon ng habagat at bagyo. Naku, sa Manila, at dyan sa lugar ninyo, Trisha, sa Binyan, patuloy ang nararanasang

0: kumupa, actually po meron pa rin pong mga nasa mga temporary shelter, although unti-unti na po silang umuwi per siguro per isa-isang pamilya, ganun. Andun pa rin po yung mga kababayan po natin na pinipili na wag munang umuwi kasi baka daw along the way lumakas po daw ulit yung ulan and hindi pa daw humuhupa yung ulan sa kanilang lugar. So, yun po yung sitwasyon ngayon dito po sa atin sa Calabarzon po. Diyan po sa inyo, Sir Denny, sa Mimaropa po.
1: Dito naman, so far, ang kagandahan lang dito sa amin ay medyo nasa sandwich ang puso ng Pilipinas, no? At talagang inaalagaan. Halos since dumating ako rito noong November 2024, ay although yung mga bagyo, may path na papunta rito, like for example yung bagyong Pipito noong 2024 ng November, noong una kong dating dito, ay dito ang trajectory niya, dito ang dadaan. Pero alam mo, may mga ginagawa nga sila dito, yung mga nananalangin, yung mga iba't ibang mga religious groups. Ito yung sa panguna pa rin ng PDRRMO, ay sila yung nananalangin na yung Marinduque ay may spare o mailayo yung bagyo dito sa lugar, no? At impossible din, wag nang malusaw kagad ng bagyo. So dito ay, although may mga minsan may baha, pero mabilis din siya mag-subside, no? At nakakaranas din, lalo na ngayon, mga panahon ng habagat, ay nakakaranas din naman ng mga pag-ulan, malakas na pag-ulan, pero at the end naman ay medyo okay naman ang sitwasyon dito. Walang baha, walang landslide. So far, so ganun ang mga ang sitwasyon ngayon dito sa Marinduque, no? At tayo naman yung nagpapasalamat din at itong ating kinalalagyan ay maayos at ika nga ay maganda para naman tayo sa isang ligtas na lugar. At doon naman sa Oriental Mindoro,
2: yun,
1: ay medyo ako yung nalulungkot. Yes, ako yung nalulungkot doon. No? Dahil, doon naman sa Oriental Mindoro ay may mga ilang mga bayan na talagang binabaha. Tulad doon sa Kurba, Sir Tom, no? Yung naputaran sa Minauhan, yung may may arko doon ng Nauhan. At tayo naman ay laging binabaha yung lugar na yun dahil parang catch basin siya, mababa. At saka pagdating doon sa may bahaging, timog bahagi ng lalawigan, may ilang parts din na binabaha. Pinamalayan, at meron din dyang parts sa Bungabong, may lang Rojas, pero hindi naman sa Rojas, hindi naman gaano. No? So tayo naman ay lagi pa rin nananalangin na sana maging ligtas pa rin yung ating mga kababayan. Alam mo, Sir Tom, isang ano dyan, yung flood project. At pero kung naayos siguro yun, ever since, ay hindi makakaranas sa mga Mindoreño ng ganyang matinding pagbaha. At isa pa sa mga inaabot din dyan, yung bayan ng Bako. No? Yung pagka ang Bako, Sir Tom, Ma'am Tricia, ay halos kalahati ng tao, halos yung bubong na lang ng sasakyan, ng kotse, ang nakikita ang lumulutang kapag talagang umapaw ang ilog. No? At kaya naman, yan, patuloy pa rin na inaayos ng ating mga kawanin ng DPWH hanggang sa kasalukuyan at para naman maging ligtas yung iba natin mga kababayan kasi yung iba nagkukundar ng mga gamit pero at the end ay nawawala rin dahil nga sa itong inaabot ng mga pagbaha nito. Sir Tom, Ma'am Tricia.
2: Ayun, nais kong kumustahin din yung sa Abra de Ilog naman, yung flood control project doon, Sir Dennis. Ano, balita ko, marami rin nasira doon sa lugar na yon. Kumusta doon, Sir Dennis?
1: Doon naman sa Abra de Ilog ay maraming nga totoo nga yan, Sir Tom. No? At tayo naman ay nalulungkot din dahil para ding ilog o parang lake, no? Kung magbaha din doon. Kaya naman yung ating mga kababayan doon ay mabilis naman nare-respondehan ang ating mga MDRRMOs at talagang sila'y nakatutok doon. No? Kaya talagang tunay nga, ilan din sa ating mga MDRRMOs, mga PDRRMOs ay mga tinuturing din ating mga bayani dahil nagsasakripisyo sila para mailigtas ang ating mga kababayan sa mga ganitong sitwasyon. At syempre, isa pa dyan eh, kasama nga Tom, yung mga pulis kasama rin dyan, no? At mga bumbero, halos lahat ng mga law enforcement units.
2: Correct.
1: Ay pagdating sa ganito sitwasyon, nagtutulong-tulong sila. Hindi lamang sa Occidental Mindoro, kundi sa buong bansa, Sir Tom.
2: O, 24 hours, nakamonitor yan, Sir Dennis, Ma'am Tricia, no? Itong mga council members natin at iba pang mga miyembro ng MDRMO at saka ng PDRMO. At Tricia, kumusta dyan sa lugar ninyo aside from mga first responder natin? Sino-sino pa mga bayani ang nakikita mo na dumulutang ngayong mga panahong ito?
0: Ano, sir, actually dito sa Calabarzon po, meron pong online lang naman na emergency operation

0: sa center ang ating OCB. I'm sure EOC. Kahit po dyan sa Caropa ay meron. So lahat po ng ating government agencies at mga LGU ay naka-onboard. Actually, ngayon po ay merong gagawing calling ng relief packs ang ating OCB papunta po sa province. So, syempre tutulong ang inyong PIA doon for covering that assistance. So, ano naman po, very responsive, mabilis naman po ang support na ipinapadala ng ating government agencies, lalo na po yung food and yung po mga hygiene kits, kasi yun talaga yung pinakamahalaga para maiwasan natin yung, of course, yung mga sakit ngayong compromised yung mga bahay ng ating mga ilang mga kababayan. So ganun po actually yung efforts so far natin sa Calabarzon, and we expect na mas marami pang support yung ipapabahagi or ipapahatid ng ating mga government agencies and of course yung mga LGUs po.
1: So we have to salute talaga yung mga modern day heroes natin ngayon, ano, Tricia and then Dennis, ano. At bukod doon, ano, banggitin ko na rin yung mga bayani natin sa larangan naman ng pampalakasan, ano, si Alex Ayala. Nako, sino hindi makakilala kay Alex ngayon? One of the most famous tennis player ngayon na sa buong mundo, at siya ay nakatakda na sumabak sa first round ng US Open. Okay? So maraming nag-aabang dyan. And of course, yung Gilas Pilipinas kagabi. Okay? Nanalo sila laban sa Iran sa score na 68-56 at 2-0 na actually dito sa ating bansa. So nagpakita din sila ng kanilang kagitingan at tapang ng loob. Kasi hindi nila natatalo itong mga bansang ito, ano eh, Tricia and Dennis, itong Jordan saka ano eh, Iran eh. Pero sa pinakita nilang tapang, yun nga, naipanalo nila yung mga labang yun. Ayan. So yung mga bayani
2: medyo,
1: natin.
2: Sir Tom.
1: Oo.
2: Sir Tom, kakaiba lang, ang medyo hirap lang naman tayo dyan sa Gilas ay yung Australia, no? Sa actually, naku, parang nakikita ko nga doon sa buong duration ng paglalaro ng Gilas, ay ng FIBA, ay 8-0. Itong Australia, ibig sabihin wala pa silang talo. So,
1: correct,
2: talagang medyo mahirap na kalabanin nito itong Australia. Pero ganyan pa man, manalo man matalo, Gilas Pilipinas pa rin tayo. Mabuhay kayo.
1: Okay. So yan ang mga bayani natin sa iba't ibang larangan at iba't ibang sektor ng ating lipunan. And speaking of heroes, may mga commemoration ba o mga paggunita na ginawa sa mga lugar ninyo, Tricia Dennis, ngayong araw na ito?
0: So far po sir, dahil nga we are expecting yung mga pag-ulan, inagahan ng ating mga LGU yung kanilang simple, although very simple na celebration and commemoration. Simple lang naman kasi parang wala masyadong
1: fanfare, no?
0: Fanfare kasi we are also in the mid, nasa kalagitnaan po tayo ng matinding emergency.
1: Correct.
0: Baka syempre, baka kahit anong oras pwede umulan. And syempre, yung instead po na pambili ng mga decoration is ginamit na lang po ng ating mga LGU pandagdag po doon sa relief. Actually, kahapon po dito sa atin sa Kalamba, may konting preparations po doon sa bahay ni Rizal. Marami pong tao, maraming turista po yung pumunta kahapon. Since ito was a Sunday, parang siguro bisperas, mas maagang celebration po dito sa aming lungsod po. So, dyan po ba sa inyo sa Lucena City, sir, kamusta ang Hero, National Heroes Day celebration po?
1: Nakikita ko lang naman ito mga postings from FB pages ng mga provincial government and of course different agencies of the government din. At yun, sa pamamagitan, pinapakita nila yung kanilang paggunita. Pagkilala sa mga bayani noon at ngayon as we celebrate National Heroes Day ngayong August 31. Diyan sa inyong lugar, Sir Dennis.
2: Ito naman ay ganun din, same here, no, na nagpo-post lang sila sa kanilang mga pages, FB pages. At actually, last July 31 ay ginunita rito yung Battle of Pai, kung saan yung mga tropa ng mga Pilipino, mga mandirigmang mga taga Marinduque, sila ay nakipaglaban sa mga Amerikano at sila naman ay nagtagumpay. At sa susunod naman na isa pa nalang gagawing activity this coming, if I'm not mistaken, parang September 13 yata sa Battle of Pulang Lupa. Medyo mataas, Sir Tom, yung lugar na yon, no? Kitang-kita rito ang kung nandun ka sa lugar, makikita mo yung western part ng Quezon, no? Mataas kasi siya at yung lake na yun, kitang-kita yon. So doon talagang makikita mo naman kung siyempre nasa vantage point yung ating mga kababayang mga Marinduqueño na sila yung nakipaglaban, no? At talagang yung nasa ibaba yung mga Amerikano, kaya hindi sila na nagtagumpay na sakupin yung lugar. Kaya yun ay battle po lang lupa at yun ay ginugunita dito tuwing September, no? At yung una nga ay itong July 31, yung Battle of Pai. At saka sa mga araw na yan, Sir Tom, Ma'am Tricia, ay declared na non-working holiday dito.
1: Correct.
2: Dito
1: correct.
2: Sa Marinduque.
1: Yeah. Oo. O, bigyan ko din ng, ng pagpapahalaga at paggunita, syempre, mga, o pagkilala rin, yung mga enforcer natin. Malaking na itutulong yan, lalong-lalo ng mga panahon ngayon na talamak pa rin ang kriminalidad. So, sa pamamagitan po ng kanilang patuloy na paggabay ng sa atin as far as security is concerned, ang ating mga kapulisan, ang army when it comes to insurgency and terrorism acts, nandiyan po sila para tayo ay protektahan bilang mamamayan ng ating bansa. So, yun. Tricia.
2: Okay, Sir Tom. Sir Tom, meron ba tayo siguro baka ikaw o kaya si Ma'am Tricia o si Ma'am Cecil ay may mga naging kamag-anak din na napabilang din, no? Yung siguro yung mga World War II, no? Na mga heroes o kaya maliban doon ay may mga kamag-anak din ba kayo, Sir Tom? Ma'am Tricia.
1: Meron pa actually, Sir Dennis, kaya lang na siya ngayon, si tito ko na 90 plus na ngayon. Yung lolo ko naman, war veteran din yon. So, nung buhay sila, kapag mga ganitong araw, nagsusuot sila ng kanilang uniforme nung panahon ng
2: digmaan,
1: para paggunita sa pagdiriwang ng National Heroes Day. At meron ka pa bang ganong kamag-anak, Patricia, na nakikita ng mga wala?
0: wala na po both sides. Namahinga na po ang aking mga lolo at both sides po. Pero I'm sure hindi man po sila nasa front lines kasi po ang aking mga lolo at lola ay mga magsasaka. And then siguro sila ay yung mga nasa baryo po, yung mga tumutulong siguro na to ensure na yung kanilang community ay safe. Hindi man po sila nasa front line, pero I'm sure aware or another, tumutulong din po sila in their own capacity po.
1: Alam ko maraming ginagawa o may mga pagdiriwang, may mga paggunita, may mga commemoration na ginagawa sa Bataan. Sir Dennis ang Grisha, yes, doon talaga kasi araw na kagitingan, doon talaga pinagdiriwang eh. So maraming mga bayani natin ang namayapa na nagpakita ng kanilang katapangan diyan sa Bataan. Oo, hindi ko malilimutan yan kasi pinuntahan namin yan for coverage at talagang maigting yung kanilang ipinapakita na pagkilala sa ating mga bayaning na mayapa na, Sir Dennis.
2: Alam mo Sir Tom, totoo nga yan, no? Dahil lalo na yung mga nagsakripisyo sa death march, no? Libo-libo mga Pilipino, Amerikano, ang nagsakripisyo ng kanilang buhay para lamang sa inaasam-asam na kalayaan ng ating bansa. Yes, actually, Sir Tom, sa akin naman, no? Yung part ko naman ay yung lolo ko, na sa father side ay kabilang din diyan sa death march noon, nakasama rin siya diyan. Oh yes. Yung nga lang ang actually medyo may history din itong aming yung aking apelyido, no. Ang talagang apelyido namin ay Nebreja. From Bicol ang lolo ko. Yes. Nebreja. Ngayon nung dinala yung mga name tag nung lolo ko sa Amerika para for identification, naging Nebrejo. RIJO pa nga naging Nebrejo. Kaya ako naman, oo, kaya yung father ko naman, nung siya pinanganak, ginawa naman Nebrejo. Kaya ako ang second batch ng Nebrejo.
1: Yeah, part ka na history.
2: Na iba yan, no? Okay. Yan na talagang history.
1: Yes. Meron tayong mga pagbabalita na tatanggapin mula sa ating mga masisipag na Radyo Pilipinas patrollers and of course PIA Mimaropa and PIA Calabarzon reporters. Yan ay sa ating pagbabalik. Dito lamang po sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. The new sound of public service in FM radio, Sulong, Southern Tagalog, in just a while.
3: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
5: Heto na ang mga programang inyong aabangan sa bagong tahanan ng serbisyo publiko sa FM. Naghahanap ng trabaho, oportunidad at mga benepisyo? Jobs kita! Trabaho, benepisyo at iba pa! Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, kasama si Tom Alvarez. Alamin ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Government at Work with May Dueñas Formaran, alas 9 hanggang alas 10. Pagdating ng hapon, samahan si Carmi Isle sa pagtuklas ng mga kwento at destinasyon ng ating bansa sa Tuklas Pilipinas pagsapit ng alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kilalanin naman ang ating mayamang sining, kasaysayan at kulturang Pilipino sa Pinoy Kultura kasama si Mara Pepaño Grizula mula alas 2 hanggang alas 3. Para sa mas malusog na pamumuhay, makiisa sa usapang pangkalusugan sa nutrisyon at kalusugan kasama si Joshua Miguel Suarez mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At tapusin ang inyong hapon sa tunay na awiting Pilipino sa Tunog Pinoy kasama muli si Tom Alvarez alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita, impormasyon, serbisyo, musika. Lahat yan dito lamang sa bagong tunog ng serbisyo publiko sa FM. DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
6: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Lintas!

0: Oras natin sa buong kapuluan, 40 minutes after 9 o'clock.
1: Sulong Southern Tagalog, Southern Tagalog, Sulong Southern Tagalog.
0: At sa tuloy po natin programang Sulong Southern Tagalog sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, ay ipapatuloy rin po ang mga balita mula po sa ating mga masisipag na PIA Calabarzon and PIA Mimaropa reporters. Mas mabilis at mas ligtas na biyahe sa bahagi ng Banuyo Pinggan Road sa Marinduque matapos palawakin ng Department of Public Works and Highways ang dating dalawang linyang kalsada tungo sa apat na linya. Ang balitang ito yan sa atin ng ating kapatid na si Dennis Nebrejo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo.
1: Sulo, Southern Tagalog.
3: Ang dating two-lane na Banuyo Pinggan Road ngayon ay four lanes na dahil sa pinalawak na ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH Marinduque District Engineering Office upang mapabilis ang biyahe ng mga kalakal at maging ligtas sa mga naglalakad sa tabing daan. Sinabi ni District Engineer Richard Emmanuel Ragrario, bago pa ang implementasyon ng proyekto, ang kalsada noon ay medyo makipot at limitado lamang ang nakakadaan na may dalapang peligro sa kapwa motorista at mga naglalakad at hindi rin ito sapat para mapigilan ang bilang ng mga dumadaang sasakyan na nagre-resulta sa pagkabagal ng takbo at mahabang oras din ang kinukonsumo. Dahil dito, inaksyonan ng DPWH na tinugunan ang problema kaya pinagplanuhan ang pagsasagawa ng naturang kalsada na agad din pinondohan ng 110 milyong piso, 372,000 sa ilalim ng General Appropriations Act o GAA ng 2025. Matapos ang nasabing proyekto, mas lalo itong nagbigay daan sa mga malalaking sasakyan, partikular ang mga biyahero na nangangalakal at napabilis na ang biyahe na dating 30 minuto, ngayon ay 15 minuto na lamang ang biyahe sa nasabing lugar. Apat na linya na ang kalsada dahil sa lawak nito kumpara sa dalawang linya noon para sa mga motorista at naglalakad. Lumbos ang pasasalamat ni Barangay Banuyo Kagawad Romulo Sadiwa sa pamahalaan at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa mabilis na tugon ng pangtanggapan ng DPWH. Ang proyekto ay tugon mula sa programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Build Better More ng DPWH Marinduque District Engineering Office na siya nag-atid ng dekalidad at ligtas ng mga kalsada upang maisaayos ang koneksyon at mapanatili ang kaunlaran ng mamamayang Marinduqueño.
4: Para sa Sulong Southern Tagalog, Dennis Nebrejo mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
1: Sulong Southern Tagalog.
5: Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balitaan. Pinaigting ng Department of Health at mga lokal na pamahalaan ng kampanya contra fake news tungkol sa bakuna kasabay ng pagpapatuloy ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Diane Gorembalem.
6: Pinaigting ng Department of Health, katuwang ang lokal na pamahalaan, ang laban contra fake news tungkol sa bakuna na kumakalat online kasabay ng malawakang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRCA na isinasagawa ngayong buwan. Ayon kay Jason Lopez ng Provincial Health Office, ang mga maling impormasyong kumakalat online ay nagdudulot ng takot sa maraming mga magulang sa pagbabakuna na humahantong sa pagtanggi rito.
7: Marami po tayong nakuhang mga concerns sa mga magulang. Marami na po din tayong nakikita na mga anti-vaxxers na nagko-comment po dun sa post ng Provincial DOH Office at maging sa page po ng Provincial Health Office na nagko-comment sila doon na huwag maniwala sa bakuna, ito ay nakamamatay.
6: Upang labanan ang kumakalat na maling impormasyon, nagsasagawa ng maigsing health education session ang DOH at ang lokal na pamahalaan sa mga vaccination area upang mabigyan ng tamang impormasyon ang mga magulang hinggil sa kahalagahan ng bakuna para sa mga bata at kung ano ang dapat gawin sa mga posibleng side effect na mararamdaman matapos ang bakuna. Bukod dito, mas pinaigting din ang kampanya ng lokal na pamahalaan online tungkol sa benepisyo ng pagsasagawa ng MRCA. Inaanyayahan din ang lahat na i-report ang mga makikitang maling impormasyon sa DOH at iwasan ang pag-share ng mga maling impormasyon online upang mapigilan ang pagkalat nito. Tiniyak naman ni Dr. Maria Teresa V. Tan, isang pediatrician, na ligtas ang bakunang ibinibigay sa MRCA para sa mga batang edad 6 na buwan hanggang 4 na taon at ito ay mabisang panlaban sa tigdas. Para sa Sulong Southern Tagalog, Diane Francis C. Gurambalem mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
1: Sulong Southern Tagalog.
0: Maraming salamat, Diane Gurambalem, sa ulat na yan mula po sa PIA Mimaropa. Kabuuang 8,715 families sa mga bayan ng Calatrava at Santa Fe sa Romblon ang nakatanggap ng rice assistance sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF sa pambansang pamahalaan. Ang ulat na ito ay atin sa atin ni Paul Jason Foss ng PIA Mimaropa.
8: Kabuuang 8,715 na pamilya sa mga bayan ng Calatrava at Santa Fe sa Romblon ang nakatanggap na ng ayuda ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF ng pambansang pamahalaan. Sa Calatrava, humigit kumulang 3,780 na pamilya mula sa 7 barangay ang tumanggap ng tig 10 kilo ng bigas noong August 21 bilang bahagi ng ikalawang batch ng Rice Assistance Program ng munisipyo. Ayon naman kay Calatrava Mayor Robert Fabella, ipinamahagi ang ayuda sa mga kwalipikadong pamilya sa mga barangay na sakop ng kasalukuyang batch. Inaasahan namang isasagawa sa Oktubre ang katlong batch ng pamamahagi. Samantala, 4,935 na pamilya sa bayan ng Santa Fe tumanggap ng tig 15 kilo ng bigas noong August 19 sa ilalim ng Rice Subsidy Program ng lokal na pamahalaan na pinondohan sa pamamagitan ng LGSF. Ayon kay Vice Mayor Sean Madrid Punzalan, ito na ang ikalawang batch ng pamamahagi ng bigas sa kanilang bayan. Mula nang simula ng programa noong Hunyo, kabuuang 20 kilo ng bigas ang natanggap na ng bawat benepisyaryong pamilya sa bayan. Ang mga Rice Assistance Program na ito ay bahagi ng mga programang ipinatutupad ng mga lokal na pamahalaan gamit ang pondo mula sa LGSF sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makatulong sa pagtugon sa pangangailangan sa pagkain at mapagaan ang gastusin ng mga pamilya. Para sa Sulong Southern Tagalog, Paul Jason Foss mula sa PIA Mimaropa.
1: Sulong Southern Tagalog.
5: Maraming salamat, Paul Jason Foss. Dumako naman tayo sa lalawigan Oriental Mindoro. Mahigit 400 job opportunities ang inialok sa mga Mindoreño sa 2026 World Cafe of Opportunities kasabay na pagdiriwang ng 32nd anibersaryo ng TESDA. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Joshua Sugay.
1: Sulong Southern Tagalog.
9: Isinasagawa ngayong araw, Agosto 26, ang 2026 World Cafe of Opportunities sa Oriental Mindoro na may temang Empowering the People through the Provision of Deliverable and Accessible Employment Opportunities kasabay ng pagdiriwang ng 32nd anibersaryo ng TESDA. Inaasahan ang pagdagsa ng mga aplikanteng Mindoreño, lalo na mga nagtapos sa iba't ibang kursong teknikal at bokasyonal na naghahanap ng agarang oportunidad sa trabaho. Ayon kay TESDA Oriental Mindoro Acting Provincial Director Vanessa Jane Aceveda, layunin ng aktibidad na ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang mga graduates at matiyak na may direktang trabaho na makukuha ang mga ito pagkatapos ng aktibidad. Aniya, sa pamamagitan ng programang ito, direktang inililink o iniuugnay ang mga graduates sa mga employer upang agad sila makapasok sa trabaho. Nasa 30 employer, lokal at international ang kalahok sa aktibidad na may iniaalok na mahigit 400 job opportunities, isang malaking pagkakataon para sa mga Mindoreño na makakuha ng trabaho sa loob at labas ng bansa. Kasabay nito, magkakaroon din ng one-stop shop kabilang ang mga tanggapan ng Landmark, SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund at BIR upang tumulong sa pagpuproseso ng mga kinakailangang dokumento ng mga aplikante para sa mas mabilis na hiring process. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, inaasahang mas maraming Mindoreño ang magkakaroon ng agarang trabaho at tuloy-tuloy na kabuhayan.
10: Para sa Sulong Southern Tagalog, Joshua Sugay mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
1: Sulong Southern Tagalog.
0: Maraming salamat sa magandang balitang yan. Isa pa rin balita ang ating papasadahan ngayong umaga ito. Natapos na ang pamamahagi ng tig 10 kilong bigas sa mahigit 41,000 families beneficiaries sa tatlong bayan sa Palawan sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Ang balitang kuwayad sa atin ni Orlan Habagat ng PIA Mimaropa.
1: Sulong sa Tagalog.
11: Natapos na ang pamamahagi ng tig 10 kilo ng bigas sa tatlong bayan sa Palawan kung saan umabot sa mahigit 41,000 benepisyaryong pamilya ang napagkalooban. Ang pamamahagi ng bigas ay sa ilalim ng programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bawat bayan makikinabang. Pinangasiwaan ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan ang pamamahagi ng bigas na pinangunahan mismo ni Governor Ameroa Alvarez. Sa bayan ng Coron, umabot sa 25,360 na mga pamilya ang nabigyan ng bigas sa isa na gawang distribution nito noong August 10 hanggang August 21. Nasa 7,496 na pamilya naman sa bayan ng Busuanga ang nakatanggap ng bigas. Isinagawa ang pamamahagi nito noong August 18 hanggang August 21. Samantala, sa bayan ng Culion ay nasa 8,366 na mga pamilya ang napagkalooban mula August 12 hanggang August 17. Ang mga bigas na ipinamahagi sa Palawan ay mula sa 146 milyong piso na Local Government Support Fund o LGSF ng tanggapan ng Pangulo. Ito ay kaugnay ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na maihatid ang agarang food assistance sa mga pamilyang nangangailangan upang makatulong sa pagpapagaan ng gastusin ng mga pamilya at higit na mapalakas ang seguridad sa pagkain ng bawat Palawenyo. Maliban sa LGSF, ay may counterpart din dito ang pamahalaang panlalawigan, kung saan naglaan ito ng 57 milyong piso upang mapagkalooban ng bigas ang lahat ng natukoy na benepisyaryo. Magpapatuloy naman ang pamamahagi ng tig 10 kilo ng bigas sa iba pang mga munisipyo sa Palawan sa susunod na mga linggo. Para sa Sulong Southern Tagalog, Orlan Habagat mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
1: Sulong Southern Tagalog.
0: Sir Dennis, kahuli ang balita na po natin yan. Yan kay Orlan Habagat ng PIA Mimaropa. Ang bilis ng oras, ano? Si Tricia ay nawala dahil pumunta siya sa ano, sa OCD. Meron silang may relief operation yata doon, ang Office of the Civil Defense. At
5: recovery siya, no?
0: Oo, kaya nga bayani rin niya, no? Kaya nga si Tricia ay nagpaalam. At punta nga siya for a coverage. Anyway then, Sir Dennis, well, time for us to say goodbye for now. At paalala sa ating mga habayan, mensahe mo bago tayo tuloy magpaalam sa Sulong Southern Tagalog listeners.
5: Okay, okay, maraming salamat Sir Tom. At sa lahat pa rin po ng ating mga kababayan, hindi natin kinakailangang mamatay para ituring na bayani. Kahit buhay tayo, tayo ay bayani pa rin. Kung marami tayong parangal na dapat natin ikarangal na ibinigay natin sa ating bayan, tayo itinuturing din na isang bayani. Marami pa yan, no? At hindi lamang po ito mga nangyayari sa ating mga sa ating bansa, yan yung ating mga athletes, yan po yung ating mga iba pa mga nasa ibang larangan, ay sila po ay ating itinuturing na bayani. Patuloy po tayo na maglingkod sa ating bayan at higit sa lahat sa Panginoong Diyos. At maraming maraming salamat po Sir Tom at sa lahat pa rin po ng bumubuo ng Radyo Pilipinas pa dito po sa Lucena at sa lahat pa rin po ng ating mga kababayan. Sa ngalan pa rin po ng aming Regional Head Ma'am Himin Guillermo, aming Assistant Regional Head Dr. Luis Cueto at Sir Ace at sa lahat ng bumubuo ng PIA Mimaropa Team. Ako pa rin po ang inyong lingkod Dennis Debrejo ng PIA Marinduque, pansamantala na maaalam hanggang sa susunod na Lunes dito pa rin sa Sulong Southern Tagalog. Maraming salamat, Sir Tom.
0: Maraming salamat, Sir Dennis, at napakaganda na mensahe mong yan. Para sa ating mga bayani na nagsumika para tayo para makamit natin ang kalayaan, sa mga makabagong bayani, ngayong panahong ito, mabuhay po kayo. In behalf of Josie Gonzalez, Otto Evangelista, and Ronald Rowe, kasama rin po si Sir Kudik Canto, sa aming acting station manager, ako po si Tom Alvarez. Mabuhay po kayo. Bye for now and please stay safe.
12: You are listening to DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Lucena.
13: Maraming salamat. I appreciate what you've been doing and I love you. Ikaw ang tunay kong bayani. Do that and you will see the difference that it will do for not only for you but for the person that you have expressed your appreciation. This is the father, the mother, the grandfather, or their grandmother, no? So ako'y magpapasalamat na sa Radyo Pilipinas technical team, sila Arnel Villamor, Mark Bukiron, Mary Ann Milos, at ang aking executive producer, si Christopher Tirambulo. Maraming salamat. I'll see you tomorrow, September 1, 2026. God bless you and God bless the Philippines.
2: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. DSWD agad umalalay sa mga pamilyang apektado ng baha sa Metro Manila. May ulat si Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Agad kumilos at nagatid ng food assistance ang Department of Social Welfare and Development sa NCR sa ilang mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha dito sa Metro Manila. Kabilang dito ang mga nabaha sa Valenzuela, kung saan namahagi ang DSWD ng higit 400 family food packs at ready-to-eat food boxes sa mga residente, partikular sa Barangay Malanday, Pasolo at Dalandanan. Samantala, umabot na sa 16,000 pamilya o nasa 62,000 na individual ang kasalukuyan na nanatili sa 280 evacuation centers dito sa Metro Manila dahil sa epekto ng habagat. Patuloy ang monitoring ng DSWD katuwa ang mga lokal na pamahalaan para matukoy pa ang pangailangan ng mga apektadong pamilya. Kaugnay nito, inaasahang bibisita naman ngayong araw si DSWD Secretary Rex Cachalian sa ilang mga evacuation centers sa labas ng Metro Manila, kabilang na ang sa San Pablo Elementary School sa Dilalupihan, Bataan at sa evacuation center sa Santa Catalina sa Lubao, Pampanga. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Reforma sa Military and Uniform Personal Pension System, patuloy na pinag-aaralan ng pamahalaan. May ulat diyan si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Patuloy pa rin ang pag-aaral sa Military and Uniform Personal Reform Pension System ng Interagency Technical Working Group. Itong pinahayag naman na kanya ang sa harap ng ginagawa ng pagsusuri ng Budget at Finance Department, Bureau of Treasury at ang GSIS sa Military and Uniform Personal Pension System. Ayon kay Paras Press Officer Undersecretary Claire Castro, tungkulin ang nasabing mga ahensya na kasama sa interagency na magsagawa ng malalim ng pag-aaral upang matiyak na magiging balanse, makatarungan at fiscally sustainable ang sistema ng pensyon. Alamin ani nila, sabi ni Castro sa DBM, kung anong usad na ng ginagawang pagsusuri at malaman kung bakit medyo matagal para maisumito sana sa tanggapan ng Pangulo ang rekomendasyon. Naisaring na niya itong aprobahan ni Pangulong Marcos, pero kailangan ng masinsinang pag-aaral. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Clair Castro.
4: Alamin po natin mismo sa DBM kung ano na po ang naisumiti sa kanila ng mga dokumento at malamang sa ating pagsusuri ay ito ay isa sa mga naging dahilan kung bakit medyo natagalan. So kinakailangan po ng kumpletong pag-aaral at dokumento.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Age limit sa social media at online games isinusulong sa Kongreso. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Isinusulong ni Buhalter District Representative Christine Alexi Tutor na ipagbawal ang pagbubukas ng social media account at online gaming sa mga batang edad 15 taong gulang pababa. Ito ay upang maprotektahan ang mga kabataan sa mga banta online. Ayon sa mambabatas, hindi sapat ang mga kusang loob na harang ng mga kumpanya tulad ng Meta at Roblox. Panahon na anya para magkaroon ng malinaw na batas sa bansa. Sa ilalim ng kanyang panukalang batas, ipagbabawal ang paggawa o humawak ng sariling social media at online game accounts ang mga 15 years old below. Kapag edad 16 hanggang 17 naman, kakailanganin ang permiso ng magulang pati na ang mahigit na parental controls. Hindi parang mambabatas, ginagamit sa iba't ibang batas sa Pilipinas ang age limits tulad ng probisyon ng pagsusugal at pambatang katarungan, kaya dapat pa rin itong ipatupad sa internet kung saan madaling makapasok ang mga online predators, violent content at exploitation. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kay De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng DMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Baguio Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
7: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
11: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
12: Nung natutunan ko po yung paggawa,
13: sino nagturo
12: sa training po kami sa DOST.
13: Sa DOST.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
14: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

hello at hello pa. Kumusta po kayong lahat mga kababayan? Sumikat ang araw ngayon dito sa Quezon City. Kung hindi ko alam kung sa inyong lugar ay sumikat din. Pero mga kababayan, kami po ay nagpapaabot ng aming pag-aalala sa inyo lahat. Pakikiramay din sa mga ngayon ay naapektuhan ng baha dito po sa Luzon at ibang bahagi ng

0: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Check muna ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
1: May eGov ka na ba? Download na!
2: Download na eGov PH Super App.
3: Eh, sarap, ano? Mabuti kayong kalagayan. Huwag ko kayong maglala. Ipinanalangin ko po kayo na doon sa mga may sakit na kayo ay gumaling kaagad. Naniniwala ba kayo? Amen? Amen. At saka doon sa mga mayroong dinaramdam pa na nandyan, ay huwag ko kayong mawala ng pag-asa. Oh, tuloy-tuloy lang. Yung mga nasa bahay ngayon, kung ngayon ay huminto ang pag-ulan, higi, tirahin nyo na kaagad. Ibig sabihin, tirahin. Mali pala, Mark, ang aking minabanggit. Tirahin, ano, delikado. Yung, ayusin nyo na kaagad. Kung may tumutulo dyan sa bubong, may butas ng bubong, ayusin nyo na kaagad. Habang meron pang panahon, o huminto kaagad, dahil alam nyo na pa ang habagat, pahinto-hinto ang ulan, tapos pabugso-bugso, tapos pasisikatan ka ng araw, ngingiti sa iyo ng mga bahagya lamang. Pero pagkatapos ng ilang oras, ayan na naman. Okay? So, iba na yung ahanda tayo sa araw na ito. Samantala, narito na mga headlines ng balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinangunahan ng paggunita sa araw ng mga bayani, mga guro, OFW o Overseas Filipino Workers, mga police, emergency responders at iba pa binigyang pagkilala ng presidente. Ay, dyan po sa Occidental Mindoro, ay ibinibida po ng isang congressman ng dating brown brownout capital noon ay tinagurian na ngayon fastest growing province na dahil sa Oro. Ay ibinibida po ng energy crisis at suporta ng Marcos Jr. isang congressman ng dating brownout. Umabot na raw nga po mga kababayan sa 600 lugar sa bansa apektado ng pagbaha dulot ng habagat PH ayon sa Office of Civil Defense. Hey, tatlong dam sa Luzon patuloy pa rin nagpapakawala ng tubig dahil sa epekto ng habagat. Papanumbag sa supply ng kuryente sa mga apektadong lugar dulot ng masamang panahon, puspusan ayon sa Meralco. At syempre, ayon pa rin sa Department of Social Welfare and Development, 71,000 food packs. Ipamahagi na nila dahil sa mga sa epekto nito ng habagat. At Philippine Reclamation Authority o PRA naglabas na ng cease and desist order sa Department of Public Works and Highways upang ipahinto ang reclamation project sa Laguna de Bayi. Yan, mga kababayan, ang mga headlines sa araw na ito. Ang mga kadagdagang detalye sa pag-usad ng oras dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at dito po sa Radyo Publiko Servisyo Program. Eh, manatiling nakatutok, man ang ginagawa nyo, ay siyempre pag halimbawa nandyan lang kayo, makinig. At mga kababayan, ay atin pong pagtunan ng pansin yung mga dapat ay nililinis sa kapaligiran. O alam niyo po ba kung saan nanggagaling yung tinatawag na sakit na leptospirosis? Oo. At di siyempre, mga kababayan, ay ang nararapat talaga yung paglilinis sa kapaligiran. Oo, diyan po nanggagaling ang sakit. Oho, maniwala po kayo. Pag nilinis nyo ang inyong paligid, wala kayong makikitang, tabi-tabi po ha, sa mga nagkumakain ngayon, nagmemeryenda, daga. Oh. Kung walang daga, wala ring ipis. Oh. At iba pa, oh, kasama na dyan, yung langgam. Oh, ano ba? Oh, sige, mga kababayan, mga kabarangay, ngayong panahon po ng tagulan at may pagbaha sa ilang lugar, nako, paalala sa lahat, huwag na huwag lulusong sa baha kung hindi naman kinakailangan. O, alam nyo na ba na ang baha ay maaring may halong ihi ng daga at iba pang hayop na may dalang bakterya na tinatawag na Leptospira. Yan, yun po ang gano'n yan, bakterya. Kapag pumasok ito sa sugat at galos, kahit sa mata, ilong at bibig, maaari kang magkaroon ng sakit na leptospirosis. Yun, galing sa Leptoria, leptospirosis. Kaya, mga magulam, mga nag-aalaga ng mga bata dyan, nako, huwag hayaang maglalaro o lumangoy ang mga bata sa baha. Eh, mukha man itong masayang playground, sabi nga. Di ba tayo, Arnel? Ah, bata ka pa eh. Pero alam ko, lumusong ka rin sa daga eh. Ay, sa daga, sa baha. Ikaw, Mark, ganun din, di ba? Miss Jam, Sweet Jam, nung bata ka, ikaw, hindi ka naglaro sa baha. Maniwala ako sa'yo. Oo. Eh, si Leslie Bocobo, naglaro din sa baha. Parang ako din. Kinakantahan ko yan eh. Oh, lumusong sa baha at ang paa ay nabasa. Lumusong sa baha at ang paa ay nabasa. Lumusong sa baha at ang paa ay nabasa. Arnel, tut-tut. Ngunit ang kanyang tut-tut ay di nababasa. Ayun. Kaya siguraduhin po mga kabayan, malinis ang kamay at paa. Ang leptospirosis ay maaaring makamatay. Kapag kumalat ang bakterya sa katawan, maaari itong magdulot ng pagkasira ng kidney. Sa Ingles, sa wikang Filipino, ay bato sa inyong katawan. Okay, sige mga kababayan. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga kasama dito na mga iba pang karagdagang impormasyon na inyong nako mapapakinggan. Manatiling nakikinig dito po sa 104.3 FM. Ay, shout out sa lahat ng mga nagmamaneho ng kalimang sasakyan na nasa 104.3 FM. Uy, Maya Pabag po, mga tagalalawigan ng Pampanga. Mukhang patungo si Senador Lito Lapid, si Supremo. At ang kasama niya, itinitek sa akin ni Ricky Eleto Buseng, nakapo. At saka si yung mga kasamahan niya dyan, si Flora Rosales. At mukhang sila papunta sa ano ba yan, mga lugar na yan, yung mga binaha dyan sa lalawigan ng Pampanga. Inaantay ko yung iti-text nila at nag-text na rito ngayon eh. Si Ricky Eleto. Oo. At yun doon sa mga binaha pala dyan, ngayon ay yung nandyan ngayon po na nakikinig sa kanilang mga radyo na tumatahak ngayon sa NLEX, yung National, yung ano, North Luzon Expressway. Nako, ay yan po, mahaba na ang traffic both directions. Nako, ang northbound o southbound. Alamin po natin mamaya sa NLEX. At makakausap ko muna ngayon si Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority. Magandang umaga, Yusek Torre. Good morning.
4: Magandang umaga, sir. Magandang umaga sa inyo mga tagapakinig.
3: Magandang umaga po. Mukhang mahina yata, Yusek Torre. Pakilakas lang ng konti. Kumusta po ang assessment ninyo, Yusek Torre, sa Metro Manila ngayon habang sumikat ang araw pero nagbabadya pa rin yan sa mga susunod na oras na uulan? Yung sector, please.
4: Opo. Sabihin po, sabihin po, tayo ay umiikot. Tinitingnan natin ang mga kalagayan ng ating mga lansangan at nag-deploy tayo ng mga tao dahil naglilinis tayo ng mga naiwang debris nung last na pagbaha. So, together with the local government units, ay sinasamantala natin ang lal at ganda ng panahon para magawa yung mga preemptive na mga unproductive measures kung may mga nakikita tayong mga diferensya. So, may nakita natin yan, may mga ilang flyovers tayo, lalo na yung bagong ilang flyover sa C5 at ang Magallanes flyover, yung southbound po niyan, parehong may repair na ginagawa ang DPWH dyan dahil ang mga expansion joints ay kailangan replace. Kaya in-advise natin natin mga motorista na mag-iingat sa kalsada at maghanap ng ibang alternatibo kung pwede rin lang nila maiwasan ng lugar.
3: Mabuti na lang pala, holiday ngayon, yung sector, ano, at makakapagtrabaho ang inyong mga tauhan o ang inyong mga contractor dyan sa MMDA, nang sa gayon hindi naman masyado maka-apekto sa daloy ng trapiko, yung sector, ano?
4: Opo, yun nga, sinasamantala natin ang panahon to na medyo maayos ang panahon at holiday pa para gumawa ng mga necessary repairs and adjustments.
3: Yung sector, as we speak, Alam ko, dumadami pa rin ang nahahakot yung mga basura dyan sa mga waterways. Hindi kaya napupuno na rin yung mga pinagdadalhan nyo yung sa the dumping station? I mean, yung pinagdadalhan ng mga basura nito, Yusek Torre?
4: Sino po doon? Paulit
3: na, sabi ko kanina, mukhang marami pa rin kayong nakukuhang mga basura na hahakot dahan dyan sa mga waterways. At saka yung ano, mga pinapuputol nyo nga pala ngayon, yung mga humahapay na daho o kaya yung mga puno. Hindi kaya napupuno na yung pinagdadalhan nyo ng basura, yung mga landfill na yan?
4: Ang landfill naman sir ay may mga 20 to 25 years pa bago mapuno ang landfill natin. So kaya pa yan. Ang sa atin lang, gusto sana natin na kung pwede, huwag nang dagdagan na natin mga kababayan ng stress dito mga landfill natin sa pamamagitan ng segregation, ng waste reduction, yun, mga ganun, para ko hindi naman palaging landfill na lang ang takbo ng ating mga basura. So, ngayon, may mga plano pa ng WPIT at iba pa mga pang-diversion or gamit ng mga basura, pero hindi po yan makareplace sa disiplina talaga at tamang pag-dispose ng ating mga basura galing man sa household or industrial.
3: Agree po ako dyan sa binabanggit nyo. Yung pong disiplina ng tao ay kailangan ma-remind tungkol dito sa pagtatapon ng basura. Nabanggit nyo yung WTA or Waste to Energy na project na nasimulan na po magplano ang nakasama ang MMDA, Yusek Torre.
4: Opo, ngayon na po nito na po ay mas marami ang concern ng Department of Energy dyan. Pero ito yan ay isa sa mga sabahay at tutulong-tulungan ng sa ibang ahensya ng pamilya. Kadaan para maging receiver ng mga basura, collection, and delivery plus disposal ay nagagawa na.
3: Alright. At dyan sa pag-uusap natin, may pagkaugnayan sa basura pa rin, Yusek Torre, idudugtong ko na po, merong suhestyon sa Kamara o kaya sa mga ibang grupo ng mga politiko sa ating bansa, lalo lang sa Metro Manila, meron po silang suhestyon na ang Metro Manila ay mag-elect ng governor at ibang opisyal at siyang mangangalaga ng mga problema dito sa Metropolitan Manila. Ano ang take nyo dyan, Yusek Torre?
4: May mga ganyan ang panukala ang ating lawmakers regarding sa pagbabago ng batas regarding that matter, no?
3: Apo.
4: Ang sa atin naman dyan, ang pinaka-importante sa lahat na usapin dyan, yung accountability at yung scope at power nung ahensya na gagawin ng paano sistema nitong implementation nito. Dahil sa ngayon naman, ang MMDA ay talagang ang kanyang number, ito ang aming trabaho, ang pinakauna dyan talaga, ang pinaka-foremost is yung interagency coordination, kami ang involved dyan. Ngayon, kung may bagong batas at sabi na merong may mahalal na otoridad based sa election talaga, depende o, baga pwede magkaroon ng mga bagong polisiya at magkaroon ng accountability at may mga focus na sa mga projects. Pero yan po ay hinihintay pa natin kung ano ang sasabihin ang final na version ng batas na lalabas.
3: Alright. Maraming salamat sa pagkakataon nito na nag-share kayo ng inyong update, no, sa ating mga taga-subaybay dito po sa Radyo Pilipinas. Ingat din po, Yusek Torre. Gandang umaga.
4: Maraming salamat, sir. At sa ating mga kababayan, laging tandaan, pag may abeya sa daan, ipa-MMDA na yan. 6-5 minuto, kami ay nandyan.
3: Approved, Yusek Torre. In 5 minutes, tatakbo, merong aksyon mula sa pamamahala at of course, under the command of Undersecretary Nicolas Torre III. So, alam niyo naman ni General, galing PNP, siyempre kayang-kaya. Oo, sa pagkipag, of course, suporta at ang pwersa nila dyan sa MMDA. Buhay ka, Yusek Torre, gandang umaga sa iyo. samantala 10:21 ang oras, yung ginagawa pong orasan, ang himpilang ito, itama nyo na po ang inyong mga relo. Yan po ay Philippine Standard Time. Samantala

0: mahigit 2.3 million yung bilang ng family food packs na nagpaabot ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, isa na ito sa pinakamalaking deployment ng food packs sa kasaysayan ng ahensya. Kabilang sa mga lugar na patuloy na tinutulungan, lalo sa ngayon ay yung mga komunidad sa Central Luzon at ilang bahagi ng Metro Manila na naapektuhan ng pagbaha nitong weekend. Kaugnay nito ay tiniyak ng DSWD. Ito yung sa tanong mo, Kaki ko, kung kaya pa ba, kung kakasya pa ba yung stockpile ng DSWD, ay meron lamang 3.5 million na family food packs ang nakapreposition pa sa iba't ibang warehouse ng DSWD. Bukod pa yan, doon sa higit 300,000 ready-to-eat food packs at 282,000 na non-food items ng DSWD. Patuloy din pinupuna ng DSWD sa ngayon yung stockpile nito, patuloy na nagpapadala sa mga iba't ibang rehiyon bilang paghahanda naman doon sa posibleng maging epekto nitong bagyong Pilandok at syempre ng patuloy na epekto ng haba. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, Marian Bastasa. In short, mga kababayan, na binabanggit ng Department of Social Welfare and Development, kaya pa, meron pa silang pondo. Oo naman, ang ating pamahalaan, lalong-lalo na sa pamamagitan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., alam po ninyo ang pangtulong sa tao na lalong-lalo na yung mga tinatawag na pangsuporta, ayuda, lahat, saka yung mga relief goods, lalong-lalo na ngayon dyan sa mga... ang tawag po natin dyan ay naapektuhan ng baha dahil sa habagat. Opo, lalong-lalo na mga taga Pampanga. Ang sinusunod natin ngayon, mga kababayan, na alamin natin sa Zambales. Oho, ang Zambales po naapektuhan din ng habagat. Alam po niyon at ilan pong mga linggo na rin nangyayari na nako binabaha. Maliban dyan sa Tarlac, Pampanga, of course, Bulacan, mula rito sa atin sa Metro Manila, sa Quezon City, Bulacan, Pampanga, Tarlac, at yung maging ang Zambales area. Kung hindi ako nagkakamali, mayroong isang bayan dyan. Sa San Marcelino yan Kung hindi ako nagkakamali, Miss Jam, ano? Yung lugar na yan, nire-report kahapon pa na hindi madaanan ng mga ordinaryo, mga maliliit na sasakyan. Alamin nga natin mamaya na ilang saglit kay Governor June Ebdani, Governor Hermones Ebdani Jr., kung ano na ang sitwasyon ngayon. At ngayon ay kumukontak ang ating mga kasamahan sa productions upang malaman ng mga taga Zambales ang nangyayari. Diyan po naman sa Tarlac, mga kababayan, ay naapektuhan na ang mga motorista, lalong-lalo na yung nanggagaling ng Pangasinan. Yung galing ng Pangasinan, dumadaan ng Kamiling Tarlac, papasok ng Tarlac City, ay nako, naputol, naapektuhan yung dalawang tulay dyan po sa Tarlac City. Amin pong babanggitin yan sa mga kakarugdagan pang mga minuto dito po sa radio program nito, Radyo Publiko Serbisyo. Samantala, nasa telepono na si Governor Hermones Ebdani Jr. ng lalawigan ng Zambales. Magandang umaga, Governor June. Good morning, sir.
2: Yeah, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo.
1: Opo, si Kiko Flores po ito. Nako, tayo matagal na nagkasama din diyan sa Camp Crame noon. Tayo din na Mario Garcia. All right. Governor, kumusta po kayo ngayon diyan sa Zambales?
2: Well, ito, nagtatrabaho at nag-enjoy na. Dahil ito naman talaga ang nakamiss na natin na pagliligod sa bayan. Kaso nga lang, tuloy-tuloy pa rin yung ulan dito sa atin.
1: Oh, yung pag-uulan dyan, itama nyo nga pa ang report. Kumusta po yung mga kalsada, lalo na yung mga bayan sa San Marcelino ba? Yung naapektuhan ba, Governor?
2: Yung tungkol sa San Marcelino, siguro you're referring to Santa Fe, ano?
1: Opo.
2: Yung kasi yung Santa Fe kasi mahaba na yon at that's a remote barangay na nasa kabila ng ilog ng Santo Tomas. At to give you some information, yung barangay na yun kasi dati nasa may River Bedjon noong sometime 1970s 80s.
1: Opo.
2: Tumutok pinatubo

0: babayong lahar. So na nirelocate yung barangay sa my mountainside. And for your info, yung original na barangay noon is now about 35 meters below the river bed. Kaya maluwag yung ano yan. Diyan ang binabagsakan muna ng lahar.
1: Mm-mm.
0: Kaya yung nasabing nasirang tulay, yun ay ginawa na tulay para maka-access doon sa island, sa may loob ng ilog. Na unfortunately, kamali ata sila na nagpalagay ng doon nilagay yung barangay center.
1: Opo.
0: Naglagay din ng mga eskilaan. But ever since I took over as governor, sinabihan ko na sila na it's not appropriate anymore to develop that site.
1: Opo.
0: Kaya yun nga, inabutan. Hindi lang yun, yung katabi, yung ano naman na kasi gumawa ng tulay yung ano yung Ayala Corporation para ma-access yung ano nila yung solar generation nila na ano electric generation na ano na area, nagpagawa din ng dalawang tulay ngayon minomonitor namin mukhang baka masi baka bumigay na rin
1: ako
0: and ay, it was really I would say outright na maling decision yon.
1: Ganun po ba?
0: Sabi ko nga, dapat nag-ano lang Sertitos route through San Narciso sana, going through the north side of the river. Tapos gumawa na lang ng access.
1: I see. So magkaiba po. Are you saying ngayon that as we speak, Governor Junip Dani, yung National Highway affected din coming from the Pangasinan to Zambales?
0: Negative. Yun lang pagka malakas ang ulan. Nahulubog yung parting ano, Barangay Gama, Balabago.
1: Okay.
0: At pagatpat ng ano ng Santa Cruz kasi naging ano yan yun doon nang bumabagsak ang tubig nagiging basin
1: nasa salo yung tubig
0: ano po umaabot hanggang ano yan hanggang waistline umaabot yan but lalo kung malakas ang ulan
1: so ang may isa
0: tuloy-tuloy
1: Governor Jun, sorry for cutting you. Ang mga kababayan na nanggagaling sa Pangasinan ay hindi na po nakakadaan sa Tarlac. So, ang pwede nilang magamit na daan ay yung patungo sa Zambales going to Manila or mas iba pa, no? So ang sitwasyon ngayon, sinasabi nyo, okay naman, possible naman yung mga highways nandyan sa Zambales.
0: So ngayon, possible ngayon. At pag meron namang nagkaroon naman ng baha dito sa atin ay yung mga mga 4x4 vehicles, yung mga malalaki, kaya.
1: Okay.
0: Ang ingat lang, kung masyado malakas ang ulan, iwasan din nilang dumaan dito kasi kagaya na meron tayong mga black areas, yung Santa Cruz, tapos yung sa may Kabanggan. Yun nga, yung dalawang yan, dahil sa yung drainage system na naapektuhan dahil nasarahan yung pinagdadaluyan ng tubig.
1: I see.
0: So ngayon, I inspected them yesterday. I plan to call up yung mga may-ari ng lupa para sabihin sila na kailangan gumawa ng ibalik yung daanan ng tubig. If they will not accede, perhaps there's a need to declare a state of emergency para meron tayong power para dyan.
1: Well, last question ko na lang, Governor June. May mga sinet up na mga evacuation centers dyan sa lalawigan niyo po? May mga sinet up na po kayong additional na evacuation center maliban doon sa mga naga na iset up nyo na the other week?
0: Yeah, meron tayong actually yung lahat ng ginagawa natin ay base sa ating plan ng tungkol dito sa calamity.
1: Bo.
0: At lahat ng barangay meron tayo, hindi naman lahat ng barangay.
1: Opo.
0: May mga designated na barangay siguro about one-third ng ano, of the 230 barangays ay designated dyan. At ano na yan, na-prepare na natin yan dahil based on experience. Kaya automatic, ngayon nga, we do not have to conduct force evacuation. Ang nangyayari, ano, voluntary evacuation, meantime na may posibleng dumaan na tubig. Opo. And we take care of them. Merong tulong mula sa barangay mismo, sa bayan, sa probinsya, at least WD.
1: Kompleto so, pala. Well, Governor June, maraming salamat. Ha. Dagdagan po natin mga impormasyon sa mga susunod na araw. Ingat din po kayo, Governor June.
0: Maraming salamat sa inyong paunlak.
1: All right. Thank you. Si Governor Hermoenes Abdani Jr., ang governor ng lalawigan ng Zambales. Oh, mga kababayan na, yung mga nakakarinig po ngayon dyan sa lalawigan ng Pangasinan, mag-ingat lamang po kung kayo gagamitin yung daan na diretso papunta ng Zambales kung hindi kayo makakalusot ng Tarlac dahil sa putol na nga yung mga dalawang tulay dyan sa magkalapit na Kamiling Tarlac o susunod na bayan after Kamiling Tarlac and then Tarlac City na. And then, yung namang iba, yung main highway na o kaya gamit na yung NLEX ano, o yung TPLEX, Tarlac Pangasinan Expressway. Pero ngayon, naapektuhan din ngayon ang NLEX patungo rito sa Metro Manila dahil yan sa San Simon ay baha pa rin. Mamaya magkakaroon po tayo ng additional na follow-up or update mula sa mga kinaukulan mula sa NLEX. Alright, 10:33 ang oras. Tuloy-tuloy ito, mabilisan. Iba talaga pagka ang ating dito mga sumusuporta, mga ating paggamit at saka yung pong pagpa-follow up ng mga balita. Nako, eh mabibilis din. Eto, habang nagkakaroon ng baha sa Tarlac, sa Bulacan, sa Pampanga at dito sa Metro Manila, may pinag-uusapan kami kanina ni Undersecretary Nicolas Torre III ng MMDA, yung pong waste to energy na magbumula sa basura. Alam niyo ba isang bayan diyan sa Laguna? Nako, eh meron pong pinag-uusapan ngayon pagtatayo ng waste to energy. Aho, ang aking makakausap diyan po sa lalawigan ng Laguna, ang bayan mismo ay ang bayan ng Calawan at joining us via Zoom ay ang Laguna Mayor o Calawan Laguna Mayor Roselier Karatihan. At tatawagin daw natin siyang Mayor Ocel. Tama ba, Ms. Jam? Magandang umaga, Mayor Ocel, joining us via Zoom. Hello there. Kumusta po kayo, the Mayor Ocel? Good morning. Right, sandali lang, mga kababayan, that ini-establish namin ang aming connection, yun pong the telecoms namin dito sa Radyo Pilipinas. Ibig sabihin yan, gagamit po kami noong Zoom app at upang maka-establish kami ng communication muli at makausap itong si Mayor Ocel. Dahil pinag-uusapan ang may kaugnayan dyan sa waste to energy. Alamin natin, sila ba dito sa South Luzon ang kauna-unahang makakapag-establish niyan ng waste to energy project na yan. Sige, mamaya po magbabalik po kayo. Huwag ho kayo maglilipat ng channel ha dahil babalik po kami. Ikaw muna diyan, the Mr. Arnel and Mr. Of course. Yan, yun. Nating at sige, go. Oh, isip mo sa inyo, sige. All right, thank you.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha, mga kababayan, dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag Pilipinas.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
1: 10:37, alas 10:37 na. Hello there, mga kababayan ng mga taga-Laguna, lalo mga taga-Kalawan, makinig po kayo. Si Mayor Ocel, Mayor Ocelier Karatihan ang aking makakausap. Magandang umaga po, Mayor Ocel. Good morning.
7: Sir Kiko, magandang umaga po sa inyo.
1: Mabuti po. Napaunlakan niyo po kami na kayo makapanayam. Bakit nga ba nag-isip o nagplano ng waste to energy project ang bayan ninyo o kayo mismo upang ano ba yan, marami ba kayong basurang na degenerate o kailangan nyo talagang gawin yan na isang proyekto dyan sa Kalawan, Mayor Ocel?
7: Sir, actually nung bago po ako lumaban ng mayor ay isa po yun sa ipinangako ko na kasama ko yung sa akin programa na ano, gusto ko magkameron ng waste to energy. Pero dito po sa amin, naramdaman po namin yan ngayon eh. Lalo na nung pag-upo ko po, pagdating ng October, nakatikim na po agad ako ng baha hanggang Baywang.
1: Mm.
7: Tapos ay sinama ko yung MDR. Nang nakita namin yung mga ano, puro basura, mga silk, medyo madami yung aming, ang dami namin natanggal. Halos yung unang banat namin, nasa 20 dump truck agad yung natanggal namin eh. Sa ano lang yan, sa tatlong barangay. Gawa nung sa ilog, mga basura.
1: Hmm.
7: O yan po yung ano.
1: Opo. Mayor Ocel, sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay ngayon, lalong-lalo yung mga taga-Laguna at mismong dyan sa bahay nyo sa Kalawan, dalawang beses na po akong napunta dyan eh, na nagkaroon kami ng medical mission. Eh, bulubundukin ng konti at saka taniman ng pinya ang inyong lugar. Ang asaan nyo magagamit sa palagay nyo yung energy na mapuproduce nitong waste to energy project ninyo, kung sakasakali?
7: Sir, madami po. Gawa ng... Actually, mayroon ka niyan eh. Kung halimbawa po na sa basura namin, kapag ka nag-ano sa amin dito, yung sa mga company or sa kooperatiba, pwede po kami mag-reduce ng kuryente para sa kanila. Malaki yung tulong doon para sa amin. Kasi ang WTE, kasi ang maganda sa WTE, kumbaga yung basura, yung talagang basura, may ilalagay sa tama. Saka mababawasan yung mga ano. Hindi naman po ano yan eh. Ibig sabihin, hindi basta kasagutan lamang sa basura. Ibig sabihin, maayos ng pasilidad masyado, malilinis. At yung kuryente naman, pwede naman pong ibigay natin sa NGCP or gumamit na ng kooperatiba para dito sa aming bayan. Mas maganda pong magamit.
1: Mm-hmm. Mayor Ocel, yung palang nalaman ko ang paglalagyan niyong barangay ay, kung hindi ko nagkakamali, barangay Imo bilang potensyal na lugar. Sa lahat ng mga barangays na yon, talagang barangay Imok lang ba ang na-identify ng inyong team o kanyang inyong administration?
7: Actually, sir, ang unang nag-apply niyan sa amin ay si pangalan nito, yung private entity. May problem.

0: dahil ito ay holiday. Ay, siya, sarap, ano?
1: Bakit? Kung gagastusin po ang gagastos po ito na yung munisipyo, hindi po kakayanin. Sabi ko nga doon sa barangay, maghalap kayo ng pwedeng makasolusyon para dyan sa ating lugar. Kasi kung makikita, kung yung ipinakita nyo sa akin at pinuntahan naman namin, na dati isang way lang ang tubig yung bumababa, ngayon ay tatlo na. Ay kung magkakamayroon ng tamang retaining wall, magkakamayroon ng tamang pasyalidad para dun sa tubig ng wapi, yung tubig na ipon ng ulan.
0: Opo.
1: Kasi dati ang barrier niya umabot ng 100 meters. Ngayon, 50 meters na lang. Baka pag dumating yung 10 taon, posible na may ipong tubig mahabang mahaba, eh baka ayaw naman namin mangyari yung kulad nung may bumagsak na yelo ba yon sa ano sa Pal. Ibang bansa.
0: Oh. Anyway,
1: Mayor,
0: opo. Mayor Rosel, maputol ko po kayo. Ay, ang pinag-uusapan diyan pag ganyang waste to energy, hindi ho ordinaryo ang pondo, opo. No? Hindi lang maliit. Ay, opo. Saan po manggagaling ang pondo? Kakayanin ba ng LGU ang pondo kung sakasakali?
1: Actually, hindi kaya ng LGU yun. Kaya ang ginawa po namin, yung kung pumasok dito na kayang solusyonan yung lugar.
0: Opo.
1: At tapos ay kaya din niya magtayo ng waste energy.
0: Oo.
1: Ginawa po namin kasi medyo mataas po eh. Parang...
0: Kano po inabot? Kano abutin?
1: Nang nag-usap po kami ng JFE Energy, ang sabi niya sa akin, personal pa, wala naman pa pinakita, is 1.2 billion.
0: 1.2 B, as in boy, you know, billion pesos ang project.
1: Ang mag-generate po nun is 10-12 megawatt per hour. Kaya meron po 240 sa isang araw. 240 megawatt. Billion pesos.
0: Mayor Rosel, sa waste to energy na nalalaman ko po, nababasa ko po, ay hindi lamang po energy o kuryente ang po pwedeng makuha dyan. Ano-ano pa ang po pwedeng ma-provide na mga residual or other related na businesses or activities?
1: Para sa akin po, siguro ito yung panahon na i-amendahan din po yung 9003. Kasi yung nakita ko po sa JFE, para po siyang tulad lang sa Sweden, hindi na po halos gumagamit ng segregation. Ang sinesegregate na lang po nila is bakal na lang talaga. Bakal, aluminyo, tanso. Yun na lang po sinesegregate nila para ina lang ang pakikinabangan. Kasi sa akin sir, yung mga plastic mo dapat ay tunawin, tulis tunawin na. Kasi hindi na kailangan halos yung pinaka landfill, kasi automatic po pag ginala na yung basura, diretso na po dun sa talangan. Ay kung ganoon, mas maganda, mas matipid po yung hindi na po yung itatambak mo uli, pipiliin, may nagtatrabaho ng mga nasabihin, kailangan ko ng 500 tao taga-segregate, ay samantalang hindi naman ganun pakikinabangan, maghihintay pa, maiipon pa doon sa isang nalagyan, ang makikinabang po yung mga private entity, sa kayo 500 tao nagtatrabaho. Kung magkakaroon po ng waste to energy, kapakinabangan po ng lahat ng mga mamamayan. Bakit? Meron po kasing ER 1-94. Ang makikinabang po buong Pilipinas na rin. Meron pong, kung nakakuma po yung National Wealth Share, magkaka meron na rin po yung ang National at saka po yung ang LGU. Tapos doon naman po at yung host municipality, host barangay, pati po ang probinsya magkakaroon. Meron din pong royalty share, kung nakakuma din po yung sa 9513, magkaka meron pa din po halos po lahat. kung baga, pag nagtayo kami ng isang operasyon dito.
0: In other words, maputol ko po kayo, Mayor Ocel, ay maraming benepisyo na makukuha pagka naitatag na establish yung proyekto dyan, no, ng waste to energy. Pero kakibat po dyan, bago maitayo, sa lugar na may mga ganitong proyekto, o mga lalo ang pag pinag-uusapan, itapunan ng basura, ay nagkakaroon ng resistance ang ibang mga tao. Paano nyo, na-resolve nyo ba? Ano ang reaction ng mga kababayan nyo, Mayor Karatihan? Hindi nyo ba?
1: Sir, ayun po yung sasabi namin, medyo nakahati po pagka po ganyan. Hindi lang po nakahati.
0: Opo.
1: Kasi, ako po ang boto po, yung ano ay 38,000. Migit ko po lang 38,000. Ang kalaban ko po ay 2,300.
0: Okay.
1: Yung po sa pumapayag sa amin, siguro po mga 90% po kasi pinapaliwanag po namin yung sa tao.
0: Oo.
1: Sila pa rin naman po ang masusunod.
0: Mm-hmm.
1: Madami naman pong barangay na pwede rin kami, yung nagbo-volunteer na doon na lang ilagay sa kanila. Pero ang sakit po kasi, nakita ko po talaga yung problema doon. Kailangan namin masolusyonan.
0: Opo.
1: Magiging doble yung ano, doble yung solusyon. Meron kami sabit sa basura, doon sa mga nag-erode. Kasi wala namang magtatayo ng business mo doon sa ganung layo at ganung lugar na mapapektuhan yung kanyang daan. Kasi pag may facilities na maganda, mas titibayan niya yun kasi nandun yung ano niya. Yung mga tao po na mga, actually ang mga nang ano po sa amin sa politika nahaluan po ng politika at hindi po siguro po doon sa barangay.
0: Naintindihan ko po yun. May kaakibat yan na politika din, Mayor Ocel. Ngayon, Mayor Ocel, ano ang timetable o timeline siya pag ano nyo, the plano nyo ito?
1: Actually sir, meron pa kami yan eh. Meron pa po kaming isang hindi pa po nabibigyan ng parang pagpayag. CLLDA po kasi sabi niya is ano daw po kasi yun eh, sabi niya watershed.
0: Okay.
1: Sana po ay pag-aralan kung yung po ay watershed kasi sa kasi meron po kaming ginawa ditong ordinance na spatial environmental, spatial hydrological, spatial geological.
0: Opo.
1: Na lahat po ng klase namin dito ay pinag-aralan po ng aming technical working group sa technical working committee. Medyo magkaiba po kami ng ano dahil personal po namin taga MGB.
0: Opo.
1: Talaga po pinaanohan po namin.
0: So in short, Mayor Ocel, maputol ko po kayo, ang target nyo ay ngayong taon o sa susunod pang taon para maitayo, ma-establish yung waste to energy project na yan sa Calabo?
1: Sir, sana sa lalong madaling panahon para mas mabilis. Siguro pa mga next year na yan. Kasi sir, ano eh, bali 2 taon bago matapos.
0: Ah, mahaba-haba rin talaga, no? Opo. Opo. Okay. So, at least meron tayong pinag-uusapan, meron tayong pwedeng follow-up sa inyo. Papalagay ko, hindi lang dito matatapos ang ating usapin kung waste to energy. Pwede bang, ano, part 2 at magdagdag kayo ng update ng sa gayon, yung mga taga Laguna, malaman nila yung ginagawa dyan sa Calawan, Mayor Ocel. Ano po?
1: Yes, sir.
0: Sige po. Ano po ang mensahe nyo sa ating mga taga mga kababayan, lalong-lalo na dyan po sa bayan nyo sa Calawan at sa buong lalawigan ng Laguna? Go ahead, please.
1: Sa ating mga kababayan, ginagawa po natin yung lahat ng solusyon para dito sa mga problema natin higit sa basura. Hindi lang po sa atin. Medyo maliit po ito ilalagay natin, 500 tons na po ito eh. Siguro po makakatulong din kami sa ibang bayan. Hindi po sa buong region po, ito po ay makakatulong po sa isang bayan, 2 bayan sa Laguna na alam natin na mabibigyan ng solusyon. Kasi masyado pong anto, hindi po malaki. At huwag po kayong mag-alala doon sa sinasabi niyong maraming dadaang sasakyan, Dahil unang-una po ang nagbibigay po ng permit sa TPS sa tawag ito, sa hauling permit is DNR, DPWH at probinsya, hindi po kami. At ako po bilang isang mayor, ang masasabi ko po, marami pong nagpayamang bayan na kinalimutan ng kalikasan. Kami po, tayo po, pinag-aaralan natin kung masensuban po ang bayan, hindi po natin kinalimutan ang kaligasan at yung pong ating pangangatawan. Magandang umaga po sa atin.
0: Well lahat. Said, Mayor Roselier Karatihan. Ingatin po kayo sa habagat.
1: Salamat po, Sir Kiko. Right. I love you po, kumpul-kumpul.
0: Alright, God bless, God bless. Mayor Roselier Karatihan, mga kabayan ng Bayan ng Kalawan, Laguna. Kung dito sa Metro Manila at saka sa Luzon, yung Pampanga, Bulacan, Tarlac at sa Zambales, pinag-uusapan ng baha, doon naman kahit na bumahan ng basura, gagawin nilang enerhiya para hindi lamang sa Kalawan kundi para sa buong Laguna. Magandang proyekto yan, mga kababayan. Alos 52 na, pero nako po, mga kababayan, mukhang mapapa-aleluya kaya. Kayo dyan, mga kababayan, nakikinig sa kasalukuyan dahil ang report na ito ni AJ Ignacio ay tungkol sa rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Nako, unang aasahan yan sa unang araw ng Setyembre dahil yay bukas yan, mga kababayan. AJ Ignacio, anak, andang umaga sa iyo.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash
0: Report. AJ.
3: Yes, Boss Ninong, talagang mapapa-aleluya muna tayo ngayon dahil inaasahan nga ang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Ngayong unang araw ng Setyembre yan, Boss Ninong, bukas. Oo. At ito na nga, kakain ko, ang presyo ay nasa, naglalaro sa 3 pesos and 83 centavos ang kada litro ng diesel. Rollback po tayo, Sa gasolina naman, 32 centavos ang ibababa sa kada litro. Habang kerosene naman ay nasa 3 pesos and 84 centavos. Boss Ninong, medyo lumiit yung gasolina dahil nga sa naging ilang insurance policy sa produkto sa Pandaigdig, yung insurance sa pagbiyahe nitong mga gasolina, kaya naman nagkaroon ng bahagyang pag-release ng rollback sa linggong ito. Pero ang good news naman para sa ating mga superman jeepney na gumagamit ng diesel, kahit pa paano medyo malaki-laki na itong 3 pesos and 83 centavos sa kakaki ko.
0: Right. Thank you, Bob the anak, AJ Ignacio.
3: Dagdag ko lamang din, Boss Ninong, nagkakaroon tayo dito ng isang pagsasagawa ng kilos protesta dito nga sa palulukan ng Buendia Avenue sa Makati City ngayon, na kung saan ang taga ng grupo ay atin ang West Philippine Sea, Ayungin Shoal, at hindi China ang nagtatakda ng ating karapatan sa dagat. Yan ang ilan sa mga sigaw sa kilos protesta ng iba't ibang makabayan na grupo na pinungunahan nga ng Filipinos Do Not Yield Movement, Alab ng Bayan ngayong araw ng mga bayani. Ito kasi, Boss Ninong, ay nakikisa sila sa ating pamahalaan ukol nga sa mga pangaharas ng China at para kombinahin ang patuloy na agregasyon, pambubuli, pananakot at racist na pag-atake ng China laban sa ating mga kababayan Pilipino na sundalo na nagbabantay sa ating karagatan sa West Philippines. Pinsig, kabilang na ang paggamit at ilang napangaharas ng water cannon sa ating mga Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Ayon nga sa FNDY, ang kanilang kilos protesta hindi upang manggulo, kundi para iparating sa mga opisyal ng China sa embahada nito ang naigalang ang soberanya at karapatan ng Pilipinas, itigil ng mapang-aping kilos sa West Philippine Sea at managot sa mga racist na pag-atake laban sa mga Pilipino. Boss Ninong, para naman sa lumispan din naman kagad ang Makati City Police upang maayos ang sitwasyon ng dalin ng trapiko dito nga sa Buendia Avenue.
0: Alright, thank you.
3: AJ, dito sa Makati City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publik.
0: Yan ang report mga kababayan ni EJ Ignacio. Samantala, mga nag-aantabay, nakapila sa the NLEX. Alamin nga natin ang update mula sa Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Corporation, Robin Ignacio. Mr. Robin Ignacio, gundang umaga po. Good morning.
4: Hello. Good morning po. Good morning po. At good morning po sa ating mga taga-subaybay ng Radyo Pilipinas.
0: Salamat po. Si Kakiko Flores po ito dito sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publico Servicio. Pagbigyan natin, pagsilbihan natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo yung mga dumadaan sa NLEX. As we speak, nakikita din namin sa monitor ngayon, ma-traffic pa rin po ano sa
4: opo.
0: San Simon, northbound and southbound. Gaano nakahahaba po yan?
4: Tama po. Yung ating pa-northbound, meron po tayong around 8 kilometers po yung slow moving traffic natin.
0: Mm-hmm.
4: And then yung southbound naman po, meron po tayong more than 6 kilometers po. Kasi talagang hindi po bumababa yung tubig dito ngayon sa San Simon area. Ano po? Kaya actually, parang tumaas pa po konti kasi umapaw na po ulit dun sa ating sandbagging. So, ang mangyari po, yung mga mabababang sasakyan po natin, mga class 1, mukhang pa-reroute na po natin, malayo-layo nga lang po. Ano? Pa-northbound po, pa-exitin na po namin ng Santa Rita para dumaan po ng Maharlika Highway. Nakapag-coordinate na rin po kami at yun po, wala naman po tayong madadaan ng baha sa Maharlika Highway and then tungo po ng Nueva Ecija para naman po kunin po yung Central Luzon Link Expressway.
0: Opo.
4: Then pwede po bumalik na po ng either Tiplex or Esitex.
0: Nako, tukod na rin talaga. Ano? Paano yung mga nauna nang malapit-lapit na sa San Simon? Saan nyo sila dinidirect?
4: Ano pa naman po, yung pa-northbound po, kaya pa naman po.
0: Kaya
4: dumaan,
0: pa.
4: Pero hirap nga lang. So uubusin lang po siguro itong nakapila na po na ngayon.
0: Mm-hmm.
4: Yung pa-southbound din po, doon sa may San Simon na interchange, pwede pong umakyat. And then magre-entry na lang po para maiwasan yung mas malalim po sa loob.
0: And paano ang ginagawa nyo para ma-inform ang ating mga kababayan, lalo ng mga motorista na nauna nang nabuslo? Ibig sabihin, na-shoot doon sa hindi makagalaw ngayon, gumagalaw na traffic.
4: Actually po, mula pa po nung Friday yung ating mga ganitong interview, tapos sa social media po natin, and then yung mga tawag po sa atin dito sa customer service. So, na-inform naman po lahat, pero apparently, syempre meron pa rin po hindi nakaka-capture. So yun nga po yung inaano po natin ngayon. Pero yun nga po, actually umpisa pa po nung late last week yung ating panawagan na pa para po sa mga hindi naman po urgent or hindi kinakailangan na pag-travel, lalong-lalo na po itong mga mabababang sasakyan, sabi natin nga po, kung pwedeng wag na lang pong tumuloy muna.
0: Mabuti
4: or
0: po.
4: Kung talagang kinakailangan, ito nga po yung na-establish natin na route ngayon dahil medyo sumama po yung level natin dito sa San Simon.
0: Opo.
4: Wala pwede ba umikot kayong, kaya lang malayo-layo po yung iikutan.
0: Opo. Mr. Ignacio, wala ba kayong plano na before the 8-kilometer stretch ngayon na nakaka-apekto, ay magkaroon na kayo ng mga announcements pamamagitan ng LED o kaya billboard?
4: Ay, meron naman po tayong announcement
0: good.
4: Po kaming naka-open na mga median opening para yun pong mag-decide na hindi na lang putuloy. Pwede rin pong mag-U-turn na po.
0: Maganda po yan. Salamat
4: po.
0: At sa ngalan ng public service, makakatulong ito, lalong-lalo yung mga nakamonitor sa 104.3 FM. Pwede ho nyong gamitin at i-ambag namin ito pong announcement dito. From time to time, you can call or we can call you para magkaroon ng announcement doon sa mga motorista na gumagamit ng NLEX o kahit na yung Tiplex. Thank you, Mr. Robin Ignacio.
4: Yes, sir. Maraming salamat po sa Radyo Pilipinas.
0: Alright. Salamat
4: po, Sir Kiko.
0: Alright. Nakakompleto tayo. Miss Jem, thank you. Ha? Ngayon, Miss Aiza, thank you. Oh, Mark, Bukiron, Arnel, thank you. Nagutom ba kayo? Magpapakain si OIC. Ay, Miss Milliones. Magpapakain si Mr. OIC, Alan Alionigue. Oh, happy birthday niya ng Sabado. Happy birthday, OIC. Tanghalian na. Ito na naman po ang inyong kaibigan mga kababayan, ang inyong broadcast specialist, Kakiko Flores. Nagsasabing, God is good, God is great all the time.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli.

0: pati mga may kapansanan, nakakahabi.
1: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, napamahiga na siya.
2: She's,
1: nakakapagbigay siya ng pera sa kanya.
3: Natutunan ko po yung paggawa.
2: Sino nagturo sa'yo?
3: Nag-training po kami sa DOSD.
2: Sa DOSD.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
4: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang paggunita sa Araw ng Mga Bayani. Mga guro OFW, police, emergency responder at iba pa binigyang pagkilala ng punong ehekutibo.
5: Headlines.
9: Pangulong Marcos Jr. matamang tinututukan ang sitwasyon sa mga lugar na sinalanta ng malakas na pag-ulan bunsod ng habagat.
5: Headlines.
8: DSWD may 5.8 billion pesos na pondong nakahanda at relief stockpile para sa mga apektado ng kalamidad.
5: Headlines.
9: Mga kaso ng leptospirosis ngayong taon bumaba kumpara sa parehong panahon noong 2025 ayon sa Department of Health.
5: Headlines.
8: Department of Foreign Affairs patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Nepal hinggil sa Filipino doktor na napaulat na nawawala sa flash flood doon.
5: Headlines.
9: At ikalawang yugto ng dagdag sahod sa minimum wage earners sa Davao Region, epektibo na bukas September 1.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: 6 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayon Lunes, August 31, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
9: At ako naman po si Ched Oliva.
8: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang paggunita sa Araw ng Mga Bayani. Mga guro OFW, police, emergency responder at iba pa binigyang pagkilala ng punong ehekutibo. Ang balita mula kay Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang obserbasyon ng National Heroes Day o Araw ng Mga Bayani ngayong araw na ito. Sa naging talumpati ng Pangulo, binigyang pagkilala at parangal nito ang mga bayaning nag-ukol ng kanilang tapang, lakas at maging nabuhay para makamit ang dignidad at kalayaan ng bansa. Binigyan din rin ng Pangulo na sa bawat generasyon ay may mga bagong bayaning bumabangon at patuloy na naglilingkod sa sambayanan. Ririyanan niya ang mga OFW para sa pag-unlad ng pamilya at bayan, sundalo at mga police, emergency responders, bombero, sundalo na unang sumasaklolo sa ating mga kababayang naaharap sa mga panganib. Kinilala din ang Pangulong mga guro, healthcare workers, mga ama at ina na walang tigil sa pagtatrabaho para mabigyan ng maganda at maginhawang buhay ang kanilang pamilya. Hindi rin nalimutan ng Pangulo na kilalanin ang AFP, Coast Guard at mga taga BFAR pati na ang mga mangingisda na nagsisilbihan niyang frontliners para protektahan ang ating mga karapatan, kabuhayan at interes sa West Philippine Sea. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
11: Ilang lamang sila sa maraming mukha ng kabayanihan sa ating panahon. Sapagkat sa iba't ibang paraan At sa bawat pagkakataon, may mga Pilipinong patuloy na nagsasakripisyo, naglilingkod, at gumagawa ng kabutihan para sa kapwa, para sa bayan.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: House Speaker Boji D. nagpaalala na ang kabayanihan ay pagpili ng mabuting Pilipino sa araw-araw na buhay. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Muling ipinaalala ni House Speaker Faustino Boji D. III na ang National Heroes Day ay hindi lamang isang simpleng pagunita kundi isang mahalagang paalala sa pagkakakilanlan at pananagutan ng bawat Pilipino sa bayan. Sa kanyang mensahe para sa pambansang araw ng mga bayani ngayong araw, binigyan diin ng House Leader na ang totoong pamana ng mga bayani ay ang sakripisyo sa bayan, kapwa at susunod na henerasyon. Ayon kay Speaker D, sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, mahalagang maibalik ang katapatan, paggalang, malasakit, tapang na may panindigdigan ng tama at ang pagmamahal sa bansa. Dagdag pa ng House Leader na ang isang matatag at maunlad na Pilipinas ay hindi lamang itinatanim ng mga leader kundi itinatatag ng bawat mamamayang Pilipino na tunay na may malasakit at panindigan. Hinimok din ito ang sambayanan ng pagnilayan ang sakripisyo ng mga bayani ng nakaraan at isabuhay ang pagmamahal sa bayan upang lalo pang patatagin ang Pilipinas na kanilang ipinaglalaban. Narito ang bahagi ng pahayag ni House Speaker Faustino Boji D. III.
13: Sa isang panahon na napakabilis magbago ng mundo, kailangan nating bumalik sa mga pagpapahalagang hindi dapat magbago. Katapatan, salita at gawa, paggalang sa kapwa, malasakit sa nangangailangan, tapang na panindigan ng tama at pagmamahal sa ating inang bayan. Ito ang tunay na mukha ng kabayanihan sa ating panahon.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Matamang tinututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon sa mga lugar na sinalanta ng malakas na pag-ulan bunsod ng habagat. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinangutos ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno ang mabilis na pagpapaabot ng tulong sa mga apektadong pamilya. Ilang lugar sa Luzon, partikular sa Central Luzon at Metro Manila, ang binaha bunsod ng patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng habagat. Inaasahang magpapatuloy pa ang mga pag-ulan sa mga susunod na araw.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
9: Department of Social Welfare and Development o DSWD may 5.8 bilyong piso na nakahandang pondo at relief stockpile para sa mga apektado ng kalamidad. Si Meren Bastasa sa detalye.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Aabot sa 5.8 bilyong piso ang nakahandang resources pa ng Department of Social Welfare and Development para sa patuloy na pagtugon sa mga komunidad na apektado ng malalakas na pag-ulan at pagbaha sa bansa. Batay sa datos ng DSWD na sa 2.3 bilyon pa ang standby quick response fund na available sa central office at mga field office. Bukod dito, meron ding mahigit sa 3.4 bilyong halaga ng relief spot na binubuo ng family food packs at non-food items. As of August 31, nakapaglaan na ang DSWD ng halos 1.6 bilyong halaga ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng magkakasunod na kalamidad at habagat sa 11 rehiyon sa bansa. Samantala, 5,000 family food packs ang ipinadala pa mula sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay patungo naman sa field office sa Central Luzon bilang augmentation support sa nagpapatuloy na relief operation sa mga komunidad na apektado ng habagat. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Cachalian na tuloy-tuloy lang ang dispatch ng relief supplies pati na ang pamamahagi ng cash assistance sa mga apektadong lugar. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Nagpapatuloy ang response operations at pagpapaabot ng tulong ng gobyerno sa mga naapektuhan ng masamang panahon. Sa programang Boses, sinabi ni NDRRMC Executive Director at OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros na mahigit 1.7 billion pesos na ang naipabot na tulong sa mga apektadong pamilya. Samantala, umabot na sa 32 individual ang nasawi, 19 ang nasugatan at 3 ang nawawala bunsod ng epekto ng habagat. Aniya, nasa 8.6 million na individual ang apektado ng masamang panahon habang mahigit 6,000 ang inilikas.
15: Apektuhan na po yung almost 8,600 na persons. Nasa evacuation centers ngayon, nasa 1,378 with 50,000 inside families or inside the evacuation centers. Meron din tayo na itala na 32 na namatay sa sakuna at Meron pang 19 injured at 3 missing.
9: Samantala, pumalo sa 6.1 billion peso sa pinsala sa mga infrastruktura habang mahigit 3,000 piso sa mga kabahayan. 2.3 billion pesos naman ang pinsala sa sektor ng agrikultura.
15: Meron ding mga mahigit 3,000 na damaged houses at meron ding naitala na natin na 6.1 billion na infrastructure damages at 2.3 billion na sa agrikultura naman. Kasalukuyan po ang ating response operations at nagbibigay tayo ng assistance sa lahat ng naapektuhan.
9: Si NDRRMC Executive Director at OCD Administrator Undersecretary Harold Cabreros.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Malaking bahagi pa rin ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ang makakaranas ng paminsan-minsan hanggang sa malakas na pag-ulan dahil sa tatlong tropical depressions kabilang ang bagyong Pilandok na bahagyang lumakas. Ayon sa PAGASA ay inaasahang palalakasin ni Pilandok kasama ng dalawang tropical depression ang habagat habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang mapamanatili ng bagyo ang lakas nito at posibleng maging tropical storm bukas at lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules ng gabi o Huwebes ng umaga. Samantala, binabantayan din ng PAGASA ang isang low pressure area na muling na-develop sa Tropical Depression Saudel o dating bagyong Obet na nasa labas ng PAR. Isang LPA din ang naging tropical depression na nasa bahagi ng kanluran, hilagang kanluran ng Itbayat, Batanes.
5: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Isinailalim na sa state of calamity ang Tarlac dahil sa malawakang pagbaha na nagpalika sa libu-libong residente at puminsala sa dalawang tulay. Ayon kay Tarlac Governor Christian Yap, impossible o hindi makadadaan ang mga sasakyan sa mga pangunahing kalsada habang nasira ang mga pananim at lubhang naapektuhan ang mga residente. Noong Biyernes ng gabi, gumuho ang bahagi ng Ninoy Aquino Bridge sa San Isidro, Tarlac City. Sumunod na gabi, bumigay din ang gitnang bahagi ng Agana Bridge sa lungsod dahilan kaya nahulog ang isang SUV sa tulay. Una nang nagbabala ang PAGASA na magpapatuloy ang pag-ulan sa Tarlac hanggang mamayang gabi kung saan pinangangambaha ng matinding pagbaha sa bahaing lugar sa Bamban, Capas, Camiling, Mayantok, San Clemente, San Jose at Santa Ignacia.
5: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Tinatrabaho ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH na magkaroon ng access point sa Agana Bridge sa Tarlac City matapos gumuho kasunod ng malakas na pag-ulan. Sa panayam ng programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Tarlac Governor Christian Yap na planong maglagay ng pansamantalang tulay at folding bridges sa nasabing lugar. Nakadepende naman ani ang tagal ng pagsasaayos sa tulay sa mga kagamitan at sitwasyon ng tulay. Sa ngayon ay nagbibigay ng libreng sakay para sa mga residente. Bukod sa Agana Bridge, nasira rin ang mga nagdaang pag-ulan ang Aquino Bridge sa nasabing lungsod.
16: To help accommodate yung mga affected commuters, workers, and households, we are establishing point-to-point libreng sakay sa mga kababayan natin na kailangan magtrabaho to and from the other sides of the river.
8: Ang tinig ni Tarlac Governor Christian Yap.
5: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Nagpapatuloy ang pumping operation sa bahagi ng NLEX para maalis ang baha bunsod ng malakas na pag-ulan. Sa panayam ng programang Global na Tayo na sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni NLEX Corporation AVP for Traffic Operations, Robin Ignacio, na malaking hamon ang pag-alis ng tubig dahil sa dami na ibinuhos na ulan sa Pampanga. Nananatili namang bukas sa mga motorista ang dalawang lane, subalit asahan ang mabigat na daloy ng trapiko.
17: Apparently, mukhang bumababa pa po yung mga naulan po previous days. Ano, kaya kahit tuloy-tuloy po yung pag-pump out po namin ng tubig at tinaas na po namin yung mga harang sandbagging po sa tabi para matuloy-tuloy lang po yung mga pag-pump out at siphoning. Pero challenge nga po dahil napakataas po yung tubig sa halos buong Pampanga po ano, doon sa area, lalo na po mataas po yung pagbahabo noon sa labas ng expressways.
9: Si NLEX Corporation AVP for Traffic Operations, Robin Ignacio.
5: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Aktibo ang clearing operation sa Olongapo City kasunod ng malawakang pagbaha bunsod ng mga pangulan. Sa panayam ng programang Global na Tayo sa Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Olongapo City Mayor Roland Paulino Jr. na nasa 13 barangay ang tumanggap ng evacuees at marami sa mga ito ay nakauwi na sa kanilang mga bahay. Muli namang paplanuhin ng LGU ang mga hakbang nito sa ganitong sitwasyon, lalo na at mahigit 2,800 milliliters ang bumuhos na tubig ulan sa lungsod ngayong buwan ng Agosto.
18: We have never experienced this before. Medyo kakaiba po siya. Sabi ko nga, yung mga waterways namin, yung mga outfalls namin, hindi po ginawa para sa ganyang amount po ng tubig. Kaya ngayon po, balik po kami sa planning and we have to consider na malaki pong chance. Baka new normal nga po natin pagdating po sa sama ng panahon at syempre, nandiyan po yung climate change at kung ano-ano pa.
8: Ang pahayag ni Ilonggo City Mayor Roland Paulino Jr.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Nagkaroon ng landslide sa Barangay Virac sa Itogon, Benguet kaninang umaga. Makikita sa mga larawan ang mga nasirang bahay, natabo ng kotse at hindi madaan ang kalsada sa Jungle Town. Dahil sa pag-uho ng lupa, umagsak din ang mga puno, poste ng kuryente at mga linya sa kahabaan ng kalsada na nakapinsala sa mga bahay. Wala namang casualties sa nasabing insidente.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Hindi nakapagtala ng pinsala ang National Irrigation Administration o NIA sa mga dam sa kabila ng walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Sa programang Boses, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na tanging ang irrigation facilities ang nasira bunsod ng masamang panahon. Gayunpaman, sinabi niyang hindi ito makakaapekto sa standing crop kasabay ng pangako na aayusin sa lalong madaling panahon. Samantala, umapaw naman ang tubig sa ilang diversion dam maliban sa high-level dam.
19: Ito pong ating mga high dams, kagaya po na itong Pagtabangan at saka yung Magat, medyo malayo pa po para mapuno yung mga yan. But of course, itong ating mga diversion dams, yung mga mabababang mga dams natin, yung mga hindi ho siya impounding dams, marami po ang nag-overflow dahil mababa nga po itong mga to. Dito po sa Pampanga, Region 3, and then sa Occidental Mindoro, may mga damage po yung ating mga irrigation facilities po. Ibig sabihin yung mga irrigation canal, yung mga slope protection, pero wala pong damage yung ating mga dams mismo.
8: Si NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Nakatutok ang FIVOC sa mga ilog sa Zambales kasunod ng mga pag-ulan na dala ng habagat. Sa programang Boses, sinabi ni FIVOC Director Teresito Bacolcol na naobserbahan kasi ang hyper-concentrated sediment flow sa ilang ilog doon. Una nang nagbabala ang FIVOC sa posibleng pagragasan ng lahar at volcanic debris sa mga ilog mula sa ilang bulkan sakaling magpatuloy ang malalakas na pag-ulan.
20: May na-observe tayo na hyper-concentrated sediment flow sa may Santo Tomas Marelia at sa may Bucao River System sa may Zambales. Ngayon, ngayong araw na to, may team kami na pupunta. Kakaroon ng field assessment para malaman ang lawak at kapal ng deposito at kung may pagbabago ba sa river channels.
9: Si FIVOC Director Teresito Bacolcol.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Samantala, bilang ng mga kasong may kaugnayan sa patuloy na pag-ulan na itala ng lokal na pamahalaan ng Maynila, si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Nakapagdala ang Manila Health Department o MHD ng 33 bagong kaso ng influenza-like illness, 24 na kaso ng dengue at 4 na bagong kaso ng leptospirosis ngayong araw, Agosto 31. Batay sa pinakuling disease surveillance report, umabot na sa 2,541 o 2,541 ang kabuuan kaso ng dengue sa Maynila mula January hanggang ngayong araw, habang 1,203 naman ang influenza-like illnesses at 556 cases naman ang naitala na kaso ng leptospirosis. Wala namang bagong naitalang kaso ngayong araw ng cholera, typhoid fever, COVID-19 at severe acute respiratory infection. Mula Enero, nakapagtala na rin ang lungsod ng 87 kaso ng kumpirmadong kaso ng COVID-19, 68 cases ng typhoid fever, 312 cases ng severe acute respiratory infection at 3 kaso ng cholera. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Oras natin Pilipinas, alas 11:22 ng umaga. Antabayanan ang iba pa nating mga

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, pinaiimbestigahan na ng Department of Public Works and Highways sa DPWH ang ninakaw na high voltage cables ng Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila. Sa inspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon, napatid na hindi na gumagana ang pumping station mula pa noong Sabado. Aniya, ninakaw ang mga kable, valve at takip ng manhole na kailangan para gumana ng maayos ang flood control infrastructure sa Metro Manila. Samantala, sumaklolo ang DPWH sa Philippine Coast Guard para bantayan ang Sunog Apog Pumping Station at iba pang vulnerable drainage facilities para mapigilan ang pananabutahe. Bukod pa rito, ninakaw din ang heavy duty check valves mula sa Tumana Pumping Station na mahalaga sa pagpigil ng tubig mula sa Marikina River kapag mataas ang tubig. Ninakaw naman ang mga manhole covers sa Rojas Boulevard kaya naaksidente ang ilang sasakyan dahil sa mga butas-butas sa kalsada. Giit pa ni Dizon, aarestuhin ang mga magnagnakaw at susuriin ang mga junk shop o bilihan ng bakal para malaman kung doon dinadala ang mga ninakaw na materyales.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, ipinag-utos si DPWH Secretary Vince Dizon ang agarang pagbili ng karagdagang mobile pumps para mapaghandaan ang susunod na pag-ulan sa Marikina City. Anya, kailangan doblehin ang kapasidad ng pumping station sa lungsod.
4: Kaya nag-ready na tayo. Sabi nga ng Pangulo natin, kaya nag-ready tayo for flood events na hindi normal na nangyayari dati. Na ngayon, normal na nangyayari. So, kailangan daw doblehin yung capacity. So, sabi ko, o didoblehin natin. Diba, kahit na hindi yun ang plano, o didoblehin natin. So, ang utos natin is, bibigyan na tayo ng mga at least mobile pumps na para ready tayo, kung may mangyaring ganito ulit in the next few weeks, ready tayo.
3: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kanselado ang ilang biyahe ng barko ngayong Lunes dahil sa masamang panahon dulot ng habagat. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, kabilang sa mga kanselado ang biyaheng Batangas, Masbate at Mindoro Islands. Paliwanag ng PPA, otomatikong kanselado ang biyahe kapag na-issue ang no-sail policy ng Philippine Coast Guard. Pwede rin anilang magkansela ng biyahe ang shipping lines bilang pagsunod sa regulasyon ng Maritime Industry Authority o Marina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Puspusan ang Meralco na maibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng masamang panahon bunsod ng habagat. Aabot sa 49,000 sa na Meralco customers ang apektado ng power outage na pawang nasa mga lugar na binaha tulad ng Cavite, Bulacan at Metro Manila. Ayon sa Meralco, walang tigil ang kanilang linemen at crew para maibalik agad ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Pinag-iingat naman ng publiko na iwasan ang mga naputol o nasirang linya ng kuryente, gayon din ang mga pasilidad ng kuryente na nalubog sa baha.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naka-red alert ngayon ang sa Visayas Grid mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi mamaya. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bunsod ito ng manipis na supply ng kuryente sa rehiyon. Iiral naman ang yellow alert mula alas 10 ng gabi hanggang mamayang alas 11 ng gabi. Dulot naman nila ito ng manipis na reserbang kuryente sa Visayas Grid at mga palyadong planta ng kuryente sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bumaba ng 23% ang naitalang kaso ng leptospirosis ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong 2025. Ayon sa Department of Health o DOH, umabot lang sa 5,486 cases ang naitala mula January 4 hanggang August 26 ng taong kasalukuyan. Mas mababaan nila ito ng 23% kumpara sa 7,163 cases na naitala sa parehong panahon noong isang taon. Sa pulong balitaan, sinabi ni Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa na ang pinakamataas na kaso ng leptospirosis ay naitala sa National Capital Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Sa mga DOH hospital pa lang anya sa Metro Manila ay umabot na sa 521 na pasyente ng leptospirosis ang na-admit hanggang noong Agosto 23. Karamihan anya sa mga pasyenteng ito ay nasa San Lazaro Hospital sa Maynila.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tumaas ang bilang ng mga pasyente na tinamaan ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital sa Maynila habang nasa 300% hanggang 500% ang bed capacity.

0: sa emergency room. Naglagay na ng tent sa labas ng emergency room para tumulong sa pag-screen at pag-classify ng mga pasyente batay sa severity ng kanilang sintomas. Umaalalay naman sa San Lazaro Hospital ang mga kalapit nitong ospital kasaya ng Jose Reyes Memorial Medical Center at Jose Fabella Memorial Hospital. Sinasabing 1/3 ng leptospirosis cases sa Metro Manila ay ginagamit sa San Lazaro. Nakikipag-ugnay naman ang San Lazaro sa iba pang ospital at LGUs para tumulong sakaling tumaas pa ang leptospirosis cases.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Epektibo na simula bukas, September 1, ang ikalawang tranche ng dagdag sahod ng minimum wage earners ng pribadong sektor sa Davao Region. Alinsunod sa wage order para sa agricultural workers, magiging 525 pesos ang arawang sahod mula 515 pesos. Nasa 540 pesos naman ang panibagong sahod ng mga nasa non-agriculture sector mula sa 525 pesos. Una nang ipinatupad ang first tranche noong March 13, 2026. Pinayuhan naman ng DOLE Davao Region ang lahat ng employer na sumunod sa panibagong wage adjustment.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Konsulado ng Pilipinas sa Nepal patuloy pa ring nakikipag-ugnayan sa Nepali government para agarang mahanap ang isang Pilipinong doktor na napaulat na nawawala sa mapaminsalang pagbaha. Si AJ Ignacio para sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Patuloy na nakikipag-ugnayan ng ating bansa sa Nepalese government para sa agarang paghahanap sa isa nating kababayang Pilipinong doktor na nawawala matapos ang nangyaring mapaminsalang flash flood sa Tibet-Nepal border. Ayon nga kay Consulate General of Nepal to the Philippines, Jose Paulo Campos, na nauna nang nakikipag-ugnayan ng Pilipinas upang mahanap nga ang kababayan nating doktor na nawawala. Nauna nang tinanggihan ng Nepal ang alok na tulong ng ibang bansa at iginiit na kinakaya pa naman ito ng kanilang operasyon sa paghahanap ng mga nawawala. Sa uli naman, muling siniguro ng ating konsulado na patuloy ang kanilang pagkikipag-ugnayan at pag-monitor sa Nepalese authorities maging sa disaster response team ng naturang bansa para maisa prioridad ang ating kababayang Pilipinong nawawala. Sa ngayon, tanging ang naturang doktor pa lamang ang naitalang nawawala sa ating mga kababayang nagtatrabaho at nagbabakasyon at naninirahan sa nasabing bansa. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Buwabiyahin na ang Kadiwa team mula Davao patungong Maynila para makapagbenta ng mas murang agricultural products simula bukas, September 1. Sa isang video na inilabas ng Department of Agriculture Davao Region, makikitang nasa Visayas na kahapon ng grupo at magpapatuloy ng biyahe patungong Metro Manila bilang suporta sa Kadiwa on Wheels program. Layo ng nasabing programa na maghatid ng sariwa at abot kayong produkto sa mga mamimili.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakumpiska ng Philippine Coast Guard o PCG at Department of Environment and Natural Resources o DENR ang 11 unit nang hinihinalang ilegal na troso sa magkatawang na operasyon sa Sibuyan Island sa Romblon. Inilunsad ang operasyon matapos makatanggap ng report hinggil sa ilegal na troso sa may 150 metro mula sa National Road sa Sitio Bato. Dito nila natagpuan ang 11 piraso ng tiga na mas kilala bilang Mangkono of Philippine Ironwood. Ginawa ang operasyon sa ilalim ng Presidential Decree 705 o ang Revised Forestry Code of the Philippines na nagpaparusa sa ilegal na pagkuha at pagkolekta ng mga produkto mula sa kagubatan. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng mga ahensya ng pamahalaan para masawata ang ilegal na pagtutroso at maproteksyonan ang yamang gubat ng Sibuyan Island.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, Gilas Pilipinas nagwagi kontra Iran at Jordan sa fourth window ng Asian qualifiers para manatiling buhay ang tsansa sa FIBA World Cup 2027. Mula Sports Radio 918, may report si Ria Arevalo.
4: Napanatili ng Gilas Pilipinas ang tsansa nito para sa FIBA World Cup 2027 nang kapwa patumbahin ang Iran at Jordan sa fourth window ng Asian qualifiers na ginanap sa Mall of Asia Arena nitong weekend. Bumangon mula sa 13-point first half deficit ang Gilas Pilipinas upang angkinin ang 68-56 tagumpay kontra Iran linggo ng gabi. Mula sa nakapigil hiningang 82-81 overtime win kontra Jordan noong Biyernes, muling naharap sa mabagal na panimula mga Pinoy bago nakabalikwas upang gulantangin ang Iran at makompleto ang sweep sa fourth window ng qualifiers. Dahil sa panalo, naiangat ng Pilipinas sa 4 wins at 4 losses ang kanilang kartada sa Group E standings at nanatili sa kontensyon para sa tiket papuntang FIBA World Cup 2027 sa Qatar. Kapwa nagtala sina Juan Gomez de Liano at Dwight Ramos ng 16 points habang nag-ambag ng 13 points at 16 rebounds si 7'3 center Kai Soto. Nagtala ng 8 points at 8 rebounds si AJ Edu habang 6 na puntos at 2 rebounds ang inambag ni Junmar Fajardo na formal nang nagretiro sa pambansang Koponan. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Oras po natin, alas 11.33 ng umaga. Abangan ang iba pang mga balita mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
6: Maging panatag Pilipinas.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
9: Ako si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
10: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
11: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
10: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang atin pong oras, 20 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, isang sityo sa Barangay 2 sa Alawag City ang nalubog sa baha dulot ng habagat. Mula kay Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag ang balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Dahil sa lakas ng ulang dulot ng habagat, tila naging lawa ang Sityo 1 Barangay 2 sa Lawag City. Ang kalsada at creek na daanan ng tubig, tila ba'y naging isang ilog na lamang ito. Nalubog din ang mga palay na katabi ng kalsada at ng nasabing creek. Ayon kay Barangay Kagawad Oliver Abad, taon-taon na ganito ang sitwasyon dito, kaya naman nag-request na silang itaas ang kalsada at kung maaari ay gawing mas malalim ang creek. Sa ngayon, aniya, wala pa namang untoward incident, mga nag-preemptive evacuation dito at mga nagpa-rescue na kababayan. Tiniyak ng Kagawad na nananatili silang naka-alerto at handang tumulong kung mas maging grabe ang sitwasyon sa nasabing lugar. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Tobuk. May gagawin pag-uulat si Estrella Loque. Department of Health Cordillera patuloy na kumikilos para mapangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan sa rehiyon na apektado ng mga pag-ulang dala ng habagat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Patuloy ang pagkilos ng mga kagawad ng kalusugan sa rehiyon Cordillera upang magabayan ang maapektado ng mga pag-ulang dala ng habagat hinggil sa pangangalaga ng kanilang kalusugan at malapatan ng lunas ang mga nangangailangan. Ayon sa pinakahuling data ng Department of Health o DOHCAR, 347 individual na ang sumailalim sa medical consultation, makarang makaramdam ang mga ito ng sintomas ng respiratory tract infection, hypertension, cough and colds, fever at headache mula nung rumagasa ang mabagyong Luis, Maymay at Neneng at Habagat. 3 paggamutan at infirmaries at 4 na rural health units ang napinsala habang nananatili namang functional ang 61 hospitals at infirmaries, 79 na rural health units at 891 barangay health stations. Paalala ng DOHCAR na nananatiling may mapag-ulan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon kaya ipagpatuloy ang pag-iingat sa mga posibleng epekto nito sa kanilang kalusugan. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loke, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Relief packs ipinamahagi sa mga magbabangus sa lalawigan ng Pangasinan na naapektuhan ng bagyo at habagat. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Leslie Gemino.
1: Radyo Pilipinas Report.
14: Matagumpahin na isinagawa ang isang relief mission sa ilalim ng Project Saguan kasabay ng patuloy na pagbabantay sa kalagay ng mga miyembro ng samahan ng magbabangus ng Pangasinan na labis na naapektuhan ng nagdaang bagyo at habagat. Ang pamamahagi ng relief assistance ay naging mabilis at matagumpay sa pakipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Region 1 sa pamumuno ni Regional Director Remy Lachica, habang si Regional Mariculture Technology Demonstration Center Chief Antonieta Ibanglista naman ang personal na nag-abot ng mga relief packs sa mga mangisda. Ang nasabi ni Shatibay, pinangunahan ni SAMAPA President Christopher Aldo Fabia Sibayan upang agad na makapagpaabot ng unang alalet, karagdagan tulong sa mga kapwa mangisda at magbabangos sa lalawigan. Ayon sa pamunuan ng grupo, layunin ng simpleng pamamahagi na magdala ng ngiti at pag-asa sa mga member habang bumabangon mula sa pinsal ang dalaan ng masamang panahon. Binigyan din ang sama na sa gitna ng kalamidad, walang pinipiling panig ang pagtulong at ang pinakamalaga ay ang pagmamalasakit sa kapwa. Kasabay nito, patuloy ang panawagan ng SAMAPA sa iba pang mga ahensya at sektor na mas mapabilis pa ang pagpapabot ng saklolo, lalo na sa mga mangisdang nasa mga pinakanangangailangan lugar, habang pinapalalahanan din ang lahat na manatiling alero at handa. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga himpilan sa Visayas at Mindanao. Narito muli mga paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
16: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
15: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pangkibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
17: Public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
25: Nagbabalik
3: ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:47 po ang ating oras. Mga balita naman sa Visayas, Samar Coconut Summit tinutukan ang mas produktibo at sustainable na industriya ng niyog. Mula Radyo Pilipinas Kalbayog, naritong ulat ni Suzette Pretensio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tinipon sa Kalbayog City Summer ang mga magsasaka, industry leaders at government partners upang palakasin ang coconut industry sa Summer. Sa Summer Provincial Coconut Summit, tinalakay ang farm productivity, climate resilient practices, processing technologies, cooperative development at financing opportunities para sa coconut farmers at SMEs. Nagbigay rin ng industry updates at technical inputs ang Philippine Coconut Authority, DTI, DOST, Cooperative Development Authority at mga financial institutions. Ibinahagi rin ng mga local farmer entrepreneurs ang kanilang mga karanasan at magagandang paraan sa pagpapaunlad ng mga negosyong nakabatay sa niyog. Layunin ng summit na mapataas ang produksyon, madagdagan ang kita ng mga magsasaka at makalikha ng mas sustainable na livelihood opportunities para sa mga komunidad sa Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kahalagahan ng makabagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence at data analytics, ipinabatid ng Department of Science and Technology sa mga mag-aaral sa Caraga Region. Sa detalye mula kay May Jess ng Radyo Pilipinas, Butuan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Binigyan din ng Department of Science and Technology o DOST ang patuloy na pagpapalakas sa kapasidad at kaalaman ng mga kabataan at scholars sa mga bagong larangan ng teknolohiya tulad ng Internet of Things, Data Analytics at Artificial Intelligence o AI. Ito ang ipinahayag ni DOST Assistant Secretary Maria Teresa Biendi Guzman sa isinagawang press con sa Butuan City kaugnay ng pagdiriwang ng Regional Science Technology and Innovation Week o RSTW 2026. Isinusulong ang pagkakaroon ng dalawang campus ng Science High School kada rehiyon upang mas maraming kabataan aniya ang mahasa sa STEM o Science, Technology, Engineering and Mathematics. Upang maiwasan ang brain drain at mapanatili ang mga siyentipiko at mananaliksik sa Pilipinas, nagbibigay aniya ang DOST ng mga research grants upang makabuo sila ng mga teknolohiyang direktang tutugon sa pangangailangan ng komunidad. Inaasahan din ng DOST na sa pakikipagtulungan ng DepEd at Commission on Higher Education, mas marami pang mga mag-aaral ang maaabot at magagabayan sa pagbuo ng mga makabagong solusyon alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas Media, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, 25 tonelada ng prutas ipinadala sa Kadiwa on Wheels mula Davao City patungong Metro Manila. Mula Radyo Pilipinas Davao, magbabalita si Marcel Dasalia.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagpadala ang Department of Agriculture o DA-11 ng tinatayang 25 toneladang sariwang prutas mula Davao City patungong Quezon City at Manila sa ilalim ng Kadiwa on Wheels program noong Biyernes, Agosto 28 sa Bago Oshiro, Tugbok District, Davao City. Kabilang sa mga ipinadala ang durian, mangosteen, pomelo at iba pang lokal na prutas mula sa mga magsasaka sa Kalinan District. Layunin ng programa na mapalawak ang merkado para sa mga farmer producers at mga ihatid ang sariwang ani ng Davao sa mga mamimili sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay DA-11 Regional Executive Director Macario Gonzaga, nagbibigay ang programa ng karagdagang market linkage sa mga magsasaka upang madagdagan ang kanilang kita. Inaasahan din na mabibili ang mga prutas mula Davao sa ibang rehiyon sa presyong malapit sa presyo nito sa Davao City. Isasagawa ang unang leg ng Kadiwa on Wheels sa DA compound sa Quezon City mula September 1 hanggang 3 at susundan ito sa Manila simula September 4. Bahagi ito na pagsisikap na maihatid ang masaganang ani ng Davao sa mas maraming Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, August 31, 2026. Ang ating oras, 9 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
3: Radyo Pilipinas.

0: code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela.
1: Training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga...

0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Irrigation facilities ang nasira bunsod ng masamang panahon. Gayunpaman, sinabi niyang hindi ito makakaapekto sa standing crop kasabay ng pangako na ayusin sa lalong madaling panahon. Samantala, umapaw naman ang tubig sa ilang diversion dam maliban sa high level dam.
4: Ito pong ating mga high dams, kagaya po na itong Patabangan at saka yung Magat, medyo malayo pa po para mapuno yung mga yan. But of course, itong ating mga diversion dams, yung mga mabababang mga dams natin, yung mga hindi ho siya impounding dams, marami po ang nag-overflow dahil mababa nga po itong mga to. Dito po sa Pampanga, Region 3, and then sa Occidental Mindoro, may mga damage po yung ating mga irrigation facilities po. Ibig sabihin yung mga irrigation canal, yung mga slope protection, pero wala pong damage yung ating mga dams mismo.
3: Si NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Nakatutok ang FIVOG sa mga ilog sa Zambales kasunod ng mga pag-ulan na dala ng habagat. Sa programang Boses, sinabi ni FIVOG's Director Teresito Bacolcol na naobserbahan kasi ang hyper-concentrated sediment flow sa ilang ilog doon. Una nang nagbabala ang FIVOG sa posibleng pagragasa ng lahar at volcanic debris sa mga ilog mula sa ilang bulkan sakaling magpatuloy ang malalakas na pag-ulan.
6: May na-observe tayo na hyper-concentrated sediment flow sa may Santo Tomas Marelia at sa may Bucao River System sa may Zambales. Ngayon, may araw na to, may team kami na pupunta, kakaroon ng field assessment para malaman ang lawak at kapal ng deposito at kung may pagbabago ba sa river channels.
5: Si FIVOG Director Teresito Bacolcol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, bilang ng mga kasong may kaugnayan sa patuloy na pag-ulan na itala ng lokal na pamahalaan ng Maynila, si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakapagdala ang Manila Health Department o MHD ng 33 bagong kaso ng influenza-like illness, 24 na kaso ng dengue at 4 na bagong kaso ng leptospirosis ngayong araw, Agosto 31. Batay sa pinakuling disease surveillance report, umabot na sa 2,541 o 2,541 ang kabuuang kaso ng dengue sa Maynila mula January hanggang ngayong araw, habang 1,203 naman ang influenza-like illnesses at 556 cases naman ang naitala na kaso ng leptospirosis. Wala namang bagong naitalang kaso ngayong araw ng cholera, typhoid fever, COVID-19 at severe acute respiratory infection. Mula Enero, nakapagtala na rin ang lungsod ng 87 kaso ng kumpirmadong kaso ng COVID-19, 68 cases ng typhoid fever, 312 cases ng severe acute respiratory infection at 3 kaso ng cholera. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila. Para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11:22 ng umaga. Antabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Ay nangunguna rin sa company displaced persons. Meron tayong mga nakadeploy na mga personnel o mga kawaniren ng mga local government units para matiyak na maayos yung kawaniren ng mga local government units para matiyak na maayos yung sitwasyon sa mga evacuation centers at para matukoy din natin kung ano pa yung pangangailangan ng ating mga internally displaced persons in addition to what we are already distributing. Bate doon sa assessment na ginagawa ng ating mga workers, nakikita natin kailangan ba na ma-refer sa mga iba pang mga partners, especially kung nagkakasakit yung ilan sa mga IDPs, rini-refer natin sila kasi may tinatawag tayo din sa DOH or sa local health officers. Ngayon, kung halimbawa nangangailangan pa ng intervention, halimbawa ng tulong pinansyal, ina-assess yan ng DSWD social workers para makapagpahatid tayo ng karagdagang pangangailangan, Joshua.
9: Okay. And Asik, tama po, ano, may access pa rin. Even yung mga pamilya na wala sa evacuation center, meron pa, napapaabutan pa rin po sila ng tulong. Tama po.
8: That's correct, Joshua. In coordination with the local government units, we make sure na may house to house yung pong mga tulong na ipapaabot ng ating pamahalaan. We understand that in some areas, in some communities, takot po o ayaw umalis ng mga ilan sa kababayan natin because either mahira, may baha sa kanilang area at nahirapan po sila ano, na mag-travel going to evacuation centers or ayaw talaga nilang iwanan yung kanila pong mga bahay. So ang ginagawa po natin in coordination with the local government units ay dinadala na po yung tulong sa kanila. Kasi kinakailangan na mabigyan din po sila ng immediate na assistance, especially na sa pagkain at mainom na tubig.
9: Alright. Panghuli na lamang po, ASEC, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na patuloy na nangangailangan ng tulong sa kasalukuyang weather condition.
8: Alam niyo po, lagi nating pinapaalalahanan ng ating mga kababayan na ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. sa DLWD, tiyakin na mabilis, maagap at sapat ang tulong na naipapabot ng ating pamahalaan sa ating mga kababayan. Kung kaya nga po sa ilalim ng pamumuno, Secretary Rex Gatchalian, puspusan po ang aming kagawaran sa pagtitiyak na lahat ng kinakailangang tulong ay naipapabot po namin sa mabilis at mapagkaingang pamamaraan. Mensya ng ating pamahalaan, para tulong-tulong po kaming maipaabot ang mga food and non-food items sa inyo. Kaya nga po, pakiusap natin, sana po makipag-ugnayan at makinig po tayo sa mga abiso ng ating pong mga local officials para po sa isang maayos, orderly and seamless distribution of food and non-food items. Huwag po kayo mag-ara, lalo na kapag kayo ay sinabihan po o naabisuhan na lumikas sapagkat ang ating pamahalaan ay naka-ready to provide your essential needs. Muli, kami po sa DSWD ay nakatutok sa sitwasyon. Kami po ay patuloy na magbabahagi ng tulong sapagkat sa DSWD po ang bawat buhay ay napakahalaga.
9: Alright, at bago po makalimutan, ASEC, belated happy birthday po. Kayo po yung nag-celebrate ng inyong birthday kahapon. Happy, happy birthday po. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Thank you, ASEC. Bayan, maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
10: Hindi lang sa kasaysayan makikita ang tunay na kabayanihan. Dahil may mga bayaning nakikipaglaban at walang sawang naglilingkod sa kapwa at bayan. Isang pagsaludo sa kabayanihan ng lahing Pilipino mula sa inyong People's Television. Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
11: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
10: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
11: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
10: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
12: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
10: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. para ligtas at may alam. Magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa mga dam at sa amount ng rainfall nitong weekend at ang latest monitoring sa Tropical Depression Pilandok. Ating aalamin kasama si Ma'am Rosalie Pagulayan, Senior Weather Specialist and Hydrologist ng DOST Pag-asa. Ma'am Oy, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: So magandang tanghali po sa lahat. Sir Joshua, good afternoon po everyone.
0: Okay, Ma'am Oy, ano po ang pinaka-latest na sitwasyon ng ating mga dam matapos po itong grabe, napakalalakas na pag-ulan itong weekend, lalo na po sa mga pangunahing dam dito sa Metro Manila.
1: Yes po, no, kung titingnan po natin, meron siyang positive, meron siyang negative din naman po na naging impacts. Ano? So number one, kung titingnan po natin yung mga pag-ulan po sa ating mga monitor dams, ay nagdulot po ito ng malaking inflow going to our dams, yung mga reservoirs natin. Ano? So kaya po marami sa kanila ay tumaas, and meron din naman po na dahil din po sa kanilang pagtaas ay nagkaroon din po ng pagpapakawala ng tubig.
0: Okay. So, alin po sa mga dam ang nagpakawala ng tubig nitong weekend at alin po sa mga ito ang nasa normal at critical level dahil po sa malalakas na pag-ulan dahil sa habagat?
1: Okay. So, number one, no, starting Saturday po, no, nagpakawala or nagbukas ng isang gate po ang Ipo Dam last Saturday. Starting Saturday ay meron po siyang bukas na isang gate. Up to now po ay nagpapakawala po siya ng tubig. So ito pong Ipo Dam, siguro if I may explain po, no, yung Ipo Dam po kasi ito po ay wala po siya ng tinatawag na flood control component. So meron po tayong mga dams na ganyan. So hindi po lahat ay pwede pong mag-store ng maraming tubig. Number one is yan po Ipo, we have La Mesa, we have Bustos Dam na talagang mag-overflow lamang po ito pagka po

0: Ito na pag-usapan natin itong mga malalakas na pag-ulan this weekend, Ma'am Oy. Gaano po karami at kalakas ngayon na naitalang pag-ulan sa Metro Manila at mga lugar na pinaka-apektado ng habag nito nga po nakaraang Sabado at Linggo in terms of rainfall amount?
1: Okay. So kung titignan po natin, meron na po tayong mga na-record na mga moderate na pag-ulan, light to moderate po nitong Biyernes pa lamang po. And pagdating po ng Sabado ay talaga pong umabot na po sila doon sa pamantayan na talagang napakalalakas po. So,

0: nakapagtala po siya ng 248 millimeters sa pag-ulan. Kaya po nung Sabado din ay nagkaroon po din ng pagtaas itong lamesa. As I've said earlier, wala po itong flood control component. So nung na-reach po yung kanyang 80.15 na elevation, ito pa po ay talagang aapaw po siya.
1: Okay. So, Ma'am Oy, para po may idea din yung ating mga manonood, yung ating mga kababayan, itong 277 millimeters in just 24 hours, gaano po karami ito?
0: So, kung pagbabasihan po natin, ano na lang po natin, meron kaming ginagamit na, yung parang simple illustration. Kung meron po kayong kahon na 1 meter by 1 meter, okay. So, lagyan mo po ito ng 1 millimeter na pag-ulan, ay ang magiging volume po nito ay 1 litro.
1: Okay.
0: So, we're not talking of 1 meter by 1 meter na area, pero ito po ay malalaki. Square kilometers, ganun okay. po, no? So, ilagay mo po yung ganyang karami. So, medyo mahirap yung mathematics, pero kung titignan po natin, ay maaari ma-overwhelm talaga yung atin pong mga Kailugan pagkaganyan po.
1: Pero malaki ito compared dun sa mga nauna mga pag-ulan?
0: Yes po, sir. Oh. And at the same time, sir, meron na kasing previous rain. Ito po yung lagi nating sinasabi, no? Yung meron po yung mga... Ang term po namin ay antecedent rainfall. So ito po yung mga pag-ulan na parang nagsiset siya para masaturate yung atin pong mga watershed. Okay. So pag na-saturate po ito, so anything na dadagdag po dito sa atin pong mga watershed ay maaari na po yung tinatawag nating runoff or automatic. Yung mga umaagos po papunta naman po dito sa dams natin.
1: Okay. Oye, ano po yung mga lugar na nakapagtala ng napakataas na rainfall amount na nagdulot nga po ng pagbaha o pagtaas ng mga ilog? Saan po ito yung inyong na-monitor?
0: Okay. Actually, sir, kung titignan po natin yung rainfall, siguro simulan ko yung... Kasi August 1 ay nagkaroon na talaga tayo ng mga pag-ulan. Ano? Meron po tayong mga binabantayan talagang mga stations, synoptic stations, dito sa western side. So kung titignan natin, ang pinaka-crucial po kasi dyan, itong Region 1, itong Region 3. Particularly, ito pong Zambales, ito pong Subic, ito pong, what do you call this? Ito pong Bataan, and down to... Ito pong Mindoro. So yan okay. po yung palagi nating binabantayan pag kami Southwest Monsoon na, no? Kung if I may, ano lang po, no? Actually, yung running total na ito pong Baguio Station natin, ano? Ang normal lamang po niya ay wala pa pong 1,000, mga 961 something. Pero nakapagtala na po siya ng mahigit 1,000, almost 2,000 na po. Oh. Similar with Iba Zambales, almost 2,000 millimeters na po yung naitala niya, mahigit 2,000. Even Bataan, ang lalaki po nung mga, kung titignan po natin itong, na-exceed po nila yung normal nila for the month of August.
1: Just for the month of August.
0: Yes po.
1: Okay. So ano naman po ang pinaka-latest na lokasyon at galaw nitong Tropical Depression Pilandok at ano-ano pong mga lugar ang apektado sa ngayon?
0: So, for now, sir, nandun din, nasa Philippine Area of Responsibility okay. pa rin naman po siya. So, nandito po siya sa parang extreme northern Luzon, ano, medyo, pero within the Philippine Area of Responsibility. So, ito po ay, hindi, wala pong direktong epekto, pero ito nga po yung mga paulan na ina-expect natin dahil po hihilahin niya po yung habagat.
1: Yung habagat.
0: Yes po.
1: Okay. So, ito po, tanong din ng karabihan, since nandito ka in person, Ma'am Oye. Sabi nila El Nino pero hindi nila maramdaman dahil nga puro ulan ang nararamdaman o nararanasan ng ating bansa. Bakit po?
0: Opo. Yes po, no? So, hindi naman po agad-agad. Ang El Nino po kasi is para siyang, kumbaga, long, mahaba yung magiging impact niya. Mm-hmm. Pero kahit po ngayon, sa ngayon ay meron po tayo pa rin paulan. Nandyan pa rin po yung mga weather systems, yung mga rain-bearing weather systems that could bring us rains. So, ang nagkakaiba lamang po ay yung mga intensity.
1: Okay.
0: So, if I may recall siguro, sir, sa inyong pananaw, siguro yung Ondoy ang isa sa classical example na ang dami-daming ulan pero nandun po tayo sa El Nino. Mm. Pero kung titignan po natin prior to the, yung mag-peak yung El Nino, ibig sabihin ma-reach na talaga yung kanyang peak, ay meron po talagang mga pag-ulan. Kasi nandyan pa rin po yung mga weather systems.
1: Okay.
0: Although yung intensity, yung lakas, ay doon lamang po nagkakaroon ng mga variation.
1: Okay. Sa inyo pong estima, ma'am, hanggang kailan pa natin mararanas ito, mga sama ng panahon?
0: Okay, nandito pa rin po tayo sa habagatan period. Mm-hmm. So for September, ang naitala, ang forecast po ng PAGASA ay magkakaroon pa rin po tayo ng 2 hanggang 3 bagyo.
1: Okay.
0: So expected pa rin kung tayo po ay nasa habagatan season,

0: Expected pa rin po na meron po tayong southwest monsoon. Mm-hmm. So, hindi pa po mawawala iyan.
1: Okay. Well, Bermans na bukas. Ma'am Oye, at marami nang gusto mamili ng mga, well, as early as now, marami nang gusto mamili ng kanilang mga pangregalo sa Pasko. Sa pagitan po ng habagat at bagyong Pilandok, ano po yung maaaring asahan o paghandaan ng ating mga kababayan sa mga susunod na araw muna? Are we expecting po a good weather at least condition within the next few weeks?
0: So, siguro sir, don't let our guard down. Yun. Siguro yun na lang po, no? Nandyan pa rin po kasi yung mga paalala ng pag-asa na meron po tayo pa rin system na binabantayan. So, andyan pa rin siya. So, we could expect still rain. Okay. At least ngayon po ay meron tayong konting pag-araw. Binigyan tayo ng pagkakataon na magpatuyo ng sampay. Pero wag po tayong magpakakampante dahil nandyan po si Pilandok na binabantayan ng pag-asa. And at the same time, yung mga paulan na kaakibat po nito.
1: Yes. At dito natin mas na-appreciate si Haring Araw pag sumisilip eh. Pati yung nanay ko, gustong-gusto nagsasampay. Well, on that note,
0: siguro sir, ituloy ko na rin po yung Ambuklaw Binga. No, paalala lang po ng Pag-asa, ito pong Ambuklaw at saka ng dam offices. Ang Ambuklaw po at saka Binga ay kasalukuyan pong nagpapakawala ng tubig ngayon dahil sa ngayon po ay mataas pa rin po yung forecast rainfall. So, ito pong pinakakawalan po ng Ambuklaw ay sasaluhin po ng Binga. So, open po siya. So, yung Binga naman po ay palalabas, nailalabas na tubig naman po ng Binga ay sasaluhin po ni San Roque, which is already in the Pangasinan area. So ngayon, sa ngayon po, ay medyo mataas na po yung San Roque. Kaya po, ito ang closely monitoring natin. So kanina po ay nag-issue na po kami, nag-flood precaution period phase na kami. So ibig sabihin, heightened alert na po dapat yung atin pong mga kababayan sa Pangasinan. Kasi po, baka po, pag dire-diretso po ito, ay hindi po malayong ito po ay magbukas din ng kanyang spillway gates.
1: Yes, ma'am, follow up ko lang po doon sa mga ipodam na nabanggit na kanina, yung mga dam na walang flood control component. Is there a possibility in the future na magkaroon to ng flood control component or that's permanent na?
0: Baka hindi na, sir. Kasi talaga siyang maliit. Okay. So, hindi siya kinonstruct gaya po ng, ito po nung San Roque. Talagang isa po sa mga naging component po niya aside from the irrigation, hydropower, is meron po siyang flood control component na pwede siya talagang mag-store ng water, excess water.
1: Okay. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Rosalie, Ma'am Oye Pagulayan, Senior Weather Specialist and Hydrologist ng DOST Pag-asa. Thank you, ma'am.
0: Thank you, sir. Thank you.
1: Bayang manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: Is it a yes or a no?
3: Are you anti or pro?
2: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke.
3: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
2: Pag-usapan natin yan sa
3: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
2: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
4: Paano'y sinasagawa ang impeachment? Ang dalawang yugto sa proseso ng impeachment ay ang pagsimula at ang paglilitis. Nagsisimula ang proseso sa pag-file ng isang verified complaint mula sa isang miyembro ng Kamara o sino mang mamamayan na may endorsement mula sa House of Representatives. O kaya naman, isang resolusyon ng impeachment na may lagda ng di bababa sa one-third ng lahat ng miyembro ng mababang kapulungan. Sa impeachment trial naman nililitis ang opisyal, batay sa Articles of Impeachment. Kailangan naman ng two-thirds na boto ng lahat ng miyembro ng Senado para makonvict ang opisyal. Mananatiling bukas sa publiko ang Senado habang isinasagawa ang paglilitis. At walang takdang panahon ang itinatagal ng prosesong ito.
5: Nagsimula sa maliit na pangarap.
6: Ngayon ay unti-unti nang natutupad. Sa tulong ng ASEAN, higit na napalago ang aking negosyo.
5: Mas malayo na ang narating ng mga produkto ko.
6: May online pre-training at programs pa para sa kagaya kong entrepreneur.
5: Dahil sa ASEAN, ang local pwedeng maging global.
4: ASEAN continues to grow and support businesses across the region. Through easier export processes, free training opportunities, and access to markets in member countries. Dahil sa ASEAN, negosyong Pilipino ay natutulungang lumago.

0: Nagbabalik ang bago ang Pilipinas ngayon. Update sa mga rescue at humanitarian response ng PCG dahil sa habagat at ang search and rescue operation sa San Marcelino, Zambales. Ating alamin kasama si Commodore Noemi Kayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Commodore Noemi, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, Sir Joshua, magandang tanghali po at maraming salamat po sa opportunity.
0: Salamat din po sa pagpapaunla. Commodore, sa dami po ng deployment at mga apektadong lugar dahil po dito sa habagat, na pinalakas pa ng Tropical Depression Pilandok. Ano po ang pinakalatest update sa inyong mga isinasagawang rescue at humanitarian response?
1: Yes, una-una po, Sir Joshua, we are also monitoring itong ating po mga pandala. No? We have 8 ports na minomonitor po ngayon. And out of that 8 ports po, meron po tayong 38 na stranded passenger, particularly sa may San Agustin Roblon po. And the rest of the 7 ports, meron po mga barko, mga motor bankers na nagtitake shelter, at mga stranded. And as of kahapon po, Sir Joshua, halos 15,800 na po ang ating po mga na-assess at na-evacuate po ang ating po mga kababayan sa iba't ibang area, particularly po, Sir Joshua, sa area po ng Batangas, sa may Nasugbo, Balayan at Tian, sa may Pangasinan, Zambales, Olongapo, Bataan, Laguna, Cavite at Pampanga. At tayo rin po ay nagsagawa ng pag-asiste sa ating pong DSWD at mga Local Disaster Risk Reduction Management Office, particularly sa pag-repack po at pag-distribute po ng mga family food packs sa mga apektadong kababayan po natin. Sa area po ng Pampanga, tayo rin po ay nagsagawa ng libreng sakay, particularly sa lugar po ng Makabebe hanggang Apalit. At ngayon po, Sir Joshua, ay tayo rin po ay nagbibigay ng assistance, particularly sa pagsasagawa ng search and rescue sa area po ng Tarlac, doon sa may nag-collapse na tulay sa may Agana Bridge. At ngayon po, napadeploy rin po ang ating mga tauhan doon. At kung agaganda po ang panahon, Sir Joshua, ay tayo po ay magsasagawa ng ating diving operations dahil meron pa po tayong apat na hinahanap po ng individual.
0: Okay. Commodore, dito naman po sa San Marcelino, Zambales, ano po ang pinakalatest status po ng inyong operasyon dito po sa Bangkang Tumaob sa Mapanuepe Lake at ilan po yung kumpirmadong nawawala at may nasawi po ba?
1: Kahapon, Sir Joshua, ay nakita na rin po natin yung huling tao na hinahanap po natin. So, kahapon po, nag-close na rin po ating search and rescue operation. Itong initially na tatlong missing individuals po ay na-locate na rin po natin at na-turn over na rin po natin sa kanilang mga pamilya.
0: Okay. At ano po, maliban po sa sama ng panahon, Commodore, ano po yung mga naging hamon na kinakaharap ng ating mga responder pagdating po sa search and rescue operation dito po sa San Marcelino, lalo na po sa kondisyon ng lugar at sa patuloy na pag-ulan?
1: Yes, Sir Joshua, ang naging hamon talaga sa ating po mga responders, particularly dito sa may Mapanuebe Lake, no, is yung alakas po ng current noong time na yon. Itong buong weekend po, yan po talagang ating talagang inasikaso. So, ang naging feedback po sa atin, ayan, lakas ng current, halos malabo po talaga yung tubig, nag-zero visibility po tayo. Kung may mga times po talaga na malakas yung hangin, pabuso-buso ng ulan. Pero sa operasyon na yan, Sir Joshua, hindi lamang po Philippine Coast Guard ang tumugon. Kasama rin po natin ang Philippine National Police, ang Bureau of Fire Protection, at saka yung MDRRMO. So kahapon po, yung ating pong tatlong hinahanap ay nakita na rin po natin at na-turn over na rin po sa kanilang mga respective families.
0: Okay. Sa ngayon po, at this point, Commodore, kamusta po ang deployment ng PCG response team? At alin po yung mga lugar ang pinakamalaki ang pangangailangan ng tulong?
1: Well, ang nakikita po natin, Sir Joshua, itong Pampanga, dahil kahapon, based po sa report ng ating mga tauhan, no, ay halos hanggang dibdib po ang taas po ng baha. At nagpatuloy rin po ang ating pong rescue operation, particularly dito po sa Zambales. At dahil meron po tayo mga area dyan na halos malakas din po yung current sa ilog po natin. No? At ang ginagawa naman po natin ngayon, nabanggit po natin kanina, Sir Joshua, is itong Tarlac na kung saan napabalita po na meron po isang SUV, no, na nahulog dito sa bridge na ito. So we are conducting search and rescue operations to locate ito pa pong apat na mga missing na individuals na sakay po nitong sasakyan na ito.
0: Okay. Commodore, malaking tulong din daw po ang anticipatory deployment ng personnel, boats, vehicles at rescue equipment, maging ang modernization program sa pagpapalakas ng humanitarian assistance and disaster response. Paano po nito napapabilis yung rescue response at ano po yung mga bagong assets sa malaking nakatulong sa kasalukuyang administrasyon o operasyon rather?
1: Well, malaking tulong po ito, Sir Joshua, particularly ito mga karagdagang mga assets po natin, mga floating assets po natin, no? Lalo na ngayon sa area na may talagang hindi tayo ma-penetrate dahil sa taas po ng tubig baha. So, yan po ang naging kagandahan po ng modernisasyon ng Philippine Coastguard. At kaakibat po niyan, Sir Joshua, is yung taas po ng kakayahan po ng ating mga tauhan. Kasi every time we receive po a new asset, talagang kasama po palagi, Sir Joshua, yung capacity building sa ating mga tauhan. And yun naman po sa mga isinasagawa nating mga rescue efforts po, it is always complementing po yung mga resources na meron po tayo. Kaya nagpapasalamat po kami talaga sa ating pamahalaan kay Pangulong Marcos. Dahil ngayong taon, ang pinakamalaking acquisition at modernization program po ay binigay po sa Philippine Coast Guard.
0: Alright. And sa ilalim naman po ng iCare program, ma'am, paano po ninyo sinisiguro na hindi lang rescue ang ginagawa ng PCG, maging prevention, awareness, at community preparation din po ay naisasagawa?
1: Sir Joshua, itong iCare, no, itong Intensive Community Assistance Awareness Response and Enforcement Program, hindi lamang po, tama po kayo, hindi lang po ito sa response kasi we have this 10-30 doctrine. Nang ibig sabihin po dapat, no, pag nakatanggap po kami ng informasyon, in 10 minutes, no, kailangan itong maliliit po namin mga assets at kailangan nakadeploy na po. At yung 30 is 30 minutes for the large assets po, katulad ng mga barko, mga air assets. Pero itong iCare program, Sir Joshua, malaki po ang nagiging role ng ating pong community, particularly sa pagbibigay po ng mga informasyon sa atin, yung pagtulong po sa pagkasagawa ng mga rescue efforts po natin. Kasi pagdating po sa baba, Sir Joshua, ito po mga community residents po, ang ating po mga mangingisda, ang talagang katuwang po ng Philippine Coast Guard. At ang ginagawa naman po natin ngayon, Sir Joshua, pag ganyan wala po tayong mga kalamidad o mga ganitong masasamang panahon, ay sinasama rin po natin sila sa mga pa-training po natin. Halimbawa, yung mga water search and rescue, no, yung mga BLS. Kasi at the end of the day, Sir Joshua, sila rin po talaga ang ating pong kasama sa lahat po ng ating pong mga operasyon. So yan po ang kabuuan po ng iCare. Kaya nagpapasalamat po talaga kami sa participation at cooperation po ng ating pong mga kababayan, particularly sa pag-perform po ng Philippine Coast Guard ng aming pong mandato.
0: Okay. At kumusta din namin, Commodore, yung inyong pong mga tauhan, paano po natin nasisiguro na sila din po, maliban po dun sa kanilang isinasagawang operasyon, ay ligtas, maging sila, yung kanilang kaligtasan ay natutugunan at yung kanila pong mga responsibilidad.
1: Opo, Sir Joshua, yan naman po ang tagubilin ng aming commandant at si Admiral Ronnie Hildeman, na sa bawat deployment po na aming pong tauhan, ay siguraduhin po talaga ang kanilang kaligtasan. Yan po ang palagi po namin topmost priority. Dito po sa aming dinideploy, itong tinatawag po namin deployable response group. Composed po yan ng rescue swimmers, mga medical teams, at mga nurses po natin. So hindi lang po pagbibigay at pagtugon sa mga kondisyon po ng ating po mga isinasalba, kasama rin po, Sir Joshua, ito po pagsisigurado ng kapakanan po ng ating po mga tauhan. At ngayon po, actually, Sir Joshua, nagdagdag rin po tayo ng ating po mga tauhan, particularly sa area po ng NCR, no, to augment ito mga isinasagawa po natin mga rescue effort, particularly sa mga area po na medyo natya-challenge pa rin tayo sa taas po ng tubig sa kanilang mga probinsya.
0: Alright, on that note, mensahe nyo na lang po. At paalala sa ating mga kababayan, Commodore, na patuloy na nakararanas itong epekto ng sama ng panahon.
1: Yes, unang-una po sa ating po mga kababayan ay maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Yan naman po talaga ang kailangan po sa mga panahon ganito, no? Sa mga panahon ng kalamidad. At siguro po yung sa mga lugar na medyo matataas po yung baha, kung hindi naman po ganun, kailangan ang inyong pag-alis sa inyong mga bahay ay pagpaliban po muna. At sa atin naman po mga kababayan na naninirahan sa mga coastal communities po, again, before po tayo maglayag, ay i-check po muna ninyo ang binibigay po na advisory ng pag-asa. At kung kinakailangan po, ay magdala rin po talaga tayo ng ating mga life-saving equipment, katulad po na yung life jacket, at magpaalam din po kung maaari sa ating po mga barangay, no, para at least kung kailangan po ng assistance, ay madali po tayo makapag-responde. At Sir Joshua, ibigay ko na din po ang aming pong contact number, ang aming pong hotline number. So in case nakakailangan din po ang pagtugon ng Philippine Coast Guard, ay madali po kaming tawagan. So ang aming pong number ay 0966-217-9610. At ang aming pong social media account ay bukas po yan, 24/7. Meron po tayong tauhan na tumitingin at nag-respond sa mga question po ng ating po mga kababayan. We have sa Facebook page po, meron po kaming X at Instagram. At dyan, di po kami naglalagay ng mga pantalan na kung saan meron po mga kanseladong trips po. Maraming salamat po.
0: Alright, ulitin natin, Commodore, no? 0966-217-9610 ang inyong hotline. On that note, maraming salamat po. Sa inyong oras, Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat, Commodore.
1: Yes, Sir Joshua, maraming salamat po at magandang tanghali po.
0: Bayan, huwag kayong bibitiw at magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television.
3: Bringing you the latest, thrilling, and action-packed updates in the world of sports. With our teammates

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, assistance ng Bureau of Fire Protection sa mga apektado ng habagat at mga pagbaha. Ating pag-uusapan kasama si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Sir Anthony, magandang tanghali po at welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, Sir Joshua, magandang tanghali rin po at maligayang araw sa pagunita ng araw ng mga bayani. Thanks for having me on behalf of the Bureau of Fire Protection sa pangunguna ng aming OIC Chief Superintendent Juan Chu.
0: Alright, Sir Anthony, thanks for joining us. Ano po ang latest response natin ng BFP sa mga lugar na apektado po ng habagat at mga pagbaha? Updates po.
1: Yes, ang pinaka-information available sa atin, no, dahil nga sa patuloy na epekto ng southwest monsoon at presensya ng tropical cyclone, ang BFP Region 3 ay kasalukuyan na sa code red or full alert status pa rin, samantala ang regions 4A, 4B, CAR, at National Capital Region naman ay under code blue or heightened alert status. Bilang bahagi po ng aming offline paghalasa or paghahanda laban sa sakuna, ay meron naman tayong contingency plan, no, for disaster preparedness, search and rescue, relief operation during sa mga natural calamities na ito at itong severe weather disturbances. So kasalukuyan po, no, although meron ng mga evacuation area na decamping or termination of evacuation area, sa kabuuan po ang BFP ay evacuated 302,736 individuals or katumbas ng 95,328 families. In collaboration po to ng iba't ibang ahensya, national government agency at saka local government agency, ang na-monitor naman ng evacuation centers ay nasa 8,550. At yung ginawa po ng BFP na augmentation activities sa DSWD at iba pang local government unit na DRRMO tulad ng mga repacking centers, distribution, ay umabot po sa 193. At yung hauling of boxes ng food and non-food items po ay nasa almost 290,000+, no? At nakapag-deliver ng relief goods nasa 106. At nakapag-monitor rin tayo na halos 1,600+ na flooded barangay, no? At 288 na landslides naman. At further, yung BFP po ay nakapag-retrieve at 42 cadavers at rescued naman ng 46 individuals recently to joint operation with other disaster response agency, no? At nakapag-conduct ng 175 clearing operation, 62 flushing operation at iba pang mga ginawa ng BFP tulad ng water tankering na umabot sa halos 100.
0: Okay. Sir Anthony, sa inyo pong datos, saan po yung pinakamaraming kinailangan, no? Kailangan ng rescue at humanitarian assistance at ano po yung kasalukuyang sitwasyon doon?
1: Sir Joshua, no, sa ngayon, ang Region 3 pa rin talaga kung saan umabot na sa 661 flooded barangays, no? Kabilang na dyan ang probinsya ng Tarlac, Pampanga, Zambales, Bulacan at Bataan. Kaya doon din po ang pinakamaraming humanitarian assistance from BFP tulad ng nabanggit ko kanina, repacking of relief goods at delivery as well sa 285 evacuation centers sa Region 3. Kasama na ang latest na naisagawang search operation, no, na ginawa doon ng BFP. Although, sa latest operation activities, meron din na sa Region 4A at NCR, tatlong operation ang ginawa ng BFP respectively at nakapag-rescue tayo doon ng 33 individuals sa Region 4A at 30 naman sa NCR. At patuloy pa rin po ang vigilant monitoring sa pagtaas nga ng baha dahil hanggang ngayon nasa orange rainfall warning pa rin, although dito sa NCR ay medyo andyan yung sumisilip yung haring araw.
0: Okay. Sir, ano-ano po yung mga rescue assets at equipment na agarang dinideploy ng BFP sa mga flooded areas para po may idea lang yung ating mga kababayan?
1: Yes po, bilang bahagi nga po ng aming paghanda laban sa sakuna, yung offline paghalasa, ang BFP po ay is on standby to assist yung respective local government unit para mag-conduct ng mga halimbawa, cleaning operation, water rationing, repacking, and transportation sa relief goods, monitoring evacuation centers, at iba pa. So meron tayong 97 na naka-deploy na asset, no? At yung available natin ay on standby ay nasa 3,187. Nationwide naman to, no? At yung ating water asset available ay nasa 29. kasi andyan naman talaga yung katuwang natin na Philippine Coast Guard sa pagdating dyan sa water rescue operation.
0: Okay. At sa gitna po ng malalakas na agos, current, at tumataas na baha, ano po ang pinakamalalaking hamon na kinakaharap ng ating mga fire and rescue personnel? Sir Anthony.
1: Po, ang challenges sa Sir Joshua, no, ang syempre yung ating mga land asset ay mahihirapan sa pag-access ng emergency scenes, no, tulad sa mataas na baha o di kaya sa mga landslide. Kaya aside sa water assets na meron tayo, by foot lang talaga ang access sa nangangailangan ng rescue, no? Wala pa kasi tayong air asset for rescue operation, although isa yan sa proposed additional asset ng aming ahensya, bahagi ng aming ginagawang modernisasyon. At syempre, paggabi, Sir Joshua, isa yan sa mga hamon din sa amin na responders, ay talagang madilim po ang area at napakadelikado rin. At during din ng kahit yung daytime or nighttime, pero unknowingly, ang mga poste pala ng mga electrical utilities ay energized pa, kaya delikado rin po sa any electrical hazard. At yung malakas na water current during water rescue, nararanasan din po ng ating mga responders. At sa community park naman po, may mga resistance pa rin sa panawagan, sa evacuation, kahit sa isinasagawa nating mga preemptive or forced evacuation.
0: Okay. Paano yun, Sir Anthony? Halimbawa, yung mga ating mga residente, eh, ayaw nilang iwan yung kanilang mga bahay, ayaw nilang iwan yung kanilang mga gamit. Paano po natin sila hinihikayat na lumikas na, lalo kung kinakailangan na? At paano po yung assurance na ibinibigay natin sa kanila na hindi mapapano yung kanilang mga ari-arian?
1: Opo, ang BFP naman as a uniform responder ay nakaka-coordinate talaga yan sa ating respective local disaster risk and reduction management local, no? At to ensure yung alignment na rin ng ating pag-responde. So ang talagang humaharap dyan ang ating mga LGU at katuwang po ang inyong BFP at iba pang law enforcement agency para pilitin po na lumikas yung mga nasa high level na po or low level na area na mataas po ang chance na ma-flooded talaga, no? Mm-hmm. Kaya ito po talaga, Sir Joshua, masasabi natin ang pagdating dito sa approach ay kailangan talaga yung multi-sectoral, multi-stakeholder at community-based approach talaga sa disaster risk reduction at management. Kabahagi na po ang iba't ibang government agency at katuwang ang ibang civil society at private sector kasi yun po kailangan talaga, preemptive measures ang ginagawa natin or proactive measures para hindi na dumami ang ma-injured o di kaya ma-matay, no, sa mga nasabing pagbabaha sa mga low-laying area.
0: Alright. Sir Anthony, habang patuloy nga po ito naranasan nating sama ng panahon o yung habagat na pinapalakas pa itong bagyong Pilandok, ano po yung mga kasalukuyang kahandaan ng BFP at ang pinakamahalagang paalala nyo po sa mga residente, lalo na yung mga nasa flood-prone areas?
1: Yes, maraming salamat, Sir Joshua. No, ang BFP po ay patuloy ang koordinasyon sa bawat LDU, sa DRMC din, kasi ang BFP kasi bilang service arm ng DILG ay actively participate sa lahat ng sakuna o dilubyo o kalamidad. Kaya ang BFP po ay always ready for assistance in disaster response at mobilize yung mga necessary resources. At maka-integrate na rin kasi yung DRM sa aming function para mag-ensure ng readiness for disaster response. No? Kaya patuloy po ang aming close coordination sa ating mga LGU at DRMC at pakiusap po sa ating komunidad, no, makinig sa otoridad sa mga isinasagawang

0: kasungkarin at ayun po, sinasagip namin. Kaya pakiusap namin sa mga magulang o sa pahintulutan yung mga anak ninyo na maglaro sa mga flooded area, lalong-lalo na sa mataas.
1: DOH o sa local health officers. Ngayon, kung halimbawa nangangailangan pa ng intervention, halimbawa ng tulong pinansyal, ina-assess yan ng DSWD social workers para makapagpahatid tayo ng karagdagang pangangailangan, Joshua.
2: Okay. And Sec, tama po, ano, may access pa rin even yung mga pamilya na wala sa evacuation center.
1: That's correct, Joshua. In coordination with the local government units, we make sure na may house to house yung pong mga tulong.
2: Sa ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas, ngayon.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Best friend!
1: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
0: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission. Magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
1: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
0: Talaga ba?
1: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo!
0: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
1: Madali lang! Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na csc.gov.ph at isumiti ang mga ito sa Regional Office ng Civil Service Commission na nakasasakop sa ating lugar.
0: Naku! Buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
1: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa bar and board exam passers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay officials, sanggunian members, scientific and technological specialists, at iba pa.
0: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuhin ko na ang requirements.
1: Walang anuman, best friend.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Umubo ka ba o may sore throat? Tandaan, mabilis kumalat ang influenza-like illnesses o ILI ngayong flu season. Ayon sa pananaliksik ng RITM, ang flu season ay kadalasang pumapatak mula Hunyo hanggang Nobyembre bawat taon. Kasabay ito ng pagpasok ng tag-ulan hanggang sa pagpapalit ng monsoon season mula habagat papuntang amihan. Mabilis ang pagkalat ng sakit sa flu season dahil sa pabago-bagong panahon at pagtitipon-tipon ng mga tao sa closed spaces kapag malakas ang ulan. Paalala ng DOH, walang outbreak ng ILI ngayon, pero may banta pa rin ng sakit habang flu season. Kaya mag-ingat sa pagkalat ng ILI.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
3: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Taong 2017 nang sumiklab ang limang buwangyera sa Marawi ng puwersa ng gobyerno laban sa Maute at Abu Sayyaf Group. Ang Marawi Siege ay naging isa sa pinakamalalang armadong sagupaan sa Mindanao sa makabagong panahon. Nagbigay din ito sa lalim ng sigalot at sa hamunang pagpapanatili ng pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa Mindanao. Naging bahagi ito ng mas mahabang proseso ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga lehitimong grupong Bangsamoro. Kabilang sa mahalagang hakbang dito ang 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at ang pagpapasa ng Bangsamoro Organic Law noong 2018 na naglatag ng legal na batayan para sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. January 2019, niratipikahan ito sa pamamagitan ng plebisito at dito formal na nagsimula ang pagkakatatag ng BARM kapalit ng dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Layo ng batas na magkaroon ng sariling pamamahala ang Bangsamoro habang nananatiling nasa ilalim ng konstitusyon at pambansang soberanya ng Pilipinas ang rehiyon. Dito na pumapasok ang tinatawag na autonomy. Ibig sabihin, may sarili ng kakayahan ng BARM na mamahala at gumawa ng mga batas, maging ng patakaran para sa mga usaping sakop ng kanilang otonomiya. Kabilang dito ang mga larangan gaya ng ekonomiya, kultura, edukasyon, kalusugan, agrikultura at iba pang usaping nakatalaga sa pamahalaan ng Bangsamoro. Pero hindi ito nangangahulugang hiwalay na ang BARM sa Pilipinas. Bahagi pa rin ito ng ating bansa at kailangan pa rin sumunod sa konstitusyon at mga pambansang batas. Sa pamamahala, may sariling parliamentary system ang BARM. Ibig sabihin, ang legislative at executive functions ng gobyerno sa rehiyon ay nakabatay sa parliamentary system na itinakda ng Bangsamoro Organic Law. Ang mahahalal na parliament ang gagawa ng mga batas sa mga usaping sakop ng Bangsamoro government at siya ring pipili ng magiging chief minister na mamumuno naman sa executive branch ng regional government. Ano-ano naman ang sakop ng BARM? Kabilang dito ang mga probinsya ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi, gayon din ang Cotabato City at Bangsamoro Special Geographic Area sa Cotabato Province. Hindi kasama sa BARM ang Sulu. Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, idineklarang unconstitutional ang pagkakasama ng probinsya ng Sulu sa BARM dahil hindi ito pumabor sa Bangsamoro Organic Law sa plebisito noong 2019. Ngayong September 14, gaganapin ang kauna-unahang BARM parliamentary elections kung saan boboto ang mamamayan ng mga kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Bubuin ito ng mga representante ng iba't ibang distrito, politikal na partido at maging ng iba't ibang sektor gaya ng kababaihan, kabataan at katutubo. Pagkatapos ng halalan, ang mga miyembro ng parliament ang pipili ng chief minister. Ito ang magtatatag ng unang regular na pamahalaan ng BARM na direktang pipiliin ng mga botante matapos ang ilang taong transition period. Mula sa sugat ng nakalipas na putukan patungo sa sarili at malayang pamamahala, ang halalang ito ay hindi lamang pagpili ng lider, kundi simbolo ng kapayapaan at pag-asa para sa kinabukasan ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Sheila Natividad ng PTV.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: 106.
5: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid na.
6: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, the new sound of public service. kaagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
7: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
8: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
11: Nung natutunan ko po yung paggawa,
12: sino nagturo
11: sa'yo? Nag-training po kami sa DOST.
12: Sa DOST rin.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
13: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na itayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
14: May lakad ka, pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Check muna ang weather alerts sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
15: May eGov ka na ba?

0: Ang ating bansa, natatangi ang kultura at mga tradisyon. Taglay ang mga tanawing nagdudulot ng saya.
1: Tuklas Pilipinas!
0: Umaapaw sa masasarap na pagkain, matatakam ka! Idagdag mo pa ang mga Pinoy na magigiliw sa bisita. Kaya it's more fun in the Philippines talaga. Huwag nang maghintay pa. Tuklas Pilipinas na with Carmi Isles dito sa Radyo Pilipinas 1017 AM.
2: Labindalawang minuto makalipas po ang alauna ng hapon. Isa pong magandang hapon sa inyong lahat. Sumasa inyo na po itong ating palatuntunan, Tuklas Pilipinas, dito lamang po sa 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Sa ngalan po ni Binibining Carmi Isles, ako po si Mara Gresula. Kami po muna ni Ate Utoy, Evangelista, ang makakasama ninyo ngayong hapong ito. Sa atin pong transmitter site, katuwang po natin dyan, syempre si Kuya Nick Danyes, at sa atin pong master control ay si Ate Utoy, Evangelista. Ngayon pong hapon na ito, pag-usapan po natin, syempre ngayon po ay August 31. Ngayon po ay National Heroes Day. Holiday po ngayon, no? Araw ng mga bayani. Yan, araw ng mga bayani. Pero pag sinabi nating araw ng mga bayani, ngayon po, no, may mga sinasabi tayong mga modern na bayani, katulad po nating mga nagtatrabaho, di ba? Number one yan, yung mga, sabi nga po tayo, yung lifeline ng ating ekonomiya, mga manggagawa. Kasama na po sa mga modern na bayani, modern heroes ngayon, syempre yung ating mga teacher, di ba? Mga doktor, mga nurse, mga inhinyero na tapat sa kanilang tungkulin na magtayo ng matitibay na mga infrastruktura, no? Lalo na po flood control, lalo na po bahay, 'di ba? Tulay. Yan yung mga pagtalaga nasira, eh baka may maapektuhang buhay kasi, no? So lahat po dapat nang tinatayo ay up to standards, 'di ba? Kaya nga tayo kumukuha ng mga eksperto, mga arkitekto, mga inhinyero para matibay yung pagkakagawa ng ating mga istruktura. So happy ano po sa inyo, ha? Happy National Heroes Day sa ating lahat. Yan. Lahat po tayo, sabi nga po, ay bayani in our own right, 'di ba? Yun pong mga nagtataguyod ng kanilang pamilya, 'di ba? Mga nanay, mga tatay na bumubuhay sa kanilang pamilya, o kaya po mga lolo, lola na nag-aalaga ng kanilang mga apo, ay nako, happy National Heroes Day po sa inyo at sa atin pong lahat, 'di ba? Hindi lang naman ito para kina Jose Rizal, no? Hindi lang naman ito para kay Andres Bonifacio itong National Heroes Day, kundi maging sa atin pong mga modern hero. Naniniwala ako na para din sa atin itong araw na ito, no? Kaya po, araw mo to. Yan, huwag pahinga ka. Huwag kang gumaya sa amin ni Ate Utoy na nagtatrabaho pa. ngayon pong holiday na ito. Sana po ay maayos ang inyong kalagayan saan man po kayo naabot nitong ating palatuntunan. 87.9 FM. Diyan na po kami napakikinggan. Nung last Friday po, kami po ay officially, no, nag-transition na po sa pamula po AM patungo sa FM. Kasi nung mga nakaraan, 'di ba, may alam niyo naman na po, kung kayo po yung nakasubaybay sa aming Radyo Pilipinas Lucena Facebook page, alam niyo naman na po na kami ay talagang FM na, pero naka-test broadcast pa rin kami noon nung mga panahong 'yon. Pero nung August 28 Friday, last Friday, kami po officially, no, ay nag-transition na from AM to FM. So iniwanan na namin yung aming 1017, hindi na ho kami 1017. Wala na ho yun, hindi niyo na ho kami maririnig sa 1017 kasi patay na yung ano noon. Wala na kami doon, no. Ang bago na ho naming channel ay nasa FM na po kami, 87.9 FM. Kaya po kung naririnig nyo kami ngayon, I'm sure dyan na ho kayo nakatutok ngayon sa 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Sabi po ni dating Director General Dindo Amparo Sanga, dun sa kanyang mensahe sa amin nung Friday, isa po sa mga dahilan ng pag-transition sa FM galing po sa AM, kasi yung AM po mahirap i-maintain yon, no? Itong sina Ate Utoy, alam nila yan, ranas nila yan, lalo na at sila po yung matatagal nang naririto sa himpilan. At isa pa doon, bukod sa mataas yung ano, mas mahirap siyang i-maintain, no? Mas mahal din po yung maintenance noon. Mas mahal ding magpatakbo ng AM radio station. Isa pa, yun po kasing mga devices natin, yung mga phone, 'di ba? Yung Android kahit po hindi ko pa na-explore dito sa ano, sa iPhone, pero yun po kasing karamihan po sa mga Android, no? Kapag may built-in radio, asahan mo FM yan. Wala pong AM, no? Kagaya nung sa isa naming lumang telepono, FM radio lang yung app o application na nandoon. Sabi ko, bakit walang AM? Yan. Kaya po, ano, kaya po, ang pinakang layunin sa pag-transition namin from AM to FM ay para mas maging malapit, no? Yung radyo para sa mga Pilipino. Yan. Kasi pwede nyo na ho kaming mapakinggan sa app, no? Sa inyo pong mga telepono. Siyempre, pwede rin naman po sa aming Radyo Pilipinas Lucena Facebook page kung naka-live yung aming mga programa. Pero kung hindi po kasi kami naka-live, tulad ngayon, hindi ho tayo naka-live sa Facebook, mapakinggan nyo pa rin kami sa pamamagitan po ng app sa inyong mga telepono. Diba? At yun, bukod po doon, sabi ni DJ Dindo, ay mas maganda nga po kasi yung tunog. Mas mataas yung sound quality, ano po, ng FM radio kumpara sa AM radio. May isang nag-comment sa aming post nung Friday, sabi niya, mas malayo yung nararating ng AM, no? Pero ho kasi kami, medyo maedad na talaga yung aming transmitter. So, hindi na rin naman siya ganun kalayo yung nararating. Na po. Pero nung kasagsagan daw nung kalakasan niya, sabi ni na Ate Utoy, ay talagang umaabot ng ibang bansa. May mga listeners sila galing sa ibang bansa. Umaabot nga daw po ng Hawaii, mga ganun, Guam. Diba yung mga ano, yung mga isla yun na bansa na ano, na bahagi na sila ng US, 'di ba? Hawaii, Guam. Minsan meron nga daw po nakikinig sa New Zealand, mga tipong ganun-ganun kalayo 'yung nararating ng AM noon nung kalakasan po nitong aming himpilan. Pero dahil nga po syempre tumatanda na 'yung amin pong transmitter, mas matanda yan sa akin. Kasi 1980s sila, nandito na. 'Yan. So ito pong FM sa tingin ko ay mas ano to, mas pinakamainam ngayon pong panahong ito. 'Di ba? Mas malinaw, mas maganda yung tunog. Malayo rin naman yung nararating nito at bukod doon ay mas malapit na nga po sa mga listener kasi pwede mo na siyang pakinggan sa telepono, 'di ba, na may built-in na FM application. Yan. Lalo na nga po at pag may app na radio sa telepono, FM yan. Diba? Hindi pa ako naka-encounter ng telepono na may AM radio application. No? Maliban siguro kapag gumawa po ng sariling app ang isang himpilan. Ayan. So, kaya po kami nag-transition talaga from AM to FM and I think it's high time para gawin yun. So, salamat po kay dating Director General Dindo Amparo Sanga. Yan. Nandito siya last Friday, saka po si Sir Alan Alianigi, ang amin pong OIC. Yun pong naririnig ninyo, yung pinakang dominanting boses, no, sa mga patalastas namin sa radyo, si Sir Alan yun. Yan, siya po ang host ng RPNN, ng Radyo Pilipinas News Nationwide, tuwing alas 6 ng umaga at alas 12 ng tanghali. Yan. So, maraming salamat din sa mga ano po namin, sa mga stakeholders, sa mga partners namin na inimbitahan namin at dumating, no? At tumugon dun sa aming mga dun sa aming paanyaya, no? Hindi ko na ho maisa-isa kasi baka may malimutan pa ako pag inisa-isa ko. Yan. Pero maraming salamat po sa inyo kung naririnig niyo man po itong ating palatuntunan. Okay? Ngayon po syempre August 31 ay Araw ng mga Bayani, no? Ang National Heroes Day, alam naman po natin ginugunita natin taon-taon, no? Particularly tuwing huling Lunes ng Agosto. Kaya po hindi tulad-tulad yung date ng National Heroes Day kasi tuwing huling Monday siya ng August, no? Ito po ay regular na holiday, regular na national holiday. At ang kahalagahan po nito, syempre, isa po itong pagkakataon para parangalan, kilalanin yung lahat ng mga bayani ng bansa, kapwa yung mga kilala natin at yung mga hindi po nakilala, no? yung mga hindi na napangalanan ng mga bayani, marami hoong ganyan, 'di ba? Na nag-alay ng kanilang buhay, nag-alay po ng kanilang tapang at paglilingkod para sa kalayaan ng Pilipinas, para sa kasarinlan ng bansa at para po sa pag-unlad at pagkabuo ng ating bayan. Hindi lamang po yung mga kilalang bayani ang ating ginugunita po sa araw na ito, kabilang na rin po dito, no? Like I said earlier, yung mga ordinaryong Pilipino na nagpakita ng katapangan at nagsakripisyo para sa kapakanan ng bansa at maging ng kanilang pamilya, no? Mga modern heroes nga po. So, yung naging pagunita po ngayong 2026, kanina po ay inere namin ang presidential event kung saan pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itong opisyal na seremonya para sa National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig. Nagbigay rin po ang Pangulo ng talumpating paggunita bilang bahagi po ng seremonya. And again, yan po ay inere namin kaninang umaga. Pagdating naman po sa bayad ng mga empleyado ngayong regular holiday, lalo na po para sa mga nasa pribadong sektor, no? Kapag po empleyado ng gobyerno, tulad namin ni Ate Utoy, meron kami mga special arrangement, no? Kapag pumasok ka ng holiday. Pero para po sa mga nasa pribadong sektor, dahil ngayon po ay regular holiday, kung hindi ka po pumasok, no, ng iyong trabaho, matatanggap mo pa rin

o hindi po nagtrabaho sa araw ng regular holiday, dapat pa rin po nilang matanggap yung 100% ng kanilang daily wage o ang kanilang karaniwang sahod para sa araw na ito, alinsunod sa mga naaangkop na patakaran. Pero para naman po sa mga empleyadong nagtrabaho, yung bayaw ko ay mahilig siyang pumasok ng holiday. Yan. Kasi double pay sa kanilang kumpanya. Yan. So para po sa mga empleyadong nagtrabaho sa regular holiday, ang unang 8 oras po ng trabaho ay binabayaran ng 200% ng kanilang daily wage o yung tinatawag nga pong double pay. Ano po? So kung ang yung example natin kanina, kung ang arawan mo po ay 1,000 piso, ay di may 2,000 pesos ka ngayong araw na to kasi bagamat regular holiday, pumasok ka pa rin. So 200% ng iyong daily wage. At sa madaling salita, kung regular holiday at pumasok sa trabaho ang isang empleyado, doble po ang bayad sa unang 8 oras kumpara sa karaniwang daily wage. Tapos kung mag-overtime ka naman, may computation pa rin yun, may dagdag pa rin yun. At mahalagang tandaan po na may iba pang mga patakaran para sa mga sitwasyon tulad ng overtime work at trabaho sa araw ng pahinga, kaya pwedeng mag-iba yung kabuuang matatanggap depende po sa sitwasyon ng empleyado. Ayan, so happy National Heroes Day po sa inyong lahat. Pero hindi talaga yun yung pag-uusapan natin. Parang napahaba pala yung intro natin. Ano? Pag-usapan po natin dahil tayo po ay nasa Tuklas, Pilipinas. Recently, may napanood kaming vlog, no, kay Irwan yata sa feature, yung asawa ni Ann Curtis. Pampanga, yan, Pampanga. Isa to sa mga gusto naming marating na lugar, Pampanga. At ang Pampanga, kilala naman po natin bilang culinary capital of the Philippines. No, kasi sabi po ni Irwan, basta pagkain sa Pampanga, laging masarap. No, I'm sure lahat naman ng ano, lahat naman ng lugar sa Pilipinas, may mga masasarap, may mga maipagmamalaking lutuin. Pero itong Pampanga raw po bilang culinary capital of the Philippines ay masarap lahat. No? Sabi doon sa docu ni Irwan. Yan. So mamaya po ating pag-usapan yung mga restaurant, ilan po sa mga restaurant sa Pampanga na kilala para sa iba't ibang uri ng food trip. Yan, masasarap na lutuin. So, ito na nga, no, pag-usapan na po natin. Matagal na pong kilala itong Pampanga bilang culinary capital of the Philippines. At sa magandang rason naman, no, kaya po isa ito sa mga pinakamagandang puntahan na lugar sa bansa para sa mga gustong makaranas ng masasarap at kakaibang pagkain. Mula po sa mga tradisyonal na Kapampangan recipe na ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa kasunod, hanggang sa mga makabagong restaurant na nagbibigay ng bagong paraan ng paghahain ng mga lokal na pagkain. Maraming pagpipilian para sa bawat uri ng food lover. Kayo po ba'y food lover? Parang hindi pa ako nakakilala ng tao na hindi mahilig kumain. Hindi mahilig sa pagkain, di ba? Kaya po ang bata raw, wag daw pong pipiliting kumain. Kapag ayaw niya, pabayaan siyang ayaw niya. At ihain uli sa kanya, mamaya, baka naman kasi kakadede lang, o baka naman kakasnack lang, ay talagang pagbusog ang bata, ayaw nilang kumain. Dapat daw po kasi, huwag pipilitin ang bata kasi, dapat palaging ang pagkain, yung oras ng pagkain, ay isang masaya, isang kasiyasiyang experience, no? Para sa bata. At habang lumalaki, ganoon siya. Yan, so, may mga tao pong ano, may mga taong napapasayaw kapag nakakakain ng masarap kasi masarap naman talagang kumain, 'di ba? Lalo na pag masarap talaga ang pagkain. Ayan, so kung kayo po, ano man pong uri ng food lover kayo, ay palaging mayroon para sa inyo dito sa Pampanga. So kung kayo po ay nagpaplano na magkaroon ng isang mabilis na weekend getaway o talagang isang food adventure ang pakainin nyo sa Pampanga, nag-aalok po ang mga sumusunod na restaurant sa Pampanga ng masasarap na pagkain, hindi malilimutang dining experience, at mainit na pagtanggap na kilala sa mga Kapampangan. So, number one sa listahan, by the way, ito po ay galing sa Tripsila, Philippines, itong listahan na ito. Ayan. Number one sa listahan po ng restaurant na must visit sa Pampanga, ito pong Bale Dutong. Yan, Bale Dutong. Hindi ko sigurado kung tama yung pronunciation ko.

0: So ito pong ano, valido tong ang oras ng pagbubukas ay gabi lamang po, no? At kailangan po ninyo ng reservation. Yan, kailangan ng reservation at gabi lang. Kabilang po doon sa mga uri ng pagkain na inihahain dito ay Kapampangan tasting menu na may mga malikhaing pagbabago sa mga traditional na putahe. Kumbaga mga traditional na putahe with a twist. Ayan. So para kanino ito? Para po doon sa mga mahilig sa pagkain na naghahanap ng fine dining experience na may sariling karakter. Yan. Fine dining ito, medyo sosyalan tayo dito sa Bale Dutong. Yan. At gabi nga lang siya nagbubukas. So matatagpuan po ito sa isang traditional na bahay sa Angeles City sa Pampanga. Dito naghahain po sila ng mga pagkaing maraming courses, no, o yung sunod-sunod na putahe na parang nagkikwento ng isang kwento. Alam po natin na kapag fine dining, bagamat hindi pa naman talaga ako nakakaranas ng fine dining, mga minsan po, pag naka-LL, sabi nga po, pag nakaluwag-luwag, ayan, tatry natin mag-fine dining. Pero base sa mga napapanood ko, yung fine dining, mga tigakapirasong pagkain yung ihahain sa'yo, no? Pero sunod-sunod naman yun. Pagkatapos nitong isa, usually nagsisimula po yun sa appetizer, di ba? Pampagana, ganyan. Kasunod, yun pong main dish, no, maaaring meron po siyang protina, may gulay, may salad, ganyan. Tapos, basta sunod-sunod yun at ang kahulihan usually ay dessert o kaya po may ano pa, may wine pa o alak, ganyan. So, ang offering po dito sa Bale Dutong dahil siya po ay fine dining ay pwede kang mamili, no, sa maraming course o sunod-sunod na putahe na parang nagkikwento rin ng isang kwento. Kabilang po sa mga maaaring makita sa menu ang sisig tacos at lechon na tatlong paraan ng pagkakahanda. Yan, three-way lechon. Pati na rin po ang mga malikhaing dessert na maaaring makagulat sa inyong panlasa. Ay, parang gusto kong magulat sa ano, sa dessert. Yan. Nakakatuwa rin namang ano, no, yung pag nakatikim ka ng masarap na pagkain talaga, lalo na first time mo, yung manlalaki yung mata mo, yan, mga tipong ganyan. Diba, yung hindi ka muna makakaimik, talagang nanamnamin mo muna at pagkatapos mo siyang malunok, ay di saka ka magre-react na, oh, sarap. Ayan, nakaranas na ba kayo ng ganun? Oo, alam niyo po ang naalala kong ganun ang reaction ko. Ay, nung nakatikim ako ng isang masarap na kape, no, masarap na kape, di ko natanda kung saan, pero sa Maynila po, yan. At hindi agad ako nakaano, hindi agad ako nakahuma, sabi nga po, hindi agad nakaimik, no. Nalaki lang yung mata ko dun sa asawa ko, tapos sabi ko pagkatapos, sabi ko pagkalunok, yung sarap naman ito. Ayan, isa pang masarap po yung ano, yung Thai na pagkain sa ibang lugar din, yung kanilang yung noodle dish, no, na Thai. Nagusto rin ng anak ko, nakakagulat, yung anak ko po kasi picky, ewan Tagalog sa picky, mapili sa pagkain, pihikan, yan. Pero kinain niya, dahil masarap, no, yung pagkain, ayun. So parang ako gusto kong magulat dito sa malikhaing dessert na ito sa Bale Dutong pag naka-LL tayo. Yan. So, yung pagkain po dito ay parang personal at parang nasa bahay, no? Lutong bahay, pero may elegante at mataas na antas ng paghahanda. Mainam po ito para sa mga gustong makaranas ng higit pa sa isang karaniwang kainan. Yan. Kung gusto ninyong hindi lang basta mabusog, pero magkaroon ng kakaibang experience, yan, Bale Dutong na isang fine dining resto. Kasunod sa listahan po ng trip sila, itong Denlim's Kitchen. Oras ng pagbubukas, ito po ay bukas araw-araw. Humigit kumulang alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. So medyo mahaba yung kanilang operating hours, no? 10 a.m. hanggang 9 p.m. Ano ba yung mga makakain dito sa Denlim's Kitchen? Nandyan po yung mga Filipino comfort food na karaniwang inihahain para sa buong pamilya. Siguro andyan yung mga sinigang, mga pinakbet, mga tipong ganyan. Kare-kare, di ba? At para kanino po ito? Para sa barkada o pamilya na mahilig sa masasarap at malalaking serving at homey na atmosphere. Ay, para yan sa pamilya namin. Mahilig sa masarap, check. Malalaking serving, check. Homey na atmosphere. Yan. Okay lang kahit hindi masyadong homey, basta malaki ang serving at masarap. Diba? So, ito pong restaurant na to ay nasa San Fernando naman. San Fernando. Parang bahay ng isang pinsa na ginawang restaurant. Ganun daw po ang feel nitong restaurant na to. At asahan po dito ang malalaking serving ng roast pork, ng garlic shrimp pasta at masasarap at malalaking dessert. Talagang ano, parang ang malalaking serving dito, siguro mahal din dito, no? Simple at komportable raw po yung lugar, hindi ito formal pero mayroon pa rin kakaibang dating na nagpapa-special sa pagkain. So kung medyo intimidating para sa inyo yung mga fine dining, yan, dito kayo sa Den Lim's Kitchen. Hindi masyadong formal, hindi super social, pero mayroon pa ring kakaibang dating, no, na at special pa rin naman. Ayan. So mamaya po sa ating pagpapatuloy, pag-usapan pa natin yung ilang mga restaurant na dapat nating mabisita, yung worth na bisitahin ano po sa Pampanga. Magbabalik po tayo sa Tuklas Pilipinas makalipas lang po ang ilang paalala. Kami pa rin po ang 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: This is DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019, ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo. Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag, panatag ang may alam.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
7: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
8: Alam mo ba na ang iyong katawan ay may sariling defense army? Ito ang tinatawag na immune system. Araw-araw, nilalabanan nito ang mga bacteria at virus na maaaring magdulot ng sakit. Pero alam mo rin ba na ang kulang sa tulog at sobrang stress ay nagpapahina sa depensang ito? Kapag mahina ang immune system mo, mas madali kang kapitan ng ubo, sipon at iba pang impeksyon. Kaya importante ang sapat na tulog, tamang pagkain at regular na ehersisyo. Simple lang, pero malaking tulong para manatiling malakas ang iyong katawan. Tandaan, ang kalusugan, alagaan mo bago ito mawala.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
7: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
0: Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng Tuklas Pilipinas. Dito pa rin po sa 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Pinag-uusapan po natin ang ilang mga restaurant sa Pampanga na magandang bisitahin para po sa iba't ibang uri ng food trip. Kanina po napag-usapan na natin ang Bali Dutong at ang Denlim's Kitchen. Ngayon, pag-usapan naman po natin itong 25 Seeds. Ano ba to? Ang oras ng pagbubukas ng 25 Seeds ay lunch at dinner. Mainam na tumawag muna para makumpirma po yung oras, no? Kasi baka pupunta kayo ay sarado naman pala. Yan. Lunch at dinner lang po sila nagbubukas. Kasama po sa uri ng pagkain na inihahain dito ang farm-to-table Filipino fusion na gumagamit po ng sariwa at panapanahong mga sangkap, mga seasonal na sangkap. Yan, yan yung maganda, no? Fresh dito kasi farm-to-table Filipino fusion. Para kanino to? Para po sa mga health conscious. Yan, para sa mga health conscious na tulad namin ni Ate Utoy. Ayan. At para po sa mga food lover na nagbibigay halaga sa sustainability o pangangalaga po sa kapaligiran. Yan. Siguro pwede rito yung mga ano, yung mga vegan o kaya po yung mga taong binabantayan yung kanilang health, yung kanilang timbang, yan. Matatagpuan po ang restaurant na to sa isang lumang mansyon o makasaysayang malaking bahay. Pinagsasama po rito ang masarap na pagkain at malasakit sa mga sangkap at kapaligiran. Kabilang po sa mga tampok na pagkain sa menu, ang pumpkin soup. Ay nako, parang magugustuhan pala yan ng anak ko. Pumpkin soup, yan, longganisa pasta at rice bowls na gumagamit ng mga lokal na ani. Tahimik at maaliwalas ang lugar at kapansin-pansin din po ang magandang presentasyon ng pagkain at ng mismong restaurant. 25 Seeds. Kasunod naman po itong Matam-i Authentic Kapampangan Cuisine. Ang oras ng pagbubukas po nito ay alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Araw-araw din itong bukas. Kasama po sa inihahain ng Matam-i authentic Kapampangan cuisine, ang traditional na Kapampangan at Aita dishes. Kabilang po ang mga kakaiba at hindi pangkaraniwang lokal na pagkain. So para kanino to? Dahil po mga hindi pangkaraniwang na lokal na pagkain ang inihahain dito, para po ito sa mga adventurous eater at mga taong mahilig sa kultura at gustong sumubok ng mga traditional at rural na pagkain. Yan, parang pwede rito yung asawa ko. Adventurous sa kanyang kinakain. Ako po hindi masyado. mas mahilig ako dun sa mga sanay na ako na kinakain. Yan, pero kung kayo po'y adventurous, na maganda rin namang maging adventurous sa pagkain, 'di ba? Yan, para po sa inyo itong Matami Authentic Kapampangan Cuisine. Matatagpuan po ito sa Clark. Yan, dito po makikita ang mga traditional na pagkain may matapang at kakaibang lasa, tulad po ng palakang may palaman. May palaka naman po talaga na kinakain, 'di ba? Yung mga alam nila 'yan, syempre. may species po ng palaka na kinakain naman talaga. At malinis ang palaka, ha. Ang lasa raw po ng palaka na kinakain ay parang chicken, parang ganun daw po, no? O kaya naman po itong pritong kuliglig, lechon kawali, at iba't ibang malalasang stew o lutong may sarsa. Yan. May rustic na disenyo ang lugar at open air ang estilo nito. Kaya po mas tama ang karanasan na parang nasa isang traditional na pamayanan. Para po ito sa mga taong handang sumubok ng mga pagkaing maaaring hindi nila karaniwang kinakain at gustong magkaroon ng hindi malilimutang food experience. Yan, sa Matami Authentic Kapampangan Cuisine. Kasunod po sa listahan ang Apag Marangle. Yan, hindi ko po sigurado kung tama ba yung aking mga pronunciation, ha. Oras ng pagbubukas nito, 8 a.m., no? Around 8 a.m. hanggang 9 p.m. Araw-araw din po ito. Ito, kasama po sa mga pagkaing inihahain dito ang mga traditional o heirloom na Kapampangan dishes na inihahain sa farm table setting. So, fresh din yung mga ingredients dito at heirloom. Ibig sabihin, ito po yung mga recipe na, 'di ba, ipinapasa from one generation to another. So para kanino po ito? Para sa mga grupo, mga balikbayan, 'yan, at mahilig po sa traditional na pagkain na gustong kumain sa isang relaxed na countryside setting. Matatagpuan naman po ito sa Bacolor. Itong rustic na restaurant na ito. Kabilang po sa mga putahe rito ang sisig, no? Basta nasa Pampanga ka, sisig. Yan, sisig, ensaladang pako, at mayroon din po itong mole crickets o mga kuliglig na inihahain sa mga nipahat na napaliligiran ng tubig at lunti ang halaman. Mahangin at presko ang atmosphere at bagay ito sa mga gustong magsalo-salo habang nagtitikim at nage-explore ng iba't ibang pagkaing Kapampangan. Yun daw pong sisig ng Pampanga, hindi katulad ng sisig dito sa atin, no? Yung sisig sa kanila, walang mayonnaise. Yan. Dito sa atin kasi, sa Southern Tagalog, yung ating sisig, karaniwan may mayonnaise, di ba? Yung authentic na ano, na sisig daw po, walang mayonnaise. Natutuhan ko yun kay ano, hindi ko sure kung kay Erwan o kay Ninong Rai. Yan lang naman yung mga pinapanood namin na ano, o kay Jessica Lee. Yan, yung mga pinapanood namin na vlogger. So, ayun, sisig ng Pampanga. Kasama rin po, no, sa listahan itong Piccolo Padre. Ang oras ng pagbubukas ng Piccolo Padre ay dinner service. So dinner lang mula early evening hanggang gabing gabi. Yan. Siguro mga ano to, mga 11. Hindi ko po sure, ha. Nag-a-assume lang ako. Sabi kasi dito mula early evening hanggang gabi. Yan. Pag kasi alas 12 na, di madaling araw na yun, diba? Hindi na siya gabi. Kasama po sa uri ng pagkain, itong Italian Mediterranean fine dining na may impluwensyang Filipino. Yan, Italian Mediterranean fine dining na may impluwensyang Filipino. Para kanino po ito? Para sa mga magkasintahan o kaya po mag-asawa, kung gusto mong i-date ang iyong asawa, kung gusto mong magplano ng pagpo-propose. Yan. para sa mga magkasintahan, pwede kayo rito, no? Ayan, fine dining siya. At pwede rin naman po sa mga nagdiriwang ng espesyal na okasyon. Yan. Gusto mong bigyan ng kakaibang birthday experience ang iyong mahal sa buhay? Yan. Pwede dyan sa Piccolo Padre. So, matatagpuan po ito sa Angeles City, ang Piccolo Padre. Nag-aalok ito ng mga eleganteng pagkain tulad po ng seafood risotto, house-made pasta at dekalidad na steak. Yan, talagang parang ano, social to ah. Yan, Italian Mediterranean fine dining pero may influence na Filipino. Pino at elegante po yung dining experience dito pero hindi naman sobrang formal o hindi rin naman nakaka-intimidate. Isa po itong magandang pagpipilian kung gusto mo na kung gusto ng isang tao ng mas sophisticado, no, nakainan pero mayroon pa ring mainit at komportableng atmosphere. Yung komportable pa rin naman, hindi ka mai-intimidate. Pero kung gusto mo nga ng medyo sophisticated yung dating, yan dito sa Piccolo Padre. At kasunod po sa ating listahan, last na po no, na nasa listahan ng mga worth it na bisitahin dyan sa Pampanga, itong Abes Farm. Ang Abes Farm, ang oras ng pagbubukas nito ay lunch at dinner lang po. Mainam na tingnan o kumpirmahin muna yung oras bago kayo pumunta rito. Kasama po sa mga pagkaing inihahain dito, yung mga classic na Kapampangan comfort food na inihahain sa isang countryside resort. So para kanino po ito? Para po dun sa mga mahilig sa kalikasan, mga nature lover, gustong mag-relax, gustong tumambay, mga ganyan. Mga pamilyang naghahanap ng tahimik na lugar para kumain. At ito, no, matatagpuan po ang Abes Farm sa paanan ng Mount Arayat. Yung mga kabatch ko, no, yung mga nag-elementary kasabay ko, alam nyo naman ang Mount Arayat, nababasa natin yan sa libro. Di ba? May mga alamat pa yan. Di ba? Hindi lang si Maria Makiling ang may alamat, hindi lang itong Bundok Banahaw, kundi yan, Mount Arayat, no? Nasa paanan siya ng Mount Arayat, itong Abes Farm. Pinagsasama po rito ang masasarap na Kapampangan dishes at isang tahimik at nakaka-relax na kapaligiran. So kabilang po sa mga pagkain na pwedeng matikman dito ang sinigang sa bayabas. Parang masarap itong sinigang sa bayabas. At bringhe. Yan, di po ako pamilyar dito pero ito raw pong bringhe ay isang traditional na Kapampangan rice dish. Magandang puntahan ang Abes Farm para sa mga gustong pagsabayin ang masarap na pagkain at kaunting pahinga o relaxation. So, yung bawat isa po sa mga restaurant na binanggit po natin, pinag-usapan natin ay nag-aalok ng higit pa sa simpleng pagkain dahil nagbibigay rin sila ng isang karanasan na hindi malilimutan. Sabi nga po natin palagi, no, food is experience. Yan, food is culture, no? Kaya po kung ang hanap mo ay malikhaing fine dining, kung gusto mo naman yung mga traditional na pagkain tapos yung rustic ang feel, nasa isang rural na lugar o kaya naman fusion food na gumagamit ng sariwa at lokal na sangkap, may restaurant sa Pampanga na maaaring bagay sa iyong panlasa at sa iyong gusto. Ayan. Kaya po, may dahilan, no, maraming dahilan kung bakit patuloy na kinikilala ang Pampanga bilang culinary capital of the Philippines. Dahil bukod sa dami ng masasarap na pagkain, bahagi rin po ng karanasan ang kultura, tradisyon at yung hospitality ng mga Kapampangan. Yan, sa Pampanga. Di pa ako nakakarating dyan. Ang pinakamalayo kong narating sa norte ay Zambales. Yan, Zambales. Dito po sa pasilangan kung tawagin itong sa bahagi po ng yung away from Manila ay Bicol. yan lang. So sa Pampanga no. Maraming pwedeng kainin na masasarap. Okay? Mamaya po sa ating alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, Pinoy Kultura, makakasama niyo pa rin po kami ni Ate Utoy. Pag-uusapan naman natin mamaya, no, dahil ngayon po ay National Heroes Day. Pag-usapan po natin yung siyam na mga hindi gaanong kilalang bayani na hindi po natin natutuhan sa history class kasi Siyempre, sa history class, madalas nating napag-aaralan sina Jose Rizal. Diba? Lalo na si Jose Rizal, may sariling ano yan, may sariling subject kahit nung college. Diba? Yung Jose Rizal, Life, Works, and Writings. Diba? Kung kayo po ay kabatch ko. Hindi ko sigurado kung mayroon pa rin ngayon na Jose Rizal subject. Pero nung ako po ay kolehiyo, ilang taon na ba? Isang dekada na ang nakalipas, pinag-aralan pa namin si Jose Rizal. Tapos si Andres Bonifacio, syempre kilalang kilala natin yan. At marahil ay isang dosenang pangalan pa, no? Yung kilala natin na mga bayani. Pero may mga bayani po kasi na maraming bayani hindi po napangalanan, di ba? Hindi na nakilala kung sino-sino sila. Hindi natin nabibigyan ng tamang alam niyo ho yun yung rights, no, na tulad ng binibigay natin kina Jose Rizal, kina Andres Bonifacio, yung pag-alala ba, no? At meron din naman po nakilala pero hindi masyadong naaaral sa history class. So sila po yung pag-usapan natin mamaya po sa ating kasunod na palatuntunan, siyam na underrated na mga bayani na hindi natin masyadong naririnig, hindi natin masyadong nababasa. Okay? Magpapaalam na po muna tayo. Ayan, parang mayroon pong press briefing pa lang, Office of Civil Defense. Ayan, atin pong i-ere. Pakinggan po natin dahil for sure ito po yung may kaugnayan sa lagay ng panahon. Maraming salamat kay Ate Utoy, kay Kuya Nick, ako po si Mara Gresula. Ingat po kayo, magandang hapon.
9: Nagbibigay din sa mga rural health units at kami nagpapasalamat kasi ang ating mga local government units ay marami rin sa kanila na nag-procure ng syempre prophylaxis na doxycycline because ito yung mga inaasahan nating tataas na sakit. So tulong-tulong po ang ating gobyerno at kasama din po ating mga partners, NGOs, ang Red Cross, no? So para matugunan itong mga health services na kailangan ng ating mga kababayan itong panahon ng tag-ulan at pagbaha. Maraming salamat po.
10: Thank you, ma'am. Next po will be from the MMDA po. General Torres, sir.
11: For the MMDA, continuous pa po ang aming operation ng 73 pumping stations. Yun ang ating isa sa mga pinakaunang-unang wall sa ating flood control operations. And then tuloy, dahil sa uminit nga ng panahon, we are now taking advantage of the good weather para mag-clear out na naman ang mga waterways. Kasi sa waterways, pagkatapos ng ulan at pagbabaha na ganyan, may naiiwan na naman mga silt at mga debris sa ating mga waterways. So, naglilinis nga ng mga tao natin, makita nyo yan. At pagkatapos, gusto ko lang i-report na ang ating flood control operations ay ngayon naka-integrate sa ating Metro Base. So, Metro Base 136. I'll take this opportunity also, yung ating landline, yung ating hotline na 136, kung pwede gamitin lang ating mga kababayan sa emergency lang. Dahil pag magtanong kayo kung suspended ba ang coding, eh dyan na lang sa aming website at ang Facebook page namin ay yan ay real-time naman in-update. Then we are always, we have 550 personnel on standby and as of the moment, the MMDA had nagpadala ng L-shaped barriers sa San Simon, Pampanga sa NLEX para matulungan sila doon and we also have mobile pumping stations na pinadala, yung mga mobile trucks natin na 1 cubic meter per second ang capacity, ay nagpadala tayo para matulungan yung NLEX na mapump out ang tubig dyan sa kalsada.
12: So, pansamantala tayong bibitaw muna sa press briefing na isinasagawa ng Office of Civil Defense o OCD para bigyang daan ang report ni Raquel Bayan kaugnay ng pahayag ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro.
13: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
14: Yes, Chet, pakinggan muna natin itong video statement ni Undersecretary Claire Castro kaugnay sa ilang mga mainit na issues sa bansa.
15: Ninanakaw yung mga components sa mga pumping station affecting its operation. Directive sa DILG, DPWH to prevent it. Reminder, warning sa mga nagnanakaw. Nakakalungkot ito dahil ginagawa ng Pangulo at ng DPWH MMDA, at iba pang ahensya ang lahat ng paraan para maibsan ang problema sa baha. Ipinagmamalaki ng Pangulo ang mga pumping stations na naipaayos at gumagana na. Na siyang isa sa mga dahilan kung bakit kahit sobrang lakas at tuloy-tuloy na ang pagbuhos ng ulan na nagdudulot ng pagbaha ay mas mabilis na bumababa ang tubig sa ibang lugar sa Metro Manila. Pero dahil sa mga ninakaw ng mahalagang piyesa ng pumping stations, hindi sila gagana. Gagastos tayo ulit para sa mga replacement na ito. Paano kung walang makuha agad na replacement? Hindi agad maiaayos ang mga ito na magdudulot na naman ng mabagal na paghupa ng baha. Ang ginagawa ng Pangulo para sa kontrabaha ay para sa ating lahat. Huwag tayong maging makasarili. Buhay, kalusugan, at ari-arian ang maaapektuhan dahil sa mga pagnanakaw na ito. Huwag ninyong isabotahe ang mga proyekto ng Pangulo. Magtulungan po tayo. Lahat tayo ay Pilipino, maging mabuting Pilipino po tayong lahat. At sa lahat ng mga gumagawang pananabotahe na ito, kayo po ay hahabulin ng batas. Papanagutin po namin kayo dahil buhay at kabuhayan ang maaaring maapektuhan ng inyong mga makasariling gawain. On criticisms about the President's Honorary Degree by PLM. Marami kasi ang hindi nakakaunawa marahil ng katagang honoris causa. Ang mga tumutulik sa rito ay mga taong kung hindi man mapagmataas, ay mga kumakalaban sa Pangulo. The usual obstructionists at destabilizers o yung mga sumasakay lang sa nakikita sa social media pero hindi nauunawaan ang totoong issue. Mahalagang malinawan ng ibang kababayan natin na naloloko ng iba gamit ang fake news o ng pagiging mapagmataas lamang. Ang titulong honoris causa ay isang honorary degree. Ito ay isang pagkilala o parangal para sa taong mataas ang naabot na posisyon. May mga mahalagang naiambag sa komunidad o mga nagawa para sa bansa. At hindi ito nakukuha sa pamamagitan ng tradisyonal na pag-aaral, pagpasok sa law school, o pagpasa sa bar examinations. Huwag nating kalimutan ang pagtindig pa lamang ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa karapatan natin sa West Philippine Sea, ang pagpapaputol ng 300-meter floating barrier na inilagay ng China Coast Guard sa Scarborough Shoal noong September 2023 para harangin ang ating mga isda na makapasok at makapangisda sa traditional fishing lagoon ay isang gawain ng isang matapat na leader. Ang pagkilala sa halaga ng buhay ng bawat tao, paggalang sa due process, at hindi pang-aabuso sa kapangyarihan. Pagpapasimula sa pagpapaimbestiga sa isyu ng korupsyon. Siguruhin na hindi mawawala ng supply ng krudo ang bansa sa gitna ng krisis sa Middle East para hindi mahinto o madiskaril ang mga negosyo sa bansa. Pati na ang supply ng fertilizer para hindi maapektuhan ang ating mga magsasaka. Ang masagip ang isang kababayan mula sa death row, sentensyang pinataw ng ibang bansa. Pagsagip sa 17 OFW sa Qatar sa kasong illegal assembly at sa 24 Filipinos na nakadetain sa Eastern Siberia sa Russia. Ito ay nagawa ng Pangulo dahil sa maganda niyang relasyon sa leaders ng Qatar at Russia. Ilan lamang yan sa nakikita ng iba na ginawa ng Pangulo, na pilit namang ipinipikit ng iba ang kanilang mga mata. Ang isa sa nakita natin bumatikos ay itong si Congressman Rineco, na wala nang nakita magandang ginawa ng Pangulo. Yan marahil ang kanilang goal, laging maging negatibo sa administrasyon. Ngunit ang pamimintas na ito sa ginawa ng PLM, sa pagbibigay ng honoris causa sa pinakamataas na leader ng bansa ay pagpapakita lamang ni Congressman ko ng kanyang kahinaan. Ang mga nabanggit ko ng mga nagawa ng Pangulo ay hindi pa marahil nagagawa ni Congressman Rene Co. Definitely, wala pa siya nasasagip na buhay mula sa isang siguradong may death penalty. Isa siyang abogada, mataas ang pinag-aralan, ngunit mali na ikumpara ang karangalang ito sa mga abogadong puspos ang aral ng batas. Dahil ang honoris causa ay hindi isang diploma ng pagtatapos ng kurso. At hindi lahat ng abogado na congressman o congresswoman ay masasabi nating honorable o may sense sa mga pananalita. Ang mga paninira, pagmamata at pagmamaliit na ginawa nitong si Congressman Reneco ay pagpapakita lamang kung ano ang natutunan niya at hanggang saan siya dinala ng kanyang natutunan. Sa aking pagkakaalam, hindi itinuturo sa law schools ang maging arugante at huwag niyang idamay ang lahat ng abogado dahil alam naming mga abogado na ang pagmamata ng kapwa, paninira ng walang basehan ay hindi gawain ng matino at mahusay na abogado. Minsay po ng Malacañang sa mga kababayan nating lubog pa rin sa baha, matindi ang epekto ng habagat. Nakita po natin na buong linggo na nagtrabaho ang Pangulo para asikasuhin ang kalagayan ng ating mga kababayan. Lunes ay nag-inspect siya sa Bulacan at Pampanga. Pinuntahan ang ating mga kababayang naapektuhan. Nagsagawa ng situation briefing kasama ang mga liderato ng Bulacan at Pampanga. At ipinagkaloob ang financial assistance na tulong sa mga nasabing rehiyon at bayan. Sa nasabing briefing ay nag-utos si Pangulo sa mga miyembro ng gabinete kung ano ang mga dapat na gawin. Dapat na sapat ang supply ng pagkain, non-food kits, ayusin ang mga evacuation centers, kailangan tama at sapat ang supply ng gamot. Pati ang short-term at long-term solutions sa problema ng baha sa Pampanga at Bulacan ay pinag-usapan at inutos na rin ng Pangulo na asikasuhin kaagad. Pinapuntahan agad ng Pangulo kina Secretary Vince Dison at Secretary Benhar Abalos ang hagunoy at paumbong upang makita ng personal ang kalagayan ng nasabing lugar. Minomonitor ng Pangulo ang lagay ng panahon. Sa paglakas muli ng ulan itong gabi ng Biyernes at Sabado, ang mga miyembro ng gabinete ay muling nag-update sa Pangulo. At inutos ng Pangulo na dapat na lahat ng apektadong lugar at apektadong mga residente siguraduhin hindi magugutom at kompleto pati ang non-food kits. Si Sec Vince ay nag-update din sa Pangulo ng sitwasyon sa mga nasirang daan at tulay. Sa mga ganitong klaseng sitwasyon, hindi kailangang utusan pa ng Pangulo ang mga nasabing miyembro ng gabinete dahil alam nila kung ano ang nais ng Pangulo. Mabilis na aksyon. Walang holiday-holiday sa Pangulo dahil mamaya po ay magkakaroon ng Central Luzon and Metro Manila Response Meeting kasama ng Pangulo ang pamunuan ng DILG, DPWH, DSWD, DOH, DBM para sa update sa nangyari sa mga apektado ng baha at kung ano pa ang dapat na ipatupad para maiayos ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan, ang mensahe ng Pangulo ay mag-ingat at sumunod sa mga advice ng mga otoridad. Kung kinakailangan lumikas, sumunod po kayo agad para sa inyong kaligtasan. Ang tulong po ay nandiyan at hindi po kayo hahayaang magutom, pati ang mga non-food kits like hygiene kits, sleeping, clothing at kitchen kits ay kompleto pong maibibigay sa inyo. Wala po bang utos ang Pangulo na baka pwedeng madaliin ng ombudsman ang investigasyon? Opisina. Batid natin ang hirap na mag-aral ng gabundok ng mga files at ramdam naman din natin na nais din nilang mapabilis lahat ang mga kasong iniimbestigahan. Mahirap madaliin ang kaso tapos hilaw. Sisisihin sila kapag na-dismiss ang kaso dahil kulang sa ebidensya. So hayaan po natin magtrabaho ang ombudsman dahil alam po nila ang kanilang responsibilidad. At nakikita po naman natin ang kanilang pag-aaral, pag-iimbestiga, ay naaayon naman po sa proseso.
14: Sa katatapos lamang na video statement ni Undersecretary Clear Castro na sinagot ni...
12: Yes, again.
14: Dato, Sabi ni Jose Castro, nakakalulong kalimbro on pa rin mga nagtatalang pagnanakaw doon sa mga component ng pumping stations, lalo't sa halip-anya na maibsan yung problema ng pagbaka, lalo pa nitong pinalalala dahil yung mga ninanakaw doon na parte nitong mga pumping stations, nagdudulot yan ng hindi paggana ng mga pasilidad na ito. Bukod dyan, napapagastos pa niya muli yung pamahalaan para sa pagsasaayos ng mga pasilidad na ito. Sabi ni Jose Castro, ang ginagawa ng Pangulo kontrabaha para sa nasa lahat ng mga Pilipino, wag naman daw sanang maging magkasarili yung iba, lalo't buhay, kalusugan at ari-arian yung nakataya o maapektuhan sa mga pagnanakaw na ito. Ang panawagan ng palasyo, huwag isabotahe yung mga proyekto ng administrasyon, hahabulin sila at papapanagutin sa batas. Kaugnay naman doon sa mga ilan nating kababayan na patuloy na nakalubog pa rin sa baha, sabi ni Jose Castro, hindi tumitigil ang gobyerno sa pagtutok sa pangailangan ng mga apektado ng baha at pag-ulan. Nilang nakaraang linggo lamang anya, kaliwat kanan yung ginawang pagbaba at pag-inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., partikular sa Pampanga at sa Bulacan. Nagsagawa ng situation brief ng Pangulo, nagkaloob ng financial assistance at ipinag-utos sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno yung mabilis na pagtugon sa pangailangan ng mga apektadong residente. Tunayan itong weekend, ang cabinet members anya ng administration panay yung ginagawang update kay Pangulong Marcos. Mamayang hapon, meron ba rin hiwalay na pulong si Pangulong Marcos kaugnay sa mga naranasang pagbaha at pag-ulan nitong weekend. Ito na muna yung pinagkahuli mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat sa iyo, Raquel Bayan, direktamente mula po dyan sa Palasyo ng Malacanang at manatili po kayong nakatutok dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ating bibigyan daan naman ang press conference na isasagawa po or isinasagawa ng Office of the Civil Defense kaugnay po sa epekto ng habagat at mga patuloy na pag-responde ng gobyerno sa ating mga kababayan. Narito po.
17: Land assets, water assets po, and teams po on standby just in case kailanganin po ng augmentation ng ating mga local government units. And at the same time, sa debris clearing and civil works po, ay meron po silang nakapreposisyon na 249 heavy equipment po for road clearing operations po, and deployed 13 heavy equipment po, no, dito po around Central Luzon po. Sa emergency telecoms naman po natin, government emergency communication system, mobile operations vehicle po for emergencies, or Jex Move po ng DICT is on standby din po dito sa Central Luzon. And for the logistics, heavy equipment and mobility assets po on standby for our DREAMC member agencies po and LGUs po natin. And dito po sa Central Luzon, hardest hit areas po natin are on the provinces of Pampanga, Bulacan, Bataan, Tarlac, Zambales, and Visayas. So halos yung Aurora area lang po natin, no, yung wala pong masyadong effects itong ating pong habagat. So that's all po, sir, for the update po of OCD Region 3, sir. Thank you,
10: ma'am. So next update will be from Cordillera, Direct Mogul, sir. Quick updates lang, sir, para sa effects and response, sir, ng Cordillera po.
18: Yes, good afternoon. My planning officer will be the one to report. Thank you.

0: responsibility. Pero so far, less chances pa rin po ng landfall and more on gigilid lang. And then yung isa naman po na tropical depression ay estimated naman around 555 kilometer west-northwest ng Itbayat, Batanes. And currently yung wind and gust po niya ay reaching 45 to 55 kilometers per hour and currently almost stationary. So kung titingnan po natin, no, parang meron po siyang looping track. And meron po tayong dalawang scenario na nakikita dito. Una, possibly napapasok po yan din sa ating Philippine Area of Responsibility. And yung second scenario naman po ay possibly sasama yan sa sirkulasyon ni Bagyong Southern. So ito pong dalawa na to yung nagda-drive po ngayon ng habagat po natin, especially dito sa may northern and central Luzon. And aside po dito sa mga bagyo, ay meron pong another low pressure area which has a medium chance of becoming tropical cyclone for the next days na po. And estimated yan around 3,010 kilometer east of Eastern Visayas. So far po dito, ang nakikita po nating track niya ay possibly kung i-sustain niya po yung movement na northwestward, possible pumasok po ng PAR, or kung mas maaga po itong mag-track northward ay less chances po ng PAR. Either of the two scenarios po ay wala naman po tayong nakikitang direct effect sa bansa po natin. So kanina po na-mention ko yung track ni Tropical Depression Pilandok. So as we notice po ngayon, medyo mabagal pa yung pagkilos niya and possibly by tomorrow and for the succeeding hours, medyo bibilis ng konti tapos posible pa po na mag-intensify up to tropical storm category ng saglitan lang. Kasi before po siya makalabas ng ating PAR, by Wednesday afternoon or evening, magiging tropical depression po ulit and expected na papunta na po ito sa may southern parts ng Japan. So dahil nga po sa patuloy pa rin na paghatak ng habagat, yung ating weather advisory for today up until tomorrow noon ay umaabot pa po ng orange or 100 to 200 millimeters, especially po dito sa may areas ng Ilocos Region, Abra, and Benguet, and 50 to 100 millimeters naman po for the Cordillera, including Cagayan and Batanes-Babuyan Island, and most parts ng Central Luzon, except Aurora. So, by tomorrow noon to Wednesday noon, so by this time around, ay medyo mas lumalapit na po yung ating dalawang bagyo sa ating PAR po, no? So papansin po natin, medyo nag-i-start na naman lumakas yung mga paulan dito sa may part ng Zambales and sustain pa rin yung malalakas or orange na 100 to 200 millimeter na mga pag-ulan in most part ng Ilocos Region, including Ilocos Sur, La Union. Ganon din po sa may Abra and Benguet. And medyo bawas na dito sa may Cordillera, maging dito sa may Central Luzon. More on dito na lang po sa may western section ng Central Luzon, including Tarlac, Pampanga, and Bataan. Ito naman po, pagdating ng Wednesday noon to Thursday noon, so kung papansin po natin, no, medyo bumaba po yung trajectory ng malalakas na mga pag-ulan natin. Kasi ito po yung time na palayo na si Pilandok, papalabas na ng ating PAR, and then papalapit or possibly pumasok ng PAR po natin yung bagyo na nasa western part po ng bansa natin. So yung hatak po ng habagat niya, pinakamalakas uli dito sa Zambales, Bataan, including Occidental Mindoro, and as well as dito sa may Benguet kung saan umaabot ng 100 to 200 millimeter. So far for the Ilocos Region, including Abra, medyo pakonti na po yung mga pag-ulan nila, nonetheless significant pa rin and mukhang dumami po uli dito sa may part ng Central Luzon and nag-include na rin yung areas ng Cavite and Batangas. So yun lang po from Pag-asa Weather Forecasting Section. Salamat po.
1: Thank you, Pag-asa. For our last presentation online, sir, they'll be MGB by Dr. Kevin Garas po from MGB.

0: So yung rainfall forecast po ng PAGASA ay in-intersect po namin sa mga geohazard maps, particularly yung landslide and yung flood maps po ng MGB to generate yung list. So binabantayan po natin yung mga lugar sa CAR, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A, and Region 4B. So based po sa data, 8 AM data kahapon, August 30, meron pong 5,177 barangays ang pwedeng maapektuhan ng rain-induced landslide and flood. Bahagya po itong kumonte base po sa data na nilabas ng 8 PM, August 30 kagabi, na meron na lamang pong 3,786 na mga barangays na pwedeng magkaroon ng mga landslide and flood. So around 2,000 barangays po from Region 1, 600 barangays from CAR, and 700 barangays from Region 3. So dumako naman po tayo dun sa monitoring ng mga flood and rain-induced landslide incidents sa mga iba't ibang rehiyon dito po sa Northern Luzon, Central Luzon, and NCR. So magsimula po tayo sa Cordillera Administrative Region sa CAR. Meron pong naitalang from the period of August 1 to 30. So accumulated na po yung data namin simula pa nung TC Luis hanggang sa ating enhanced southwest monsoon ngayon. So meron pong 6 flooding incidents in 4 different LGUs dito po sa CAR. Karamihan po dyan ay sa Benguet. At meron din pong 56 landslides in 27 LGUs. Karamihan po ay naitala sa Benguet. Ito po yung 41 landslide sa different municipalities and cities ng Benguet. So some photos po na nakita natin from different sources, from field assessment, social media, and local DRM data na naibahagi po sa MGB. So some of the landslides po na nakikita po natin dito sa Cabayan, Benguet, sa La Trinidad, Benguet, at dito sa Virac, Itogon, Benguet. So ito po yung ilan sa mga landslides na naitala po. So kaya po namin pinapakita ito, some of the landslides po nangyari na several weeks ago, pero dahil po sa tuloy-tuloy na pag-uulan, maari pong magkaroon ng remobilization or paggalaw pa po or paglaki pa ng mga landslide na nangyari na in the previous weeks. Kaya mahalaga pong mabantayan po ng mga local government units ang mga landslide na ito. Dumako naman po tayo sa Region 1. Meron pong naitalang 45 flooding incidents in 24 LGUs. Karamihan po dyan ay naitala sa Pangasinan with 31 flooding incidents in 13 different LGUs po ng Pangasinan province. Sa rain-induced landslide naman po, meron tayong 17 landslides in 10 LGUs. Karamihan po ay naitala sa Ilocos Sur. So some photos po na nakuha from Ilocos Sur, from Agno, Pangasinan, and Bagulin, La Union. Ito po yung mga landslides na nangyari po in the previous weeks. Okay, so dumako po tayo sa Region 2. Relatively po, compared to Region 1 and CAR, mas konti po yung mga incidents ng flooding and landslide. Meron pong 7 incidents ng flooding and 15 incidents ng rain-induced landslides sa buong rehiyon ng Cagayan Valley. So some photos po na nakita natin dito po sa may Kayapa, Nueva Vizcaya. Ito po ay nangyari pa nung panahon ni Luis, pero mahalaga pong mabantayan ito dahil maari po dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan, mas lumaki yung landslide along this road section sa Kayapa, Nueva Vizcaya. Meron din pong mga nangyaring landslide dito sa Sabtang, Batanes. Ito po ay dahil doon sa southwest monsoon noong August 22, 2026 at mga several landslide along Nueva Vizcaya and Pangasinan Road dito po sa may Santa Fe, Nueva Vizcaya. Sa Region 3 naman po, karamihan po ng mga naitalang insidente ay mga flooding. Ito po ay sa mga probinsya ng Pampanga, Tarlac, Zambales at Bulacan, karamihan po ng mga flood events. Aside from flooding po, nakakita tayo ng mga incident ng riverbank erosion and mga riverbank scouring. Ito po yung nagkaroon ng mga collapse sa mga bridges po and mga infrastructure po natin sa different areas ng Pampanga at Tarlac. So sa rin-induced landslide, meron po tayong naitalang lang 17 na rin-induced landslides. So some of the photos po na nakuha namin from the field, from DRT Bulacan, from Sapangbato in Angeles City, and some portions ng ating SCTECs dito po sa Subic Bay Freeport Zone. Sa Calabarzon naman po, may naita lang 60 incidents in 8 LGUs. Karamihan po dyan ay sa Batangas, sa flooding. And then sa rain-induced landslide, meron pong 63 incidents in 12 LGUs. At karamihan po ng naitala rin na rain-induced landslide ay sa probinsya ng Batangas. So some photos po na nakuha namin dito, yung landslide na nangyari dito sa San Mateo Rizal, sa Mabini, Batangas, at sa Barangay Malibayo, Batangas City. Sa NCR po, in the past few weeks, nakaranas po tayo ng mga matitinding pagbaha. Meron pong 243 flood incidents all over and the National Capital Region. At meron din pong naitalang dalawang landslides, rain-induced landslide. Isa po dito sa Marikina na naitala in the month of August. So, summary table po ng lahat ng mga rain-induced landslide and flooding incidents from CAR Region 1, 2, 3, and CR4A. Meron po tayong total 1,064 flood incidents sa mga rehiyon po na to at 160 rain-induced landslides. For more detailed reports po ng mga incidents ng rain-induced landslide and flooding incidents, pwede po kayong pumunta dito sa mga QR code na to. For the different regions, makikita po natin ang mga detalye ng aming monitoring. For general recommendations po doon sa mga flood-prone barangays, due to the effects of southwest monsoon, ipinapayuhan po namin ang mga local disaster risk reduction and management offices and mga local government units to conduct continuous monitoring po at evacuation ng mga low-lying and flood-prone communities na na-identify na po natin based sa ating barangay listings, particularly doon sa mga lugar na identified na mataas ang chance na magkaroon ng mga pagbabaha. And conduct continuous monitoring din po para doon sa mga signs ng riverbank scouring and riverbank erosion. For identified landslide-prone barangays, pinapayuhan rin po natin na manatili yung monitoring po natin at pagkandak ng mga evacuation, particularly sunod-sunod po ang pag-uulan. Yung mga landslide-prone areas po natin ay posibleng na magkaroon ng mga malalaking landslides. So mahalagang mabantayan po ang pagkakaroon ng mga tension cracks, soil erosion, slumping, and possible mga debris flows. At ito po ay dapat i-report immediately to MGB and concerned LGUs and DRMOs. Yun lamang po from DNR MGB. Magandang hapon po.
1: Thank you, Dr. Garas. So we now proceed to the question and answer po. So we may start first to General Torre po dahil meron po siyang next appointment. So yung magtanong na po kay General Torre, sir.
2: Yes.
1: State your ano muna. Sino na? Sige, sir. Kaya muna, sir.
3: Lumakas yung habagat compared to the previous one, medyo mas malakas or mas malala yung mga baha. So saan ninyo I have three questions, ilalapag ko na ho, but applicable to everyone. Una, yung ano yung nakita ninyo na parang factor dun sa mas malawak and yung mas malalang baha ngayon? Is it yung ulan ba, yung sa is it infrastructure related or is it both? And second is gaano kalaki yung papel ng mga dam dun sa pagpapabaha dun sa iba't ibang downstream areas. And siguro to wrap it up, ano yung dapat baguhin pagkatapos ngayon? Flood control, drainage, because you mentioned drainage dun sa pag-clearing ng mga waterways, pati na rin sa pumping stations. Dam management, early warning and evacuation para hindi na ganun kalaki yung epekto ng mga susunod na bagyo since this is not the last time na mangyayari po ito. Thank you.
2: Okay, start natin dun sa epekto ng habagat. Nakita natin ang comparative na data na ibinigay ng PAGASA. Talaga namang mas maraming ulan na ibinagsak ang ito second round ng habagat, no? at mas may mga portions na mas malakas yung per hour niya na bagsak. So kaya napansin natin na talagang kumapansin natin nag-overflow talaga ang ating mga waterways kasi may design capacity yan eh. So pag mag-exceed lalampas talaga. Pero tatlo ang aming ginagamit palaging parameters pag sa pag-assess kung tama o maayo kung gumagana ang ating mga ginawang flood mitigation programs. Number one, yung extent ng flooding. So napansin natin yung flooding talaga ngayon yung dahil lumaki nga yung dumaming extent niya, ang extent niya, but primarily we can attribute it to the sa malakas talaga na buhos ng ulan. Kaya tingnan mo ang Region 3 hanggang ngayon eh tinutulungan natin, nagpadala pa tayo ng mobile pump ngayon doon sa NLEX para matulungan sila sa na mailabas muna ang tubig mula sa highway. Second, yung depth. So ngayon napansin natin may mga mas lumalim dahil malakas nga ang tubig, pero yun nga, ang pangatlong parameter natin, yung bilis ng paghupa. Sa ngayon, mabilis talaga ang paghupa, basta tumigil ang ulan, bababa ka agad ng tubig. So, ganun din ang napansin natin sa ibang mga areas, both north and south. Dito sa Marikina, umabot pa ng 18, almost 18 yung tubig. Pero pagtigil ng ulan, baba ka agad siya. In the same manner na yung Sunday mismo, ang lakas ng ulan, todo-todo ang ulan doon sa south, sa may Paranaque, kaya tumakbo kami ron. Dinala namin ng mobile pump together with the sand road Paranaque, yung Sukat Road, eh, hindi naman nagtagal na totally black siya dahil lumalim ang tubig. Pero pag tigil ng ulan, baba ka agad ang tubig dahil nga kompleto ang ating mobile pump plus ang ating mga canals, nilinis na natin before. And second siguro, no, ihabol ko, mas mabilis nga ang pagbaba ngayong second round eh, dahil wala na yung napakaraming basura dahil natanggal na natin doon sa unang episode. So, may mga basura pa rin tayong nakukuha ngayon pero hindi na ganun karami gaya nung nangyari sa Redemptorist na nakakuha tayo ng 750 tons in a matter of 2 days, 3 days. Yun, kanina, pinresent ko, we take advantage of the good weather para linisin uli ang ating mga waterways. Kasi ang mga waterways natin, pagkatapos talaga ng bahayan, makikita mo, ang dami talagang burak at saka putik na naiiwan dyan. So, lumiliit uli ang capacity niyan. So, andyan na naman kami, gamit yung tupad, gamit ang tao namin, nililinis na naman natin ang mga waterways para yung mga naiwan ng mga silt ay malilinis natin, including syempre yung mga basura. Then, for the long term, ayan, andyan naman ang DPWH at nag-inspection na naman sa iba-iba pang mga pumping station na wala sa MMDA. And on the part of MMDA, inspection din kami ng aming mga, yung 73 pumps natin para siguraduhin na tip-top shape na naman siya.
4: Sir, quick update lang po. Eric, sir, from Inquirer. About dun sa NLEX flooding, sir. Mm. Napadala ba tayo sa mga personnel dun? And if may latest update po about dun sa mga pagbaha?
2: As we speak, mga 2 hours ago siguro kanina nakarating yung aming isang mobile pump plus yung L-shaped barriers. And we thank OCD kasi ang pondo na ginamit sa pagbili ng mga bagong L-shaped barriers is from the OCD. So, ipoposition yon, tapos itry ipump out ang tubig from the highway para medyo mabawasan naman ang kalbaryo ng mga motorista roon.
4: Okay, thank you po.
5: Ryan, sir, sa UNTV. Sir, Jim, you mentioned kanina we have 73 pumping station. Wala bang naging problema during weekend, lalo na nung Sabado na napakalakas ng ulan?
2: Wala naman. Wala naman. Ang naging problema lang, may mga areas talaga na ang pumping station natin hindi na mapagana dahil level na yung tubig galing sa pinaghuhugutan at saka yung tatapunan. Gaya halimbawa sa Marikina, talagang tumaas. Kaya, at saka yung dun sa San Juan River, talagang magkapantay na yung river at saka yung tubig baha sa kalsada. Kaya kailangan talagang humupa muna. And buti naman, salamat sa Diyos. At mabilis bumaba ang tubig sa San Juan River. Pump na uli kami.
5: Pero may pangangailangan pa po na magdagdag ng mga pumping station dito sa Metro Manila?
2: Well, may design, no? May inire-examine ang design ng buong drainage system. May na-identify ang DPWH sa mga ilan, mga 10, parang 13 na pumping station na bago na pinaplano nila. Hindi pa pumping stations na gusto idagdag.
5: How about yung Fort of Olde pumping station? Nakaraan may dinala sa dito sa Marikina na malaki, bago. May mga ganun pa po ba na yung mga darating?
2: 11 yung malaki na yun. 11 ang malaki na yun. At 1 cubic meter per second yun. So, mabilis lang talaga na makapump out ng tubig yun. Basta makaposition lang siya. Kailangan lang i-position.
1: Any questions pa po? Yes, sir. From net 25, sir.
6: Sir, mabuti dumating si Asek Alejandro. Sir, just a follow-up lang doon sa interview niyo sa radio. Wag naman sanang mangyari, pero regarding doon sa possibility, we have several dams dito sa Pilipinas na kung magka-aberya, wag naman sana. Maybe yung may possibility na mangyari sa Pilipinas yung nangyari sa Nepal.
7: Yes, ang ibig sabihin lang naman doon, we have to properly manage our dams, no? Kaya part nung pag-release ng tubig, kasama yan sa management and maintenance. Kasi the closest thing na pwede mangyari similar to Nepal is kung magkaroon nga ng dam failure dito sa mga dams natin, that will release a large number or large volume of water. Pero we don't see naman that happening as long as the dams are properly maintained and properly managed. We just need to reinforce yung mga nasa baba. Kasi once in a while, we release water para na rin yan sa safety ng ating mga dams.
6: Okay, thank you po.
8: Good afternoon po kay Director Gregorio. Confirmation lang po, nadagdagan po ba yung bilang ng dead? Kasi po kahapon 32, ngayon po ay 33. At saan po yung lugar na naiulat na nadagdag po na dead?
9: Yung ngayon po ay 33. This is the latest po as of 12 p.m. today. So hindi pa po ito nadagdagan. Injured is 19, missing still 3. So we are waiting for developments as regards po doon sa status nung dead po. So the figures that I have mentioned a while ago, wala pong nabago as of this report po.
8: Okay. So 32 pa rin po?
9: 33 po, ma'am. 33, 19 injured, 3 are missing. And of course, yung affected families po ay 2.5 million. Persons are 8.8 million po. The regions are still the same. 1, 2, 3, 5, 6, 9, Calabarzon, Carr, NCR, and Mimaropa, ma'am.
10: Hello po.
9: Sige po. In a while, I can give you the exact location nung naidagdag po. Sige pa. Sir, based on the report, it's due to electrocution.
10: Drowning.
9: I stand corrected. Drowning, and this is in Caloocan po, in the NCR. Yung pong kahapon, i-check lang po namin. But definite po, it's by drowning. Opo, opo.
5: Sir, good afternoon po. Kay Asik Rafi po. Asik, tama po, nag-aerial inspection po kayo, sir. Paki-describe lang, sir, ano po yung naging assessment niyo po following nga po yung aerial survey po.
7: Just this morning, no, we went to Pampanga together with Yusek Espino and Yusek Cabreros, no, to do initial damage assessment. And of course, dumaan kami sa NLEX and yun nga, nakita natin yung extent ng problem doon sa highway, no? Yun doon sa San Simon. And of course, yung ating nakita along the way is that mataas pa rin yung tubig in most parts of Pampanga. And upon reaching Clark, we immediately proceeded to meet with Governor Pineda. At we met her and some of the mayors together with our regional Dream Council. Nandun po ang DOH director, nandun din po ang DSWD regional director together with our OCD regional directors. We met with some mayors and dun po napag-usapan yung mga immediate needs nila na kailangan from the different agencies, no? Of course, isa dun is the sustainment of our relief commodities na dapat tuloy-tuloy lang, and we assured them, our RD there of DSWD assured our governor na tuloy-tuloy naman yung pagbibigay natin ng mga relief. And then sa DOH naman, napag-usapan doon yung ating problem nga dito sa baha, because of baha yung leptospirosis, no? Na sana mabawasan yung mga infected, ba ang tawag yan, ma'am? So that's the major concern, kasi medyo mataas pa rin ang tubig in some areas at hindi pa humuhupa, no? Ang kailangan lang nila from us is that we sustain the response through augmentation of additional manpower, kasi medyo pagod na yung kanilang mga tauhan, yung mga local responders nila. Alam naman natin na halos 2 weeks na ito or 3 weeks. So they are requesting for augmentation from the different uniform services, no? And Yusek Espino and Yusek Cabrera's committed naman that we will address those things. Para po makapagpahinga yung ating mga kasamahan doon sa Pampanga. Hindi lang naman sa Pampanga, pati na rin sa Zambales and even Tarlac, no? Umabot din kami sa Tarlac through the aerial survey. Nakita namin yung bridge, no? Na naputol yung dalawa. And ang concern talaga natin ngayon is our continuous pagbaba ng tubig. Not only from Mount Pinatubo, pati na rin yung galing sa Sierra Madre na talagang doon naman talaga nag-ipon-ipon sa Pampanga. So they are asking us through PBOX and MGB na paigtingin pa ang ating warning system as regards yung reported immobilization ng mga lahar, no? And of course, moving forward, they will be submitting some requests to the Office of the President para maayos po yung kanilang mga infrastructure doon to address itong perennial flooding sa Pampanga.
11: Bakit po Pampanga yung naging focus nung survey?
7: Doon lang ang pwedeng puntahan ngayon. In fact, dalawang beses kami nagipaikot-ikot kasi medyo maulan pa, no? Tomorrow, baka pwede na sa Zambales and the western part. So, yung weather po ang consideration today. Medyo umokay sa Pampanga, although meron pa rin pag-uulan. When we arrive, bumuhos uli yung ulan. So, meron pa rin. And then, nung paalis kami kanina, medyo ganito, uminit. And hopefully, sustain na itong weather na ganito.
11: Pero based po sa assessments or reports po na dumating sa inyo, Pampanga po ba yung pinaka-affected, or are you still looking for other areas nga po?
7: So far, it's Pampanga ang talagang medyo nagrabihan for this season, no? But we will check again with Zambales pa and Pangasinan, itong western part, kasi hindi pa po tapos. Based sa pag-asa forecast, uulan pa rin dito sa western natin hanggang Region 1, no? In the next 2 days, although improving Metro Manila, Pampanga area. But again, yung tubig po sa Pampanga, hindi naman nanggagaling po yan sa ibang probinsya po.
11: Thank you, Asip.
5: Hi, sir. Ryan po ulit. Sir, gaano pa natin inaasahan tatagal yung baha dito sa mga flooded area, lalo na kanina dun sa report ng PAGASA mayroon pang 4 na tropical depression, at sa Pangasinan lahat ng water system nila is above critical level na.
7: Oo, hindi ko pa masabi or hindi namin masabi kung kailan talaga hupa. Basta ang common assessment ng mga mayors kanina, especially itong yung mga hindi naman daw, parang meron pa nagsabi, ma'am, na first time nila na ganito sa kanila. Yung usual kasi natin sa Pampanga, yung Guagua, yung ano yung area doon? Ulilan, yun yung mga usual but there are some areas na municipalities na ngayon lang sila nakaranas ng ganito, no. We understand that we have been receiving rains for almost a month, no? Kasi August 1 nag-umpisa na tayo eh. So we'll see. Hindi pa po tapos, the operation is not yet done. Every day pa po kami we discuss and we assess, no, the situation.
12: .254 na po ang ating oras at yan po ang napakinggan po ninyo na magkasunod na press conference, no. Yung una po ay mula sa Palasyo ng Malacañang, and then ito nga po yung pinakahuli mula po sa press briefing ng Office of the Civil Defense kaugnay sa naging epekto ng habagat, ang mga naging pagtugon din ng pamahalaan, and as of 12 noon 33 na ho ayon po sa OCD yung pinakahuli na tala po nila na namatay, at yung pinakahuling data ay mula daw po dun sa nalunod sa Caloocan, 19 ang injuries at 3 yung missing. Manatili po kayo na nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Para sa iba pang mga impormasyon, susunod na po ang news update kasama si Albert Sebastian, at ang impormasyon at aksyon hatid naman ng Philippine Information Agency. Muli po akong inyong lingkod, Jamie Quinto. Magandang hapon, Bagong Pilipinas.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, 2:56.
13: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling giniit ang paglaban sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. May ulat si Alvin Baltazar.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na ipaglalaban ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Ang pahayag ay ginawa ng punong ekutibo sa paggunitaan ng araw ng mga bayani na dito, ay sinabi ng Chief Executive na patuloy na igigigit ng bansa ang maritime entitlement nito sa UNCLOS. Ayon sa Pangulo, patuloy na igigigit ng Pilipinas ang proteksyon alang-alang sa interes ng bansa, abang patuloy na magiging sandigan ng rule of law, abang pinoprotektahan ng yaman na inaasahan na ang ating mga kababayan. Pagbibigay-diin ng Pangulong Marcos si paglalaban ng bansa ang karapatan ito sa mapayapa, naaayon sa batas at naaayon sa prinsipyo. Narinigan pa din ang hamon, subalit titindigan na niya ng Pilipinas sa makahamong ito na patuloy na kinakaharap ng mamamayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
15: Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa, naaayon sa batas at naaayon sa ating mga prinsipyo.
14: Mula sa Palasyo ng Malacañang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: DTI nagpaalala na may price free sa mga lugar na nasa state of calamity. Si Luisa Irispe sa balita.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Muling nagpaalala ang Department of Trade and Industry na hindi pwedeng magtaas ng presyo ng bilihin sa mga lugar na may state of calamity dahil sa pinaiiral na price freeze. Batayan sa Republic Act No. 7581 o ang Price Act, kung saan otomatiko na hindi pwedeng gumalaw ang presyo ng pangunahing bilihin sa loob ng 60 araw kapag may state of calamity. Layo nito na maprotektahan ang mga consumer mula sa mataas na presyo ng bilihin sa panahon ng kalamidad o kahit sa mga ninanamantala ng mga negosyante. Ang kasama naman sa price freeze na binarantayan ng DTI ay mga dilatang sardinas, gatas, kape, noodles, tinapay at iba pa. Ang pinakahuling dumagdag naman sa mga lugar na may price freeze ay ang probinsya ng Tarlac na nadeklara ng state of calamity kahapon, August 30, at ang probinsya ng Pangasinan na nadeklara rin ng province-wide state of calamity ngayong araw, August 31. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Maynila at nanawagan ng responsableng paggamit ng tubig kahit tumaas ang antas ng tubig sa Angatnam. May ulat si Ray Ferrer.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Umabot na sa 200.25 meters ang level ng tubig sa Angatnam hanggang kanina alas 9 ng umaga ngayong araw. Ayon sa Maynila Water Services, nakatulong ang mga pag-ulan nitong mga nakaraang araw sa patuloy na pagtaas ng water level ng dam. Gayunman, nanawagan pa rin ang Maynila sa publiko na gumamit ng tubig ng responsable at agad i-report ang mga nakikitang tagas sa kalsada. Sinabi ng Maynila na kailangan ang patuloy na pagdagdag ng tubig sa Angat Dam sa mga susunod na buwan upang mapanatili ang sapat na water reserve bago ang mas tuyong panahon. Ayon sa DOST Pag-asa, umiiral ang moderate El Nino sa Tropical Pacific at inaasahang magpapatuloy hanggang unang bahagi ng 2027 na maaaring magdulot ng mas kaunting pag-ulan. Patuloy na minomonitor ng Maynila ang sitwasyon at nagpapatupad ng mga hakbang upang mapangalagaan ang water supply kabilang ang paggamit ng alternative water sources at water loss reduction. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: At ang wakas na balita, House Leader naniniwala na maraming isisiwala at si Defense Counsel Michael Poa sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Binigyan diin ni Deputy Speaker Francisco Paolo Ortega V na hindi pwedeng sabihin na walang nalalaman si Attorney Michael Presley Poa hinggil sa kontrobersyal na confidential funds ng Department of Education. Ayon kay Ortega, nagsilbi ito bilang tagapagsalita at dating Chief of Staff ng Vice Presidente. Inilarawan ni Ortega si Poa bilang mouthpiece ng Vice Presidente nung namumuno pa ito sa DepEd. Nakatagdang tumestigo si Poa ngayong Linggo sa Senate Impeachment Court bilang prosecution witness kaugnay ng umano'y maling paggamit ng 112.5 million pesos na confidential fund sa DepEd. Hiniling din ng House Prosecution sa Korte na ideklara si Poa bilang hostile witness, lalo't kabilang na ito ngayon sa defense team ng pangalawang Pangulo. Sumang-ayon din si Manila Representative Benny Abante Jr. sa panawagang maging tapat si Poa sa kanyang nalalaman bilang isa sa mga matataas na opisyal ng DepEd noon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
0: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
22: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
0: Pati bamboo?
22: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
4: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
23: Nung natutunan ko po yung paggawa,
24: sino nagturo sa
23: training po kami sa DOST.
24: Sa DOST.
22: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
25: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
26: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
26: Ito ang programa sa radyo ng Philippine Information Agency. Mag-aalit ng tama, nakabuluhan at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Serbisyo ng pamahalaan, ilalapit sa taong bayan. Sasagutin bawat katanungan, lilinawin bawat pag-alinlangan, tatalakayin bawat impormasyon at isyu ng may kaugnayan sa bayan. Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
29: Magandang hapon mga ka-PIA! Muli na naman po tayo magsasama-sama sa isa na namang makabuluhang talakayan. Hatid sa inyo ang bagong kaalaman at mahahalagang impormasyon. Samahan niyo po kami dito sa Impormasyon at Aksyon. Pero bago ang lahat, ako pa rin po si Amber Cortez. Kasama ko pa rin ng napakaganda kong co-host.
30: Salamat naman sa napaka-kisig ko pa rin, RD Jenneret po mula PIA NCR.
29: Ayan, matatapos ng August pero nagbobolahan pa rin tayo. Ang programang ito po ay hatid pa rin sa inyo ng Philippine Information Agency at mapapakinggan pa rin po tayo sa Radyo Pilipinas via 104.3 FM. At para po sa ating mga kababayang nakatutok sa kani-kanilang tahanan, maaari nyo pa rin po kami mapanood sa channels 45 to 49 ng Afford the Box at channel 3 ng TV Plus. Maaari nyo pa rin po kaming mapanood at makausap sa ating live streaming platforms, mm-hmm. No? Sa Facebook pages po yan ng PIA at Radyo Pilipinas. Ayan, para hindi po kayo mahuli sa mahahalagang balita, impormasyon at talakayan, kaya huwag nyo pong kalimutang i-like, i-share at i-follow ang ating programa. Ngayong araw, regular holiday sa buong bansa, mm-hmm. bilang pagbunita po natin ng Araw ng Mga Bayani. O, diba? Isa po ito, every last Monday of the month of August ito. Kaya tumapat po sa August 31 ang ating selebrasyon. Napakahalagang araw po nito para kilalanin po natin at bigyang pugay ang makatapangan, sakripisyo at pagmamahal po sa bayan ng ating mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan ng ating bansa. Pero bago tayo tumungo sa ating pangunahing talakayan, very excited tayo no ngayong hapon dahil kasama natin.
30: Kasama naman tayo live na live.
29: Yes, so despite the weather natin na paulan-ulan, talagang pinuntahan talaga talaga tayo okay, dito naman sa studio, no, para makipagtalakayan sa atin. Pero bago po ang lahat ng yan, sisilipin po muna natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita at kaganapan sa loob at labas ng bansa para po ihatid sa atin ang mga mahahalagang update at napapanahong ulat. Narito po si Miss Jenny Red para sa In the News.
30: Ating balita, ngayong araw, Pangulong Marcos kinilala ang mga makabagong bayani ngayong National Heroes Day. Nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagunita ng bansa sa araw ng mga pambansang bayani ngayong Lunes, August 31. Sa kanyang mensahe, kinilala ng Pangulo hindi lamang ang mga pambansang bayani, kundi pati ang mga makabagong bayani tulad ng mga sundalo, first responders, guro, health workers, magsasaka, mangingisda, mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa at mga mamamayang patuloy na nagbabayanihan para sa pag-unlad ng bansa. Nagpaabot din ng mensahe si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na binigyan diin ng patuloy na pag-alala sa sakripisyo at mga nasimulan ng mga bayani para sa kalayaan ng bansa. Tiniyak din ni Teodoro na patuloy na itataguyod ng Department of National Defense ang laban para sa kalayaan, kapayapaan at kapakanan ng bawat Pilipino. Para sa pangalawa nating balita, ngayong araw, pamahalaan nakahanda sa epekto ng habagat. Nakakaasa or nakakasana ang mga hakbang ng pamahalaan para tugunan ang epekto ng masumang panahon dulot ng habagat at ng binabantayang bagyong Pilandok sa dulong hilagang silangan ng Luzon. Nakatutok ang National Interagency Coordinating Cell sa lagay ng panahon, kondisyon ng mga dam at daluyan ng tubig, gayon din sa mga isinasagawang response activities sa mga apektadong lugar. Samantala, agad na naghatid ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan. Sa inisyal na tala, mahigit 71,000 family food packs na ang naipamahagi sa mga komunidad sa CAR, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon.
29: Sa totoo niyan, Ms. John, kanina kakatapos lang ng press con ng Office of the Civil Defense, no, at ang NDRRMC para dun sa mga iba't ibang hakbang ng pamahalaan para paghandaan naman ito, dahil syempre mga ilang linggo na tayo yata nakakaranas ng mga malakas na pag-ulan, eh, no. Iba naman ang ano natin dito, approach natin dito, kasi kinikilala nga natin na medyo nagre-recover pa lang yung mga tao, ay meron na namang panibago. So, ay mga kababayan, mag-ingat po kayo, ha? At syempre, huwag nyo pong kakalimutan ang banta pa rin ng leptospirosis. Huwag po tayo basta-basta.
30: Madaming, sobrang dami na kong tinatamaan.
29: Dahil ano eh, yung tubig baha eh, kapag napunta po yan sa parte ng katawan ninyo na may sugat o merong open wound, hugasan nyo po agad kung maaari, no? So parang hindi po kayo magkaroon ng leptospirosis.
30: At paalala nga ng mga health experts already, kahit wala ka minsan sugat eh, basta lumusong ka sa baha,
29: depende
30: ka na pananakit ng katawan, lagnat, mainam na magpatingin ka na agad sa health centers.
29: Magpatingin po kayo, mga kababayan, ha? Huwag po kayong magsa-self-medicate basta-basta.
30: Magsa-self-medicate, huwag tiisin, huwag patagalin.
29: Magpatingin po kayo sa specialista para po hindi po kayo ma-overdose o ma-underdose or whatever na maling medication ang matake ninyo, no? So, patingin po tayo sa mga eksperto sa inyong kalusugan para hindi po tayo mapahamak lalo. Anong pangatlong balita natin, Ms. Jen?
30: Pangatlo at huli nating balita ngayong araw, Tropical Depression Pilandok, patuloy na binabantayan ng pag-asa. Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang Tropical Depression Pilandok na kumikilos patungo sa Philippine Sea sa silangan ng dulong hilagang bahagi ng Luzon. Batay sa pinakahuling ulat ng State Weather Bureau na mataan ang TD Pilandok 1,160 kilometers sa silangan ng dulong hilagang bahagi ng Luzon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahang lalakas ito at magiging tropical storm sa Martes, September 1, bukas na po ito, bago muling humina at maging tropical depression sa Miyerkules, September 2. Mababa naman ang posibilidad na tumama ito sa kalupaan, ngunit pinapalayuhan pa rin ang publiko na manatiling alerto sa posibleng malalakas na ulan at hangin.
29: Ayan, syempre mga ka-PIA, no, sa panahon po ng social media, kung saan po isang click lang, napakabilis po kumalat ng ating impormasyon. Napakalaga po na mapanatili natin ang pagiging mapanuri, no, mapagmatsyag, at syempre responsable po tayo. Hindi tayo basta-basta nag-share at nagkukwento ng mga nakikita nating posts or viral videos, lalo na kung hindi po siya verified, no. Wag po tayo basta-basta magtiwala, no, dahil ang dami-dami pong mga videos na kumakalat na hindi totoo. Kaya bago po maniwala or magbahagi, suriin po muna, i-verify at tingnan kung ang impormasyon ay nagmula sa lehitimong at mapagkakatiwala ang sources. Tandaan po natin, mga kababayan, na ang paghahatid ng katotohanan ay nagsisimula sa responsableng pagbabahagi ng impormasyon. Kaya mga ka-PIA, bago mag-like, mag-comment at mag-share, siguraduhin muna mag-fact check. Mga kababayan, nagbabala po ang Civil Service Commission or CSC sa publiko laban sa mga individual at na nagpapanggap po bilang mga opisyal o empleyado ng ahensya upang humingi ng pabor o tulong po na magsagawa ng mga hindi otorisadong transaksyon. Paalala po ng CSC, ha, mga kababayan, maging mapamatiyag po at siguraduhin muna ang pagkakakilanlan ng mga empleyado or kung sino mang lumalapit po sa inyo na nagpapakilalang, hindi lang sa CSC, ha, kundi kung anong ahensya po ng pamahalaan. Check nyo po muna bago tumugon sa anumang hiling o pakikipag-transaksyon. No? Napakahirap kasi niyan, eh. Minsan kasi pag sinabihan ka, Miss Jen, na galing sa government organization, medyo nakukuha na agad yung loob natin. Pag sinabi pa kahit na local government unit yan, eh.
1: Pag minsan, nilagyan na ng ako si ASEC, ganito.
29: Yan. So, maging mapagmatsyag po tayo para matiyak po ang lehitimong pinagmulan ng anumang komunikasyon o hiling. Pinapayuhan po ang publiko na makipag-ugnayan po direkta sa CSC Regional Office o Field Offices sa pamamagitan po ng official communication channels nito. Mahigpit po na kinukondena ng CSC ang anumang uri ng panlilinlang na at pagpapanggap at pagsasamantala sa pangalan po ng ahensya. Hinihikayat po ang publiko na manatiling mapagmatsyag at maingat upang maiwasan po ang panloloko at maloko na rin, no? Yan. So mga kababayan, yan po ang ating pangunahing balita at mahalagang kaganapan sa araw na to. Mga ka-PIA, kung meron po kayong tanong, suggestion at komento o reaction, wag nyo lamang
1: ipapabati.
29: Ayan, nagbabati rin tayo na may birthday celebration, no? Wag po kayong mag-atubiling ilagay sa comment section ng ating live stream. At ngayon na, mga ka-PIA, dumako naman tayo sa segment natin. Last week wala tong segment na to, eh, kasi medyo na-bump off tayo, no? Medyo nagmamadali tayo. Pero ngayon po ang segment natin na tiyak na susubok ng talas ng inyong isipan. Handa na ba kayo manghula? Manghula?
1: Or mag-google?
29: Mag-isip at subukan kung gaano kalawak ang inyong kaalaman. Narito na ang Think PIA.
1: Question of the week ay, sino ang kinikilalang founding father ng Philippine Institute for Development Studies? Is it A, Dr. Philip Tuanyo? Aba. Is it letter B, Dr. Gerardo Sikat? Letter C, Dr. Filologo Pante Jr.? Or D, Dr. Jaime Laya?
29: At yan po ang Think PIA question of the week natin, mga ka-PIA. Sino kaya?
1: Gusto ko sana ihula yung A.
29: Pero makakausap na ito. I-post po ang inyong mga sagot sa comment section ng ating live feed. Abangan po natin mamaya kung tama po ang inyong kasagutan. O, diba? So, wag po natin patagalin pa. Ayun, letter A, kausapin na natin. Mga ka-PIA, simulan na po natin ang bagong linggo ng isang makabuluhan at napapanahong talakayan. Kaya makisabay po tayo at makilahok at makiisa dito lang sa Tinig ng Masa. Ito na ang letter A.
1: Live na live
29: sa ating studio. Na ngayong hapon po, mga ka-PIA, tatalakayin po natin ang isang mahalagang usapin na may malaking kaugnayan po sa kasalukuyan at kinabukasan ng ating bansa. Ang 2026 Development Policy Research Month. Makakasama po natin ang ating panauhin ang presidente po ng Philippine Institute for Development Studies or PIDS. Mas kilala na sa PIDS, eh, no? Pero ito, napaka highly technical ng mga mga discourse nito pagdating sa ahensya na to, no? Kasi syempre nakasalalay dito ang kinabukasan ng
1: ating
29: no? Kasama po natin, mga kaibigan, si Dr. Philip Arnold P. Tuanyo upang magbahagi ng mahahalagang kaalaman at impormasyon tungkol sa kahalagahan ng development policy research at sa paghubog ng mga polisiya, programa at desisyon ng pamahalaan. Kasama natin live na live, isang magandang hapon po, Dr. Tonyo.
30: Good afternoon, sir.
2: Good hapon, Ayan. Sir and Jenny. No? Maraming salamat sa pagkakataon ito.
29: Ayan. Sir, maaari nyo po bang ipaliwanag po sa amin para po sa mga manonood po natin, ano ba yung Development Policy Research Month? Ano po yung layunin at purpose nito, sir?
2: Oo. Sige, maraming salamat ulit, Ebner. No? Ang Development Policy Research Month ay isang buwan na natin na sineselebrate, no, ang kalagan ng paggawa ng development policy. No? At dahil dito, ito ay nagsimula nga noong 2002. May proclamation si President Arroyo, Proclamation 247, na sinasabi nga niya na ang Development Policy Research Month ay dapat may celebrate natin, no, tuwing September sa isang sa bawat taon, no. At dito, no, binibigyan natin halaga nga, na tulad na nabanggit ko, yung Development Policy Research, binibigyan halaga ang ebidensya, datos sa paggawa ng iba't ibang mga patakaran, polisiya, no, ng gobyerno, ay hindi lamang siguro sa yung mga batas na ginagawa ng ating Kongreso, pati na rin yung sa mga lokal na ordinansya na ginagawa ng mga local government. So, mahal ka magalaga nga ang datos kasi ayaw naman natin na yung mga patakaran natin ay nagagaling lamang sa
30: kuton,
2: katang-isip na. Sige, gawa tayo ng patakaran, no? At kaya kasi mahalaga rin, no, na dapat ang ngayon nga pinag-usapan ngayon sa Kongreso yung budget, no? Dapat ang mga patakaran na sinusuporta ng mga budget na ito ay dapat tama, ano, at tweed, no, at para sa para makinabang nga ang ating mamamayan.
29: Dapat research based talaga.
30: Saka ang nakakatawa sa research, RD, no, saka Dr. Tuanyo, may mga bagay, may mga nagaganap kunyari sa bansa natin, nakala mo ito ang dahilan. Pero pag nakita mo na yung data, yung variables, ito pala ang mga nakaka-apekto. Diba? At nabibigyan tayo na mas konkreto, mas malawak na picture na ito pala ang nangyayari at ito ang dapat natin gawin.
29: Dito. Minsan kasi, parang akala talaga natin, iba yung mga pinanggagalingan ng ano, eh. Pero pag tiningnan mo na talaga yung pulso
30: dahil
29: talaga.
30: Dahil ngayon, no, kala mo ganito.
29: Diba?
30: Hindi pala.
29: Pati sa ano, pati sa mga lokal na ordinansa, press, no, ina-apply din natin itong mga yung mga pananaliksik, yung mga research na ginagawa ng PIDS. Kasi syempre, one part din ng pagiging effective government, eh syempre, yung talagang mga sa tao nang gagaling ang mga polisiya at mga
30: kung dapat ba ito ipagpatuloy, baguhin, palitan.
29: And I'm sure, Dr. Tuanyo, ito ay kinukumpara din natin sa mga international studies, 'di ba, yung mga ganyan kung saan applicable, no?
2: Oh, at saka sa marami nating mga patakaran, no, ay nababatay na rin sa karanasan, hindi lamang dito sa bansa, pero pati na rin sa labas ng bansa, no. Kaya mahalaga nga talaga na patuloy nating pag-aralan nga kung ano ba nga ang batayan, no. At alam naman natin, nagbabago din naman ang ating populasyon, no, ang Pilipino, no. So kailangan balikan nga talaga natin ang mga patakaran na ginagawa natin, no. Kung naayon pa ba, no, sa pangailangan ng ating mamamayan.
29: At dapat lang naman talaga ganun ang ano, ganun ang pag policy making natin, no, na research based, data driven,
30: sumasabay sa pagbabago sa mga,
29: tsaka hindi syempre tayo nung ang ano lang natin, pinaka ano natin, mga thesis lang tsaka mga ano, 'di ba, pag tiningnan pa natin ang RRL, dapat medyo updated din. 5 years lang, eh, no, yung mga applicable na RRL, kasi nga syempre nag-evolve din yung pangangailangan ng ating mga tao, no. So ito, mga kababayan, ito ang yung kahalagahan ng paggugunita natin ng Development Policy Research Month, na pinapaano natin, parang ginagawa nating top of mind na sa mga decision natin sa pang-araw-araw na buhay, hindi lang siya basa sa kutub
30: lamang.
29: O, di ba? Or kaya mga between. Doc, madalas po natin marinig na lumalago na po yung ekonomiya dahil nakatungtong na tayo sa upper middle income status na bansa. No? Ano po bang ibig sabihin nito para sa lokal na pamahalaan natin at sa mga individual na mamamayan po? Kasi parang paano magbe-benefit yung mga ano natin, mga uring manggagawa sa bagong status natin na ito, Doc?
2: Sige, yung maraming nga nagsasabi nga, yung upper middle income status ng ating bansa ay palatandaan lang naman ng kita. No? At alam naman natin na ang pinaka-outcome, no, ang pinaka-layunin nga ng bawat pamilya, ng individual, no, ay hindi lamang kumita ng malaki. No? Pero halimbawa, dapat yung kanyang pangailangang pang-edukasyon ay nasasapat. Pangailangang pagkalusugan ay nasasapat. So, baliwala nga itong, mahalaga nga na naabot nga natin itong upper middle income status, pero mahalaga din, no, na sana makatulong ito para maipabot nga yung sinasabi nga nilang yamang pangtao human resource.
29: Ito nabanggit ni Doc yung ano, human resource, human capital. Ano po ba yung bakit nating sinasabi na ito yung pinakamahalagang investment ng bansa? Kasi parang lagi na lang natin napapag-usapan na kapag merong mga newly graduates, kumukuha lang daw sila ng experience dito tapos umaalis daw, 'di ba? So baka pwedeng ma-explain natin ng mas mayabong yun, sir Tuanyo.

0: ay na yung mahalagang mahalaga din, no? Mm-hmm. Nga, sinasabi nga natin na ay mga tayo ay although bumaba na lang konti ang ating tinatawag na under 5 malnutrition rate ay medyo mataas pa din, no? Mm-hmm. Kaya siguro marami mga sa ating mga bata, mga kabataan na hindi pa rin hindi pa rin nakakabot, no, sa tamang pamantayan, no, para makapagtapos, no? So so kasama dito, ganun din yung magandang trabaho ay kasama din sa yamang pantao na rin. So mahalagang ito, lahat ng mga salik na para maging isang produktibong mamamayan, no? Isang mamamayan na siyang nakikisama o sumasama sa pagpapasya na ginagawa ng ating lipunan, no? Kaya mahalaga nga ito para sa ating bayan.
1: Oo, nakakatawa na nalilemanize ni Doc yung, yung mga terms, ano. Pero na-explain ni Doc kanina na ang human resource natin ay ang investment natin ay hindi lang basta makakuha ng trabaho. Nagsistart pala siya sa education pa lang, 'di ba? Oh. So, as early as investing dun sa mga students natin sa education.
2: And sa teachers, of course.
1: And sa teachers, eh nandun na yung ano, nandun na yung parang parang inihahanda mo na sila para magkaroon ng ano, ano, ng magandang at naaangkop na trabaho based doon sa pangangailangan ng ating ekonomiya. So ayan, Doc, eh medyo ano tayo, eh medyo nalilaymanize na natin unti-unti para po doon sa mga tagapanood at tagapakinig natin yun pong mga programa at serbisyo ng ating pamahalaan. Nakatahi po ang lahat ng research ng PIDS dito po sa mga programa at serbisyo nila. So pag iniisip ng mga tao na ay hindi, naisipan lang yan ng ano, ng politiko, 'di ba? O kaya naisipan lang yan ng administrasyon. Hindi po siya actually ganun, dahil ito pong mga pinanggagalingan ng ating mga programa ay research-based din at data-driven nga
2: at
1: din.
2: At kung makikilala niyo po yung mga tao sa likod ng bids, no? Parang bawal lang hindi walang doctorate sa kanila.
1: At kasama po ni Dr. Tuanyo ngayon, ang isa pa rin nating kaibigan na si Dr. Melinda Quiñones. Ayan, congratulations po sa pagiging doctor nga. Syempre yung mga doctor medyo ano na eh, medyo
2: hindi ko sila tinitingnan kasi baka tinitingnan sa akin, hindi ko alam yung sagot.
1: Pero may mga doctor talaga na napakagaling kasi kahit gaano kalalim ng pag-aaral nila dun sa specific topic, pag kinausap ka nila, maiintindihan mo talaga. Yun yung basihan mo talaga na talagang master nila yung ano eh, yung field na meron sila, kasi pag kinausap kanila hindi ka makakaano, hindi mo mararamdaman na hindi ka matalino, 'di ba? 'Di ba? So may mga ganun. So Doc Tuanyo, saglit lang po muna, hihinto po muna tayo sa ating talakayan para po sa isang maikling break, sir. Mga ka-PIA, manatili po muna kayong nakatutok dahil marami pa po tayong pag-uusapang mahalagang impormasyon at makabuluhang talakayan sa pagbabalik ng Impormasyon at Aksyon.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
4: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
5: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
6: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw kasi bibilhin ng

0: ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Alam mo ba kung ano ang pinakamabisang sandata laban sa krimen? Isang komunidad na may malasakit sa isa't isa. Ang Community and Service-Oriented Policing System ay isang proactive strategy ng NAPOLCOM. Layo nitong palakasin ang ugnayan ng kapulisan, LGUs at komunidad kontra kriminalidad. Ngayong National Crime Prevention Week, let's cooperate and promote the importance of being a law-abiding citizen. Maging maingat at mapagmatyag upang ikay di mapahamak. Isang paalala mula sa PIA at ng himpilang ito.
3: A strong nation thrives through partnership. Let's celebrate unity, resilience, and cooperation. Since its founding on August 8, 1967 in Bangkok, Thailand, ASEAN has advanced peace, progress, and shared growth across Southeast Asia. This year, the Philippines hosts ASEAN with the theme Navigating Our Future Together. With one vision, we'll navigate our future together. A message from PIA and this station. Not all heroes wear capes. Minsan, nakadaster siya at nagpapasunso ng baby. At ang kanyang superpower, breast milk. Ang kanyang goal, maging malusog, masigla, at matatag si baby. Ayon sa Department of Health, mahalaga ang exclusive breastfeeding sa first 6 months ng sanggol. Nakatutulong ito sa pagpapalakas ng immune system, maayos na brain development, at pagbibigay ng mahalagang nutrients. Ang Agosto ay Breastfeeding Awareness Month. Tandaan, mahirap mang magpasuso, malaki naman ang benepisyo nito kay mommy at kay baby. Isang paalala mula sa PIA at sa hindi lang ito.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: At nagbabalik po ang impormasyon at aksyon ay pagpapatuloy po natin ang ating talakayan tungkol sa 2026 Development Policy Research Month. Ako pa rin po si Ember Cortez.
6: At kasama pa rin po niya, Jenny Redmala, PIANCR.
5: Ayan, time check muna tayo, Ms. Jen.
6: Ang oras natin ngayong hapon, 3:33.
5: Ayan, palagi na lang 3:33 tayo, no? Ipagpatuloy po natin ang ating talakayan. Kasama pa rin po natin si Dr. Philip Arnold Pituano, ang president ng Philippine Institute for Development Studies or PEDS. Yan. Oh, so magandang hapon ulit, Dr. Tuanyo. Next question po natin. Kanina na pag-usapan na natin yung kahalagahan ng mga research.
6: Human capital.
5: Human capital. Mm-hmm. Ngayon, sir, pag-usapan naman natin, sir, minsan kasi pag naririnig po natin yung public-private partnership or PPP, madalas po infrastructure yung naiisip po natin. Bukod po sa mga kalsada at tulay, paano po nakakatulong ang PPP sa pag-unlad po ng ating mga human capital po?
7: So nabanggit kanina natin kanina na Ebner na yung yamang tao na yamang pantao ay kasama dito ang edukasyon, kalusugan, at trabaho, kasanayan. Alam natin no, malaking bahagi ng edukasyon at sa sektor natin ng edukasyon at sa sektor ng kalusugan ay ang kontribusyon ng pribadong sektor, di ba? Alam naman natin no, kahit na sa mga elementary schools, high school no, maraming mga pribadong mga eskwelahan, no? Kaya mahalaga-malaga talaga ang papel ng pribadong sektor sa pagbibigay ng mga serbisyo ng mga ito, no? Sa sa ating mga mamamayan, no? Ospital, no? Marami rin bukod sa mga government hospitals, no? Meron din mga pribadong mga ospital na pinapatakbo, no? At alam, ito nga, itong administrasyon na to, alam nga na kulang nga yung mga tinatawag na classrooms, no? Ang estimate yata ng DepEd, no? Na parang 16,000 classrooms ang kulang sa ating bansa, no? Kaya nga, nilunsad din, no? May mga kausap rin kami at bahagi ng aming pananaliksik ay ang ginagawa namin para sa DepEd ay ang pag-aaral patungkol nga paano pwedeng pabilisin ang classroom construction na gagaling sa pribadong sektor. So nagtatanggap ang DepEd na public-private partnership office sa loob lang ng DepEd para sumama nga ang mga iba't ibang mga pribadong sektor. Alam ko dati, halimbawa, mga 20 taon na nakaraan, alam ko yung mga maraming mga negosyante sa lokal na level nag-donate. No? Pero hindi lamang siguro mga lokal ngayon ng mga negosyante nag-donate, pati yung mga malaking kumpanya ngayon sa atin na tubulong. No? Dahil malaki nga ang ating suliranin sa edukasyon. No? So, at hindi lamang siguro sa pagbabahagi ng classrooms o hospitals, no, pati na rin sa pagbibigay ng serbisyo, no. No, no, nakaraang ano lang linggo, nagkaroon din kami ng isang tinatawag na research workshop kasi may mga nanaliksik sa amin, tinitingnan nga yung proseso ng, di ko alam kung narinig nyo yung voucher system.
5: Voucher system,
7: Saan binibigyan ng konting halaga ang gobyerno. Marami na rin tayong mga sudyante na napagtapos na dahil sa voucher system. Tinatanggap to ng mga mag-aral kasi dati ang layunin nito dahil siksikan nga yung sa loob ka ng classroom, public schools, no? Kaya imbis na doon sila sa public school, gagamitin nila tong voucher na to para mapag-aral sa pribadong eskwela.
5: Pwede pala yun.
7: May mga ganung mga programa na matagal na na ginawa na ng gobyerno pero ngayon ay mas lalong pinapalawak
5: na. Napakaganda nun kasi opportunities yun eh. At the end of the day, ang magbe-benefit dun ay yung mga estudyante natin, yung mga mag-aaral.
6: Yung systems. Diba minsan ang sinasabi nga nila, hindi naman kulang ang policies, hindi kulang ang sistema. Yung distribution lamang. So ngayong paggagawang efficient kung paano natin siya ginagamit.
5: Marami rin tayong mga partner aid, mga partner private institutions na nagtatanong, paano ba kami magkakaroon ng opportunities para magtumulong, mag-reach out din sa mga kabataan.
6: The support is there, the funding is there, paano?
5: At syempre, ito ay para mas streamline din natin ng maayos kung paano yung efficiently mas maraming mga mag-aaral ang makikinabang, no? Hindi lang yung mga iilan lang ang mga communities na nare-reach. Ngayon, kung research-based itong natin, like yung sinasabi ni Dr. Tuanyo kanina na bubuuhin na opisina sa DepEd, yung Public-Private Partnership Office, magiging mararationalize yung distribution ng lahat ng tulong sa buong bansa. No? So, hindi lang siya dito sa isang lugar na kasentro. No?
7: At saka ano rin, di ba, ang makikinabang naman kasauli naman din yung pribadong sektor, di ba?
5: Oh, yes.
7: Kasi mas magkakaroon ng mas maraming manggagawa, mas maraming mga future workers
6: na may kasanayan.
7: Nag-invest na rin sila sa kinabukasan ng ating bansa. So, kaya alam din no, ng mga negosyante no, na malaga talaga tulungan. Bagamat ang gobyerno ay may pangunahing responsibilidad na ibigay ng servisyo na ito, malaga din ang papel ng pribadong sektor kasi para na rin din sa kanilang ano din yan, kinabukasan.
5: Ayan. So, napakagandang mga ano, opportunities. No? Hindi lang po sa ating mga manonood at tagapakinig, pati na rin po yun sa mga interested na private investors or organizations, institutions. Pero, Doc, bago tayo maano kasi medyo nauubusan na tayo ng oras, ano po ang aabangan ng mga tao
6: bukas.
5: ngayong
6: simula
5: buong buwan
6: bukas.
5: Simula bukas kasi ang daming mga naka-line up na mga activities ng PIDS para dito, pero baka pwedeng mabahagi niyo po muna kung ano-ano yung mga inihanda ng PIDS para sa ating mga kababayan sa buong buwan ng Setyembre, sir.
7: Sige, salamat muli Ebner, no? At Jenny. Yung ating tema ng ang celebration ng ating Development Policy Research Month ay matatag na institusyon, malakas na rin ng mga yamang pantao, maunlad na yamang pantao. So ang mga usapin, no, nagkakaroon ng mga fora na iikot no sa mga usaping ganito na bukas. Merong press launching, so papakilala kung ano kung bitibang mga aktibidad na nagagawin para sa buong ito. Tapos magkakaroon ng sede rin ng mga regional public policy conferences or fora. No?
5: Mm-hmm.
7: Magkakaroon ng fora sa Baguio, sa dating na Linggo, sa Ilo, sa Abentedos, sa Abentetres, na ng buong ito. Sa Barb, no? Rin at Ilocos. Diba mga Visayas din? So maraming mga events, pati na din ang mga iba't ibang mga regional agencies, no, at saka local government units ay sumasama na rin, no, sa ganitong mga usapin. So magkakaroon din sila na sariling development o public policy fora para nga maipalaganap nga itong layunin nga na nakalagan nga ng pananaliksik at datos para sa paggagawa ng mga patakalan.
5: Very, very busy pala ang PIDS ngayong buwan talaga. No? Hindi lang dito sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang parte pa.
6: Hanggang Barm.
5: So, at least makikita po talaga ng ating mga kababayan na umiikot talaga ang PIDS sa buong bansa. No, hindi lang to ang pananaliksik nila ay hindi lang nakasentro dito sa Metro Manila, kundi may mga localized ano rin sila activities na, at binibisita rin nila yung iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Doc, siguro last question ko na lang, sir, bukod sa yung mensahe niyo po sa ating mga kababayan, saan po nila pwede bang ma-access ng mga
6: studies?
5: Kung halimbawa ako ay isang LGU, no, gusto kong malamanan ang aking mga programa ng status or mga statistics, saan ako pwedeng maka-refer o may nakapublish ba to sa website o pwede ba kayong kontakin sa inyong mga social media pages, sir, o mga ganyan?
7: Sa aming website doon nakalala yung aming mga pag-aral, no? Yung mga hindi lang yung mga tinatawag yung discussion papers, pero yung mas mamaykli nilang policy notes, no? At iba pang mga publications, no, ng institute. So tingnan lang ng buksan lang ang aming website, pids.gov.ph. Nandun din ang mga pag-aaral na ginagawa ng aming mga naliksik. No? Tweet-tweet na, nagkakaroon din ng mga fora at discussion ang institute. At pinapangunahan nga ito ni DM Dr. Mel ng ating Research Information Department. No? So, abangan na lang nila kung kailan ito gaganapin. Ayan. Sa ito, pinapalaganap na yung pananaliksik na ginagawa din ng institution.
5: Ayan. So, yung mga leaders natin sa local at saka sa national level, sa regional, pwedeng mag-refer talaga dun sa website.
6: Mahalagang,
5: no?
6: Mag-refer sila.
5: Kasi, yun nga eh, parang kung gusto natin na responsive, totoong responsive ang ating mga programang i-implement sa ating ground or sa ating kinasasakupan, syempre, maigi na rin na backed up by data at research-driven.
6: Katulad na, RD, na magiging usapan bukas din sa event ng PIDS, na sa AI naman.
5: Oo. So, tunghayan po natin yan, mga kababayan. Naka-livestream yan tomorrow sa ating Facebook pages ng PIA at syempre ng PIDS. So, marami po yung mga, marami yung mga new learnings yung tomorrow. At saka, syempre, yung mga discussions. Gaya na sabi ni Doc kanina, yung mga short notes, yun yung parang digestible talaga na hindi ka ibobombard ng mga malalalim na na data, pero makakakuha ka pa rin ng wisdom dun sa paper na yun. Oo, yan. So, again, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Philip Arnold P. Tuanyo, na tunghayan nyo po or napakinggan nyo po ang boses ng presidente ng Philippine Institute for Development Studies. Maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng oras at syempre kaalaman po at impormasyong ibinabahagi ninyo tungkol sa 2026 Development Policy Research Month. Mga kababayan, tunghayan nyo po, ang dami pong mga activities na binanggit ni Sir, baka marami rin po tayong mapulot na kaalaman. O, diba? So, yan, muling nabigyan diin natin yung kahalagahan ng research. No? Nakakatuwa kasi ngayon, dahil gusto natin, instantaneous na yun lahat ng mga bagay. Diba? Minsan yun, AI na lang natin, pero hindi kasi masyadong reliable ang AI sa ngayon. No?
6: Yan, pag-uusapan din natin yun bukas.
5: Kung paano natin mamamaximize, diba? At syempre, paano natin magagamit ang AI bilang tool, no, sa ating policy making, diba? Sa pagbuo ng mas epektibo, makatotohanan at napapanahong polisiya at solusyon para sa ating bansa. Para sama-sama po tayo dun sa natin, sa pag-unlad, no? Hindi lang po siya kutob ng iilan, o diba? Ayan, syempre, kahalagahan po ang human capital din. Napag-usapan po natin kanina ang matatag na institusyon at syempre ang pagtutulungan po ng pamahalaan at pribadong sektor sa paglikha ng mabuting trabaho at mas matatag na ekonomiya. Kaya muli, President Dr. Tuanyo, maraming salamat po at syempre makakaasa po kayo sa amin na full support po kami sa lahat po ng mga activities ng PIDS. Hindi lang ngayong DPRM, no? Pati sa
6: all year round
5: din. Siyempre, si Miss Mel pa ba?
6: Takot lang natin.
5: Ayan, mga kababayan.
7: Maraming salamat, no?
6: Always a pleasure and an honor.
5: Minsan, sir, pag in-invite ka namin, baka may pag-usapan naman tayo na research, na particular research na applicable po sa ating mga kababayan.
6: Himayin natin yan.
5: Oo, di ba? Maganda ang podcast to, no?
6: Sige,
5: mga podcast episode. Ayan, mga ka-PIA. Again, maraming salamat po, Dr. Tuanyo, mga ka-PIA. Magbe-break po muna tayo ulit. Magbibigay daan po tayo ulit sa ilang paalala. Magbabalik po ang impormasyon at aksyon.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
9: Pilipinas, Radyo Publiko, 738.

0: Mga ka-PIA! Ayan, matapos po ang ating makabuluhan talakayan. Oras na naman po para sa isang segment po natin ulit.
1: Nagbabalik din.
0: Ayan, binahakabaeng goy. Hanggang saan? Hindi, joke lang. Para saan ang segment po na ang segment po natin na ito ay naghahatid ulit ng saya, aliw at bagong kaalaman. Tiyak po na mapapakinabangan po at magagamit natin sa pang-araw-araw natin na ano no, na buhay. Samahan niyo po ulit kaming tuklasin ng kawili-wili. Isa pa. Nabubuli na ako. At nakakapukaw ng isip na impormasyon. Kasama po natin ang paboritong puppet natin na si Engoy dito lang sa Alam Mo Ba?
2: Ayan, mainit na araw mga ka-PIA.
0: Napakainit na araw.
2: Ang family planning ay hindi lang tungkol sa pagkontrol ng populasyon. Tungkol rin ito sa pag-promote ng mas masaya at matatag na pamilya. Pero bakit nga ba mahalaga ang pagpaplano? Sa mag-asawa, ang family planning ay mahalaga dahil ito ay nagsisilbing pundasyon sa pagtataguyod ng pamilya. Dapat na mapag-usapan kung ilan lamang ang kayang suportahan pagdating sa financial. Hindi madali ang magkaroon ng anak, ha? Bukod sa delikadong pagbubuntis sa babae, mahirap ang magpalaki ng bata at kadalasan sila ay nakakaranas ng neglection kapag sila ay marami. Kaya ngayong Family Planning Awareness Month, pag-usapan at itanong muna sa sarili kung ilan ba ang kayang buhayin, sustentuhan at alagaan. Sa magulang nagsisimula ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Ating alamin kung ano ang mabisang paraan na pwedeng i-apply para sa planado at matatag na pamilya. Oh, ayan! Alam niyo na? Kita-kits!
0: Ayan, maraming salamat, Engoy. Nagulat naman ako sa topic mo, family planning.
1: Bagyo, kids, family planning.
0: Oh, diba? So,
2: kayo ba nagpa-plano na?
0: Ano bang pinaplano natin? Ayan, mga kababayan, maigi po ang sinabi ni Engoy ngayon. Sabi ko pa naman, Engoy, kanina, magagamit sa pang-araw-araw na buhay, pero magagamit naman talaga.
1: Talaga
0: hindi ko na clarify, magagamit sa pang-gabi-gabing buhay. Joke lang. Hindi, joke lang. Pero magagamit po natin yun. Siyempre, isipin po talaga natin kung gaano po karami ang ating magiging gustong anak, kung gaano karami ang kakayahan natin na makabuhay na maginhawa pa rin po ang lahat ng mga anak natin sa ating pamilya. No? Ayan, ikaw ba, Engoy? Meron ka rin bang family planning o naghahanap ka pa rin ng forever?
2: Bata pa ako.
0: Ay, bata ka pa. Akala ko, naghahanap ka na ng forever mo.
1: Wala pa pala. Bawal pa.
0: Bawal pa. Oh, diba?
2: Yes!
0: Ayan, maraming salamat, Engoy! Ayan, talaga namang napakasaya, no? At napaka timely at makabulahan po. At punong-puno ng kaalaman ng ating programa dahil sa nakakaaliw po natin ng mga trivia. Kahit tayo nagugulat, no? Reminder ba to sa atin? Nag-i-introspect bigla. Reminder ba to sa atin? No? Pero, yun, napaka timely rin po at napaka-relevant po sa ating pamilyang Pilipino. So, tiyak na may bagong kaalaman na naman at impormasyon na naman hatid si Engoy sa atin sa susunod na linggo. Ano kaya ang hahatid sa atin ni Engoy next week?
1: September na.
0: Oh, diba? Tapos na yung
1: first month. Na!
0: Oh, diba? Napakabilis. Parang
1: may
0: kailan lang.
1: May lalabas na ulit bukas.
0: Oh, nakadungaw na sa pinto.
1: Abang-abang na lang mga kapitay.
0: Ayan. Oh, diba? Magsasabit na ako ng parol sa aking bintang.
1: Grabe naman. Excited.
0: Siyempre, tayong kultura natin ng Pilipino na mag-celebrate ng iba't ibang kaganapan sa ating buhay. No? Speaking of celebration, bago po tayo magtapos, siyempre, babatiin muna natin ang mga nagse-celebrate ng kanilang mga kaarawan. Sige, go ahead, Ms. Jen.
1: Una nating babatiyan, syempre, happy birthday kay Krizza Del Valle! Happy birthday!
0: Ayan, happy, happy birthday! Pati na rin po sa mga manonood natin, batiin na rin po natin, no? Si Miss Jenny Gornes kanina, sabi niya, ay si Gerardo Sikat daw.
1: Tama kaya.
0: Tama kaya si Gerardo Sikat. Kasi ako hindi ko rin alam kung ano.
1: Pero mukhang tama, kasi si Ma'am.
0: Oo, diba? So, hello din po kay Miss Lani Ronquillo, mga nanonood po sa atin, Danilo... Kalay, labo na ng mata ko, no? Si Miss Jel Pasho po ay nanonood, at syempre si Miss Marinel.
1: Sir Joyd na rin, batiin natin.
0: Hello Sir Joyd, sana po ay okay ka lang kahit na malakas po ang pag-ulan, dahil marami pong nakakaalala sa inyo, particularly
1: si Tita Jel.
0: Ayan, so hello po sa inyo, sa mga manonood pa po natin, at sa syempre marami pong nanonood kanina pa eh dun sa ano natin, programa natin eh. So hello hello po sa inyo, hindi po nag-a-appear lahat.
1: Happy birthday na rin ulit sa aming chief ng CPSD Creative, Sir Brad.
0: Maraming salamat.
1: Happy birthday.
0: Yun. Month-long celebration talaga to. Eh. Hanggang last day of August. Oo. No? Salamat sa pakape. Salamat po sa pakape. At syempre, September, marami rin tayong isi-celebrate na birthday. Unahin na natin sa first week ng September, no? Syempre, ang former regional director ng PIANCR, no?
1: Ang aming Queen Riza.
0: Riza Valdoria, si Nina. Happy birthday po. Ayan, at iba pa rin mga trabaho natin, no? Si Miss Girly Bangunan, ayan, si Miss Rodelia Divina, at si Alfred Giang.
1: Ang dami.
0: Ang dami talaga. September babies itong mga to. Aww. So, happy, happy birthday po sa ating lahat. Ating lahat? Naki-atin.
1: November ka pa, Arlene.
0: November pa ako. Malapit
1: na. Si Miss Aline.
0: Mga Scorpio babies kami ng ating executive producer, si Miss Aline. So, mga ka-PIA! Ayan, bago tayo makapagkwentuhan na ulit ng kung saan na tayo mapunta, sagutin po muna natin kung ano yung Think PIA question of the day natin. So, tama ba? Gerardo Sikat, Miss Jen, take it away.
1: Naman natin mga ka-PIA, ang naging Think PIA question of the day natin ay, sino ang kinikilalang founding father ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS? Ang mga pinagpilian, Dr. Philip Tuanyo, Dr. Gerardo Sikat, Dr. Filologo Panti Jr. o Dr. Jaime Laya? At ang tamang sagot ay B, tama si Ma'am Zenny, Dr. Gerardo Sikat.
0: Yes,
1: galing. Si Dr. Gerardo Sikat, dating Director General ng NEDA, ang nagtatag ng PIDS noong 1977 sa bisa ng Presidential Decree Number 1201. Layunin niyang magkaroon ng independent think tank na magbibigay ng pananaliksik at ebidensya para sa mas mahusay na paggawa ng polisiya ng pamahalaan. Sa paglipas ng panahon, naging credible na katuwang ng gobyerno ang PID sa policy making.
0: Ayan, kaano-ano kaya ni Gerardo Sikat ang
1: si
0: ating ang ating
1: malalaman
0: assistant regional director ni si Alice Sikat. So, ayan, hello na rin sa iyo. Ayan, at mga kababayan, dito po nagtatapos ang isang oras na naman na makabuluhan at napapanahong talakayan. Maraming salamat po mga ka-PIA sa inyong patuloy na pagtutok, pakikinig at walang sawang pagsuporta sa ating programa. Uy, taga lang, may humahabol. Yung mga Zumba mates daw ng aking mother na papabati.
1: Group name nila, Maldita. Tama ba?
0: Mga ano, Mahadera.
1: Mahadera. Salamat sa Mahadera.
0: Ayan, hello. At syempre yun sa Strip 70 na Zumba mates ng aking nanay. Hello, hello po sa inyo. Sana po ay okay po kayo at hindi nagkakasakit dahil healthy-healthy po tayo
1: lahat. Sayo
0: lang tayo. Happy-happy tayo. No? So, sige, yan. Mga kababayan, naway may bagong kaalaman po kayo at napakahalagang impormasyon na napulot na naman ngayon mula sa ating talakayan ngayong araw. Siyempre, mga ka-PIA, patuloy nyo pa rin po kami mapapakinggan sa Radyo Pilipinas. Masusubaybayan po kami sa official na Facebook ng PIA at Radyo Pilipinas. Mapapanood po kami sa telebisyon tuwing Lunes mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. So far, no? Kasi baka mamaya ay magkaroon tayo ng ibang time slot.
1: Ibang araw. Ngunit tayo-tayo pa rin
0: magkakasama. Tayo-tayo pa rin ang magkakasama.
1: Abang-abang
0: lang. Oo, kasi syempre, ang priority po talaga natin ay makapag-ere ng mga, yung mga top stories po at mga live stream po na nagkaganapan sa ating bansa. So, syempre, tayo yung kukuha ng mga ng ibang slot para makasama pa rin po namin kayo sa inyong pagkakape at pagtitinapay sa hapon.
1: Hapon pa rin naman.
0: Hapon pa rin yan. Alas 3 hanggang alas 4 pa rin po tayo. Lunes. Pero babalitaan po namin kayo kung meron po kaming bagong time slot. Ayan, bago po tayo magpaalam mga ka-PIA, sa panahon po ng bagyo at habagat, syempre, ilang linggo na po natin nararanasan ito, sana po ay manatili po tayong handa at mapagmatsyag, no? So baybayan pa rin po palagi ang official pages or ng mga announcements ng weather updates. Maghanda po ng emergency supplies. Mm-hmm. Kung medyo naubos na po ang inyong mga emergency supplies, no? Kung maaari or kung may pagkakataon tayo makapag-restock ng mga pagkain po
1: gawin
0: natin.
1: Gawin na po ngayon kasi bukas ay baka mag-ulan-ulan na naman.
0: Yan, oo. Siyempre, kung nakikita nyo pong dumudungaw na si Haring Araw, eh siyempre take advantage na rin po dun sa mga sinampay natin na medyo maglaba-laba na rin po tayo, no? Kasi hindi po natin alam kung hanggang kailan na naman po ang susunod na weather system kung magkakaroon po ulit. Muli, ako po si Amber Cortez.
1: At Jenny Red pa rin po.
0: Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsusubaybay. Siyempre, ayaw natin magbabay.
1: Parang ayaw, bumabal din
0: last week. Oo, dito lang kami. Hanggang 4:15 po ulit kami. Kasi nabitin kami ng last time. Kaya ngayon kami bumabawi. So, makakasama nyo pa rin po kami alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Lagi po tayong mag-iingat mga ka-PIA. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo dito lang sa Impormasyon at Aksyon.
3: Impormasyon at Aksyon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 4:01.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Philippine Coast Guard kabalikat ng iba't ibang tanggapan ng gobyerno sa pag-alalay sa mga apektado ng pag-ulan at pagbaha. May ulat si Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas Report.
6: Nasa 8 pantalan sa iba't ibang bahagi ng bansa ang patuloy na binabantayan ng Philippine Coast Guard kasunod ng mga naranasang sama ng panahon sa Pilipinas. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na base sa pinakahuling tala, nasa 38 ang mga stranded na pasahero, partikular mula sa San Agustin, Romblon. Habang sa iba pang pantalan, mayroon pa rin mga nananatiling motorbangkas at barko na hindi pa makapalaot. Sabi ng opisyal, abala rin ang kanilang hanay sa pag-alalay sa relief repacking ng DSWD habang nagpapatuloy pa ang kanilang search and rescue operations sa iba't ibang lugar sa bansa na nakaranas ng pagbaha.
7: Almost 15,800 na po ang ating po mga na-assist at na-evacuate po ang ating po mga kababayan sa iba't ibang area, particularly po Sir Joshua sa area po ng Batangas sa Maynasugbo, Balayan at Tian. So may Pangasinan, Sambales, Olongapo, Bataan, Laguna, Cavite at Pampanga. At tayo rin po ay nagsagawa ng pag-asiste sa ating pong DSWD at mga Local Disaster Risk Reduction Management Office, particularly sa pag-repack po at pag-distribute po ng mga family food packs sa mga apektadong kababayan po natin.
6: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Department of Energy, tinitiyak ang sapat na supply ng langis sa mga binahang lugar o sirang kalsada. May ulat si Luisa Erispe.
3: Radyo Pilipinas Report.
8: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Energy sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tiyakin na hindi magkakaroon ng shortage o kakulangan sa supply ng produktong petrolyo sa mga lugar na may sirang kalsada at tulay dulot ng habagat. Ayon sa DOE, hindi lang sila nakikipag-usap sa mga supplier kundi maging sa Department of Social Welfare and Development, Department of Public Works and Highways at Department of Interior and Local Government upang tumulong sa pagpaparating ng supply ng langis sa mga apektadong probinsya probinsya, lalo na sa Central Luzon. Humahanap na rin ang ibang ruta, lalo na sa mga nasiraan ng tulay o hindi madaanan ng kalsada dahil sa baha upang hindi magkaroon ng shortage. Matatandaan na nitong mga nakaraang araw, isa sa pinaka-apektado ng masamang panahon ay ang Central Luzon kung saan may mga nasirang pangunahing tulay na pansamantalang isinara sa publiko, partikular ang Aquino at Agana Bridge. Pahirapan din ang naging biyahe panorte dahil naman sa matinding pagbaha na naranasan mismo sa North Luzon Expressway. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Pagbaha sa North Luzon Expressway sa San Simon, epekto ng pagtaas ng tubig sa Pampanga River. May ulat si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Iniulat ng North Luzon Expressway ang patuloy na pagtaas ng tubig sa Pampanga River na naka-apekto sa NLEX San Simon. Ayon sa motorist advisory ng NLEX, as of alauna ng hapon ngayong Agosto 31, hindi muna madadaanan ng mga Class 1 o light vehicles ang San Simon Interchange at Tulaok areas northbound at southbound. Sa northbound, inililihis ang mga Class 1 vehicles sa Santa Rita Exit at pinapayuhang dumaan sa Maharlika Road patungo sa CLX. Sa southbound naman, itinadaan ang mga Class 1 vehicles sa Mexico Exit. Pansamantala rin hindi pinapapasok ang Class 1 vehicles sa ilang entry toll plazas. Samantala ang mga Class 2 at 3 vehicles ay maaari pa rin magpatuloy sa mga passable na lane ng NLEX San Simon at Tulaok. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferreira, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At pawakas na balita, alternatibong pondo sa Commission on Higher Education titiyakin kapag tuluyan nang na-abolish ang travel tax. May ulat si Melanie Valdez-Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nangako sa Paranaque 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan na halap ng alternatibong mapagkukunan ng pondo para sa CHED sa ilalim ng panukalang 2027 National Budget sakaling tuluyang maisabatas ngayong taon ang pagbuwag sa travel tax. Sa kasalukuyan, nakakakuha ang CHED ng bahagi ng kanilang pondo mula 40% ng kabuuang koleksyon ng travel tax para sa Higher Education Development Fund sa ilalim ng National Expenditure Program para sa Fiscal Year 2027. Ang pondo ng HEDF ay nakadepende pa rin sa mga koleksyon mula sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Pagtiyak ni Yamsuan kay CHED Chairperson Shirley Agrupis, magtatrabaho ang Kongreso para hanapan ang ahensya ng alternatibong sources of funding. Ipinaalala rin ni Yamsuan na kasapi ng House Budget Amendments and Review Subcommittee o BARCI na nakapasa na sa Kamara noong March 16 ang panukalang nag-a-abolish at travel tax habang nakalinyang ipasa ng Senado ngayong taon. Dahil dito, makikipagtulungan siya kay Committee on Corporations Chairperson Micaela Angela Swansing upang maibalikan pondo at hindi maantala ang mga proyekto ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
15: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
14: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
16: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
17: Pati bamboo?
14: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
18: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
19: Nung natutunan ko po yung paggawa,
20: sino nagturo
19: sa training po kami sa DOST.
20: Sa DOST.
14: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
21: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin, kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
22: Ang oras po natin, 12 sandali makalipas ang alas 4.
3: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan! Mark in! Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman! Mark out! Mark in! Mark out! Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Mark in! Mark out! Mark in! Mark out! Mark in! Mark out!
22: Alo! Magandang hapon! Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao! Araw po ngayon ng Lunes, ika-31 sa buwan ng Agosto, taong 2026. Please, mga sa inyo pong palatuntunang mark in, mark out sa mga balita. Ito po ang palatuntunang hitik sa mga balita dapat inyong malaman, mga balita sumasalamin naman sa ating lipunan. Samahan niyo po ako, ang inyong fact checker, J. Mark Dagala, siksik, liglig, umaapaw po ang ating palatuntunan ngayong araw na ito. Itik sa mga talakayan at mga balitan dapat inyong malaman. Hanggang alas 5 po tayo ng hapon. Dito po sa inyong malaganap na palatuntunan.
2: Mark in, mark out sa balita. Kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Silipin po muna natin ang mga naglalaki ang mga balita ngayong araw na ito ng Monday. Huling araw sa buwan ng Agosto. Bukas, papasok na tayo sa... Uy, papasok na bukas! Alam niyo ba kung sino papasok bukas? Papasok na si Berna. Kilala niyo si Berna? Oo! Si Berna! Ayan, dahil Berna match na po bukas. Pero siyempre, kay Agosto muna tayo, ha? Mga guro, OFW, police, emergency responders at iba pa, kinilala po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pangunguna sa pagunita ng araw ng mga bayani ngayong araw na ito. Pangulong Marcos, nanawagan sa mga Pilipino, sama-samang ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Punong ehekutibo, nakatutok naman sa mga lugar na pinakaapektado ng naranasan mga pag-ulan at pagbadulot po ng habagat. Department of Trade and Industry nagpaalala po sa umiiral na price freeze sa mga lugar na deklarado bilang state of calamity. Department of Energy, tiniyak naman pong hindi magkakaroon ng kakapusan sa supply ng langis sa mga lugar na may baha o sirang kalsada. Reserve Force sa National Capital Region Police Office sa kantabay sa pagresponde sa mga karatig rehiyon na apektado po ng habagat. Maynilad, nanawagan po ng responsabling paggamit ng tubig kahit tumataas ang level ng tubig sa Angat Dam.
2: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Labing anim na sandali makalipas po alas 4 ng hapon. Sa iba pang mga silip sa mga balita, inuna po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabisita at ma-inspeksyon po ang lalawigan ng Pampanga at Bulacan upang maisaayos ang kalagayan ng mga residente doon na apektado po ng mga pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat. Ito ang binigyan din ni Communications Undersecretary Claire Castro sa gitna na rin ho ng pang-iintriga ng ilan sa pagdiriwang po ng kaarawan ni First Lady Liza Araneta Marcos noong pang nakalipas na linggo. Sinabi ng opisyal na isang gabi na kasama ng Pangulo ang kanyang pamilya upang ipagpasalamat ang kapanganakan ng unang ginang ay hindi nangangahulugan na iniiwan na ng Pangulo ang kanyang obligasyon sa mga Pilipino. Paglilino pa ng opisyal, ang pagdiriwang na ito ay noong nakalipas na linggo pa at hindi nitong weekend kung kailan nakaranas ang pag-ulan at pagbaha ang iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ni Castro na sa kasalukuyan nakatutok po ang Pangulo sa mga lugar na apektado ng mga pag-ulan at pagbaha upang masiguro po ang magiging mabilis sa pagtugon ng pamahalaan.
2: Mark in, mark out.
22: Nagpaabot naman po ang Department of Social Welfare and Development na nasa 2.3 million family food packs sa mga pamilyang naapektuhan po ng magkakasunod na bagyo at habagat sa nakalipas na 4 na linggo, isang buwan. Ayon po kay Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, isa ito sa pinakamalaking deployment ng food packs sa kasaysayan ng ahensya. Kabilang na po sa mga lugar na patuloy pong tinutulungan ng mga komunidad, ang dyan po sa Central Luzon, ilang bahagi po ng Metro Manila na apektado po ng pagbaha nitong weekend. Kaugnay naman po niyan, tiniyak ng Diaz Obuludin na naka-preposition na itong nasa 3.5 milyong family food packs at mayigit 301,000 ready-to-eat food at mayigit sa 282,000 non-food items sa mga strategikong lugar sa buong bansa. Patuloy din pong pinupuna ng kagawaran ang mga stockpile nito bilang paghanda na rin sa posibleng epekto ng bagyong binabantayan na ang pangalan ay Pirandok!
1: Mark in! Mark out!
22: Nakaantabay naman ang puwersa ng National Capital Region Police Office o NCRPO para rumisponde sa mga karating rehiyon na apektado po ng mga pagbabunsod ng masamang panahon dala ng habagat. Ayon po kay NCRPO Officer in Charge Police Brigadier General Christopher Abrahano, mahigit sa 1,000 polis ang naka-standby para agad na may padala sa mga lugar na mga kailangan po ng augmentation. Samantala, sinabi naman ni Abrahano na 129 na polis sa NCRPO ang apektado po rin ng pagbaha at patuloy sila minomonitor gayon din ay binibigyan na kinakailangan tulong. Bukod pa rito ay binibigyan din sila ng mga prophylactic medicines laban sa leptospirosis, particular na yung mga lumulusong sa baha. Kasunod niya, nanawagan naman si Abrahano sa publiko makipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan lalo na kapag may abiso ng lumikas. Anya, mas ligtas ang preemptive evacuation kaysa hintayin sa kasagsagan ng sakuna ang pagsasagawa po ng rescue operations.
17: Nananawagan tayo doon sa ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa Metro Manila. Ang dasal lang namin ay sana makipag-cooperate sila, lalong-lalo na pag tumawag na yung kanilang local government unit at napakiusapan na sila na mag-evacuate. Alam niyo, napakihirap pong mag-rescue pag kasagsagan na ng disaster. So dapat we act before, preemptive yung ating galaw, sana makisama yung ating mga kababayan, na pagnanawagan na nga yung local government ng evacuation, tumugon sila.
22: Ang tinig ni NCRPO Acting Director Police Brigadier General Christopher Abrahano.
1: Mark in! Mark out!
22: 21 sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon, arestado po ang nasa 48 o halos 50 individual habang nasa bat naman ang nasa mahigit 5.4 milyong piso ang halaga ng Shabu. Ito ay sa 24 oras na operasyon ng Police Regional Office 6 mula Agosto 30 hanggang ngayong araw, Agosto 31. Bukod sa mga nasamsam na Shabu, iniulat po ni PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nakasama rin sa mga naaresto ang mga sangkot sa iba't ibang kaso, kabilang na hurian ang illegal fishing, illegal logging, gaya din ang kampanya kontra loose firearms. Sinabi pa ng opisyal na iniulat na din ito na nasa 572 na itala nilang lumabag sa iba't ibang ordinansa. Sinabi ni Tuanyo na ang naturang datos ay patunay lamang na kanilang pinaigting na kampanya salig na rin sa direktiba ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Mananatilian niya silang committed para sa paghati ng serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman para sa mga Pilipino.
1: Mark in! Mark out!
22: Nanawagan naman si bagong generasyon party list sa Representative Robert Nazal sa Commission on Higher Education o CHED na huwag maging balakid sa mga kabataang nais magpatuloy ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Ito ang binigyan din ni Nazal kasunod rin ng mga natatanggap nilang reklamo mula sa mga solo parent. Sa pagdinig sa kamera, sinabi ni Nazal na nabatid na may mga anak ng solo parent na hindi pinapayagan ng CHED na makapasok sa scholarship program na labag sa itinatakda naman ng Republic Act 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare and Act. Dahil dito ay nagpayag naman ang pagka-alarma si Nasal na tila hindi ginagawa ng CHED ang mandato nito na bigyan ng access sa mga kabataan na makapag-aral sa kolehiyo. Ipinunto pa ng mambabata sa may mahigit 2 bilyong pisong budget ang CHED para sa tulong-dunong program noong 2025, subalit lumalabas sa walang nagalaw dito kahit 5, habang 25% lamang ang nagamit buhat sa 21.7 bilyong piso para sa tertiary education subsidy sa parehong taon. Mayroon ding halos 2.4 bilyong pisong nakalaan sana sa universal access to quality tertiary education ang nasayang. Pero isinisi naman ni CHED Chairperson Shirley Agrupi sa Kongreso ang problema dahil nag-ooperate anya na sila depende sa binibigay na listahan ng mga mambabatas. Welta naman ni Sasal na dapat bigyan ng access sa pag-aaral ng lahat ng mga kabataan ng walang diskriminasyon.
1: Mark in! Mark out! Balita, impormasyon at talakayan. Mark
0: in, Mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 7:08 AM.
22: Ang oras po natin,
4: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Publiko.
22: 24 na minuto makalipas po ang alas 4 ng hapon.
23: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.

0: at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WDE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maundad na Pilipinas.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ngang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Natang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Good news!
4: Yay!
3: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news!
4: Fake news!
3: Disinformation!

Alas 4:30 na po ng hapon ang oras sa buong Kapulang Pilipinas. Isang house sa mga matitinding hinagupit po ng bagyo at ng habagat. Ito pong, lalo na yung mga pag-ulan nitong weekend. Ito

0: Tigan ng ito pong bahagi ng Central Luzon. Pinakamatindi nga po dyan, meron hong 1,000 residente po ang nagsilikas dyan po sa Olongapo City. Particular na nga po yung sabi nga itong sabay bahagi po ng Subic. Batay nga ho sa datos, meron hong lagpas taon ng baha. Pero ang matindi po rito, sa may bahagi po ng Subic Freeport, nagkaroon po ng landslide po dito nitong weekend. At napaulat po, 2 ang patay habang 2 naman ang nasugatan. Kaugnay po nito ay makikibalita po tayo sa tagapagsalita ng Subic Bay Metropolitan Authority, si Binibining Army Llamas. Ma'am Army, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Welcome po, ma'am. Long time no
1: magandang
0: here.
1: Magandang hapon po. Good afternoon po, sir.
0: Opo. Kamusta, ma'am? Kamusta ang SBMA? Sa mga sandaling ito tayo po nag-uusap. Maganda na po ba ang panahon dyan?
1: Kanina po maaraw, ngayon umuulan uli.
0: Ayun, naku po.
1: Sana po ay hindi naman po siya magtuloy-tuloy kasi alam naman po natin na meron po tayong binabantayan yata ngayon uli.
0: Yes, ma'am.
1: Na mga bagyo.
0: Opo.
1: Diyos ko, wag naman po.
0: Kaya nga. Ma'am, napatawag kami dahil may malungkot na balita kami na natanggap nitong weekend. May nangyari daw pong landslide dyan. Tama po ba? 2 ang patay, 2 ang sugatan. Pwede niyo po ba kami bigyan ng overview dito, ma'am?
1: Opo, totoo po yung inyo pong nabanggit. Noon pong Saturday, that's August 29, sometime after lunch po, nagkaroon po tayo ng ng landslide sa loob po ng isa sa mga namumuhunan sa atin dito, known as yung Tipo High-Tech Eco Park.
0: Mm-hmm.
1: Ano po ito parang retaining wall nila kasi po yung lupa po natin alam niyo po yung red soil talaga.
0: Yes,
1: so malambot
0: opo.
1: Siya talaga.
0: Yes, yes.
1: So kailangan po siya talagang lagyan ng retaining barrier para hindi po every time gumuguho po yung lupa.
0: Mm-hmm.
1: However, syempre like with all infrastructure naman po, kapag tuloy-tuloy po talaga yung ulan, tapos nagsisip in siya talaga doon sa lupa, parang alam niyo po yung lupa na nilagyan nyo ng konting tubig, putik.
0: Yes,
1: talaga.
0: Opo.
1: Ganun po ang nangyari talaga doon. So yung tuloy-tuloy po, tatlong linggo po nag-uulan, yun po yung nagpahina po talaga sa pundasyon. So nagresulta po siya talaga sa soil erosion or landslide po.
0: Mm-hmm.
1: Na unfortunately, ikinasawi po ng isang foreign national, Chinese po siya, at isa pong Pinoy na worker. Yun
0: opo.
1: Po. Tapos yung 2 po, na itakbo naman kaagad din sa ospital. Yung isa po, nakalabas na po siya nung gabi rin nung araw na yon. Yung isa po, undergoing treatment pa po siya.
0: Mm. Ibig sabihin, ma'am, itong mga biktima na ito, meron pong nakasilong sila sa isang structure dun sa nasa tabi ng retaining wall, tama po?
1: Ano po ito since nandoon po siya sa loob ng mismong high-tech eco park, yung nasa daan po siya.
0: Opo.
1: nung lalagusan po nung soil erosion.
0: Mm.
1: Dinaanan po sila nung erosion talaga.
0: Mm-mm. So talagang
1: nahagip sila.
0: Ayun.
1: Nahagip po sila. Opo. Mm-mm.
0: Pero ma'am, kamusta na po ang pakikipag-ugnayan natin sa pamilya po nitong mga biktima?
1: Ngayon po ma'am, ngayon po sir, ang latest natin doon sa isang namatay na Pinoy worker, nakaburol na po siya sa kanyang pamilya sa Bulacan, and yung isang Chinese national po, awaiting pa po siya ng family na mag-collect po ng katawan po sa morgue. Ngayon po, ito naman pong ating locator, ang Santeng Subic po. Sila naman po kahit naman po walang mga incidents ng ganito, talaga pong noon naman po sila that they connect with yung they reach out sa kanilang mga empleyado, sa kanilang mga sublessees, lalo na po sa ganitong pagkakataon. Sigurado po yun na meron po silang tulong na maipapaabot. And bukas po may pasok tayo. So definitely po makikipagtulungan po tayo at makikipag-coordinate po tayo sa families po ng affected.
0: Opo. Ma'am, para lang ma-establish, no, lalo na yung mga nakarating na dyan sa Subic, yung itong lugar na ito, itong ground zero, Saan ito malapit, ma'am? Malapit po ba ito dun sa pinaka sentro ng Freeport, o sabi nga medyo nasa higher ground po ito?
1: Medyo malayo po ito. Kasi po yung Central Business District, medyo malayo na po siya. Kung atin nga pong, kung binabaybay po namin yan by land, medyo inaabot din po kami ng 15 to 20 minutes. So dito po kasi malayo na yun kasi wala pong traffic dito. So ayun po, medyo malayo din po siya. Ngayon, kung nasa NLEX po kayo, matatanaw niyo po siya.
0: Ooh.
1: Kung going towards Subic Bay Freeport kayo, nandoon po siya sa right side.
0: I see.
1: Opo.
0: So, medyo may kalapitan na po siya sa Dinalupihan?
1: Medyo po. Malapit na po siya sa may bandang Bangal, Dinalupihan.
0: Ayan, oho. At least para ma-picture out ng ating mga kababayan, ano. Pero opo, ma'am, sa ngayon, dahil natukoy na nga ho yung identity nitong mga victim, at sabi nga, may na-establish kung yung kanilang cause of death, ongoing pa rin ho ba yung investigation dito? Sabi nga, kung dahil nga doon sa pagbigay ng retaining wall na ito, ma'am?
1: Opo, definitely po. Tuloy-tuloy po yung investigation niyan, kasi syempre pati yung mga positions po ng mga tao, kung nasan sila nung time na yon, lahat po yan, titignan po yan. And then syempre yung inspection din po, na magkatuwang po ang SANTEC at ang SBMA para po ma-determine kung saan nagkaroon ng pagkukulang, kung meron man, at kung ano po yung kailangan i-reinforce, i-improve, yung ganun. Alam, syempre po, talagang ang main factor po natin dito talaga is yung ano po talaga, yung walang habas na pag-ulan po.
0: Yes, opo. Talagang tuloy-tuloy, ma'am, ano? At talagang opo, yun ang nagpa-sabi nga, yun ang nagpahina doon sa pundasyon ng retaining opo wall, as you said, ano po?
1: Opo. Yung bahay ko nga po, nagsasalo ako ng tubig, ngayon lang nangyari.
0: Ako po. Talagang iba yung epekto ng climate change, ma'am, ano?
1: Opo, opo.
0: Pero ma'am, opo.
1: Saka siguro, syempre, yung mga kababayan na rin natin, mag-ano din tayo ng public call para yung ating mga basura ilagay sa tamang lugar, yung mga ganun po. Mm. Solid waste management, kasi malaking factor din po yun.
0: Mm. Opo.
1: Kaya nababaha-baha, yung mga ganun.
0: Yes, ma'am. Opo. Ma'am, pero ma'am Army, since tuloy-tuloy nga yung mga naging pag-ulan, nagdulot nga ho ng habagat, yung po bang pagkasira nitong retaining wall, may tuturing ba to na sabi nga engineering lapses, busod nga ng matinding pag-ulan na hindi nakinaya yung, kasi kaya tinayo tong retaining wall na ito is para nga mapigilan yung mga possible landslides, di ho ba?
1: Opo, opo. Hindi po natin masabi kung meron pong lapse nung panahon po na they were, syempre pinag-aaralan po,
0: yes,
1: nila
0: opo,
1: yan.
0: Opo.
1: Ngayon po siguro ang nakikita ko lang is to strengthen or reinforce. Kasi in the advent of climate change, hindi na po natin talaga kabisado. Hindi katulad nung araw, di po ba, na kapag January to May, maaraw, kapag July hanggang ano, maulan. Ngayon po, hindi, very erratic na ang weather .
0: Mm-mm.
1: So we should always be prepared po talaga sa mga circumstances na pwedeng mangyari.
0: Para lang ma-establish, ma'am, no? Ito po bang retaining wall na ito ang nagpatayo ay ang kumpanya?
1: Opo, yung kumpanya po,
0: the company.
1: Hindi po SBMA.
0: Yes, the company, yung SANTEC, tama po?
1: Opo.
0: Ayun. Sakasakali ho, dahil hindi naman nila empleyado, tama po ba yung mga nasawi? Yung mga nabiktima?
1: Yung driver po, yung Pinoy driver po, parang contractor po ng isa sa mga sublessees. Yung isa po, parang officer po siya ng isa sa mga sublessees ng SANTEC.
0: I see.
1: Opo.
0: Dahil po rito, may posible po bang pananagutan dito yung kumpanya, ma'am?
1: Hindi po natin masabi din sa ngayon kasi ano po ito act of God. Pero syempre, titignan po natin lahat ng anggulong yan, titignan po natin. Pero as far as help is concerned, definitely po hindi po magpapabaya po ang ating locator because that is what we will also highly request from them.
0: Mm. Kaya ko natanong kasi to dahil ang susunod kong tanong, ma'am, ay prior dito sa mga pag-ulan na ito, may mga indications ba na sabi nga may mga nakita ng crack dito sa retaining wall na to na sabi nga na posibleng naka-apekto doon sa paghina ng pundasyon. Dahil anyway, di ba, every annually naman dapat ang isang company ay o isang may-ari ng lupa ay tinitingnan na yung structural integrity ng kanyang pasilidad. At ang itong retaining wall na ito ay bahagi ng kanyang pasilidad. Ano po? May nakita po bang indikasyon na sabi nga ay mga nakitang bitak na hindi inalintana hanggang sa dumating na nga ho itong hindi inaasahan, ma'am?
1: Actually, I can safely say na wala po kasi bago po yan eh.
0: Yun.
1: Parang mga 2-3 years pa lang po yan eh. And knowing po yung advancement ng mas advanced po ang engineering nila kaysa sa atin eh. So bago po yung retaining barrier na yun eh. Kaya lang, syempre, slab by slab po yan, di po ba? So, meron po talagang mga siwang yan na napasukan po ng tubig.
0: Ayun. So, talagang... Opo. So, yun yung isa sa mga titignan dito sa nagpapatuloy na investigation. Ano po?
1: Opo.
0: Ayun, ma'am. Ma'am, baka may mga nais sa kayong ipaabot, no, na mensahe, lalo na sa inyo na sasakupan niya sa SBMA. Lalo na sa panahon na ito, nasabi nga, paandap-andap ang buhos ng ulan. Nasa inyo pong pagkakataon, kausapin yung ating mga kababayan na nasa inyong nasasakupan, ma'am.
1: Actually, sa lahat po ng stakeholders natin sa Subic Bay Freeport Zone at maging sa buong Pilipinas na rin po, sana po palawakan po natin ang ating pangunawa because wala naman pong may kagustuhan na meron pong masawi o magkaroon po ng mga injuries dahil po sa mga nangyayari sa ngayon. And dito po naman po sa Subic Bay Freeport Zone, sa ngalan po ng aming SBMA Chairman and Administrator Eduardo Jose L. Aliño, kami po ay hindi po nagpapabaya. Ang aming mga pertinent departments ay lagi pong nakaalalay at kung meron lamang po kayong kailangan o merong assistance na nais pong makamit, lumapit lamang po kayo sa aming mga departments and we will be very glad to assist you po. So yun lamang po and ang bilin lang po natin sa bawat isa, stay dry, pray always and be kind to everyone.
0: Ayun, ma'am. Ma'am, maraming salamat sa inyong oras ha. Long
1: maraming
0: time no.
1: Salamat din po, sir. Opo, thank you po.
0: Long time
1: ingat
0: no
1: po
0: to.
1: Kayo.
0: Regards po kay Director Bert Mosso.
1: Ay, opo. Lab na lab po namin yung director namin na yon. Sobrang bait-bait.
0: Opo. Ma'am, thank you.
1: Bisita po kayo dito ha.
0: Yes, ma'am. Opo, magkita-kita tayo diyan.
1: Okay po. Ingat po kayo. God bless.
0: Thank you po, ma'am. Bye-bye po. Si Binibining Army Llamas, mga kababayan, ang tagapagsalita ng Subic Bay Metropolitan Authority. Mark in. Mark out. Ang oras po natin,
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Alas 4:44 ng hapon.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World League Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Radio Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Good news!
10: Yay!
9: Good vibes! I-mark in muna yan!
10: Fake news.
9: Disinformation.
10: Disinformation.
9: Mark out mo na yan.
11: Mula sa SBMA ay tungo naman tayo sa bahagi naman po ng Bulacan. Dahil kanina nga po isa po yan sa mga inikot po ni Undersecretary Harold Cabreros ng Office of Civil Defense kasama po ang iba pa mga ahensya na po ng pamahalaan. Nilibot po nila yung Central Luzon, Bulacan, Pampanga, yung Aurora, no, yung Nueva Ecija, yan ng Tarlac, no, at Bataan. Kaya naman, no, makikibalita naman tayo sa lalawigan ng Bulacan. Makakasama natin ang Local Disaster Risk Reduction Officer ng lalawigan, si Ginoong Manuel Lucban Jr. Colonel Lucban, sir, long time no here. Magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Hapon po sa inyo, si J. Mark.
11: Apo. Colonel, una po sa lahat, kamusta na po ang sitwasyon dyan sa ating lalawigang Bulacan sa mga sandaling ito? Umuulan pa rin ho ba?
12: Sa pangkasalukuyan po, hindi na po ngayon umulan, bagamat cloudy pa rin po yung ating kalangitan dito sa area ng Bulacan. Pero bagamat huminto na po ang malalakas na pag-ulan simula kaninang umaga, ang atin naman pong mga kailugan ay patuloy pa rin pong malakas po ang mga alon, lalo na yung sa Pampanga River Basin natin. Ito po yung sa Pampanga River na nagsasalubong sa may Pampanga, sumasalubong sa Pampanga River at ito'y nagtatagpo sa area ng Kalumpit. So dito po sa area ng Kalumpit ngayon ay malakas pa rin po yung nakikita nating agos ng tubig at ito nga po yung sanhina rin na nagpapaba, patuloy na nagpapaba dito sa area ng coastals po natin, dito sa Kalumpit, sa Hagonoy, sa Malolos, at sa area ng Pambung po.
11: Opo. Colonel, ilan po ba yung mga pamilya o individual ho na ating isinailalim po sa paglilikas sa particular ho dyan sa lalawigan ng Bulacan na pinakamatinding naapektuhan po ng mga pagbaha?
12: Ang naitatanong po ba yung ating nasa evacuation center po?
11: Opo, opo.
12: Yung mga displaced person?
11: Yes po, opo, Colonel.
12: Opo. Sa pangkasalukuyan po, ano, ay meron po tayong naitala as of 10 a.m. ngayon na 22,246 na individual at ito po ay may 6,700 families.
11: Ayun, oho. Dahil sa medyo gumagandang panahon, bagamat sabi nyo nga medyo aandap-andap pa rin ang ulan, posible pa ho ba madagdagan nito o mabawasan na dahil may mga lugar ho na sabi nga pwede nang
12: Ito po yung tala namin ng alas 10, pero kung babanggitin po natin yung naitala natin nung kasagsagan po kahapon, ito po ay nasa about 27,000. So masasabi po natin sa paganda ng panahon ngayong umaga, medyo marami na rin po nagbalikan, about 5,000 na individual na rin po ang bumalik sa kanilang kahanan.
11: Mm-hmm. Kamusta po yung naging response natin itong mga nakalipas na araw? May mga, sabi nga, may mga naging challenges po ba? Like yung mga ayaw pa rin lumikas dahil mas pinangangalagaan nila yung kanilang ari-arian, Colonel?
12: Sa mga paglikas naman na ginawa po natin, ano, maganda po rito sa Bulacan, ay inform na rin po sila sa mga preemptive evacuation na ginagawa natin.
11: Opo.
12: Although ang priority po natin na naililikas ay yung mga bata, mahinang babae, yung atin pong mga may edad na senior citizen, pati na rin yung PWD. Pero yung mga ilang kalalakihan na kaya naman po nila na bantayan ang kanilang bahay, dahil hindi naman sasanay na, pero sila po ay adaptive na sa mga regular na pagbaha, sila po ay pinapayagan naman natin na manatili sa kanilang tahanan. So naging magaang naman po ang mga paglilikas na ginagawa at wala naman pong humihindi kung kinakailangan talaga silang lumikas.
11: Opo. Colonel, may naging direktiba ang Pangulo Ferdinand Dan Marcos Jr. Tiyakin daw na mayroon sapat na pagkain at mga essential medicine yung pong mga apektado na ating kababayan. Sa panig po ng pamahalaang lalawigan po ng Bulacan, kamusta po ang ating pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang mga ahensya o pamatiyak po na may sasakatuparan po itong direktiba ng ating Pangulo?
12: Pakiulit nga lang po, Sir Medyo Garbo, lang po yung dating niyo. Ano po yung tanong ulit?
11: Yes, sir. Naging na may direktiba po ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin daw po mayroong sapat na pagkain at mga essential medicine po yung mga apektado na ating kababayan. Sa panig po ng pamahalaang panlalawigan, kamusta po yung ating pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pa mga ahensya para, sabi nga, maipatupad do itong naging direktiba ng ating Pangulo?
12: Opo, dito naman po sa bayan na sa lalawigan ng Bulacan, tayo naman po ay nabibigyan naman po ng tulong ng ating national through our DSWD. Nagpauna na po sila ng about 96,000, kung hindi po ako nagkakamali, na relief goods po para mabigyan itong ating mga kababayan na naapektuhan ng pagbaha at nailikas po natin sa evacuation center. Ganun din naman po ang ating pamahalaan lalawigan bago pa man nagkaroon ng pagbahang ganito ay meron na po tayong mga naihanda na stockpile at ito rin po ang ginagamit ngayon para doon sa naitulong ng national, ito ay masuportahan ng mga galing din sa lalawigan. Ito naman ay patuloy na direktiba rin ng ating PDRNC Chairman, Governor Daniel Fernando, na masigurado lahat ng pamilya na naapektuhan ng pagbaha ay madalhan po namin ng relief goods o mabigay yung mga bigas na binigay din po sa atin ng national, yung tinatawag na palko rice, madala po sa kanila para masiguradong lahat po ng kalalawigan natin ay sigurado may kakainin sa paghamon po ng panahon na ito.
11: Opo. Colonel, tama po ba itong impormasyon namin na sabi nga pinaka-apektado sa lalawigan ng Bulacan itong bayan ng itong lungsod ng Malolos, bayan ng Pombong, bayan ng Kalumpit, bayan ng Hagunoy? Ito po yung sabi nga, talagang pinakamatinding na apektuhan ng pagbabaha. Meron pa ho ba na tinututukan ng pamahalang panlalawigan, Colonel?
12: Opo. Dagdag dito sa talagang coastal areas natin ay itong lugar naman ng Marilao, Mekawayan, Santa Maria, Bukawi. Kasi nga po, sa kanila naman po bumabagsak through the Santa Maria River and Marilao River, sila po ang binabagsakan po ng tubig na to, kaya naapektuhan din po sila. Dagdag na rin dito yung mga bayan naman po ng San Rafael, San Ildefonso, Baliwag. Ito naman po kasi ay malapit sa Candaba area na kung saan dinadaanan po ng Pampanga River, at ito po ay nagkaroon din ng mga ilang pag-overflow dahil sa mga galing na tubig o yung backflooding na nanggagaling pa ng Nueva Ecija na pangkasalukuyan po nating nararamdaman ang pagdating dito sa ating lalawigan.
11: Yun. So, Ubando po, kamusta po ngayon na Colonel?
12: Ang Ubando naman po kasi ay naapektuhan po ito ng lubos ng high tide.
11: Yun.
12: So, sa nitong katanghalian lang po, sila ay nagkaroon ng pagtaas din ng tubig. Bandang alas 12:30 po ito nung high tide po na may taas naman po ng 2.8 feet. Mm. So, sa ngayon po, ito po ay nagsubside na rin naman. Kaya yung mga daan naman po nila ay maayos na rin. Maliban na lang po talaga dun sa mga latian na barangay nila.
11: Ayun, oho. Dito ang Bulacan mo ay under state of calamity, tama po, Colonel?
12: Tama po kayo dyan. Sa kagustuhan na rin po ng ating PDR chairman, Governor Daniel Fernando, na higit tayong makatulong sa ating mga kalalawigan na naapektuhan ng mga sunod-sunod na pag-ulan, nagkaroon po na tayo ng declaration nitong August 17 ng State of Calamity.
11: Ayun. And dahil po dyan, masasabi pong sapat pa rin yung pong mga tulong na ating ibibigay sa ating mga kalalawigan dyan sa Bulacan, na Colonel.
12: So patuloy po na pinagandaan po ng ating pamahalaan lalawigan ang gagawing pagtulong dun sa ating mga kalalawigan dito. Through our quick response fund, tayo po ay patuloy na gagamitin ito para sa tama at pagtulong ng ating mga kalalawigan.
11: May pangangailangan po ba na sabi nga augmentation from the national government, Colonel?
12: Ano po alin yun, sir? Medyo garbo lang po.
11: May pangangailangan po ba na sabi nga augmentation na mga tulong from the national government, Colonel?
12: Alin po yung sa national government, sir? Medyo nagagarbo lang po.
11: Apo, ulitin ko po. May pangangailangan po ba na sabi nga karagdagan tulong po from the national government ang lalawigan ng Bulacan, Colonel?
12: Ang atin naman pong Provincial Social Welfare at Development Office ay patuloy po na nagsasubmit ng ating report kung na ipamigay na po yung lahat ng tulong, at sinasabi rin po natin yung naapektuhan, pero patuloy pa rin po tayo nakipag-coordinate sa ating DSWD para kung sakaling kakapusin na po ang ating goods na naipaunang naibigay nila, tayo rin po ay maka-request ulit.
11: Mm-mm. Sa ngayon po ay ongoing pa rin yung online classes, ibig sabihin suspendido pa rin po yung mga face-to-face classes, sa Colonel?
12: Tungkol naman po sa mga classes, kadalasan po ang ating mga local government po dito ay nagsasagawa na lang po ng alternative mode of learning.
11: Mm-hmm.
12: Para dahil medyo matagal-tagal na rin po na walang pasok, nag-shoot po sila para hindi naman po tuluyang walang matutunan o tuluyang magliban sa kanilang mga klase.
11: Ayun. So, until mag-subside yung pagbaha po dyan, o tuloy-tuloy pa rin yung pag-aaral through alternative modes of learning. Tama po, Colonel?
12: Tama po, sir.
11: Ayun. And finally, Colonel, nasa inyo po pagkakataon dahil yung ating mga kababayan sa nabanggit ating mga lugar, yung Hagone, Pombong, na talaga sabi nga saluhan ng tubig, catch basin sa tuwing malakas po ang buhos ng ulan at may mga bagyo, ano po. Nasa inyo po pagkakataon para kausapin yung ating mga kalalawigan sa Bulacan na apektado po ng pagbaha. Nasa inyo po pagkakataon, Colonel.
12: Opo. Sa ating mga kalalawigan dito sa Bulacan, tayo po ay talagang nakikiusap at inuulit po natin ang patuloy na pagpapaalala ng ating PDR and si Chairman Governor Daniel Fernando na unang-una na po ay yung mga bata ay huwag pong magsipaglaro sa mga kailugan natin ngayon at sa mga waterway. Marami po tayong insidente na mga nalunod na at sana ito huwag na madagdagan. Sana yung ating mga magulang ay siguraduhin ng kanilang mga anak ay nasa tamang kalugaran at hindi lang nasa mga nagsisipaglaro o maliligo sa mga kailugan. Gayun din po ang ating sa mga nababaha. Siguraduhin po na patay po ang kanilang mga circuit breaker ng kanilang kuryente dahil nagkaroon na rin po tayo ng mga ilan insidente naman ng electrocution. Ito po ay paulit-ulit na po natin pinaalala, pero sana matuto na po yung ating iba pang kalalawigan na huwag na madagdagan pa ang ating insidente na sa bagay na to at yun din sa mga hindi maiwasan na lumusan sa baha. Sana po sila ay magsuot ng mga proteksyon dahil meron na rin po tayong mga incident ng leptospirosis na naitala dito sa lalawigan at para masigurado po ang kanilang kaligtasan. Kung hindi naman kinakailangan na lumusong sa baha, ay sa loob na lang muna ng bahay para wag na po ma-expose ang kanilang sarili na magkaroon pa ng ganitong kasakit.
11: Yan. With that, Colonel, kami nagpapasalamat po sa inyong pagtanggap sa aming tawag, pagbibigay po ng ulat sa ating mga kababayan at sa ating mga kalalawigan. Salamat po. Magandang hapon. Ingat po kayo, Colonel.
12: Maraming salamat po, Sir Jaymar, at mag-ingat din po tayo lagi.
11: Salamat po. Colonel Manuel Lucban Jr., ang Local Disaster Risk Reduction Management Officer ng lalawigan po ng Bulacan.
10: Mark in, mark out. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Sa balsala naman natin mga Romero Peke mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nanawagan sa mga Pilipino sama-samang ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Yan ang tinutukan ni Raquel Bayan. Raquel!
13: Nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bayaning Pilipino, kabilang na ang mga hindi man kilala, ngunit nagsasakripisyo anya para sa pagpapatatag at pagpapaunlad ng Pilipinas. Sa pagdiriwang ng National Heroes Day, nanawagan ng Pangulo sa publiko na isabuhay ang diwa ng kabayanihan sa pamamagitan ng paglilingkod sa bansa at pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas. Anya, pagkakataon ng selebrasyon ngayong araw upang kilalanin din ang mga ordinaryong Pilipino patuloy na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya at komunidad. Partikular na binanggit ni Pangulo Marcos ang kasalukuyang hamon na kinaharap ng bansa, lalo lang pangailangang protektahan ang pambansang interes, itaguyod ang rule of law at tiyakin ang seguridad ng mga yamang mahalaga sa mga komunidad ng bansa. Ayon sa Pangulo, 10 taon na ang lumipas mula ng ilabas ang 2016 Arbitral Award na kumikilala sa Maritime Entitlement ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Pananagutan anya ng lahat ng mga Pilipino ang pagtatanggol sa teritoryo ng bansa.
14: Ang ating mga mangingisda na nasa unahan ng pagproprotekta sa ating mga karapatan, kabuhayan at pambansang interes sa West Philippine Sea. It calls on each of us to understand our history, to know our rights, and to take part in protecting the national interest. Ganito natin binibigyan ng muka ang kabayanihan sa ating panahon, sa pagkikilala sa ating bayan, sa pagtataguyod sa mga karapatan nito, at sa paggawa ng ating responsibilidad upang manatiling matatag, malaya, at nagkakaisa ang Pilipinas.
13: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Samantala, Office of the President may karapatan sa pagkakaroon ng Confidential Intelligence Fund bilang ang Pangulo ay Commander-in-Chief. ayon sa isang mambabatas. Detalye mula kay Melanie Valdos Reyes lang.
15: Ipinagtanggol ni House Committee on Human Rights at Manila Representative Benny Abante ang panukalang confidential at intelligence funds ng tanggapan ng Pangulo para sa 2027 national budget. Binigyan din ni Abante na may lehitimong pangangailangan dito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief ng bansa. Dagdag ni Abante na bukod sa pagiging pinuno ng AFP, nahaharap din ang Pangulo sa iba't ibang banta sa seguridad. Inihain ng Office of the President ang panukalang 4.5 billion pesos na CIF para sa 2027, pareho sa pondo nito noong 2026 na binubuo ng 2.25 billion pesos na confidential funds at 2.3 billion pesos na intelligence fund. Gayunpaman, binigyan din ni na Abante at Deputy Speaker Paulo Ortega V na dapat pa rin busisiin ng Kongreso ang pondo upang matiyak na tama ang paggamit, transparent ang proseso at sumusunod sa mga patakaran ng liquidation at auditing. Narito ang pahayag ni Manila Representative Benny Abante at Deputy Speaker Paulo Ortega.
16: The President is also the Commander-in-Chief of the Armed Forces. Therefore, he has all the right to have a confidential fund. Kinakailangan po natin malaman lamang, paano gagamitin yan, no? Paano gagamitin yan? Saan gagamitin yan? Palagay ko naman, alam na po natin, no? Bilang Commander-in-Chief ng Armed Forces, bilang siya rin po ang subject ng mga threat, especially ng Vice President, kinakailangan po naman na meron po talagang confidential fund ng ating Pangulo. Oo.
17: And to add lang po, no, importante, kung meron ka man nailaan o naibigay na pondo, dapat tama po yung paggamit, tama yung pinuntahan, at tama po yung proseso na sinusunod. To add lang to Kong Benny's point.
15: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Samantala, oy, mga ginang ng tahanan, mga hong kananay, yun daw pong presyo ng LPG, liquefied petroleum gas, posibleng tumaas sa susunod na linggo ayon no sa pinakahuling trading. Detali mula kay AJ Ignacio. AJ!
19: Ako po, Tito Gilbert, tama ka dyan, ano? Dahil posibleng ang tumaas sa susunod na linggo ang liquefied petroleum gas o LPG. Sa pinakauling ang trading, ano, Tito J. Mark, posibleng sumipa ng 2 piso hanggang 3 piso ang kada kilo ng liquefied petroleum gas. Ito'y batay din sa pagsilip ni Regasco at LPG Marketers Association President Arnel T. Unsod ani ito, Tito J. Mark, ng pinanakas na tolyar kontra piso at pagtaas ng presyo ng crude oil. Sa kabila nito, Department of Energy pa rin, Tito J. Mark, ang magtatakda ng pinal na presyo ng LPG. Tito J. Mark, wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: O eto na nga, bukod sa LPG, unang sasalubong sa inyo, ha? Sasalubong naman sa inyo sa unang araw po ng Setyembre ay rollback. Pero katiting lang ho itong rollback na ito sapagkat 3 piso at 80 sentimos po ang rollback sa kada litro po ng diesel at kerosene. Habang nasa 30 sentimos po ang rollback sa presyo naman po ng gasolina. Parang kampana ho yan. Kapag ka bababa, katiting, katiting, katiting. Pero pag dadagdagan, dagdagan, dagdagan, dagdagan. Eh, ganyan mo talaga ang buhay. Ang buhay, ang presyo ng gasolina ay parang kampana. Malalaman mo sa tunog kung masaya o hindi. Samantala, eto. May update naman tayo mula sa Office of Civil Defense sapagkat ang bilang po ng mga napaulit na nasasawi dahil po sa pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Mabot na po sa 33. Nadagdagan po ng isa mula sa 32. Detalye niya mula kay Diane Lear. Diane!
20: Yes, Ajay Mark, Nadagdagan pa ang bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng. Sa pulong balitaan sa Camp Aguinaldo, iniulat ng Office of Civil Defense o OCD, Director Gregorio Tomas na umabot na sa 33 ang bilang ng mga napaulat na nasawi. Ayon kay Tomas, ang bilang na ito ay nadagdag nga sa tala dahil dun sa isang individual na naitalang nalunod sa Caloocan City. Habang may 14 pa na napaulat na nasawi na sa ngayon ay bineberipika ng OCD. Nasa 19 naman ang naitalang nasugatan at 3 ang nawawala. Sa pulong balitaan din ngayong hapon, sinabi ng OCD na merong ding 4 pa na nawawala dito nga sa nasirang Agana Bridge sa Tarlac City. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Director Gregorio Tomas.
21: So 32 pa rin po?
22: 33 po, ma'am. 33, 19 injured, 3 are missing. And of course, yung affected families po ay 2.5 million. Persons are 8.8 million po. The regions are still the same. 1, 2, 3, 5, 6, 9, Calabarzon, Car, NCR, and Limaropa.
20: Sa ngayon, J-Mark, umabot na rin sa 1.78 billion pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga naapektuhang pamilya at mga individual. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Samantala, yun daw pong connectivity services sa Habagat Hit Areas na naibalik ang operasyon. Halos kumpleto na po. Kumbagay 99.9% isang bulate lamang po hindi pumipirma, mga kababayan. Ayon po yan sa DICT. Dinali mo, Kuyang Ray Ferrer. Kuya Ray!
24: Halos ganap na naibalik ang internet at mobile services sa mga lugar na naapektuhan ng habagat. Ayon sa Department of Information and Communication Technology at National Telecommunication Commission, bago magtanghali kanina, umabot na sa mahigit 99% ang network restoration ng mga telecommunications company. Sa wireless services, nasa 99.23% ang Dito, 99.4% ang Smart at 99.97% ang Globe. Samantala sa wired services, nasa 99.71% ang Converge, 99.8% ang PLDT at 99.5% ang Inov. Patuloy pa rin ang restoration efforts sa ilang lugar na may problema sa connectivity. Patuloy rin ang koordinasyon ng DICT at NTC sa mga telco at local government units para agara maibalik ang mga natitirang serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas. Report.
11: Yun na po mga evacuees sa lungsod po ng Taguig. Bumaba na po sa 500 ayon po sa pamahalaang lungsod. May detalye dyan si Luisa Irispe. Luisa!
26: Nagsiuwi na sa kani-kanilang mga tahanan ng mga lumikas nitong Sabado at Linggo sa Parañaque City dahil sa malakas na ulang dulot ng habagat. Batay sa datos ng Parañaque City Government, kaninang alas 11 ng umaga, nasa 500 individual na lang nasa evacuation centers. Dalawa na lang rin ang aktibong evacuation center at ito ay ang Phase 3 at Phase 1 gyms ng Barangay BF Homes. Pinanatili namang bukas ang evacuation center sa Barangay Mulwok para tumanggap ng mga posibleng lilikas. Matatandaan na noong Sabado,

0: Salamat ako kasi nakapasok na ako dito sa ASEAN. First time na magkakapit dito sa ASEAN Games. So, nakakakaba na gusto ko i-enjoy. Ayoko mo nang isipin yung laban. I-enjoy ko muna.
1: Yes, excited and syempre enjoy, no? Pero ano bang ginagawa mo nung mismong nalaman mo itong good news na to? Of course, ikaw ay nakapasok para sa men's up to 97 kilogram category. Paanong naparating sa'yo itong good news na to, sir?
0: Yes, actually, umaga-umaga yun yung nalaman namin sa group chat namin na in-announce yung mga pumasok, yung mga nag-qualify. So, yung nakita kong isa ko doon, ang saya, parang cloud nine ng feeling. Tapos at the same time after noon, parang kinabahan na ako. Ano ba yung preparation na dapat kong gawin? Ano ba yung dapat ko ibigay? Yung mga ganun yung pumasok sa akin. Pero ang nangibabaw naman kailangan nating paghandaan talaga yan dahil hindi siya biro na mapasama doon sa nag-qualify.
1: Yes, of course, yung nasabi mo nga, no, ito ay susi din dito yung naging silver medal mo from the past ASEAN Para Games, no. So, dun pa lamang talaga nagbigay na yun ng ticket na yun, no. Pero, speaking of the ASEAN Para Games, paano nakatulong sa'yo or sabihin natin, paano makakatulong sa'yo yung silver medal na yun from the APG?
0: Para sa akin kasi every competition is a new competition. Kumbaga, hindi na siya magmamatter kung ano yung nakuha mo or hindi nakuha nung last competition. Ang importante talaga ibibigay yung best mo sa darating na itong laro na darating. So, kailangan talaga mentally prepared tapos yung preparation talaga nandun. So, kailangan talaga ibigay yung best.
1: Yes, Jeffrey, of course, 143 kilograms yung sabihin natin best lift mo. Pero for this Asian Para Games, meron ka bang inihahanda na new PB or kamusta ka sa training ngayon?
0: Sa ngayon, okay yung training namin. Smooth, wala namang masyadong mga challenges. Though siguro sa yung weather, yun lang yung medyo nagiging hindrance. Pero nakaka-believe yung mga coach namin kasi tuloy-tuloy pa rin kami. Andun kasi yung focus namin na kailangan ma-target namin yung target

0: gusto namin ma-target. Pero in terms of ano, yung ibibit yung 143, gusto ko talaga siyang malampasan. Wala pang specific na target, pero every training binibigay namin yung best namin. Binibigay ko yung best ko. So ang importante talaga nag-improve eh.
1: Ano yung tingin mo na pinaka magiging malaking hamon sa iyo, no, pagdating dito sa men's up to 97 kilogram category? Nakita mo ba kung sino pa yung iba pang mga pasok doon sa division na to?
0: Yes, nakita ko na, nag-search na rin ako sa kanila. Ang siguro pinakamalaking challenge, I mean, this challenge, kasi experience-wise, mas talagang lamang sila eh. I mean, kung makikita mo yung track record nila, talagang decades na silang

0: pag nag-compete ka dito.
1: Oo, totoo yan. Talagang best of the best yung mga kalabang ko dito sa Asia. Kasi actually, yung mga nag-Olympians, mga para-Olympians, nandito eh sa Asia eh. So, ang gusto ko talagang makaharap talaga sila kung paano sila lumaban sa isang competition. Yun talaga yung gusto ko makita. Kung ano yung preparation nila. Malaking bagay sa akin na makaharap ko sila dito sa Asia kasi ang feeling ko marami ako matututunan talaga dito sa ano na to. Hindi ko masasabing matatalo ko sila kasi talaga ang lalakas talaga nila. Pero ang masasabi ko lang, lalaban pa rin tayo.
0: Yes, nakita ko tong ibang, yun sa standings, no? Ang, I believe, ang pinaka merong mataas dito, yung from Georgia. Nakaharap mo ba na ito before, si Katab Muhammad Ahmad?
1: Yes, nakalaban. Nakaharap ko na siya, pero hindi kami kasi sa isang group. Nakaharap ko siya during sa World, sa Egypt. Yun yung first competition ko outside talaga ng ASEAN. Last October yun. Talagang nakita ko sila, pero yung laban kasi nila, hindi kami same group eh. Andito lang tayo sa group A kasi sila. Ang gusto ko talaga ngayon, makakasama ko na sila sa isang group. Titignan natin kung ano yung pwede nating makita at matutunan.
0: Yes, pero para sa'yo, mas dagdag motivation yun, yung makasama ka sa grupo, yung mga malalakas agad, wala ng A at B, talagang isang isang group na kayo.
1: Oo. Talagang yun yung talagang inaabangan ko talaga eh.
0: Yes, Jeffrey, of course, gusto natin ding pag-usapan din kung kailan nagsimula itong disability mo, no? So ayon sa iyo, meron kang spinal cord injury. Ano ba 'to? Paano ba 'tong nagsimula and kamusta ka growing up with this disability?
1: Yung disability ko, congenital disease siya, hemangioma. Tapos nag-manifest lang siya nung 19 years old ako. So that time, college student na ako noon eh. Kumbaga, alam ko na yung gusto kong gawin after ng ganito, ganyan. Kumbaga, may plans na. Tapos, yung dumating yung disability ko, parang na-deplete lahat nung plans, yung confidence, lahat talaga, parang nawala. Kaya, ang laki ng tulong ng sports na to. Kasi, parang nabuboost talaga yung, parang buwabalik talaga yung mga bagay na, alam mo yung hindi mo na maibabalik, pero may bagong opportunity na nakalaan para sa iyo. Parang gano'n.
0: Wala kang ibang sport na nasubukan. Ito lang talagang para powerlifting. Kailan mo na-discover na meron ka palang power sa powerlifting?
1: Actually, hindi talaga intentional na mapasama ko. Wala kasi akong plan talaga na maging atleta dati. Tapos, mayroon kasi ako isang friend na tinulungan lang sana. Siya talaga yung nire-recruit nila maging atleta. Tapos, sinamahan ko lang siya sa gym, mag-try out. Tapos, pinag-try out nila ako, na-enjoy ko siya. Tapos, yung kasama kong i-re-recruit sana nila, hindi na nagtuloy. So, ako yung nagtuloy-tuloy mag-training. Hanggang sa yun, eto na, mating na yung ganitong opportunity.
0: So, eto na, 5 years na siya ngayon sa ating national team. Ganun kabilis, no, yung panahon. Kung babalikan mo yun, meron ka ba naging regret na sinamahan mo yung friend mo? Tapos...
1: Actually, wala. Oo. Lahat nakakaano. Kumbaga parang dumating yung bagay na parang nag-open yung door sa'yo na hindi mo na-expect na ang dami palang opportunity. Nakaka-overwhelm yung ganung pakiramdam na parang andito pala yung dapat mong subukan, dapat mong itry, na hindi man lang sumagi sa isip ko dati. So, surprising talaga. Tapos, nakakaano. Tapos, enjoy siya. Talagang walang regret.
0: Yes, no regret, no? Again, aside from being an athlete, ikaw din ay isang bank employee sa JP Morgan. So, anong mas nauna, Kuya Jeffrey? Yung pagiging trabaho mo sa banko or itong pagiging national athlete?
1: Actually, mas nauna yung sa ano ko sa pagiging employee.

0: sa bangko. Pero hindi pa ako sa JP Morgan that time. Sa HSBC ako noon. Pero kasi nagkaroon ng pandemic eh. So na-stop ako dun sa pag-sports. Tapos, I mean sa training ko. Tapos eh, yung pumasok ako sa JP Morgan at nag-start ako bilang atleta ulit. Halos nagsabay siya. Halos parehong taon nag-umpisa.
1: Anong specific na ano nyo po ginagawa nyo sa bank?
0: Ang ginagawa namin ay sa reconciliation. Yun nga, babatiin ko yung mga ka-workmate ko sa CIB Nostro 3. Hello sa inyo. Kami part yung ano, kami yung nagre-reconcile, nag-investigate ng mga entries. Kailangan namin i-resolve yung mga outstanding ganyan. Tapos kailangan namin i-assign yung mga outstanding breaks sa iba-ibang LOBs, line of business.
1: Ayun. So, syempre ngayon, qualified ka na for the Asian Para Games. Ibang preparation for sure, mas seryosong training. So, paano mong babalansihin or binabalansi ngayon yung paghahanda for this at the same time, meron ka pang ang isang job?
0: Actually, ano naman siya, hindi naman siya naiiba sa dati kong ginagawa. Wala naman kasi kaming parang special training na masasabi. Tuloy-tuloy lang talaga. Kung ano yung ginagawa namin dati, preparation, ganun pa rin. Wala masyadong nagbago. Though, syempre, kumbaga, ang kakaibahan lang, eto talaga, dun mo na malalaman kung yung worth ng, yung, I mean, yung bunga ng mga ginagawa, mong trainings, dun na namin ilalabas lahat yun.
1: Meron na bang part dun sa 5 years mo sa national team natin na parang na-burnout ka, napagod, na-drain, and paano yung ginawa nyo po, no?
0: Oh, man.

0: natin doon sa athletics, long jump at high jump, yun talagang sinasalihan mo. Ano yun, nung regular sport yun, ng high jump at long jump?
1: Hindi po, ano po, sa para na din po.
0: Okay, sa para na rin.
1: Opo.
0: Bakit ka nag...
1: Pero di po ako pinalad na makuha nung time na yon.
0: Bakit mo naman naisip na ano na para powerlifting ang para sa iyo?
1: Tinesting ko naman po para sa ko parang mas challenging kasi tas hindi naman po ako nung time na yun na kasi no, sa long jump and high jump, hindi po ako nakuha. Then nag-try po ako ng para powerlifting, tapos na-invite po ako ng isang kaibigan ko, yun, na-influensya niya ako. Then tinuloy-tuloy ko po. Tapos yun, hanggang sa nakuha na nga po ako, nakapasok po ako.
0: Gano'ng kasarap yung pagiging miyembro ng ating national team?
1: Sobrang sarap po. Yun. Kasi kahit pa paano, iba na po yung dala mo yung bansang Pilipinas pag kayo lumalaban. Kaya napakasarap na masaya. Tapos yun, may minsan yung ganyan, yung parang kahit mahirap sa ano, training, ganun. Halo eh.
0: Yes, mahirap na masaya, no? CJ, kailan yung time na first time kang nag-compete internationally as a national athlete?
1: Nung 2023 po sa Cambodia.
0: ASEAN Para Games sa Cambodia yon.
1: Po. Opo.
0: Kamusta? Kwento mo naman sa amin, kamusta yung, syempre, experience mo bilang first time na nag-compete abroad?
1: Opo. Ayun. Nung during ng competition, kabado na parang talaga as in parang nininervyos ka, tapos ganyan, makikita mo yung parang medyo talagang malalakas yung kalaban mo, tapos ako medyo payat pa po talaga, tapos medyo malayo pa po yung gap ng buhat namin hanggang sa after nun, tinry ko pong mag-train na mag-train hanggang sa sabi ko, darating din yung time na maabutan ko din naman sila.
0: Nung time na yon, men's up to 88 kilogram ka na or lighter weight?
1: 88 pa rin po.
0: 88 talaga, no? So again, so ito palang nangyari naman sa ASEAN Para Games sa Thailand, pangalawang ASEAN Para Games mo na yon. So ano yung naging placing mo doon, CJ?
1: Pang fourth.
0: Wow.
1: Hindi po ako naka-medal noong time na yun.
0: Pang-apat, no? Yun, parang yun yung mas nakakahinayang, no? Yung parang isang hakbang na lang sana, no? Pero, syempre, doon sa naging experience mo from the ASEAN Para Games sa Thailand, ano yung bibit-bitin mong magandang lesson, lalo na ngayon na first Asian Para Games mo naman ang nag-aabang ngayon?
1: Ayun, yung naging lesson po noon, ano? Yun, focus, then huwag na masyado kabahan para maganda yung maging buhat, maganda yung maging performance, yun.
0: Ano bang best lift mo, CJ?
1: Bali, 135 kilos po.
0: So, 135 kilos. Meron ka bang parang pinupunterya na ma-reach mo, may target ka ba pagdating dun sa Asian Para Games?
1: Meron naman po. Kahit pa paano, kahit 150 kilos po.
0: Wow, so malaking ano 'yon, ha? Malaking pag-angat 'yon, 'di ba? Kumpara din sa ano mo, no. Pero paano ba ang training routine ni CJ? Paanong ginagawa? Everyday ba ang training ng ating National Para Powerlifting team?
1: Alternate po. Martes, Webes, saka Sabado po ng morning.
0: So morning lang 'yung training, no? Kahit umuulan, may mga training pa din.
1: Opo. Kahit may ulan po, tuloy lang po sa training. Kasi hindi po pwedeng malagpasan ng isa yung training kasi masisira po yung program eh. Kaya kailangan po talagang gawin.
0: Yes. Kapag ganitong, syempre may pinaghahandaan, stricto din ba sa diet? Ano lang yung dapat nyong kainin?
1: Yung saktong kain lang po na para hindi ka lang bumigat. Tapos yun, saktong kain.
0: Ayun, sakto lang, no. Sino ba ang ano, since National Heroes Day ngayon, sino ba ang ano mo ang sabihin natin eh, yung bayani, no, na talagang idol mo, kung meron ka talagang siya talaga yung iniidolo mo?
1: Sa bayahan ni po? Si ano po?
0: Yes.
1: Si General Luna.
0: Ha? General Luna?
1: Ayod.
0: Pero sino bayani ng buhay mo naman? CJ?
1: Yung mga anak ko po. Ayun po.
0: Ayun. Mga anak mo. Paano ka nai-inspire ng mga anak mo? Ilan na ba yung anak mo, CJ?
1: Tatlo po. Tapos may isa po akong baby ngayon. 2 weeks old. 2 weeks pa lang po.
0: Wow. So very inspired, no? Sa mga anak, no? And syempre sa partner din, no? Bakit mo ginagawa itong pagiging ano, mahusay na para powerlifter ng bansa? Sila din ba yung nagpupush sa'yo para galingan pa?
1: Opo. Isa po sila sa inspirasyon ko talaga na paghusayan, pagiging lalo yung lahat ng aking mga ginagawa. Hindi lang po sa powerlifting, basta pati po sa mga desisyon sa buhay yun.
0: Yes.
1: Isa po sila sa mga yun.
0: Talagang ano, sila talaga yung nabibigay sa'yo ng matinding inspiration. But of course, kanina nga na-mention mo na hindi na dapat kabahan, no? Paano mo inihahanda yung sarili mo? How are you preparing mentally pagdating dun sa competition? Kasi syempre, pag kinabahan ka, parang ano na yun eh. Apektado na yung magiging buhat mo, di ba? Paano mo inihahanda yung sarili mo?
1: Ayun, pray ng sa mga maraming tao, yung ang madaming nanonood sa'yo. Doon po kasi ako madalas kabahan pagkaling. Pagka yung nasisira yung focus ko, pagka yung masyadong madami na yung nanonood. Then yun po yung pinag-aaralan ko ngayon para parang focus lang na pagpunta ko sa gitna, ayun, buhat. Parang iniisip ko lang na parang wala lang buhat din hanggang sa makuha.
0: Yes, wag mo na lang isipin na maraming nanonood, no? Pero syempre, sa paparating na Asian Para Games, ano yung magiging target mo? Ano yung gusto mong patunayan dito para sa sarili mo, para sa bansa?
1: Ayun. Target ko pong, ayun nga po, makabuhat ng weight na tina-target ko. Tapos, so pong patunayan na kaya ko rin. Kaya ko rin kahit kaya ko maka sungkit ng medalya kahit pa paano po.
0: Yes, talagang makakaya mo yan. Again, sa lahat ng mga pinagdaanan mo mula dun sa aksidente na nangyari sa'yo nung 17 years old ka hanggang sa mga oras na to, ano yung pinakamasasabi mong pinakamahirap at fulfilling na kinaya mo?
1: Ayun, yung po, yung depression sa pagkaputol ng paa, yung po ang pinaka, isa sa pinakamahirap na pinagdaanan ko noon. Tapos yung muling makabalik sa pagtatrabaho ko, yun.
0: Yes, no? Itong si Kuya CJ ay isang cellphone technician din, no? So kung kayo may mga ipapagawang cellphone, maaari po kayong makipag-ugnayan kay Kuya CJ, no? Again, Kuya CJ, ang iyong parting message, sino-sino ba yung mga tao, mga grupo na gusto mong pasalamatan?
1: Siyempre, gusto kong pasalamatan sila Coach Rico and Coach Alan, Coach Adeline. Talagang lubos na nagpapasalamat sa kanila at saka sa tiyaga ng pagbibigay ng program at pagtitrain. Tapos yun, yung magulang ko, mga tiyahin ko, saka asawa ko, tapos yung mga anak ko po.
0: Yes, kung mapapanood to syempre ng mga anak mo, ano yung gusto mong mensahe na ibigay sa kanila?
1: Mensahe ko po sa kanila na pag-igihan nila ang pag-aaral at sana may mapusuan din silang sports na salihan nila. Ayun, nandito lang naman ako para gabayan sila at supportahan sa magiging desisyon nila.
0: Yes, there you have it, Carlo Jan Nuida ng ating Philippine Para Powerlifting Team. Mabuhay ka, CJ, at syempre galingan mo sa paparating na Asian Para Games.
1: Maraming salamat po, Ma'am Ayang.
0: There you have it. Ayan, nakasama po natin ang isa sa ating Asian Para Games bound para powerlifter na si Carlo Jan Nuida. Siya po ay lalaban, bubuhat mula sa men's up to 88 kilogram division. So, pasok na sila. Again, yung iba pa po nating na-mention na pasok na rin si na Ma'am Aishel Guion, Miss Mary Doll Pamatian, pasok na rin si Jules Empizo, and of course, kanina si Kuya Jeffrey Jaramillo. So, again, thank you so much. Congratulations din sa ating Philippine Para Para Powerlifting Team kasi ang dami ng ating qualifiers sa paparating na Asian Para Games. Thank you din po kay Miss Adeline Ads Dumapong na talaga nga tinulungan tayo, no, para maging posible itong ating Para Games Hour episode. Hanggang dito na lamang po. Thank you sa ating Master Control, Timothy Tapales, si Sir Winston Del Rosario, si Daniel Cruz, nandiyan din po si Suzanne Barameda, si Miss Mika Go, and syempre yung ating Malolos Transmitter. Ako po si Aryan Malyare. Happy National Heroes Day. Mabuhay po kayong lahat.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Pinalakas. Pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo. Publico.
2: Radyo Pilipinas.
3: And Capital. 104.3 Colab.
2: Colab.
3: World Service. Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine. 1278.
3: Sports Radio. 918.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico.
5: 738.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan lang.
3: Sa Capital. 104.3 FM.
5: Capital. 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital. 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. And Capital. 104.3 collab.
5: Collab.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Flight PR1043, now boarding.
8: Hey, that's us!
9: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
10: Dreaming of love while cruising at high altitude.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
11: Alamin kung paano na buo, gaano kahalaga, at ano ang benepisyong hatid nito sa mga residente ng rehiyon at mga miyembro ng neurodivergent community. Nagpakitang gilas sa isinagawang fundraising dance competition sa Makati City.
12: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, walang holiday at tuloy-tuloy ang trabaho ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa agarang pagtugon sa mga kababayan natin apektado ng baha dulot ng walang tigil na pag-ulan.
13: Sa katunayan, nakipagpulong si Pangulong Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan para alamin at agad natugunan ang mga pangangailangan ng mga apektadong residente.
14: Habang may babala naman ang Malacanang, hinggil sa umunay nakawan ng mga kable sa isang pumping station sa Tondo, Maynila. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla.
15: Matapos ang ilang araw ng malakas na pag-ulan, lubog pa rin sa bahang ilang lugar sa gitnang Luzon. Sa San Fernando, Pampanga, makikita ang hanggang baywang na taas ng tubig. Sa Bocaue, Bulacan, pinasok ng baha ang maraming bahay. Gumagamit na ng bangka ang mga residente para makabiyahe. Ngayong araw, holiday, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno para tugunan ang problema sa baha sa Central Luzon at Metro Manila.
16: Walang holiday-holiday sa Pangulo dahil mamaya po ay magkakaroon ng Central Luzon and Metro Manila Response Meeting kasama ng Pangulo ang pamunuan ng DILG, DPWH, DSWD, DOH, DBM para sa update sa nangyari sa mga apektado ng baha at kung ano pa ang dapat na ipatupad para maiayos ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Short-term at long-term solutions sa problema ng baha sa Pampanga at Bulacan ay pinag-usapan at inutos na rin ng Pangulo na asikasuhin kaagad.
15: Una riyan, inatasan ni Pangulong Marcos si Cabinet Secretary Benhur Abalos at DPWH Secretary Vince Dizon na personal na alamin ang kalagayan ng mga residente sa Bulacan. Ininspeksyon din ang mga nakalatag na flood control system sa lugar.
16: Minomonitor ng Pangulo ang lagay ng panahon. Sa paglakas muli ng ulan itong gabi ng Biyernes at Sabado, ang mga miyembro ng gabinete ay muling nag-update sa Pangulo. At inutos ng Pangulo na dapat na lahat ng apektadong lugar at apektadong mga residente, siguraduhin hindi magugutom at kompleto pati ang non-food kits.
15: Nagbabala ang Malacañang laban sa mga nagnanakaw ng kable na nagpapagana sa mga pumping station. Nitong Sabado, natigil ang operasyon ng Sunog Apog Facility pumping station sa Tondo, Maynila na ginagamit para mabilis na maitulak ang baha mula sa mababang lugar patungo sa mga drainage.
16: Pero dahil sa mga ninakaw ng mga halagang piyesa ng pumping stations, hindi sila gagana. Gagastos tayo ulit para sa mga replacement na ito. Paano kung walang makuha agad na replacement? Hindi agad maiaayos sa mga ito na magdudulot na naman ng mabagal na paghupa ng baha.
15: Gumagana na uli ang Sunog Apog Pumping Station Linggo ng madaling araw matapos bisitahin ni Dizon at palitan ang mga ninakaw na high voltage cable pero giit ng Malacañang.
16: At sa lahat ng mga gumagawang pananabutahin na ito, kayo po ay hahabulin ng batas. Papanagutin po namin kayo dahil buhay at kabuhayan ang maaaring maapektuhan ng inyong mga makasariling gawain. Ang ginagawa ng Pangulo para sa kontrabaha ay para sa ating lahat. Huwag tayong maging makasarili. Buhay, kalusugan at ari-arian ang maaapektuhan dahil sa mga pagnanakaw na ito. Huwag ninyong isabotahe ang mga proyekto ng Pangulo. Magtulungan po tayo.
15: Sa ilalim ng Anti-Electric Transmission Lines and Materials Pilferage Law, maaaring pagmultahin ng hanggang 100,000 piso ang mapatutunayang nagnakaw ng electric transmission cables. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
12: Pinaka-apektado ng panibagong bugso ng habagat ang gitnang Luzon. Nakaranas ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Inaulat ni Patrick De Jesus.
8: 14 ang naiulat na nasawi dahil sa pag-ulang dala ng ikalawang bugso ng habagat na naranasan mula nakaraang linggo. Kabilang na rito ang 9 na biktima ng pagkalunod sa San Marcelino, Zambales dahil sa tumaob na bangka sa Mapanuepe Lake at 2 biktima ng landslide sa Subic Freeport Zone. Nasawi rin dahil sa pagguho ng lupa at pagkalunod ang iba pang mga biktima sa Tarlac at Pampanga. Ayon sa Office of Civil Defense, ang Central Luzon ang pinakanaapektuhan ng mga muling naranasan na pag-ulan, partikular ang Pampanga.
17: We will check again with Zambales pa and Pangasinan, itong western part, kasi hindi pa po tapos. Based sa pag-asa forecast, uulan pa rin dito sa western natin hanggang region 1 no? In the next 2 days. Yung tubig po sa Pampanga, hindi naman nanggagaling po yan sa ibang probinsya po.
8: Dito sa Metro Manila, mabilis ang paghupa ng baha ayon sa MMDA. Sasamantalahin naman ang magandang panahon para linisin ang mga daluyan ng tubig.
18: Mas mabilis nga ang pagbaba ngayong second round eh, dahil wala na yung napakaraming basura dahil natanggalan natin doon sa unang episode. So may mga basura pa rin tayong nakukuha ngayon pero hindi na ganun karami gaya nung nangyari sa Redemptorist na nakakuha tayo ng 750 tons in a matter of 2 days. Nililinis na naman natin ang mga waterways para yung mga naiwan ng mga silt ay malilinis natin, including syempre yung mga basura.
8: Samantala, sapat pa ang supply ng Department of Health para sa mga gamot kontra leptospirosis. Ibinibigay nila ito sa mga health center at evacuation centers.
19: Aside from yung mga na-deliver sa central office, meron pa rin tayong ongoing procurement, lalo na ng doxycycline. So, meron tayong computation for that. Kaya more or less, alam namin kung ilan yung dapat gawing available na bilang nitong doxycycline na ito.
8: Mula nang tumama ang Bagyong Luis, hanggang sa nararanasang sama ng panahon, higit 8 milyong individual na ang apektadong populasyon sa 10 rehiyon sa Pilipinas. 1 bilyong piso na halaga ng tulong na ang naipamahagi ng gobyerno. Patrick De Jesus para sa Bayan.
14: Mahigpit na tinututukan ng National Capital Region Police Office ang mga apektadong lugar bunsod ng walang humpay na pag-ulan at baha. Naka-alerto rin ang pulisya at minomonitor ang sitwasyon ng mga evacuation center para sa kaligtasan ng mga evacuee. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
20: Nakahandang umalalay ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa mga kalapit na probinsya na mataas pa rin ang tubig baha. Ito ay matapos na bahagya ng humupa ang baha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay NCRPO Officer in Charge Regional Director, Police Brigadier General Christopher Abrahano, aabot sa 2,000 pulis ang kanilang ipinakalat sa kasagsagan ng pagbaha dulot ng habagat. Bukod dito, meron pang nasa 1,000 reactionary standby support force na handang i-deploy anumang oras kung kinakailangan. Nananatiling nakalerto ang NCRPO sa kabila ng bahagyang pagtila ng ulan.
21: Naikalat natin sila and unfortunately nga may mga floodings, may mga affected barangays dito sa Metro Manila. Pero most of these localities concentrated dun sa northern police district area. So yung concentration ng mga rescue efforts natin, mga assistance ng police natin sa ating mga kababayan, doon na itutok.
20: Partikular na tinututukan ng NCRPO ang mga lugar na binabaha kagaya ng Malabon, Caloocan, Quezon City at Paranaque. Sa kabila naman ng pagiging abala ng mga tauhan ng NCRPO sa preemptive at rescue operation, tinutukan din ng mga ito ang peace and order situation sa mga apektadong lugar.
21: Yung kapulisan natin, pagdating sa response cluster, kasama sila sa law and order. So yun ang primary trabaho ng police. Nagiging force multiplier na lang tayo pag kailangan ng DRRMO ng additional personnel.
20: Tiniyak din ni Abrahano ang kaligtasan ng kanyang mga tauhan na lumulusong sa tubig baha upang makaiwas sa leptospirosis.
21: So nagpro-provide yung ating health service ng prophylactic meds ano, para dun sa tropa natin. And yun nga, no? Nakakalungkot din, meron din tayong 129 na police na affected in various levels, naapektuhan din sila ng baha.
20: Batay sa datos ng PNP, aabot sa 948 na mga evacuation center ang kanilang binabantayan. Nakapaghatid na rin ang PNP ng halos 15,000 goods at iba pang tulong sa ilang apektadong residente. Ryan Lesigues, para sa Bayan.
14: Agad na ideneploy ang mga tauhan ng DPWH at ang mga heavy equipment nito para sa pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura sa Pampanga at Zambales, gayon din ang mga gumuhong tulay sa Tarlac. Yan ang ulat ni Rod Lagusad.
22: Puspusan ang pagtugon ng Department of Public Works and Highways para maisaayos ang nasirang Agana Bridge sa Tarlac City. Ayon kay Secretary Vince Dison, nagpakalat na ang kagawaran ng mga tauhan at mga gagamiting equipment para rito. Anya, nagsimula na rin magtrabaho mga engineer ng ahensya.
23: Magtatayo po tayo ng two-way na daily bridge, no, para immediately po sa gagawin madaling panahon makatawid na po ang mga kababayan natin dito sa Tarlac City. Pagka po gumanda po lalo ang panahon at hindi na masyadong malakas ang ragasaan itong ilog dito, sasabayin na rin po natin ang pagsasaayos ng Aquino Bridge dito din sa Tarlac City.
22: Ayon sa Kalihim, wala pang konkretong time frame kung kailan maisasaayos sa nasirang tulay.
23: Okay. Dahil nakadepende rin po tayo dito sa pagragasaan itong ilog natin. No? Once na po na mas kumalma po yung ilog, mas bibilis po tayo. So siguro hintayin po tayo, pero 24/7 po ang gagawin natin dito. No? Pero intindihin po natin na hindi tayo basta-basta makakapag-restore habang rumaragasa po yung ilog natin ng matas.
22: Habang sa ibang lugar, nagpadala na rin ng mga tauhan at equipment para maisaayos sa mga naapekto ang mga istruktura sa Central Luzon gaya ng Pampanga at Zambales. Nakatutok ang ahensya kasunod na rin ang direktiba ng Pangulo na mabilis na maisaayos sa mga ito.
23: Ito natin kung anong nangyari nitong mga nakaraang taon, no? Na hindi naman talaga maayos ang pagkagawa ng mga infrastruktura. At ito pong mga dinatnan natin, either madaling masira, o insufficient. So kailangan po talaga ayusin natin ang lahat ng mga ito.
22: Pagdating naman sa pagbaha sa Metro Manila, ayon kay Dison, gumana ang mga pumping station. Anya, tinulungan ng MMDA ang DPWH kasunod na rin ng mga ninakaw na kable sa mga pumping station. Hinihintay naman ng DPWH na bumuti ang lagay ng panahon para makapagsaayos na mga kalsada. Rod Lugusad, para sa bayan.
13: Patuloy naman ang isinasagawang search, rescue operations at humanitarian response ng Philippine Coast Guard sa mga lugar na apektado ng habagat na pinalalakas ng bagyong Pilandok. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, halos 15,800 na residente na ang na-assess at ni-evacuate sa ilang lugar, kabilang ang Batangas, Pangasinan, Zambales, Bataan, Laguna, Cavite at Pampanga. Tumutulong din ang Coast Guard sa DSWD at mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagre-repack at pamamahagi ng family food packs. Samantala, patuloy naman ang operasyon ng PCG sa Tarlac matapos maiulat ang isang SUV na nahulog sa isang bumagsak na tulay. May mensahe at paalala rin ang ahensya sa publiko ngayong masama ang panahon.
0: Sa ating po mga kababayan ay maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Sa mga lugar na medyo matataas po yung baha, hindi naman po ganun kailangan ang inyong pag-alis sa inyong mga bahay ay pagpaliban po muna. At sa atin naman po mga kababayan na naninirahan sa mga coastal communities po, again, before po tayo maglayag ay i-check po muna ninyo ang binibigay po na advisory ng PAGASA. At kung kinakailangan po ay magdala rin po talaga tayo ng ating mga life-saving equipment katulad po na yung life jacket at magpaalam din po kung maaari sa ating po mga barangay no, para at least kung kailangan po ng assistance ay madali po tayo makapag-responde.
1: Sa bahagi naman ng Cordillera, muling nakapagtala ng kabi-kabilang landslide at pagbaha dahil sa epekto ng habagat. Inuulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera.
5: Muli na namang naitala ang kabi-kabilang landslide na nakaapekto sa mga kalsada at kabahayan sa Cordillera. Sa Benguet, hindi madaanan ang Halsema Diamond ang Pusungan Provincial Road sa Pakpakitan Taliboyok Lamot Road dahil sa pagguho ng lupa. Hindi rin madaanan ang Baguio Bontoc Road sa KM49 Paway Section. Pinayuhan ang mga motorista na maging maingat sa kanilang biyahe sa Tukok Ambalidang Section sa Kibungan dahil sa pagtaas ng level ng tubig na nakaapekto sa kalsada. Gumuhong mga bato rin ang nakaapekto sa kalsada sa Governor Bado Dangwa National Road sa Tabak, Palina. Naipasara rin ang kalsada sa Sitio Kuwing hanggang sa Sitio Dupay sa Barangay Tinongdan sa Itogon. Sa Abra naman, nasira ang bahagi ng kalsada sa Barangay Pangot na ng Duan sa Pilar dahil sa road slip. Dahil dito, isolated ang nasabing barangay. Nabigyan na rin ng tulong ang mga apektadong residente. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, nagpakawala ng tubig ang dalawang malaking dam sa Benguet. Nakabukas ang walong gate ng Ambuklaw Dam sa Bukod, habang anim naman sa Binga Dam sa Itogon. Natabunan naman ang sasakyan at bahagi ng bahay na ito sa Jungle Town sa Verac dahil sa pagguho ng lupa. Samantala, 10 pamilya naman ang lumikas sa Sitio Tulibang, Barangay Luwakan dahil sa landslide. 5 pamilya rin ang nagsagawa ng preemptive evacuation sa Barangay Sagpat sa Kibungan dahil sa banta ng pagguho ng lupa. Aabot naman sa 44 na pamilya mula Pagala, Bukay ang napilitang lumikas dahil sa pag-apaw ng Abra River. Nagsasagawa ngayon ng assessment ang mga kinauukulan para sa agarang tulong sa mga apektadong pamilya. Janice Dennis, para sa bayan.
13: Patuloy na naka-alerto ang Bureau of Fire Protection dahil sa nagpapatuloy na epekto ng habagat at ilang mga nagdaang bagyo sa bansa. Ayon kay BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo, naka-full alert ang ahensya sa Central Luzon, habang nasa heightened alert status naman ang Cordillera Administrative Region, NCR, Calabar Zone at Mimaropa. Nailikas na ang BFP ang tinatayang 300,000 individual o katumbas ng mahigit 5,000 pamilya. Katuwang ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan, patuloy din ang monitoring ng BFP sa mga bahaing lugar at nakahandang umalalay sa mga lokal na pamahalaan para tumulong sa disaster response operations. Patuloy naman ang isinasagawang modernisasyon ng BFP para mas lalo pang makatugon sa rescue operations.
6: pakiusap po sa ating komunidad, no, makinig sa otoridad sa mga isinasagawang PM team or force evacuation. Kung kailangan niyo naman ng tulong mula sa DFP, huwag mag-atubiling tumawag po sa aming emergency hotline, yung Unified 911 system para immediately ay makarespondi po. No, at medyo tumataas po ang aming ginagawang rescue din sa mga kabataan na naglalaro pa rin sa mga lugar na bahain. Yes. No, at hindi maiwasan, lumalakas yung current. At ayun po, sinasagip namin sila. Kaya pakiusap namin sa mga magulang, huwag nang pahintulutan yung mga anak ninyo na maglaro sa mga flooded area, lalong-lalo na sa mataas yung or malakas yung water current. At mag-ingatin tayo sa mga naitatalang tumataas na insidente ng leptospirosis. No? Kaya yan po ang patuloy na panawagan ng inyong BFP po.
7: Nananatili ang red alert status ng Department of Social Welfare and Development dahil sa nagpapatuloy na epekto ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Base sa pinakauling datos ng kagawaran, umabot na sa mahigit 2 milyong family food tax ang naipamahagi, habang nasa 17,000 naman sa non-food items at 35,000 sa ready-to-eat foods. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy din pinalalakas ng DSWD ang kahandaan nito para sa huna, para mas mapabilis ang paghahatid ng tulong sa oras na kailanganin ito.
14: Nitong weekend, naobserbahan ang significant amount o above normal na dami ng pag-ulan noong Biyernes at Sabado, August 28 at 29. Paglilinaw po ng pag-asa, mas mababa pa rin yan ang naranasang volume ng ulan nitong weekend kumpara sa ulan na ibinuhos nung kasagsaga ng Ondoy na umabot sa 300 mm sa loob lamang ng 6 na oras. Nitong weekend, ang pinakamataas ay sa Zambales, umabot sa 250 mm sa loob naman ng 24 na oras. Ayon sa pag-asa, ang paglakas ng habagat itong weekend ay dulot ng dalawang sama ng panahon, ang Bagyong Tilandok at ang low pressure area sa hilaga ng bansa na dating Bagyong Obed. Babala naman ang pag-asa bagamat may ilang lugar na nakaranas na ng maaraw o mas tuyong panahon, hanggang bukas yan, posibleng lalakas muli ang habagat sa darating na Miyerkules ng hapon at posibleng magtagal hanggang Biyernes. At pagsapit ng Sabado, pahina muli ang habagat. Ayon po sa pag-asa, hanggat may habagat, maulan po ang panahon, lalo't may El Nino po tayo na mas naitutulak nito ang mga sirkulasyon o sama ng panahon sa bansa na siyang nagpapalakas naman ng habagat. Ang habagat naman ay hanggang buwan ng Setyembre lang, ibig sabihin starting ng last quarter ng taon o sa buwan ng Oktubre hanggang sa first quarter next year, asahan ang below normal o mas mababa sa normal na pag-ulan. Samantala ngayong sa darating na buwan ng Setyembre, nasa 2 hanggang 3 bagyo ang karaniwang nabubuo o pumapasok sa bansa at 1 hanggang 2 na lang sa buwan ng Oktubre. Sa ngayon, meron pa rin tayong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Wala man itong direktang epekto sa ating bansa, pero pinalalakas nito ang habagat sa bansa. Bukas, makararanas ng mas mabigat na pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon. Kabilang sa makararanas ng mas maraming pag-ulan ay ang Ilocos Sur, Abra, Benguet, La Union at Zambales. Alert na po sa posibleng pagbaha at pagunong lupa. Maulan at maulap din sa Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Pangasinan, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Ang bagyong Tilandok ay pahilaga at papalayuan ng bansa, posibleng lumabas yan ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Miyerkules. At ang bagyong Saudel na nasa labas naman ng PAR ay walang direktang epekto sa ating bansa, maging itong tropical depression sa hilaga. Samantala, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon sa Negros Island region at dito rin sa silangang bahagi ng Visayas, dulot ng habagat. Sunny weather naman sa Mindanao, pero posibleng makaranas pa rin ng panandaliang pag-ulan o tinatawag nating localized thunderstorms. Ngayon, silipin na natin ang rain probability this week sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunan yan.
7: Ang abangan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinangunahan
1: ng pagkulita ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Taguig City ngayong araw.
14: Sa nalalapit na kauna-unahang barm parliamentary elections, alamin kung paano nabuo ang rehiyon at bakit ito mahalaga sa mga residente.
13: At mga miyembro ng neurodivergent community nagpakitang gilas sa isang dance competition sa Makati City. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
2: Hindi lang sa kasaysayan makikita ang tunay na kabayanihan. Dahil may mga bayaning nakikipaglaban at walang sawang naglilingkod sa kapwa at bayan. Isang pagsaludo sa kabayanihan ng lahing Pilipino mula sa inyong People's Television. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go-bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at

0: PTV Sports. Disaster Watch. Mga paalala pagkatapos ng lindol. Suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong pinsala. Magbigay ng paunang lunas kung kailangan. Unahin ang mga pangangailangan ng mga matatanda, buntis, may kapansanan, at mga bata. Kung nasa tabing dagat at may banta ng tsunami, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Suriin kung may natapong nakalalasong kanigan at mga bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Patayin ang main switch ng tubig at kuryente, pati na rin ang tangke ng gas o LPG. Huwag bumalik sa loob ng gusali hanggat walang abiso na ligtas na ito. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo.
1: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Ngayong ginugunita ang National Heroes Day, kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga tinaguriang modern hero sa loob at labas ng bansa, gayon din ang pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa mapayapang paraan. Narito ang ulat.
2: Sumentro sa kabayanihan sa makabagong panahon at pagtatanggol sa soberanya ng bansa ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani. Binigyang diin ng Pangulo na ang kabayanihan ay hindi lamang matatagpuan sa mga pahina ng

0: kasaysayan. Anya, patuloy na nabubuhay ang diwa nito sa mga Pilipinong nagsasakripisyo, naglilingkod at gumagawa ng kabutihan para sa kapwa at sa bansa. Kabilang dito ang mga OFW na malayo sa kanilang pamilya, mga bumbero, pulis, sundalo at emergency responder na unang sumasaklolo sa mga nasa panganib, gayon din ang mga guro at healthcare worker na patuloy na naglilingkod sa kabila ng hirap. Kinilala rin niya ang PCG, AFP at BFAR na patuloy na nagsusulong ng pambansang interes sa West Philippine Sea.
1: Ilang lamang sila sa maraming muka ng kabayanihan sa ating panahon. Sapagkat sa iba't ibang paraan at sa bawat pagkakataon, may mga Pilipinong patuloy na nagsasakripisyo, naglilingkod at gumagawa ng kabutihan para sa kapwa, para sa bayan.
0: Binigyang diin din ng presidente ang papel ng mga Pilipino sa pagtatanggol sa pambansang interes, lalo na sa West Philippine Sea. Iginiit ng Pangulo na ipaglalaban ng Pilipinas sa mga karapatan nito sa paraang mapayapa.
1: This is timely as 2026 marks a decade since the 2016 arbitral award affirmed the Philippines' maritime entitlements under the UNCLOS. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa, naaayon sa batas at naaayon sa ating mga prinsipyo.
0: Kasabay nito, sinabi ng presidente na dapat maitatak sa mga kabataan ang tungkol sa kasaysayan at ang mga karapatang maritime ng Pilipinas habang nilalabanan ng disinformation at itinataguyod ang responsableng pagtatalakay sa mga usaping pambansa. Iginiit din niya ang pangangailangang suportahan ng mga mangingisda na patuloy na naghahanap buhay sa ating karagatan na nagpapalakas anya sa maritime territory ng Pilipinas. Ipinunto pa niya ang pagpapalakas ng mga institusyon sa pamamagitan ng transparency, accountability at mahusay na serbisyo publiko.
1: Magkakaiba man ang ating pamamaraan, iisa ang mensahe ng mga ito. Ang Pilipinas ay karapat-dapat na ipaglaban. Ang bawat Pilipino ay karapat-dapat na paglingkuran. Ang ating soberanya ay karapat-dapat na ipagtanggol. Ganito natin binibigyan ng muka ang kabayanihan sa ating panahon. Sa pagkikilala sa ating bayan, sa pagtataguyod sa mga karapatan nito, at sa paggawa ng ating responsibilidad upang manatiling matatag, malaya at nagkakaisa ang Pilipinas.
0: Sa kanyang pangunguna sa pagdiriwang ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani, ginawaran ng Pangulo ng 21-gun salute. Nag-alay din siya ng bulaklak sa bantayog ng The Unknown Soldier at nag-alay ng taimtim na dasal sa puntod ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Kenneth, pasyente para sa bayan.
2: Sa pagunita ng Araw ng Mga Bayani, binigyang diin ni House Speaker Faustino Bodie D. III na hindi lang ito araw ng pag-alala sa mga bayani, kundi paalala rin sa ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ayon kay Speaker D, mahalagang pamana ng mga bayani ang paniniwala na may mga bagay na higit na mahalaga kaysa sa sarili. Yan ang bayan, ang kapwa, at ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Sa kabila ng mabilis na pagbabago ng mundo, hinikayat ni D na panatilihin ang pagpapahalaga ng katapatan sa salita at gawa, paggalang sa kapwa, malasakit sa mga nangangailangan, paninindigan sa tama at pagmamahal sa bayan.
3: Ang National Heroes Day ay hindi lamang araw ng paggunita. Ito ay araw ng pagpaalala kung sino tayo bilang mga Pilipino. Ang ating mga bayani ay nag-iwan sa atin ng isang mahalagang pamana. Ang paniniwalang may mga bagay na higit na mahalaga kaysa sarili, ang bayan, ang kapwa, at ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Hindi kailangang maging tanyag upang maging bayani. Hindi kailangang gumawa ng pambihira upang makapaglingkod. Kailangan lamang nating piliing maging mabuting Pilipino araw-araw sa bawat pagkakataon. Dahil ang isang mas maunlad at matatag na Pilipinas hindi lamang itinatayo ng mga leader. Itinatayo ito ng bawat Pilipinong may malasakit at paninindigan. Ngayong National Heroes Day, alalahanin natin ang ating mga bayani ng ating nakaraan at higit sa lahat, mahalin natin ang ating bayan at kapwa upang lalo pang pagtibayin ang Pilipinas sa kanilang ipinaglaban. Mabuhay ang ating mga bayani, mabuhay ang sambayanang Pilipino, at mabuhay ang Pilipinas.
2: Samantala, Samantala, ngayong nalalapit na ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ating alamin kung paano nga ba nabuo ang rehiyon. Bakit nga ba ito mahalaga at ano ang magiging benepisyo nito sa kanila? Sasagutin yan sa ulat ni Sheila Natividad.

0: taong 2017 nang sumikilab ang limang buwangyera sa Marawi ng puwersa ng gobyerno laban sa Maute at Abu Sayyaf Group. Ang Marawi Siege ay naging isa sa pinakamalalang armadong sagupaan sa Mindanao sa makabagong panahon. Nagbigay din ito sa lalim ng sigalot at sa hamon ng pagpapanatili ng pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa Mindanao. Naging bahagi ito ng mas mahabang proseso ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga lehitimong grupong Bangsamoro. Kabilang sa mahalagang hakbang dito ang 2014 Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at ang pagpapasa ng Bangsamoro Organic Law noong 2018 na naglatag ng legal na batayan para sa pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. January 2019, niratipikahan ito sa pamamagitan ng plebisito at dito formal na nagsimula ang pagkakatatag ng BARM kapalit ng dating Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM. Layo ng batas na magkaroon ng sariling pamamahala ang Bangsamoro habang nananatiling nasa ilalim ng konstitusyon at pambansang soberanya ng Pilipinas ang rehiyon. Dito na pumapasok ang tinatawag na autonomy. Ibig sabihin, may sarili ng kakayahan ng BARM na mamahala at gumawa ng mga batas, maging ng patakaran para sa mga usaping sakop ng kanilang otonomiya. Kabilang dito ang mga larangan gaya ng ekonomiya, kultura, edukasyon, kalusugan, agrikultura at iba pang usaping nakatalaga sa pamahalaan ng Bangsamoro. Pero hindi ito nangangahulugang hiwalay na ang BARM sa Pilipinas. Bahagi pa rin ito ng ating bansa at kailangan pa rin sumunod sa konstitusyon at mga pambansang batas. Sa pamamahala, may sariling parliamentary system ang BARM. Ibig sabihin, ang legislative at executive functions ng gobyerno sa rehiyon ay nakabatay sa parliamentary system na itinakda ng Bangsamoro Organic Law. Ang mahahalal na parliament ang gagawa ng mga batas sa mga usaping sakop ng Bangsamoro government at siya ring pipili ng magiging chief minister na mamumuno naman sa executive branch ng regional government. Ano-ano naman ang sakop ng BARM? Kabilang dito ang mga probinsya ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan at Tawi-Tawi, gayon din ang Cotabato City at Bangsamoro Special Geographic Area sa Cotabato Province. Hindi kasama sa BARM ang Sulu. Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, idineklarang unconstitutional ang pagkakasama ng probinsya ng Sulu sa BARM dahil hindi ito pumabor sa Bangsamoro Organic Law sa plebisito noong 2019. Ngayong September 14, gaganapin ang kauna-unahang BARM parliamentary elections kung saan boboto ang mamamayan ng mga kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Bubuin ito ng mga representante ng iba't ibang distrito, politikal na partido at maging ng iba't ibang sektor gaya ng kababaihan, kabataan at katutubo. Pagkatapos ng halalan, ang mga miyembro ng parliament ang pipili ng chief minister. Ito ang magtatatag ng unang regular na pamahalaan ng BARM na direktang pipiliin ng mga botante matapos ang ilang taong transition period. Mula sa sugat ng nakalipas na putukan patungo sa sarili at malayang pamamahala, ang halalang ito ay hindi lamang pagpili ng lider, kundi simbolo ng kapayapaan at pag-asa para sa kinabukasan ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Sheila Natividad ng PTV.
1: Samantala, ikinukonsidera ng House Prosecution Panel na central figure si Defense Counsel Attorney Michael Poa sa inaasahang pagsalang nito bilang hostile witness sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
2: Naniniwala ang prosecution panel na maituturing bilang central figure si Defense Counsel Attorney Michael Poa sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng nakatakdang pagsalang ni Poa bilang hostile witness sa Miyerkules. Nagsilbing DepEd Undersecretary, Chief of Staff at tagapagsalita ng pangalawang pangulo si Poa noong nanunungkulan si Vice President Duterte bilang kalihim ng DepEd noong 2022 hanggang 2023, kung saan 112.5 million pesos confidential funds ang DepEd noong 2023 ang umano'y misused, misappropriated at hindi na-liquidate ng tama. Kaya ayon kay Deputy Speaker Paulo Ortega V, alam ni Poa kung paano ginamit ang confidential funds bilang tagapagsalita ni Vice President Duterte.
3: In the case of Attorney Michael Poa, siya po ang bibig, siya ang bunganga, siya ang mouth ng Vice Presidente. And you cannot speak, you cannot defend, you cannot You cannot honor your words kung wala kang alam. Kung hindi mo alam lahat ng detalye at hindi mo alam ang buong proseso. So that's how important he is to this trial.
2: Dagdag pa rito, maaaring mas mabigat umano ang nalalaman ni POA kung paano ginamit ang daan-daang milyong pisong confidential funds kaysa kay dating OVP Security Officer Raymond Dante Lachica.
4: The fact that when we investigated him sa Committee on Good Government, yung sagot niya, wala siyang alam, hindi siya tumanggap, hindi niya alam ang nangyari, ganyan. No? Ako ine-expect ko na that he would say it again. But this time, it is totally a different story. He is no longer facing a Committee on Good Government. He is now facing the impeachment court. You see that? Yun na siyang magkoconvict o mag-exonerate sa Vice President. So dapat lamang kung talagang loyal siya sa Constitution, kung talagang alam niya ang ibig sabihin ng mga bagay na ito, sabihin niya na ang totoo. Sabihin niya na ang totoo.
2: Samantala, kasunod ng naunang kumpirmasyon ng prosekusyon na dadagdagan ang mga takapagsalita, alinsunod sa subjudice ruling ni Presiding Officer Senator Francis Escudero, bukas ang kapo ng prosekusyon na kuning karagdagan tagapagsalita ang Quad Committee members.
3: Nananawagan po ako sa mga kasama namin sa Quadcom. Halos kumpleto na po tayo. Baka pwede tayong mag-reunion press con. Total, familiar naman tayo sa mga nangyayari sa impeachment. Tayo po, sa panahon po natin nag-umpisa to. So,
4: that's right.
3: Kahit na one day lang na press con siguro, kung makompleto yung grupo at makapag-press con kami at may share namin yung thoughts namin sa impeachment, then tingin ko naman walang hindi makakadalo o makakapunta.
2: Kasalukuyang naninilbihan bilang impeachment adviser at spokesperson si former Representative Robert Ace Barbers na dati ring chairperson ng Quad Committee, katuwang sina Representative Benny Abante at mga dating kongresistang sina Dan Fernandez at Carabs Paduano. Vel Custodio, para sa Bayan.
5: Marami pang balitang dapat abangan sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
6: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
7: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
8: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
9: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
10: Na hindi patas ang lipunan.
11: Leadership starts from the top.
12: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyung pambayan.
13: Good governance. Because good governance is a matter of right.
14: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
15: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
16: At matuto sa iba't ibang karanasan.
17: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
6: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Bringing you the latest, thrilling, an action-packed update in the world of sports. With our teammates,

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Tiniyak ng kamera na handa silang suriin ng masinsinan ang 2027 National Expenditure Program ng Office of the President sa nakatakda nitong budget briefing bukas. Naniniwala si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. na handa si Executive Secretary Ralph Recto at ang mga staff ng Pangulo para ipaliwanag ang mga programang paglalaanan ng pondo ng bayan. Kasunod naman ang paghigpit ng mga kapulungan sa paglalaan ng confidential and intelligence funds sa mga ahensya ng gobyerno dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd noong 2022 hanggang 2023. Ayon sa mga mambabatas, walang problema kung maglalaan ng confidential funds sa Office of the President dahil ang Pangulo ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines basta tama ang pinagagamitan ng pondo.
1: You've got to remember that the president is also the commander-in-chief of the armed forces. Therefore, he has all the right to have a confidential fund. Ang kinakailangan po natin malaman lamang, paano gagamitin yan? No? Paano gagamitin yan? Saan gagamitin yan? Palagay ko naman, alam na po natin, no? Bilang commander-in-chief ng armed forces, bilang siya rin po ang subject ng mga threat, especially ng vice president, aba, kinakailangan po naman na meron po talagang confidential fund ng ating Pangulo.
2: Importante, kung meron ka man nailaan o naibigay na pondo, dapat tama po yung paggamit, tama yung pinuntahan, at tama po yung proseso na sinusunod.

0: sa ulat probinsya. Patuloy na sinisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng tulong sa iba't ibang bahagi ng bansa sa ilalim ng kanyang programang Bawat Bayan Makikinabang na nakaabot sa probinsya ng Albay. Sakop nito ang tulong para sa paghahanda sa mga kalamidad at edukasyon. Yan ang ulat ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Bibili ng water pump at generator set ang barangay Tulay sa Kasiguran, Sorsogon gamit ang 100,000 piso na pondo mula sa bawat barangay makikinabang program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malaki raw kasi ang maitutulong nito sa kanilang barangay sa paghahanda sa mga kalamidad.
2: Dinan po namin to sa regular session namin, ang water pump at ang isang generator na pwede namin magamit kapag mayroong kalamidad o tulad ng bagyo na may nagba-brown out.
1: Laking ginhawa rin sa pamilya ni Jeremy na mapiling presidential scholar, lalo't malaking gastusin ang nakaamba ngayong graduating student na siya.
3: Maraming salamat President Bongbong Marcos dahil sa scholar na binigay mo sa amin, lalo na sa mga kapos at lalo na sa mga college na nangangailangan, lalo na sa fourth year. Dahil maraming expenses na kailangan na sa college, lalo na mag-OJT.
1: Bukod sa educational assistance para sa mga presidential scholar, sa seguridad naman ng Barangay San Isidro, ilalaan ang kanilang nakuhang tulong mula sa pamahalaan.
4: Ang napag-usapan ng council, ibili ito ng barangay patrol, and then 100,000. So, iyon naman ang ibibigay sa limang estudyante na kung saan na mga posibleng na matapos nilang pag-aaral nila.
1: Sa pamamagitan ng Social Civic Projects Fund o SCPF, nabibigyan ng 200,000 pesos sa mga barangay kung saan kalahati nito mapupunta sa lokal na proyekto. Habang ang natitirang 100,000 pesos ay paghahatian ng limang presidential scholars. Wala namang patiid ang pasasalamat ng mga barangay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil naramdaman at napapakinabangan na ng mga taga-Kasiguran ang tulong mula sa pamahalaan.
5: Kahit na papano, nabigyan kami ng pansin. Sabi nga nila, magpasalamat tayo sa ating Pangulo na dumating ang ganitong pagkakataon.
1: Una nang tiniyak ng mga opisyal ng barangay rito na magagamit sa tama ang pondo na natanggap nila mula sa pamahalaan. Mula rito sa Sorsogon, para sa Integrated State Media, Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: May mga naitalaring pinsala sa infrastruktura at kabuhayan sa ilang bahagi ng Cordillera, bunsod ng habagat. Kaya naman patuloy na nagsasagawa ng mga hakbang at operasyon ng lokal na pamahalaan para matulungan ang mga apektadong residente. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
7: Pinsala sa mga tahanan, infrastruktura at kabuhayan ang naitala sa Benguet dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng habagat at iba pang weather disturbances. Ilang pagguho ng lupa ang naitala sa munisipyo ng Itogon mula kahapon na nakaapekto sa mga kalsada rito. Sa sitio Jungle Town, Barangay Virac, gumuho ang lupa pasado alas dos ng madaling araw ngayong araw kung saan natabunan ang isang tahanan, dalawang sasakyan at isang motor. Bukod dito, naganap ang isang malaking pagguho ng lupa sa Tolibang Luwakan kung saan limang pamilya ang nailikas dahil sa insidente. Sarado rin ang ilang kalsada sa bayan na kinabibilangan ng bahagi ng Tilongdan Municipal Road, Jungle Town Virac Barangay Road at Sitio Labilab hanggang Petican Road sa Barangay Luwakan. Kasalukuyan namang nagsasagawa ng clearing operations ang mga otoridad upang malinisan ang mga kalsada.
8: Minumonitor namin yung sa buong Itogon kasi pag sunod-sunod na yung ulan, dire-diretso na, sigurado may mga maglalandslide na naman. So yun ang binabantayan namin ngayon.
9: It's good na dineclare ng Benguet na under sa state of calamity ang Benguet. Doon na lang kami mag-base para magalaw namin yung QRF namin. So hopefully, magkasya yung QRF namin para sa mga i-re-repair dapat at sa mga tulong na ibibigay sa mga na salanta ng habagat na ito.
7: Samantala, sa pinakahuling datos ng Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 20,000 pamilya na ang apektado sa lalawigan na binubuo ng 65,000 mga individual. Umabot naman na sa 236 ang partially damaged na tahanan habang 20 naman ang totally damaged. Nananatili namang nakasara ang mga kalsada ng Congressman Andres Acop Cosalan National Road sa Kabayan, Governor Bado Dangwa National Road sa Kibungan, Bagyo Bontok Road sa Atok, Benguet Nueva Vizcaya Road sa Bukod, at Cannon Road sa bahagi ng Camp 5, Camp 4, Tuba, Benguet.
9: As to our road sections po, ma'am, we are in constant coordination po sa ating mga kapartner sa municipal level tungkol sa mga pag-conduct ng road clearing, tsaka sa DPWS din. Nakipag-coordinate din po tayo, lalo na itong mga national roads natin.
10: Tuloy-tuloy pa rin yung tulong ng probinsya, mas lalo na sa mga food packs, kailangan pa rin. Siyempre, of course, tulong-tulong tayo sa national agency katulad ng DPWH, mga munisipyo. So yun ang nakikita natin. With the state of calamity, mamobilize natin yung pera ng national, ng gobyerno natin, ng provincial government. Pero ito nakalaan ito sa mga nasirang mga kalsada kasi maraming ang isolated areas. So doon natin ilalagay itong mga pera.
7: Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
0: Ibinida ng Mindanao Development Authority ang malaking pagbabago sa kapayapaan at seguridad sa Mindanao, maging ang kontribusyon ng buong rehiyon sa ekonomiya ng bansa. Kaya naman handa na ito sa mas marami pang oportunidad. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
11: Sinamantala ng Mindanao Development Authority o MINDA ang isinagawang Philippine Economic Briefing noong Agosto 24 upang hikayatin ang pribadong sektor na mamuhunan o magnegosyo dito sa Mindanao. Ayon kay MINDA Chairperson Secretary Leo Magno, patuloy ang pag-angat ng ekonomiya ngayon sa Mindanao. Ibinida din ito ang magandang sitwasyon ng kapayapaan at seguridad, infrastruktura at likas na yaman. Nakaposisyon na rin anya ang Mindanao at handa na sa maraming trabaho at industriya. Malaki na rin ang naging papel ng Mindanao sa pag-unlad ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtiyak ng pagkain at enerhiya, regional connectivity at iba pa. Ipinagmalaki rin ng MINDA ang tulong ng gobyerno sa pag-abot nito dahil na rin sa pagpapatayo ng mga kalsada na kailangan sa pagmamanufaktura o pagnenegosyo.
12: Ano po yung lugar ng pangako? Gawin na nating lugar na yung sinasabi palaging land of promise. Tama na po yung lugar ng pangako. Gawin na nating lugar ng katuparan at lugar ng kaganaan. With all the things that you're discussing in this room today, I would really like to thank those responsible for bringing this forum.
11: Aminado ang MINDA na hanggang ngayon may epekto pa rin ang mga inilabas noong mga foreign travel advisory dahil sa hindi magandang sitwasyon ng seguridad sa Mindanao. Ipinaliwanag ni MINDA Assistant Secretary at Deputy Executive Director Romeo Montenegro na ito ay dahil nakabase ang mga nasabing foreign travel advisory sa mga dating ulat ng kaguluhan sa Mindanao. Ipinahayag nito na isa ang pananaw sa seguridad ng Mindanao sa mga pangunahing issue kahit sa mga isinasagawang diskusyon sa investment opportunity. Pinanindigan ng MINDA na hindi na ito updated dahil malaki na ang pagbabago sa kasalukuyang kapayapaan at seguridad sa buong rehiyon. Dahil na rin sa patuloy na pakikipag-ugnayan ang kanilang tanggapan sa mga foreign embassy, lalong-lalo na sa usapin ng seguridad. Aminado rin ang MINDA na may mga lugar pa rin sa Mindanao na kailangan pang pagbutihin ang seguridad. Kaya naman, pinagsisikapan ito ng gobyerno upang masolusyonan.
13: We also had simultaneous conversations with different embassies, especially in light of their travel advisories to Mindanao. Australia, number one, is sometimes coming out with this warnings in some other countries.
11: Patuloy ang pagsisikap ng MINDA upang mabago ang pananaw ng seguridad ng Mindanao na malaking bagay upang makahikayat ng iba pang investor na mamuhunan sa buong rehiyon. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Bayan.
0: Nagsilbing tulay ng inspirasyon at oportunidad para ipakita ang angking husay at talento ng mga neurodivergent person ang ginanap na fundraising dance competition sa Makati City. Silipin yan sa ulat ni Gago Yegas.

0: Daan-daang miyembro ng neurodivergent community ang nagpakitang gilas sa idinaos na isang fundraising dance competition sa isang mall sa Makati City na inorganisa ng grupong Kids Groove at Special Olympics Pilipinas. Layo ng kompetisyon na suportahan ang libreng dance, sports, wellness at performing arts program para sa mga bata at young adults na may autism, ADHD, Down syndrome at iba pang developmental conditions. Dito ay ipinakita ng mga neurodivergent ang kanilang kakayahan sa pagsayaw. Isa sa mga lumahok sa dance competition ng anak ni Mami Nice na si Avery na nanggaling pa mula sa Taytay Rizal. Anya, araw-araw silang nagsasanay ng kanyang anak para paghandaan ang kompetisyon. Nais ng kanyang anak na makapagbigay ng inspirasyon sa iba.
1: Gusto lang po namin maka-inspire kasi given that they're on the spectrum, gusto niyang i-share yung kung anong talent meron siya. Ayun, tsaka as a neurodivergent, gusto niyang ipakita na kaya niya rin yung mga ginagawa ng ibang kids.
0: Galing pa ng Tanza, Cavite ang mag-ina na si Mami Rosana at Rose Ezequiel para sumali sa dance competition. Ayon kay Mami Rosana, mahilig sumayaw ang kanyang anak at sumasali rin ito sa mga dance competition sa kanilang eskwelahan.
2: Mag-enjoy lang po siya. Ma-enjoy niya po yung event na to. Kasi first time niya po dito sa malaking crowd.
0: Ayon sa founder ng Kids Groove na si Princess Ryan, napapanahon na para magkaroon ng kamalayan ang publiko pagdating sa mga neurodivergent.
3: It's about time na ipakita natin na yung limitations ng tingin ng mga tao sa mga neurodivergent people, actually limitations nila yon. And hindi rin nila kasalanan kasi hindi rin sila talaga nakita kung ano pa yung kakayahan nila. Kaya this is a good way to show everyone and to break that stigma na akala nila ay ganito lang kaya nilang gawin. Hopefully may kumbaga mamulat yung iba na grabe no, ang dami pala nilang kayang gawin. Tayo lang pala ang nagli-limit sa kanila.
0: Para naman sa chairperson ng Special Olympics Pilipinas na si Akiko Thompson, may mahalaga ring papel ang mga neurodivergent sa lipunan.
4: Every individual is valued, is important, and should be seen as with worth and dignity. I just hope more people can see not just the disability perhaps, but what they can contribute and offer to society, and that we make spaces for them to be part of it.
5: Sa bawat hadlaw at galaw sa entablado, malinaw ang mensahe na kanilang nais parating. Hindi ang kanilang kondisyon ang magtatakda ng kanilang limitasyon. Sa pamamagitan ng pagtanggap at tamang oportunidad, kaya nilang mag-ining tulad ng inuman. Gabriel De Villegas, para sa bayan.
6: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
6: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
8: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
9: Maganda man takbo.
8: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
6: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
10: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
11: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things. bankrupt.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
9: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: al culo.
1: Pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Nimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

0: hanggang 48 oras. Paalala ng DOH, hindi kailangang hintayin ang paglitaw ng sintomas bago magpakonsulta. Inikayat din ng publiko na agad magpatingin matapos na ma-expose sa baha upang maagapan ang posibleng leptospirosis at iba pang sakit na maaring makuha mula sa kontaminadong tubig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak naman ng Department of Health na sapat at available ang mga gamot kontra baha, partikular ang doxycycline laban sa leptospirosis. Sa pulong balitaan sa Office of Civil Defense, sinabi ni Health Undersecretary Dr. Gloria Balboa na may supply ng nasabing gamot ang Central Office ng DOH, ang mga Regional Office at Rural Health Units ng Kagawaran. Anya, paghahanda ito sa inaasahang pagtaas ng mga kaso ng leptospirosis dulot ng pagbaha. Katuwang din anya ng DOH ang mga partner nito mula sa local government units at ang Philippine Red Cross upang matugunan ang mga seryosong panganga o serbisyong pangkalusugan. Narawagan din si Balboa sa publiko na iwasan ang paglusong sa baha at kung hindi ito maiwasan ay gumamit ng protective gear gaya ng bota at kapote.
2: Kung na pumapasok sa isip natin, doxycycline, yun ba? Okay. Pero alam nyo, mas maganda kasi unang-una, iwasan ang paglusong min sa baha. Now, kung hindi naman maiwasan, kasi nga talagang kailangan magtrabaho ng ating mga kababayan dahil karamihan ng naapektuhan ay yung mga working force talaga. Eh, importante na magkaroon nga silang protective gear, yung bota, yung kapote. So, yun yung sana yung ating pinapakiusap, no, sa mga gustong tumulong and then syempre sa ating local government units na yun sana yung ating medyo i-donate o ibigay kasi para sa ating mga kababayan lalo na nandun sa lugar na panay baha. And then syempre sa ating mga responders kasi kailangan din natin silang protektahan, di ba? Kailangan din silang protective gear. So yun po, kasi yan pwede siyang silang ipamigay. Pero doxycycline kasi meron tayong guidelines. Kaya yun sana yung aming ina-advocate.
0: Si Health Undersecretary Gloria Balboa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naibalik na ng Manila Electric Company o Meralco ang serbisyo ng kuryente sa halos lahat ng customers na naapekto ng power interruption dulot ng habagat. Nasa 2,800 na lang ang bilang ng mga apektadong customers kung saan mahigit sa 1,000 sa mga ito ay nasa mga lugar na binaha sa ilang bahagi ng Metro Manila, Cavite at Bulacan. Ayon kay Meralco Vice President and Head of Corporate Communications, Joe Saldariaga, patuloy ang pagtatrabaho ng kanilang mga crew at personnel para makumpleto ang restoration ng mga natitira pang customers. Nagpasalamat din siya sa pasensya ng mga customers at sa tulong ng mga ito sa pag-report sa outages sa kanilang lugar na nakakatulong upang mapabilis ang restoration efforts.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Halos ganap na nga naibalik ang internet at mobile services sa mga lugar na naapektuhan ng habagat. Ayon sa Department of Information and Communications Technology at National Telecommunications Commission, bago magtanghali kahapon, umabot na sa mahigit sa 99% ang network restoration ng mga telecommunications companies. Patuloy pa rin ang restoration efforts sa ilang lugar na may problema sa connectivity. Patuloy din ang koordinasyon ng DICT at NTC sa mga telco at local government units para agarang may balik ang mga natitirang serbisyo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Iniutos na ng Malacanang ang paglipat sa alternative arrangement para sa mga estudyante at mga kawani ng pamahalaan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sakop ng Palace Memorandum Circular ang mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac at Bataan. Nagpapatuloy naman ang operasyon sa mga ahensyang nangangasiwa sa pagbibigay ng pangunahing serbisyo at serbisyong pangkalusugan, disaster preparedness at iba pang mahalagang serbisyo. Pinaubaya ng palasyo sa pamunuan ng pribadong sektor ang pasya kung magsususpindirin ang trabaho o magpapatupad ng alternative work arrangement sa kanilang mga manggagawa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 16 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, Malacanang. Nanawagan sa mga nagnanakaw ng pyesa ng pumping stations na huwag manabutahe sa flood management efforts ng pamahalaan. Mula sa Malacanang, darito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagbabala ang Malacanang sa mga taong nananabutahe sa mga pumping stations ng bansa na hahabulin sila ng batas at pananagutin. Pahayag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasunod ng impormasyon kaugnay sa pagnanakaw ng mahalagang pyesa ng pumping stations. Ayon sa opisyal, buhay at kabuhayan ang maaaring maapektuhan ng mga makasariling gawain o pagnanakaw ng mga pyesang ito na nagre-resulta ng aberya o hindi ganap na paggana ng pumping stations. Ayon kay Castro, ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng paraan upang maibsan ang problema sa baha. Gayunpaman, tila sinasabotahe naman ito ng ilang irresponsableng individual. Dahil dito, kinakailangan na naman anyang palitan at gastusan ang mga nawawalang pyesa.
6: Pero dahil sa mga ninakaw ng mga halagang pyesa ng pumping stations, hindi sila gagana. Gagastos tayo ulit para sa mga replacement na ito. Paano kung walang makuha agad na replacement? Hindi agad maiaayos ang mga ito na magdudulot na naman ng mabagal na paghupa ng baha. Ang ginagawa ng Pangulo para sa kontrabaha ay para sa ating lahat. Huwag tayong maging makasarili. Buhay, kalusugan at ari-arian ang maaapektuhan dahil sa mga pagnanakaw na ito. Huwag ninyong isabotahe ang mga proyekto ng Pangulo. Magtulungan po tayo. Lahat tayo ay Pilipino. Maging mabuting Pilipino po tayong lahat.
5: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sunog apog pumping station sa Tondo, Maynila. Bantay sarado ng tropa ng Philippine Coast Guard matapos na nakawan ang kable nitong kasagsagan ng habagat. Yan ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakadeploy na mga tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG sa Sunog apog pumping station sa Tondo, Maynila. Ito ay matapos manakaw ang specialized cable sa pasilidad. Dahil sa insidente, hindi gumana ang pumping station at nagresulta sa abot bewang na baha sa lugar nitong Sabado, August 29. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang deployment ng PCG upang bantayan ang seguridad ng mga pumping station at matiyak na hindi na maulit ang nasabing nakawan. Ayon sa mga residente, malaking tulong sa kanilang komunidad ang sunog apog pumping station dahil ilang linggo na silang hindi binabaha bago nangyari ang nasabing nakawan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tiyakin na hindi magkakaroon ng kakulangan sa supply ng produktong petrolyo sa mga lugar na may sirang kalsada tulay dulot ng habagat. Ayon sa DOE, hindi lang sila nakikipag-usap sa mga supplier kundi maging sa Department of Social Welfare and Development, Department of Public Works and Highways at Department of the Interior and Local Government. Ito'y upang tumulong sa pagpaparating ng supply ng langis sa mga apektadong probinsya lalo na sa Central Luzon. Matatandaan na nitong mga nakaraang araw, isa sa pinaka-apektado ng masamang panahon ay ang Central Luzon. may mga nasirang pangunahing tulay doon na pansamantalang sinira sa publiko, partikular ang Aquino at Agana Bridge sa Tarlac. Pahirapan din ang naging biyahe panorte dahil sa matinding pagbaha sa North Luzon Expressway at iba pang lansangan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: LPG company na Regasco hindi magpapatupad ng price increase sa buong buwan ng Setyembre sa ilang mga lugar na sinalanta ng habagat at nagdaang mga bagyo sa bansa. Yan po ang balitang hatid ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hindi magpapatupad ng taas singil sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG ang kumpanyang Regasco ngayon buwan ng Setyembre dahil sa malaking pinsala na iniwan ng mga nagdaang mga bagyo at habagat. Ayon kay Regasco President Arnel T, ito'y upang makatulong sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity sa iba't ibang probinsya, partikular na sa Luzon. Kung matatandaan, ang posibleng tumaas kasi ng nasa 2 pesos and 3 centavos o 2 to 3 pesos ang kada litro ng LPG ngayong buwan dahil sa patuloy na pagbaba ng piso kontra dolyar at pagtaas ng shipping cost sa merkado. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, rescue team sa Nepal puspusan ang paghuhukay sa dandaang pinaniniwalaang na trap sa hydropower tunnels matapos ang mapaminsalang flash flood. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Isa sa matinding tinututukan ngayon ng Nepali rescuers katuwang ang ilang eksperto mula China at India ang daang-daang manggagawa na pinaniniwalaang na-trap sa mga nasarahang tunnels ng hydropower project sa Nepal-Tibet region matapos ang matinding flash flood noong nakaraang linggo. Ayon sa Nepali officials, target ng operasyon ang lampas sa 900 manggagawa na pinaniniwalaang nasa loob ng 6 na tunnels sa mga distrito ng Rasuwa at Nuwakot nang mangyari ang trahedya. Bukod sa mga equipment at mano-manong paghukay, gumagamit na rin ng controlled explosives ang mga rescuer makalikha lamang ng daan sa mga nabarahang lagusan. Samantala, hanggang nitong Lunes, aabot na sa humigit 900 ang bilang ng mga nasawi, habang lampas 4,200 kabilang ang mga manggagawa sa tunnels ang kasalukuyan pa rin pinaghahanap. Daan-daang labi, karamihan mga wala pang pagkakilanlan ang sinimulan na rin ilibing dahil sa decomposition ng mga ito. Patuloy rin ang pagdating ng mga humanitarian assistance sa Nepal-Tibet region para sa mga naapektuhan ng trahedya. Mula ARPA World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagpapalakas ng anti-corruption powers ng Ombudsman, pinapanukala ni Senator Ping Lacson mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Isinusulong ni Senator Ping Lacson ang paglikha ng sariling law enforcement arm ng Office of the Ombudsman para mas mapalakas ang kakayahan nitong lumaban sa korupsyon. Sa Senate Bill 2394 na inihain ng Senador, itatatag ang Ombudsman Marshal Service na magkakaroon ng kapangyarihang magsagawa ng pag-aresto, detention, search and seizure at iba pang imbestigasyong alinsunod sa batas. Ayon kay Lacson, kailangan ng Ombudsman ng sarili nitong law enforcement arm dahil sa kasalukuyan, umaasa pa ito sa PNP at NBI sa pagpapatupad ng mga warrant at iba pang mga gawain. Sinabi naman babatas na napansin niya ang mga hamon na kinakaharap ng Ombudsman sa pag-iimbestiga sa mga umano'y irregularidad sa flood control, reclamation at iba pang infrastructure projects. Sa ilalim ng panukala, ang Ombudsman Marshal Service ay pamumunuan ng isang special investigator na may ranggo at mga benepisyong katumbas sa isang deputy ombudsman. Ang mga ombudsman marshal ay maaaring magsagawa ng pag-aresto, detention, search and seizure at iba pang investigasyon. May kapangyarihan din silang magpatupad ng mga utos at warrant ng ombudsman sa digambayan at iba pang anti-corruption court o ahensya. Sinabi ni Lacson na makakatulong ng malaki ang panukala para mas epektibong magambala ng ombudsman ang konstitusyonal nitong mandato na labanan ng graft at corruption. Nakikipag-ugnayan na rin anya si Lacson kay Senador Francis Kiko Pangilinan na siyang chairman ng Senate Committee on Justice para mapabilis ang pagdinig at pagpapasa ng panukala. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa harap sa ikadalawampung araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ukol sa confidential funds ng Department of Education. Iyan pong balitang atid ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Iyon ang ikadalawampung araw ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Inaasahang sasalang sa witness stand ang dalawang opisyal ng Armed Forces of the Philippines upang tumestigo kaugnay ng kontrobersyal na 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education. Nakatakdang humarap sina Colonel Manaros Buransing II at magtanggol panopyo sa Senate Impeachment Court kung saan tatalakayin sa kanilang pagtitestigo ang mga military certification na ginamit umano ng DepEd bilang tugon sa mga natuklasan ng Commission on Audit. Ang mga certification ay inuugnay ng prosecution sa mga aktibidad tulad ng YLS. Nauna lang pinasinungalingan ng ilang opisyal ng militar sa investigasyon ng Kamara na natanggap ng kanilang mga unit ang pondong ito mula sa DepEd. Posibleng sumalang din ngayong araw ang dating Chief of Staff at tagapagsalita ni VP Sara na ngayon ay kanyang defense lawyer sakaling hindi makarating ang mga nakatakdang opisyal ng militar. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na nabubuhay ang kabayanihan sa bawat Pilipinong nagsisilbi, nagsasakripisyo at gumagawa ng mabuti para sa bansa. Sa kanyang mensahe para sa paggunita ng National Heroes Day, hinikayat ng Pangulong mga Pilipino na ipaglaban at marapat na ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas. Kinilala ni Pangulong Marcos ang mga tinatawag na mga makabagong bayani, gayon din ang mga nagtatanggol sa bansa.
12: Sa kasalukuyan, may mga bayaning patuloy na naglilingkod sa sambayanan. Nariyan ang ating mga OFW na malayo sa kanyang tahanan, ngunit nagsisikap araw-araw para sa pag-unlad ng kanyang pamilya at ng kanyang bayan. Nandyan ang mga bumbero, mga pulis, sundalo, emergency responder na unang sumasaklolo sa ating mga kababayan na nakaharap sa panganib. Nariyan ang gurong tumatawid ng ilong at umaakyat ng bundok upang makapagbigay ng kaalaman at magandang kinabukasan sa kanyang mga estudyante. Nariyan ang mga healthcare worker sa kabila ng hirap at layo ay nagbibigay aruga sa mga may sakit.
0: Samantala, binigyang pugay din ng Pangulong mga Pilipinong patuloy na naglilingkod at naninindigan para sa karapatan at pambansang interes ng bansa. Lalo na anya sa West Philippine Sea, hinimok rin ni Pangulong Marcos ang bawat Pilipino dagampanan ang kanikanilang tungkulin at manatiling matatag, malaya at nagkakaisa para sa kapakanan ng Pilipinas.
12: That our duty to the people extends to protecting the country's interests, upholding the rule of law, and securing the resources upon which our communities depend. This is timely, as 2026 marks a decade since the 2016 arbitral award affirmed the Philippines' maritime entitlements under the UNCLOS. Ipaglalaban natin ang ating mga karapatan sa paraang mapayapa na ayon sa batas at naaayon sa ating mga prinsipyo.
0: Yan po mga kaibigan, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mas maigpit na proteksyon sa mga kabataan online, pinanawagan kasunod ng bentahan ng ilegal na droga sa social media platforms. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Suportado ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos ang pagbabawal sa mga batang edad 14 pababa na magkaroon o magpanatili ng social media accounts, gayon din ang mas mahigpit na age verification system ng mga social media platform. Kasunod ito ng mga pag-aaral na nagpapakitang ginagamit na rin ang social media sa bentahan ng ilegal na droga. Binanggit ni Santos na kabilang sa mga karaniwang ibinibenta ang droga online, ang shabu, marijuana, ecstasy at cocaine, habang gumagamit naman ng mga drug dealer ng mga coded words, larawan at emoji para makaiwas sa detection. Ayon pa sa mambabatas, ginagamit din ang social media at online games sa panghihikayat o recruitment sa mga kabataan ng ilang criminal at extremist groups. Nanawagan din siya ng mas mahigpit na parental controls at pananagutan ng mga social media platform sa pagtukoy at pagtanggal ng mga account na ginagamit sa illegal drug activities, recruitment at exploitation. Hinikayat din niya ang Kongreso at mga kaukulang ahensya ng gobyerno na palakasin ang mga batas at pagpapatupad laban sa online drug trafficking. Gitna na kailangan makasabay ang mga batas at paraan ng pagpapatupad sa nagbabagong operasyon ng illegal drug trade para mas maprotektahan ang mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagpaalala ang Department of Environment and Natural Resources o DNR na posibleng makapekto sa ilang bahagi ng bansa ang haze na nagmumula sa patuloy na sunog sa Kalimantan, Indonesia. Kabilang sa mga lugar, ang National Capital Region, Calabarzon at Mimaropa. Sa pinakauling monitoring ng EMBNCR, ilang lugar sa Metro Manila ang nakapagdala ng mataas na antas ng polusyon sa hangin. Kabilang ang Quezon City, Malabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela na may air quality index na nasa 150 hanggang 200. Pinakamataas naman ang nakitang AQI sa Parañaque City na umabot sa 201 hanggang 300 o acutely unhealthy na antas. Ayon pa sa Environmental Management Bureau, maaaring magkaroon nito ng masamang epekto sa kalusugan lalo na sa mga sensitibong individual. Patuloy na minomonitor ng EMB ang kalidad ng hangin sa pamamagitan ng mga monitoring station upang matukoy ang lawak ng haze at epekto nito sa publiko. Nakaglabas din ng air quality advisory ang Quezon City Government para sa mga bata, senior citizens, buntis at mga may sakit sa baga o puso. Pinapayuhan naman ang publiko, lalo na ang kabilang sa vulnerable groups, na limitahan ang matagal na pagkakalantad sa maruming hangin at magsuot ng face mask bilang proteksyon.

0: tapos lumagda ang DOST Caraga at Limitless Lab sa isang partnership para palakasin ang AI literacy at capacity building ng mga MSME. Layunin itong makapagsanay ng mga certified trainer at mabigyan ng mga negosyante ng praktikal na kaalaman at access sa AI tools na maaaring makatulong sa productivity, innovation at business resilience. Ayon kay DOST Caraga Regional Director Engineer Noel Ahok, mahigit 160 personnel na ang naturuan na magsasanay naman sa iba pang MSME partners ng DOST. Target ng DOST na matulungan ng 10,000 MSMEs sa susunod na 2 taon, habang 1,000 MSMEs naman ang target ng DOST Caraga sa pagsapit ng unang bahagi ng susunod na taon. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
2: 2026-2027 season ng Philippine Football League, umarangkada na. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Matapos mapospone noong Linggo dahil sa habagat na iraos na rin ang 2026-2027 Philippines Football League opening match day sa Rizal Memorial Football Stadium sa Maynila kahapon. Pinagbidaan ito ng mga kupon ng Mendiola FC 1991 at Maharlika FC, kung saan natapos ang laro sa full-time score na 1-1. Nagtala ng goal si Jay Hyun Park para sa Maharlika ng first half, at ng second half naman ay sinundan ni Yawa Kashiwabara para sa Mendiola. Nagpapatuloy o magpapatuloy ang match day 2 sa Linggo, September 6, kung saan magtutuos ang Mendiola kontra Aguilas Yumak at 3 p.m, Maharlika versus Tuloy FC at 5:45 p.m, at ang nightcap na Ascals Development Club versus Kaya FC Iloilo at 8:30 in the evening. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
5: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
6: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay, kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited, pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
7: Si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa

0: kuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon. Mahigit 400 relief packs inihanda para sa mga apektadong residente ng Pasukin, Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
5: Report.
4: Ronnie.
7: Inihanda ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Bayan ng Pasukin, Ilocos Norte sa pamamagitan ng pagripak sa mga relief goods na ibibigay sa mga apektadong residente ng pagulan dulot ng habagat. Sa pangunguna ni Mayor Albert Aguinaldo bilang chairman ng MDRRMC, katuwang ang Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Social Welfare Office at iba pang ahensya sa pagriripak ng mga ayuda. Ayon kay LDRRM Officer Enrico Natoza Jr., halos 400 na relief goods ang inihanda maliban sa mga family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Sa ngayon ay hinihintay ni Natoza ang mga report ng bawat barangay upang alam nila ang ibibigay sa mga apektadong residente. Patuloy nilang minomonitor ang sitio bungro ng Barangay Pragata ng naturang bayan dahil binaha kahapon at may ilang pamilya ang apektado. Dagdag ni Natoza na nananatiling maayos ang kalagayan ng mga nakatira sa coastal area ng naturang bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
1: News Nationwide.
4: Dredging at clearing operation sa mga kanal at ilog sa Pangasinan, pinaigting ng pamahalaang panlalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Verna Beltran.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
5: Report.
4: Verna.
8: Pinaigting ng pamalang palalawigan ng Pangasinan ang paglilinis at rehabilitasyon ng mga kanal at ilog bilang bahagi ng mahakbang upang mapabilis ang pagdaloy ng tubig at mabawasan ang epekto ng pagbaha sa mga komunidad sa lalawigan. Isinagawa ang dredging at excavation at clearing operation sa Madrainage Canal sa Capitol Compound at Manibok kabilang ang pagtanggal ng mga damo, halaman at iba pang sagabal na maaaring magbara sa mga daluyan ng tubig. Samantala, nagpapatuloy rin ang Phase 1 ng Marusay River Cleanup and Restoration Project sa pakipagtulungan sa local government unit ng Kalasyawa. Ayon kay Governor at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Chairman Ramon Gico III, saklaw ng unang yugto ng proyekto ang tinatayang 4.3 kilometro ng ilog kung saan nasa 740 metro na ang nalinis. Kabilang sa inalis sa mga nasabing bahagi ang malaking volume ng vegetation, silt at debris na nakakaapekto sa daloy ng tubig. Sinabi ni Gico na bagamat hindi tuluyang maiwasan ang pagbaha, mahalagang mapabilis ang pag-agos at pagbaba ng tubig sa mga komunidad upang mabawasan ang epekto nito. Inilambawa rin ng gobernador ang naging resulta ng Parungking River Cleanup and Restoration Project kung saan halos 2.8 kilometro ng ilog ang nalinis. Binigyan diin ng gobernador na ang River at Waterway Rehabilitation Project ay bahagi ng patuloy na paghahanda ng lalawigan sa pagbaha at hindi agarang solusyon sa problema. Kasabay ng flood mitigation project, patuloy din ang paglilinis at pagpapanatili ng mga drainage canal at waterways upang mapabuti ang kapasidad na maito sa pagdaloy ng tubig, partikular na sa panahon ng pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas,
5: Radyo
8: Publiko, Dagupan.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
4: Department of Trade and Industry nakisasan nationwide simultaneous coconut planting activity sa Rosario, La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang balitang hatid sa atin ni Antoniette Lingsit.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Antoniette.
10: Nakibahagi ang Department of Trade and Industry, La Union sa PCA Bayanyugan Nationwide Simultaneous Coconut Planting Activity sa Barangay Nagtagaan, Rosario, La Union. Ayon sa DTI, ito ay bahagi ng kanilang shared commitment para sa sustainability, livelihood at patuloy na pag-unlad ng industriya ng nyug. Maliban sa pakikibahagi sa planting activity, ay patuloy ding sinusuportahan ng DTI ang mga coconut farmers at mga MSMEs sa pamamagitan ng product development, product testing at iba pang inisyatiba upang matulungan na maging competitive at maging value-added products ang mga coconut resources. Ang nasabing simultaneous coconut tree planting activity sa Rosario ay dinaluhan ng mahigit 100 participants mula sa national government agencies, LGU, academe, religious sector at uniform personnel. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Lalawigan ng Pangasinan, sinailalim na sa state of calamity. Family food packs at iba pang tulong pinamigay sa mga apektadong pamilya ng bagyo at habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang hatid ni Grace Acuar.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Grace.
11: Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Pangasinan batay sa Sangguniang Panlalawigan Resolution Number 985-2026. Layunin ng deklarasyon na mapabilis ang pagtugon ng pamahalang panlalawigan sa mga pangailangan ng mga bayan at lungsod na naapektuhan ng kalamidad. Kabilang dito ang karang pagbibigay ng relief assistance, recovery efforts at iba pang kinakailang intervention para sa mga apektado residente. Patuloy naman ang koordinasyon ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa mga lokal na pamahalaan at concerned government agencies upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa mga pangailangan ng mga Pangasinense. Nanawagan din sa publiko na manatiling alerto, makinig sa mga opisyal na abiso at makipagtulungan sa mga otoridad para sa kaligtasan ng lahat. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang paghahatid ng mga family food packs mula sa pamahalang panlalawigan ng Pangasinan at gayon din ang ready-to-eat foods mula sa DSWD para sa mga pamilyang apektado ng pagbaha, dulot ng bagyo at habagat. Ayon kay Pangasinan Governor Ramon Gico III, sinisikap ng pamahalang panlalawigan na agarang may pamahagi ang tulong sa mga pamilyang higit na nangailangan. Hinikayat din ng gobernador ang mga kabaliyang Pangasinense na patuloy na mag-ingat, manatiling alerto at sumubaybay sa ang opisyal na abiso ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Salcedo, Eastern Samar, kinilalang pinakamahusay sa pagpapatupad ng Dole Livelihood Program sa Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan o Boronggan. Narito report ni Penelope Pumida.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Report.
16: Kinilangan ng Department of Labor and Employment Regional Field Office 8 ang mga natatanging benepisyaryo katuwang na lokal na pamahalaan, ahensya ng gobyerno at kawani sa ginanap na 2026 Regional Kabuhayan Award sa Palo, Leyte. Tampok sa mga pinarangalan ang LGU Salcedo sa Eastern Samar na itinanghal na top performing local government unit sa pagpapatupad ng DOLE Integrated Livelihood Program DILP. Personal na tinanggap ni Mayor Melchor Mergal ang parangal para sa bayan. Sa individual category, nasungkit ni Marieta Bernales ng Gandara Samar ang unang pwesto para sa kanyang Native Delicacy Project. Pumangalawa naman si Rosario Amoroto ng Salcedo Eastern Samar para sa kanyang Calamansi Processing Project, habang pumangatlo si Crispin Aguilio ng Sogod Southern Leyte para sa Wilding Project. Sa group category, itinanghal na regional winner ang Tejero Rice Farmers Association ng Hilongos Leyte para sa Rice Milling and Rice Retailing Project. Kinilala rin ang ilang kawani ng DOLE 8, kabilang si Judith Aboy ng Eastern Samar Field Office bilang top performing tupad focal person. Ayon sa DOLE 8, layunin ng Regional Kabuhayan Awards na kilalanin ang mga matagumpay na benepisyaryo at katuwang sa pagpapatupad ng mga programang pangkabuhayan at emergency employment na nag-aambag sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga pamilya at komunidad. Ang mga regional winner ay nakatakdang lumahok sa national level competition sa Oktubre. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mayigit naman sa 21,000 PUB units sa Central Visayas na bigyan na ng fuel subsidy ng LTFRB sa ilalim ng uplift program ng pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Angeli Tahapal Valiente.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Angeli.
19: Patuloy ang pamamahagi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 7 ng fuel subsidy sa mga kwalipikadong public utility vehicle operators at drivers. Ayon kay LTFRB 7 Director Abosamen Matuan, na sa mahigit 21,000 PUV units o mahigit 80% ng target units ang nabigyan ng cash assistance bilang fuel subsidy sa ilalim ng uplift program ng pamahalaan upang matulungan ang mga sektor na apektado ng kaguluhan sa Middle East. Target ng LTFRB na mabigyan ng tulong ang mahigit 24,000 PUV units ng iba't ibang public transportation operators dito sa rehiyon, samantala na sa mahigit 50% naman ng kabuuang target o 10,864 na mga drivers ang nakatanggap na ng kahalintulad na subsidy mula sa LTFRB 7. Ipinaliwanag ni Director Matuan na ilang mga drivers ang nagkaroon ng problema sa kanilang mga natanggap na cheque dahil sa mga maling spelling ng kanilang pangalan sa listahan na isinumiti sa LTFRB. Dahil dito, kailangan iba balik sa central office ng LTFRB ang mga cheque upang mapalitan upang maiwasan ang kahalintulad na problema, ayon kay Director Matuan na nag-request na sila na idaan na lamang sa cash payout ang assistance para sa mga drivers at nang hindi na sila mahirapan sa pag-claim ng nasabing subsidy. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Mga magsasaka ng bukid noon patuloy na nakakatanggap ng tulong mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Kokoy.
20: Patuloy na katanggap ng tulong mula sa Pangulo ang mga magsasaka ng Bukidnon sa pamagitan ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 sa ilalim ng cash assistance ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Ang programang ito ay isa sa mga prioridad na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang maibsan ang hirap na dinadanas ng ating mga magsaka dahil sa pagtaas ng presyo ng mga binhi at mga abono na kanilang gagamitin sa pagsasaka. Umabot sa 2,063 maliit na mga magsasaka ng mais at palay mula sa bayan ng Kitautaw, Bukidnon ang nakatanggap ng tig 2,325 piso bawat isa na may kabuuang halaga na abot sa 4,000,000. 476,475 piso. Ang programang ito ay ilalim sa bisyon ng Department of Agriculture na para sa masaganang Bagong Pilipinas at alinsunod sa utos ng Pangulo na walang Pilipinong maiiwan. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Simultaneous massive coconut planting program pinangunahan ng PCA Region 13. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito report ni Reggie Tanyare.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
4: Reggie.
21: Pinagtibay ng Philippine Coconut Authority Region 13 ang kampanya para palawakin ang produksyon ng niyog sa karga sa pamamagitan ng Simultaneous Massive Coconut Planting Program noong August 28, 2026. Isinagawa ang sabayang pagtatanim sa Agusan del Norte, Agusan del Sur at Surigao del Sur, kung saan mga hybrid at dwarf coconut seedlings ang itinanim, katuwang ang mga lokal na pamahalaan, pribadong sektor at coconut farmers. Sa Tubay, Agusan del Norte, isinagawa ang aktibidad sa Agata Mining Site kasama ang Agata Mining Incorporated, habang sa Trento, Agusan del Sur, nagtanim ng hybrid seedlings mula sa PCA On-Farm Nursery. Sa Hinatuan, Surigao del Sur, dwarf coconut seedlings naman ang itinanim kasama ang Tagasaka Coconut Farmers Association. Layunin ng programa na mapataas ang produksyon at produktibidad ng mga coconut farmers at mapalakas ang isang mas produktibo at sustainableng industriya ng niyog sa buong karaga. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, September 1, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide.
22: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
25: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
24: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
26: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
27: Maganda bang takbo?
26: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
24: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
28: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
24: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
29: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things. Huh?
24: sa buong bansa tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikwas ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
6: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Martes. Hoy, September na, September 1, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. Mga kaibigan, tayo po isabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. At siyempre, sabayan po napapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong Tuesday, may pasok ha. Traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Narito si Charlie Nozares. Charlie, good morning!
7: Good morning, sa iyo sa mga alan, ganun din sa mga tagapakinigan ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, babagal na po ang daloy ng traffic mula dyan sa may Bonifacio Monumento Circle hanggang sa may General Latino. At masusundan yan dito na sa may Bansalangin, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may MRT North Avenue Station. At muling babagal ang daloy ng traffic dyan na po sa may pagbaba ng Timog Flyover sa may Ermin Garcia po yan. At tuloy-tuloy yan hanggang makarating naman ng Show Boulevard sa Mandaluyong. Moderate traffic na lang sa may Estrella sa Makati hanggang Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Pero pagdating ng Ayala, dyan po nagkakaroon tayo ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa Magallanes at Pasong Tamo Extension. Ang southbound pa rin ng Malibay, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. Sa Matala northbound lane naman ang EDSA mula FB Harrison, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Taft Avenue. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal dito na sa may Magallanes sa flyover. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Buendia MRT Station. Samantala dyan naman po sa may Madison sa Mandaluyong, moderate traffic na lamang po yan hanggang sa may Ortigas MRT Station. At muling babagal ang northbound ng EDSA dyan na po sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang sa may Santolan bago umakyat ng flyover. At masusundan yan, pagdating na dyan sa may Oliveros, mabagal na rin ang daloy ng traffic patungo ng Balintawaka, Cloverleaf at ito yung mga pababa ng A. Bonifacio. At muling babagal ang northbound ng EDSA dyan na po sa may Bagong Baryo hanggang sa may General Latino. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane na mula po dyan na sa may Aurora Katipunan Flyover, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang makarating na yan dito na sa may bahagi ng Bisirano Intersection at tuloy-tuloy hanggang makarating na po dito sa may bahagi naman ng Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Samantala northbound lane naman ng C5 mula pa lang po dyan na sa may paglabas ng toll gate ng Skyway, mabagal na rin ang daloy ng traffic at halos gumagapang na rin yan na papunta dito sa may McKinley Intersection. At muling babagal ang northbound ng C5 dyan na po sa may bahagi ng Eastwood hanggang bago umakyat ng Libby sa flyover. Samantala ang northbound din ng Katipunan na dito po sa may paakyat ng Aurora Katipunan flyover, unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng traffic hanggang dyan lamang po yan sa may bahagi ng intersection ng Aurora Boulevard. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, apektado na rin sa pagbagal. Simula po dyan na sa may Labayan Road, tuloy-tuloy yan hanggang sa may Doña Carmen. At pagdating naman ng Don Fabian, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic patungo naman ng Commonwealth Market. At moderate to heavy traffic din dito na sa may Batasan na papunta ng Luzon at Tandangsora. Nagkakaranasan rin po ng unti-unting pagbagal dyan naman po sa may Microtel papunta naman ng Techno Hub Ayala. Samantala, dyan po sa may pagkanan naman ng elliptical road, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may panulukan na yan ng Quezon Avenue. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4. Bawal na nga kayong bumiyahe ngayon simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 po yan ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya muna kasamang alam ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
5: Thank you so much, si Charlie Nozares. Nagatid po ng traffic update direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Meron pong anunsyo ang Office of Civil Defense. Ha? Yung mga taga Metro Manila at mga karatig lalawigan, hinihikayat po ng OCD na magsuot ng face mask. Ha? Ito'y kasunod naman ng nararanasang haze na nagmula pa sa wildfire sa Indonesia.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Detalye atin sa atin ni J-Mark Dagala. J-Mark.
8: Mosaran, magandang umaga. Pinag-iingat ngayon ng Office of Civil Defense ang publiko, lalo na yung mga residente ng Metro Manila, gayon din sa mga karatig dalawigan nito. Yan ay dahil sa mababang kalidad ng ngayon, partikular na sa Quezon City, gayon din sa Maynila at ipapampahagi ng Kamaynilaan na. Ayon kay OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafaelito Alejandro, dulot kasi ito ng matinding haze o yung usok na nagbumula sa wildfire buhat pa sa Indonesia. Imported ito, Busaran. Posible anyang
5: Indonesia
8: apekto sa kalusugan, lalo na sa mga nasa vulnerable sector o yung may karamdaman gaya ng hika at iba pa. Kaya naman mainam, ayon kay Alejandro, na magsuot ng face mask, particular na itong N95 upang hindi makalanghap ng maruming hangin sa paligid. Pero ang payo nitong si Alejandro Boss Alan ay kung wala namang importanteng lakad, ay makabubuting manatili na lamang sa bahay at huwag nang lumabas upang hindi na makalanghap ng maruming hangin mula sa labas. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you, J-Mark. J-Mark?
8: Yes, Boss Alan.
5: Nabanggit ng OCD, preferably N95 na mask kung saka, kung po pwede, no?
8: Tama yan, Boss Alan, dahil mas makapal ito at sabi nga mas yung filtering ng hangin, sabi nga mas mainam kumpara doon sa mga ordinaryong face mask, lalo na yung itong usok na to, itong haze na to, Boss Alan, talagang napakaliit ng mga alikabok na mga nakahalo dito sa hangin dito sa atin na Bosalan.
5: Ayun, okay. So yun nga, kung wala din lang importanteng lakad, stay indoors muna, di ba, J-Mark?
8: Okay. Tama yan, Bosalan. Mm-hmm. Kanina nga, tumingin ako dun sa, ano, tumingin ako sa labas.
5: Mm.
8: Medyo, ano nga, medyo malabo. Yung mga building, no, may kalabuan.
5: Oo.
8: Kala ko nga kanina may muta lang ako pero hindi, talagang haze talaga ito. Haze talaga itong nakikita, talagang yung kumakikit kung maaninagan ng ating mga kababayan, yung mga gusali sa dikalayuan medyo malabo.
5: Mm-hmm.
8: Di kumpara sa maaliwalas ang panahon na talagang malinaw yung kanilang paningin.
5: Ayun, dito nga sa ilang area sa Quezon City, di ba? We understand, nag-suspend ng klase dahil dito nga sa haze na ito, J-Mark.
8: Tama yan, Busalan. Kaya yung ibang mga lokalidad ay nag-shift muna sa alternative modes of learning upang mapag-ingatan na rin yung mga estudyante, lalo na sa bantangan itong haze na ito sa kalusugan.
5: Mm-hmm. Okay, J-Mark, salamat na marami ha, for the updates.
8: Maraming salamat, Bosaran. Balik mo na sa'yo.
5: Thank you, J-Mark Dagala. Yan po'y update mula sa Office of Civil Defense. Paalala ng OCD, kung hindi din lang very important ang inyong lakad ngayon, iwasan muna lumabas ng bahay. Ha? Nandito yung nakakarating dito yung haze galing dyan sa wildfire sa Indonesia at maaring makadulot ng abala at mag-trigger ng halimbawa doon sa may hika o doon sa mga iba pang mga vulnerable sector, kaya ang payo ng OCD magsuot ng face mask. Kung maari ay yung N95 masks pa nga, ano? Okay, meron tayong 16 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Human Settlements and Urban Development. Ha? Pag-uusapan natin yung ilang mga bagay kaugnay ng mga land use requirements, ha? At pagpaplano nitong mga waste management. Oh, kasama dyan yung ano, di ba? Yung waste to energy. Yan. Facilities. Mamaya pag-uusapan ho natin yan with DSUD sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
9: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
6: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 18 minutes na makalipas pong 7 AM. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo makikipag-ugnayan muna sa Department of Human Settlements and Urban Development. Ang makakausap natin, mga kaibigan, ay ang OIC Assistant Director ng Environmental Land Use and Urban Planning and Development Bureau ng DSUD, si OIC Assistant Director Ivan Sumilang. Uy, si Director Ivan ay isang environmental planner. Assistant Director Ivan, sir, magandang umaga po.
10: Magandang umaga po, Sir Alan, at magandang umaga po sa ating mga tagapag-inig po.
5: Yes, sir. Una, salamat for joining us this morning via Zoom. Ano? Pag-usapan nga natin, sir, itong paggabay at tulong na sinasagawa ng DSUD kaugnay po nitong land use requirements na may kinalaman din sa waste management plan program and facility. Siyempre, yung UD nung DSUD, Urban Development. Please share with us more updates sa aspetong ito pagdating sa urban development, sir.
10: Yes po, sir. Magandang umaga po ulit sa ating lahat, no. So basically po, kami po yung unit or office sa DSUD na nakatutok po, no, sa pagbibigay ng guidelines and policies.
5: Yan.
10: Sa usapin po ng land use and zoning.
5: Mm-mm.
10: So we have to take note po na kami lang po yung nag-set ng standards, but this is a devolved function po ng mga LGUs.
5: Mm-hmm.
10: So sila po yung kailangang mag-formulate ng kanilang mga plano.
5: Okay.
10: Sa usapin po ng solid waste management, no.
5: Yes.
10: Ito po yung ano, no, dalawa po yung tinitingnan natin. Kung may existing po silang solid waste management plan, ito po ay ini-integrate natin sa CLUP.
5: Mm-hmm.
10: So po yun po yung isa sa mga tinitingnan natin. So again po, ano po ba yung CLUP? Ito po yung pag-aaral o ng paggamit ng lupa, no, ng isang kabuuan ng territory or jurisdiction po ng isang LGU.
5: Okay.
10: So in terms of solid waste management po, marami po tayong aspetong tinitingnan doon, no. Tinitingnan po natin ano yung dami ng basura, ano uri ng basura, and gaano karami yung napuproduce niya. Tapos doon po natin inaalam kung ano yung mga facilities na kailangan, no. Tapos ina-identify po natin gaano karami yung lupa na available. Tapos tinitingnan po natin kung ito po ba ay ligtas or sapat, no.
5: Okay. Sir, ganito, di nabanggit yung mga facilities na kailangan. Una, determine the types and volume ng basura ng isang LGU halimbawa. And then base sa ganitong sitwasyon, i-evaluate ngayon ng inyong unit kung ano ang appropriate na facilities na kinakailangan. Pag sinabi yung facilities, ito ba yung mga landfill o yung mga dito ilalagay yung mga basura? Ano pong mga facilities itong mga ito, Director Ivan, sir?
10: Isa po sa pinakakilala, no, pag pinag-usapan po yung solid waste management.
5: Opo.
10: Yung ating po mga sanitary landfill.
5: Yan.
10: No, ito po yung nire-require ng ating batas, yung RA 9003. No. So, Isa po yun, tinitingnan din natin dito yung other facilities pa, yung mga materials recovery facilities, no? So mahalaga po na ma-identify yung mga facilities na yun at kung saan po natin ito po ilalagay.
5: Okay.
10: Well, kailangan po nating i-match din yun eh.
5: Yes. Okay. Yung aspeto ng kung saan ilalagay, ibig sabihin, let's take for example yung nabanggit nyo, sanitary landfill. It has to be in a place na malayo doon sa mismong may existing na mga komunidad, Director Ivan, sir.
10: Yes po, isa po yun sa mga tinitingnan natin, yung mga residential areas, dapat po ito yung malayo doon, no? And hindi lang po doon sa mga residential areas. Tinitingnan din natin kung malayo ito sa mga kailugan o mga surface water para
5: yun,
10: po yung yung mga dumi-dumi ay hindi po dito po dadaloy or hindi makakakontamina ng ating mga tubig inumin.
5: Mm-hmm.
10: Even po yung ano, no, sinusunod po natin din yung mga standards ng DNR, lalo na sa usapin din ng groundwater. So tinitingnan din natin yun po.
5: Okay. So binabanggit mo kanina, Director Ivan, sir, yung aspeto ng policy formulation belongs to DSUD. But the actual implementation, of course, nakadepende na sa ating mga local government units, sir.
10: Yes po, tama po yun, sir. Once po na nag-formulate sila, ito po ay dumadaan pa sa review and approval process, no? Kapag po ang component cities at municipalities, ito po ay nire-review sa Provincial Land Use Committee kung saan member din po ang ano ang DSUD. So may mga iba't ibang ayensya din po doon kasama po ang DNR. So kasama po namin sila po nagre-review. Kapag HUCs po or highly urbanized cities, independent component cities, ito po yung tumataas sa Regional Land Use Committee at mas marami pong member doon ng interagency, no? Tapos umakyat po yun sa DSUD para i-ratify or i-approve po.
5: Ayun. Okay. Isa pang puntos. Of course, napapag-usapan natin yung waste management. At isa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay palakasin yung aspeto ng waste to energy. Ano ho? We understand na mahalagang papel na ginagampatan itong CLUP na binabanggit mo, sir, sa mga local government units, kasama dito yung mga planong pagtatayo na halimbawa ng mga waste-to-energy plants, if ever, Director Ivan, sir.
10: Yes po, isa po ito sa mga bagong teknolohiya na tinitingnan ng grupo namin, as well as tinitingnan din po namin kung ano yung mga possible na implications nito sa ating lokalidad, no? Isa po dito yung mga emissions, no? Kaya po, mahalaga po yung distansya din doon sa ating mga kabahayan ay ma-considera sa usapin na ito. Yung pong mga katulad nito, nalalagay po ito doon sa ating mga utilities, transportation and services zone, no?
5: Mm-hmm.
10: So may specific na classification po kung saan po sila malalagay.
5: Okay. At siguro ang isa sa mga possible practical na approach dito, kung saan naroon mismo yung mga landfill, malapit noon kung po pwede na itayo na yung mga waste to energy facilities para yung pagtatransport ng waste o ng basura ay hindi na masyadong malayo, di ba, sir?
10: Pwede po yun, sir, pero ang kailangan din pong tingnan natin is ano din bang uri nung ano nung mga landfill, nung sanitary landfill.
5: Uh-huh.
10: Kasi base po sa mga standards po natin, ang tinitingnan lang po natin sa mga sa tawag dito sa sanitary landfill ay yung mga residue, no? Kung pag hindi na natin ma-recover yung mga materials doon for recycling or reusing, ang kailangan lang nating tingnan is sapat ba yung mga residuals na yon. Kasi base po din nun sa aming initial din na pag-aaral, minsan po yung solid, yung waste to energy is talagang ano, no? Talagang kailangan ng sapat na supply. And kapag naubos na rin natin yun, masasayang din po yung investment. So, kailangan pa rin pong pag-aralan mabuti kung gaano karami yung na-generate na basura.
5: Mm-hmm. Okay. Now, Director Sumilang, sir, on another matter, of course, patuloy ang pagpapalawak ng ating DZSUD ng mga pabahay, ano, para sa ating mga kababayang Pilipino na ito'y abatay na rin sa naging kautusan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At we understand may mga bagong beneficiaries ng mga pabahay natin itong 4PH program dito sa gawin ng Barangay Fortune sa Marikina City. Hingi lang kami sir ng ilang mga updates sa tungkol dito, sir.
10: So regarding sa matter na yun, no, I have to check po doon sa office, but later on pwede pa po kaming makipag-ugnayan po sa inyo. Mm-hmm. I don't have the information right now, but I have to check po doon sa unit namin. Meron po kaming project management office dito po na tumututok doon, and kung may additional po kayong questions, we can coordinate po sa team po ninyo, sir. Mm-hmm.
5: Okay. Yes, sir. Director Ivan Sumilang, sir, salamat po sa mga updates ha, na inyong pinagkaloob mula sa ating DZSUD, sir.
10: Maraming salamat po, Sir Alan, at magandang umaga po sa ating lahat.
5: Yes, sir. Thank you, mga kaibigan. Ang Bureau OIC Assistant Director ng DZSUD, Environmental Land Use and Urban Planning and Development Bureau. Ha? Si OIC Assistant Director Ivan Sumilang.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 28 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo makikipag-usap naman sa Philippine Coast Guard. Patuloy ho ang pagtulong ng Coast Guard sa dito sa ano, sa gawin ng Zambales. Meron kasing hanggang ngayon ay mga hinahanap pa na mga itas, ha, sa Papanuepe Lake, San Marcelino, Zambales. Zambales. Mamaya, hingi tayo ng update tungkol dyan. At syempre, iba pang mga trip advisories at mga port situations. Baka meron pang mga hindi pa pinapayagan ng paglalayag dahil sa occasionally nagkakaroon pa rin ng mga pag-ulan. Maya-maya yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
12: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay, at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo, at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses kasama si Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 31 minutes makalipas ang 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang kanilang Deputy Spokesperson, Commander Michael John Encina. Commander, sir, magandang umaga po.
13: Sir Alan, good morning po. At sa lahat po ng ating taga-subaybay, magandang umaga po.
5: Yes, sir. Ngilang kami ng update, sir. We understand patuloy na nakatutok din ang mga tauhan ng ating Philippine Coast Guard sa sinasagawang rescue dito sa mga kababayan nating itas, ano, may mga itas diyan sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales. Any update lamang po sa operations diyan, sir?
13: Yes, sir, no? Yung pong ating mga tropa diyan, meron po tayong dinedeploy diyan na special operations group natin dito sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales. And then po lahat naman po ng mga sakay nito ay atin na pong na-recover.
5: Ayun. So wala nang pinaghahanap hanggang sa kasalukuyan, sir?
13: Yes, sir. Wala na po tayong pinaghahanap. We've already properly coordinated dito po sa mga relative nito pong ating mga victims. And sa LGU din po, informed na rin sila. Ang ating pong puwersa ng search and rescue operation is nakantabay at patuloy na nakikipag-ugnayan po dito sa mga MDRRMO within the areas of Zambales and all over the region.
5: Ayun, na hawak mo ba ngayon yung figure, sir, kung ilan itong mga itas na na rescue, sir, at everyone is already accounted for?
13: Yes, sir, everyone is all already accounted for na po natin, no? Yun nga po yung na-mention natin and properly turned over dito po sa mga kamag-anak ng mga biktima.
5: Mm-hmm. Ilan po ito, sir?
13: Hello, sir?
5: Ilan po? Ilan?
13: Hello, sir?
5: Yes, sir. Commander, bali ilan po? How many victims have been rescued, sir?
13: Sir, babalikan ko kayo dito sa specific na tala.
5: Okay.
13: Kung ilan. However, sir, lahat na po ang na-mention sa atin dito ng ating search and rescue operation group relative nga po dito sa incidenting ito ay nakuha na po.

0: of Habagat, sir?
1: Yes, sir. Last night po, ano, by 2000 Hotel or alas 8 ng gabi, wala na po tayong na-monitor na any stranded passenger all over Batangas area, Manila area. But then again, patuloy po yung ating isinasagawa na information campaign, information drive dito sa ating mga coastal communities at sa ating mga fisher folks, sa mga kababayan, na sinasabihan po natin sila na huwag munang pumalaot as of the moment, since ito pong ating habagat ay patuloy na namamayagpag.
0: Mm-hmm. Ayun. So, ibig sabihin, from the ports, wala na mga stranded passengers. Ibig sabihin, nakapaglayag na ang mga ito, sir, Commander.
1: Yes, sir. Nakapaglayag na po sila. Wala na rin po tayong mga stranded passengers na monitor. However, sir, ang ating mga rescue operations and ang ating mga DRGs, yung ating deployable response group, ay patuloy pa rin po naka-red alert.
0: Okay. Nabanggit yung rescue operation, sir. May mga reports din na may mga sasakyang nahulog dyan sa Agana Bridge sa Tarlac. Update lamang po sa pagtutok naman ng PCG dyan, sir.
1: Yes, sir. Ang ating pong Coast Guard District, National Capital Region Central Luzon, has also deployed yung ating mga divers or yung ating mga special operations group dito sa area kung saan po naganap aksidente kung saan yun nga po yung isang sasakyan ay nahulog dito sa bridge na bahagi po ng Tarlac. Meron din po tayong na-receive na information coming po dito sa Coast Guard Station na Pangasinan natin that they've already retrieved one of the cadaver, no? Isa po sa mga labi. At ito po ay tinurn over na po sa Dagupan City for proper disposition.
0: Mm-hmm. Okay. Well, Commander Encina, sir, baka may mensahe po kayo sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga. Please, go ahead, sir.
1: Yes, sir. Maraming salamat po. Ang inyo pong Philippine Coast Guard ay patuloy na nakaantabay. Nakahanda po kami sakasakali pong mayroong mga emergency situation. Nandito po kami to provide necessary assistance in coordination po sa ating mga CDRRMOs, yung ating City and Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Pinapaalalahanan po natin ang ating mga mananakay na suriin din po yung ating lagay ng panahon para hindi rin po tayo maabala sakasakali pong may eventualities. Patuloy po na magsasagawa ang Philippine Coast Guard ng pre-departure inspection sa lahat po ng barko natin at manatili po tayong lahat na ligtas.
0: Okay. Yes, sir. Thank you, Commander Michael John Encina, sir.
1: Maraming salamat po at magandang umaga.
0: Thank you. Ang deputy spokesperson po ng Philippine Coast Guard, si Commander Encina.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Oras natin 37 minutes makalipas pa ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa Luma.
2: Ito ang Presidential Broadcast.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Oras sa Bagong Pilipinas, mga kaibigan. 39 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Makakausap natin Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ang Deputy Administrator po ng OCD. Sir, magandang umaga po. Teka, hindi pa pala ready si Office of Civil Defense. Oh, ito muna, paalala ng Department of Health. Ha? Department of Health, paalala hanggat maaari huwag lulusong sa tubig baha. Pero kung hindi maiiwasan na lumusong, magsuot tayo ng protective gear like rubber boots para tayo ho ay makaiwas sa leptospirosis. Ito, okay na. Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV ng Office of Civil Defense. Sir, magandang umaga po.
3: Yes, Alan. Good morning. Magandang umaga.
2: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, from the OCD NDRRMC. Ito hong mga naapektuhan na nagdaang mga bagyo at ng matinding pagbuhos ng ulan. Dulot po ng habagat, Deputy Administrator, sir.
3: Yes, Alan. Good morning, no? Tuloy-tuloy na po, halos isang buwan na itong pag-monitor natin at pag-coordinate dito sa mga epekto nitong habagat, lalo na dito sa Luzon. So as of this morning po, meron na pong 2.6 million na families ang apektado coming from 6,200 barangays, no? That is equivalent to 9.1 million individuals. So yan po ang overall effect. Meron pong 6.7 billion worth of infrastructure damages at 2.3 naman sa agriculture. So 178 na pong local government units ang nagdeklara ng state of calamity, and tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng assistance, no? Umaabot na po close to 1.8 billion pesos ang naibigay na worth of assistance coming from DSWD and other agencies including the local government units. So sa ating monitoring po, as of this morning, meron pa pong 678 areas that are still flooded, no, across four regions. Meron pong 8 dito sa NCR, sa Region 1, 47, karamihan dyan na Pangasinan. And then sa Region 3, 607 areas in Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales. Sa Calabarzon naman, may 16 areas sa Laguna. So, minomonitor din natin itong sitwasyon sa NLEX, no? Itong traffic dyan and situation sa San Fernando, San Simon, and Mexico, no?
2: Opo.
3: So, due to floodings, continuous floodings, heavy traffic is still experienced dito sa San Simon at sa San Simon Interchange at saka San Candaba Viaduct. So, meron po tayong dagdag na minomonitor aside from doon sa epekto ng habagat, itong air quality natin ngayon, no? Na nakakaranas tayo ng haze dito sa NCR and other parts of the country. So, kasama po yan sa monitoring natin. Meron pong mga lugar na unhealthy na po ang mga hangin doon or ating air quality. Kaya nagsuspend po ang classes dito sa Quezon City and other areas, no, as we speak. So tuloy-tuloy po ang aming pag-monitor and pagbibigay tulong sa lahat po ng mga LGUs na nangangailangan ng assistance po.
2: Opo, nabanggit nyo itong quality ng air in some areas dahil dito sa haze, ano, galing pa sa Indonesia, wildfire ito, nakaka-apekto sa atin. Earlier, may mga reports din ng OCD ay nagpapaalala na kung lalabas ng bahay yung mga kababayan natin, especially those belonging to the vulnerable sectors, ay pinapayuhan na magsuot na ng N95 face masks, sir?
3: Opo. Nagbigay po tayo ng babala, no? Yan na rin sa kasama na natin ang DOH and MGB dyan, DNR, na yung mga vulnerable sector natin, yung mga kababayan natin na medyo may karamdaman, no, related to sa lungs, no, ay magsuot muna ng mga mask or protection dito sa hindi magandang quality ng ating hangin ngayong araw.
2: Opo.
3: And other than that, pwede po tayong kung wala pong lakad na importante, manatili lang po muna sa loob ng mga bahay at ano tayo, no? Maggawa tayo ng paraan upang maiwasan or ma-reduce ang yung pagpasok ng mga hindi magandang hangin sa ating bahay tulad ng takpan ng mga siwang, no? Mga openings sa ating mga bahay and mag-ingat lang po din tayo kasi hindi po maganda para sa kalusugan natin itong haze na naranasan natin ngayong araw.
2: Yes, sir. ASEC, sir, base sa inyong ugnayan with our Environmental Management Bureau of the Department of Environment and Natural Resources, meron ba silang nakikitang projection more or less kung mga ilang araw tatagal itong ganitong volume ng haze na umabot na dito sa hangin natin sa bansa, sir?
3: Oo. Ina-assess yan ng MGB, no, kasama yung ating EMB pala, ng DNR, kasama dyan ang DOH, kung
2: opo,
3: kailan, hanggang kailan ito. But we are looking at other models, no, yung projection.
2: Yes, sir.
3: Kasi ang itong haze po or yung hindi magandang hangin ay galing po sa West Kalimantan province na wildfire, no, sa Indonesia.
2: Mm-hmm.
3: So tinitingnan natin yung projection ng ibang models at maaari pong umabot ito ng buong linggo, lalo na sa parts ng southern parts ng Pilipinas, no, sa Mindanao and Visayas. So meron po tayong mga modelong tinitingnan, mga ibang science agencies outside of the Philippines na nagko-coordinate po ang ating EMB para ma-project po itong direction ng haze sa atin. But so far, we are getting initial information na baka po buong linggo natin ito mararanasan unless po we will also coordinate with the PAGASA para matingnan kung magbago ang direction nitong hangin na ito.
2: Okay, ito sir, may mga nagtatanong. Halimbawa, kanina na mention natin in passing yung N95 masks, ano? Na ang kakayahan nito na mag-filter ng mga particles ay mas malakas kesa doon sa mga ordinary face masks. Tama po ba yun, ASEC Alejandro, sir?
3: Opo, yan po ay hindi ordinaryong mask, no? Medyo nakaka-filter yan ng mga particles na meron po kasing mga measurement yan na pwedeng ma-filter niya. Hindi kagaya nung ginagamit lang natin na yung normal na blue na mask,
2: yes,
3: ordinary mask, hindi po gaano makaka-filter yon. But we are suggesting, lalo na sa may mga sakit, no, itong N95. But other than that, any protection po dito sa hangin ay makakatulong naman po.
2: Okay. Well, ASEC, sir, as we speak, hingi lang kami ng update, sir, sa figures ng ating mga casualties o meron pa rin bang hanggang ngayon ay declared na missing kaugnay nitong mga matinding ulan at pagbaha na dahil sa habagat, sir, please.
3: Opo. In terms of casualties, nadagdagan po ang ating official count, no? From 32 naging 34 po as of this morning kasi nadagdagan ng isa from Caloocan at isa from Pangasinan, no? These are verified reports related dito sa pag-resurgence ng habagat. So from 32 to naging 34 na po. But meron pa po tayong biniverify na 14 patay, no? From Zambales, Subic, Tarlac, Pampanga, and Olongapo City. Hindi pa po validated ito, but as soon as we get the official validation from DILG, it's either masama sila or talagang ma-determine na hindi naman related sa habagat or disaster, ay hindi po silang maisama.
2: Okay.
3: And then meron tayong hinahanap pa rin, yung biktima natin sa Agana Bridge collapse, yung apat, at hinahanap pa rin po yan.
2: Ayun. So as we speak, ikanyo, 34 fatalities, meron pang 14 reported fatalities pero under verification pa yung 14, sir.
3: Yes po. Yes, Alan. Yun po ang sitwasyon ngayon. At as soon as we get the validation from DILG, it's either maisama natin sila sa tally natin or hindi na po. Ang consideration lang naman kung directly yung kanilang pagkasawi po or kanilang cause ng kanilang death ay directly because of the Habagat incident.
2: Opo. Well, Sir Alejandro, sir, in closing, mensahe po, paalala sa ating mga kababayang nanonood at nakikinig ngayong umaga. Please, sir.
3: Oo. Based on the guidance po ng ating Pangulo, no, si Pangulong Marcos, yung inyong buong NDRRMC ay patuloy nagbibigay tulong and we are doing everything sa response po dito sa mga apektadong lugar, especially sa Region 3, dito sa Pampanga, sa Tarlac, Zambales, and dito sa NCR. No? Right now, we're still watching the ongoing effects dito sa Region 1, sa Pangasinan, and some parts of Region 3, sa Zambales, and parts of Tarlac. No? So, hindi pa po tapos itong ating habagat season. Continuous pa po ang ating pagbibigay suporta sa lahat po ng mga nangangailangan. And we are on full alert po. No? And aside from that, meron pa po tayong minomonitor itong haze. Rest assured that all agencies are directly coordinating with each other para po mabigyan natin ng tamang babala ang ating publiko. But dito sa haze po, we remind everyone to monitor at kung wala namang importanteng lakad ay manatili lang muna sa loob ng bahay. Kung kailangan talaga lumabas, magsuot po ng N95 mask, lalo na po yung may mga karamdaman, no, related sa kanilang kalagayan sa lungs, no. And of course, yung ating mga kababayan na gustong bumiyahe pa north, please be advised na medyo heavy pa po ang traffic dyan sa NLEX. And rest assured that we are coordinating with the NLEX management, yung MMDA, yung ating armed forces ay tumutulong para po ma-address itong ating sitwasyon dyan sa NLEX. So yun lang po muna and we will continue to provide updates as the day progress po.
2: Yes, sir. Ansek, salamat po na marami sa mga updates na ito mula sa ating Office of Civil Defense, sir.
3: Maraming salamat, Alan, and good morning sa lahat.
2: Thank you, sir. Good morning. Deputy Administrator ng Office of Civil Defense, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Meron tayo 52 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Mangumusta tayo diyan po sa NLEX sa gawin ng San Simon. San Simon, ano na yan? Pampanga na yan, eh, no? Oy, mga motorista, ipit pa rin sa mabigat na traffic sa NLEX sa gawin po ng San Simon. Ang update, iatid sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mary.
4: Yes, Alan. Dahil nga sa naranasan pa rin baha doon sa may bahagi ng San Simon, Pampanga, na nanatiling mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa partikular sa San Simon ngayong umaga. Sa southbound, bukas na kami ng alas 5 ng umaga at alas 5 na sasakyan sa San Simon, San Fernando at Mexico, southbound po. Dahil sa water built up, mga class in 1. Sa northbound naman, ang mga class 1 po mga sasakyan in advert sa class 8 at
2: Mary, ikot konti ha. Nag-chat-chapi lang. Mary. Nawala na. One more time. Try natin ulit. Balikan natin, Marian Bastasa, update po sa San Simon na NLEX. Mary! Naputol. Okay. Yan po. Okay, yan. Mary!
4: Yes, Alan.
2: Yun!
4: Sa southbound naman, oo, kanina nga. Ito sa northbound pala, yung mga class 1, 2, 3 na mga sasakyan ay dinadivert sa Balagtas exit at pinapayuhang dumaan sa Maharlika Road patungo sa Central Luzon Link Expressway o CLX bilang alternatibong ruta. As of 7:25 a.m. ngayong umaga, Alan, ay temporarily closed pa rin ang
5: kalsada sa Libtong exit sa Santa Rita northbound entry at maging sa Pulilan northbound entry, at mabigat na trapiko na nararanasan sa bahagi ng Candaba Viaduct at sa Tulaok at maging sa San Simon Interchange. Mula sa LX para sa Bagong Pilipinas, Mera and Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Thank you. Si Marian Bastasa, nagatid ng update sa NLEX. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, oy, September 1, 2026. Thank you. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Glorife Bagon. Thank you, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Arnel Villamor, Jomari Refarial, Mary Ann Villos, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: You are listening to DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.